straight to the point diri sa IFM. Ang atong headlines sa itong mga balita karong buntaga, unyang atong bugno sa bubugma sa nga ni Idol Boy King Maria B. This is your Idol Mikey, ang tig balita idol, alas 8:04 na ang atong oras karon. Kalaming ihigup og sabaw samtang ang uban na porti nang higup-higup sa ilang kape, dapat EXL Coffee Mix 17-in-1 ra na idol, ha? Kanang healthy vegan gluten-free nga kape. Hala mga pisa taninyo niya sa mga nagpasingot, tira dili manayaw sa taninyo idol, ha? Standby mo dara hang atong mga hisgutanan karong taon-taon. Oras sa IFM, alas 8:04 na.

UFM alas 8:08 na. Mag-attendance check sa ito sa mga naminaw na itong mga Idol B ang atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Nagpadayon rabagyod ni, basta masakpan mong nagpalanog sa inyo ha mga radyo dress inyo ha nagkadaiyang panimalay. Ayaw yung si Piyata Idol, kaya basing ka muna ang sunod na makadaog sa atong mga papremyo, BBC Bugas. Brand new bike, Cash or GCash, ang nagpaabot yun alang kaninyo mo. Nang ayaw na ninyo si Piyata, palanuga lang yun na inyo hamang radyo, Idol. Mataga, Biyernes, sugod ug mga adlawa, Hunyo 12, at tunas Hunyo 26. Hunyo 12 o Hunyo 26 ang atong paghahimuon ng raffle draw alang sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Porte nga, naghanas mga raffle tickets na nga atong napundo diri sa itong magic bowl. Wala nga, atangin na siya ninyo Idol. Kinsa ka nga itong palaran nga makabit-bit o brand new bike by City Avenue Bike Shop. O nga ito ang bugas. O nga rin batas cash or GCash. Ayaw sa Piyata Idol ha pa premium.

major prizes nga ito ipang raffle o mga adlawa o nyo sa umaabot usab ng Hunyo 12. Ah, Hunyo 26. Ha? Ato sang timbayaon kay naminaw sa day nato diri sa atong Facebook Live, daghan kaayong salamat si Jerome Atilio, Flor Basok, Miss Maria Victoria. Good morning, Miss Maria Victoria. Ang nisugat nato kaanyag bas buntag oy. Salamat kaayo, Miss Maria Victoria. Kumusta mga panahon dira sa inyong lugar? Salamat kaayo, Miss. Si Death Parada Makasero kay namino sa nato karon. Good morning, Idol. Mamalihog sa tag-share sa itong Facebook Live, ha? IFM Space 93.9 Space Cebu. Dagang kay tag mga init nga mga hisgutanan karong buntaga, mo nang atangin na siya ninyo ang diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok karong buntaga, Idol, sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya ato sang pasalamatan ang mga naka-join nato, nag-text nato mga taga Magikay. Salamat kaayo, Idol, ha. Diri pud sa may kasuntingan kanunay sa nakiguba nato diri sa may Kabangkalan, diri sa Dakbayas Mandawi, pero tindaghanan nato mga suking tigpaminaw dira. Good morning. Kumusta ang panahon dira sa inyong lugar dol? Uy, kay murag maglibog man sa tag kalami bang ipangapi iparisan og absent. Ayaw sad uy. Para kanino kayo bumabangon? Para sa mga bayro nun. Unsa ni ang mga nag-text nato diri sa atong text line? Hello, good morning, Idol Mikey. Dag-om diri sa mua sa lagtang talisay si Amor Gadiano pa shout out. Idol Mikey, mapugnan pa ni Adnil Dignos. Salamat kaayo sa pagpakiguban. 0923-112-8701 ang atong text line, Idol. Ha, text daw muna ko, be. Masay pamahaw, dira. Papamahaw ako, be. 0923-112-8701. Again, mga taga Sinsin Elementary School, tanang mga nahimamat na ito ang ato po mga partner brands and sponsors kagahapong adlawa. Si Sir Chris, silang Ma'am Tata sa Creative Studio 87. Grabe yun. Dagan kayong salamat, no, sa ilang pagsuporta sa ato ang kausa, Idol. Ang Virginia Foods Incorporated, International Pharmaceuticals Incorporated, IPI. Dagan kayong salamat. Dagan kayong mga grupo nga nahimamat sa kagahapong adlawa niya. Sila di ang Alpha Farah family po di ay. Si James and Wifey. Salamat kaayo ninyo dong, ha, sa inyo hagyong kanunay nga pagsuporta sa ato ang mga kausag yun. No, grabe ka malampuso ng atuang kanang Oplan Balik Eskwela sa Barangay Sinsin, no, Elementary School niya. Karon ang dari na puntas binali ang ato pong giduaw, mga idol. Dagan kayong salamat. Standby mo, mga idol, ha. Karong tonton, datong taga-agpagtagad ito mga headlines. Idol, si Renato ni diri sa may lahog. Uy, may buntag. Kumusta man, dol? Unsa may pamahaw na to, dira aron? May buntag sad, naminaw ko, no, diri sa bununon, Presidente Carlos P. Garcia, Bohol. May buntag. Maadyong-maadyong buntag sa mga taga-Bohol. Ang atong mga kaigsuunan po kuno diri sa may Talisay. Okay, salamat. Navarro family, di, salamat kaayo, ha? Idol, alas 8:13 na, standby. Programang ayos ang balita sa buntag. Kauban yung Idol Mikey team. Bubong maghihapon, Idol Buiki sa gawas nga bahay ng Idol Maria B. Standby. Alas 8:13.

0: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8:16 na. Adlaw karon nga Huwebes, petsa 11 ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Ani ana ang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal ng mga hisgutanan, si 34 anyos nga babay na palgang patay sa baybayon sa Mandawi. Samtang ordinansa sa pagbawal sa pagpalupad ug tabanog sa lungsod sa Cordova giaprubahan na. Sa balitang negosyo, kuryente sa Mindanao gilauman nga mobalik sa normal sulod sa usa ka semana. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Game 4 sa 2026 NBA Finals, duwaon kadlawa Hunyo 11, San Antonio Spurs nagtinguha nga mapatas ang serye sa New York Knicks. Samtang sa balita gawas sa nasod, duha ka mga masuso sa usa ka orphanage sa Congo, Africa, patay sa Ebola virus. Sa balitang entertainment, sikat nga komedyante ug aktres giilang longest running love team sa telebisyon. Kinsa magkahani sila mga idol? Tangin ninyo karong taon-taon ha ang detalye sa itong mga headlines sa ato ang mga balita karong buntaga. Ayaw si Piata, we are live on Facebook Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Samtang sa mga naminaw, dira sila mga radyo sa ilang panimalay, ayaw si Piata, kaya nga itong papremyo sa Hunyo ni Idol, nagpadayon. Kung masakpan mong maminaw, automatic na mo'y usa ka raffle ticket niya atong pagabunuton ugmang adlawa Idol Hunyo 12. Kung sa umaabot po niya Hunyo 26 para sa mga atong winners, at tanginin niyo siya kinsa kay makabitbit sa brand new bike by City Avenue Bike Shop, and of course ang ato ang bugas o gatong cash or GCash. Ayaw ninyo si Piata Idol ha. Idol, good morning. Naminaw ko no ang mga namahaw diri sa kanana ni Ate Joyce, ang anak na busy og panakos og shoutout sa mga suki. Bahalag uwan. Salamat si Jo dini diri sa karnihan sa Tagunol Pardo. Salamat sa mga taga Tagunol Pardo. Salamat Idol. Standby ato taga pagtaga ng atong balitang entertainment. Alas 8:19 na.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita sa buntag.
1: IFM Balita Showbiz.
0: Mga Marites, murag ubay-ubay gud ang mga followers aning maong TV show mga idol. In fact no, kana bitaw nga atong mga kaigsuunan nga maghisgo taga kabahin magud aning mga kanang mga pagsuway na tos kinabuhi, relatable man sa gugkaayo ni siya nga TV series mga idol niya. Kani inila nga komedyante o kini nga sikat pod nga aktres. Gila na ni sila karon nga longest love team sa Philippine television. Naliman ka anahan. Sumapa sa mong aktres nga possible nga 16 years kuno na sila nga nag-uban sa buong love team, pero kani mangong 17 years nga pagbanabana silang panag-uban on and off manggod siya mga idol, pero sumapa niya siguro 16 years so niya mo na kini karon ang giisip nga longest love team sa Philippine TV idol. Ato nang i-reveal wa nay lain pa no sa maong GMA 7 comedy series nga Pipito Manoloto. Wa nay lain pa mga idol ang inilang nga komedyante nga si Michael V og si Manilyn Reynes. In fairness lang gyud sa dagan sa istorya aning Pipito Manoloto, kung nagsubay mo ani mga idol kay ako mamagpapa magtan-aw sad ani sa YouTube na lang ba sila karon no kanang anay mga replay sa Jud no. In fairness sa dagan sa gyud sa story nila mga idol, apart atong iconic nga tandem aning the late Dolphy og Nida Blanca sa John and Marcia mga idol, mo nagini sila ang kubaga kanang kubaga sumusunod no sa maong mga yapak mga idol. In fact, daghang taga mga kanabitaong mga netizens pod nga ni agree sa maong pag-ila isip longest love team ani nilang duha mga idol. Ya dili lang ingon basta love team lang, pero kanabitaong managtiayo ni sila, niagi sila sa kalisod hangtod nga nagbalampuson sa ilahang mga pangandoy alang sa ilang pamilya. Unya kuno pang ilang mga kasinatian kinabuhi, relatable bitaw kaayo mga idol, patok kaayo sa masa. Sumapa ni ining kanang Manilyn Reynes no malipayon kay siya og mapasalamaton kaayo siya kay kanabang grabe ka malampuson ang maong TV series and in fact ang ila bitaw mga following mga idol mga followers nila grabe sa gyud kadaghan no lupigan ang tanang mga unsa pa mga love team dira. Sumapalagi ni kanang Manilyn mga idol nga just like any other relationship ang ila kunong malampuson nga relasyon di lang kuno kang Bitoy og ni Elsa pero kanabang sa ilang tagsa-tagsa pod ka mga karakter no kay sumapa ang tanan kuno mga artist sa maong TV series kana bitaw nga namugna no ang ilang relasyon sa paghigugma sa respeto o kanabang honesty kuno sa ilang relasyon mo na nga ang kung unsa ko ni makitaan sa TV and even sa mga behind the scenes idol, genuine gid na siya nga kanabitang ilahang pagmahal sa show o sa ilang karakter o sa matag-usa po, no? Isip ka, cast sa moong TV series, no? Congratulations ni Manilyn o ni Michael V. O niya, kanabang kahibauta nga nga itong mga netizens kanunay pong nag-atang kung unsa na pong kahay mga twist ani, tigi naman sa dinis sa kanang unsa na itawag ani kanang si Cardo Dalisa idol. Pero kani siya, in fairness lang sa jud ka ng light, comforting movie, nga ka ng TV series, man sa jud ning Pipito Manoloto. Di ba, kinsa man to mga nagsubay, ani? Alas 8.22 na mo ka itong IFM Balitang Showbiz! O niya ka ng mga tungura po, pwerte ng sayo-sayo sa itong mga lucky winners sa Idol. Ang mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP na kadawat ganoong mga papremyo. O niya sa laing bahin ang atong offline balik eskwela. May arangkada na tanata diri sa may Binalio Elementary School. Musa niya ang atong giduaw karong buntaga, idol. At ang ininyo, kaya mga live updates nilang idol boyki na silang idol bid at silang idol chicksy. Napod si Mami Tick, no? At ang na siya nato karong taod-taod mga idol ang mga live updates. Pero asa ka ni Dabang Dapita nag-sayo-sayo ning ato ang research team. Kaya ubay-ubay man ni marag naman is kanang kanabitong berandas pa ni Malay. Samtang nagpaabot sa ilang mga pa-premyo nga madawat kay nasakpan silang namino sa IFM ug DYHP. Congratulations. Sa atong mga lucky winners, alas 8.23 na ang atong oras karon. Idol Mikey, lakas maka-pandemic era sa sounds, idol. Those days, kahinumdum lang katukusog pa kay kang mo TikTok, dol, no? Kahibaw na ko ni Moron, dol. Alas 8.24 na. Ito sa niipadangat ang pipila ka mga pahinomdom, idol. Hanyak ron to taod. Atong tagaagpagtagad ang atong balitang negosyo, balitang paugnat sa kusog. Ang ato pong mga balitang lokal o niya ang mga hisgutanan ni Attorney Rufil Busa. Standby lang mo mga idol. Oras sa IFM alas 8.24. Good morning, idol Mikey. Mamahaw ta. Sudan. Unsa ni? Sinugba with ginamos og chorizo sus kalamis pamahaw doloy. Si Edmond Ayapana sa Upper Lucimba Pardo Sitio Kawayan kay naminaw nato karon. Good morning. Salamat kay Dol. Naminaw sad nato idol lechon akong lechon manok akong pamahaw karon sa Mingla ni oy. Kalami ana doloy pangitay sig sabaw-sabaw do kay mga matukan sa taan. Parisig sabaw, utan Bisaya, ha? Para ingon nga, bawi sa ka-healthy. Kasi lang tagbantikaon, nani. Karong taon-taon, ato pong tagaagpagtagad ng atong IFM panglawas, mga idol. Ato sa ding pasundun ang babae speakers linya karong taon-taon. Atong bugno sa bubugma. Pero samtang naminaw, mayog sa piyata, idol, ha? Magkapitan nyo ga EXL Coffee Mix 17-in-1, no? Kining EXL Coffee Mix 17-in-1, raba mga idol, perfect kayo siya nga kape. Kay doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties, makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels, aduna pa dyan anti-cancer properties, makareduce blood pressure, o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina pag yun, nani siya native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanala, bayabas, o rose hip, vegan o gluten-free, mong recommended sa mga healthy coffee lovers, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Gapadipod sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Alas 8:26 na, ania naman ni si Attorney Rufil, ato sa ning taga agpagtagad ay do, standby lang. Ang atong mga hisgutanan unsa ka ni kabahin karong buntaga sa Straight to the Point 3 sa IFM. Kauban nato mga idol, Attorney Rufil Fernandez Banyo, Katatak RMN.
3: Okay, mahigala karon tawtaw itong isgutan mga kaigalaan. Kay ang Senado mahigala wa na magkadimaon ni mga order karon. Kay si Win Gatsalian ni order mahigala nga gahapon o karon inday ken magkuan sila kini ni ang work from home na pod. Kay karon mga panahon na mamanon mahigala ang ting Blue Ribbon Committee hearing pod sa grupo ni Kaitano. So mingon si Kaitano, report mo sa Senate. Mingon sad mahigala si Win Gatsalian ayaw mo report kay mag work from home. Asa man mo tuman ang mga Senate employees, medyo malibog sila ba? Yung tanaw ni mamura man og kuyaw-kuyaw. Ang gaho mga kigalaan, no? Base sa balaod, sa ako nag-explain mahigala, naa ka na ni Alan Peter Caetano sa pagkakaroon. Balaod ba itong isgutan mahigala unless makabira na mga higala o usa sila. Si Gatsalian mga kigalaan. Pero sa matawag na tog power, mga higala back up with Malacanang, ilamantanan mga higala, medyo alkansis Caetano ng napita. In fact, may sugo si Win Gatsalian ngadto mahigala sa USAA nga makig-coordinate sa NBI o sa police dai kuyawa eh. Inaw ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyo nga nagbantay straight to the point inudyod pirmi kamatura niyang dalamatag buntag diri ato nang isgutag tiwas unya to taod mahigala kay unsa may mga implications ani sa laktod kong dili ni ma-resolve mga kagilan di pa makabira sila ni Win Gatsalian o USA. Kaning mga hearings nga lang gihimo ni Alan Peter Caetano, bisan pa man tuod mga higala, gilisod-lisod sila. Pero valid din akin. Mama na dahi kuhan ka ron. Hasta mahigala ning sa impeachment nga kaso, doon na mga order nga gipirmahan, dahi matod pa si Win Gatsalian. Sa may mahitabuan ni Unya, mga sukit di paminaw. Ato ni hatagag pagtagad, pero sdili pa mga higala. Ato sa i-check usa, si kasama pula oro, alas sa ato mga balita sa ato. Sa di pata mo ato sa layo. Huwag yun sa mga ato mga higala, paghatag pagtagad sa mga updates dito sa General Santos City, Unyan Tautaod Sam. Ni mga orasa, ato sa tagag pagtagad sa kasama pula, kay katong pagbundak sa uwan, kusog-kusog lumang uwan na. Gabi ini kusog kayong uwan, no? Unya ganina bundak sa mahigala karong say-sayis buntag nakamugna gini mga pagbaha mga kahigalaan ato si check kadali karong mga higala si Radyo Man Paul Lauro kumusta niya Paul sa imong pag-anina Paul yes ha Radyo Man Paul
4: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report
5: Radyo Man Attorney Rufil kaganiya mga pasado alas-sayis alas-city medyo slow moving ato mga sakyanan going south igabot ni mo niya approaching ka sa Linaw nga rin sa Kalahuan o Kalampadong na diya sa may Tubod National Highway. Subay diya, medyo ungot ka ganiya mga pasado alas-sayis, alas-siti mga sakyanan kaya nakamugla ni Oga Lunop Attorney Rufil. Panipahibaw, tarong bago lang, tarong lang bago. Ato nakontak ang aming Danilia Command Center. Pinagi ni Sir Glenn Antigua. Pasabol na tungod kay ihubas na ang pagsaka sa tubig kaganiya tungod kay ang mga drainage niya medyo naungot ang mga basura siguro so gitrabaho na yon sa DP ang mga drainage niya nungdan nga dali rasag kayo ang paghubas sa pagsaka sa tubig kaganiya mga pasado alas-sayis alas-siti
3: nga pero mawala itong uwan na polo bundak nga dali lang akoan pero grabe nakabaha na yon.
5: Oh nakabaha na yon walang takaibaw kung sa mga rason diha sa Ming Danilia Attorney Rufil from Linaw, kanang diha jud sa may Linaw, sugod na kadiha. Doong na yun na dito sa kanang may eskina, Tubod, umusod kag Tubod diha, no? Diha kanang dana diha jud, National Highway. So tungod sa pagsaka ganiya, medyo agino jud ang mga sakyanan. In fact, there is Talisay area kaganiya, apektado po sa nagkahuot nga dagang sasakyanan apan kondermado na tani Glenn na Antigua nga wala na problema ron ang south area pasabol ni si Attorney Rupil kay ihubas na ang pagbaha kaganiyang ang sinati kaganiyang mga pasado alas 6 kari na sa alas 8 Attorney Rupil. So wala ko'y daw paspas na wala sa'y ungot ang mga sakyanan diri dapit sa Talisay area kay og moongot ko naming Danilla kining Talisay pod maapektahan dayon nga magkanit-kanit lang magkanit-kanit na padong gikan diri sa Sugbo padong south ta medyo maungot na gyud pero karon na pasalamatan ni Glenn Antigua ang atong apango sa Mindanao disaster nga nihubas na ang tubig dito pagpaningkamot pod sa taga DP nga malimpyuhan dayon ang mga niungot nga mga drainage og mga kining mga naalihan ini mga naanod sa yung mga basura Attorney Rupil. So mao ni atong update sa pagbaha kadali ra kayo diha sa National Highway padong ka og south particularmente sa Mindanao Cebu. Ako inyong kasamang radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Nationwide! Okay, salamat. Radyo man Paul Lauro sa mga report. Gamayang uwan, baha dayon. Muna mahinumdum ta mahigala, di gimalikayan ang flood control project. Yagi tala ni katawa-katawa mga kaigsunan. Kay kita mismo din sa Sugbo, unlikely kayo kung ikaw Sugboanon, nga okay ra nimo nga way investigation sa flood control day. Ha? Diyan mo masabot may ganang tao ba nga kami interesado mi nga maminaw sa investigation sa flood control. Ang katawang Pilipinhon interesado, labaw na kami dito sa Visayas, kay kami dito mo'y naigo sa Bagyong Tino. Nya karono talawa, gamayng uwan, baha dayon. Hain naman ang investigation sa flood control. Nawa na. Ang ila mahigala gi-focus ngadto ni Vice President Sara Duterte. Ang ato, okay. Kung mag-imbisigar ni Sara Duterte, imbisigara. Pero ayos ang kalimti ng flood control. Ah. Muro man mahigalag na kalimta na lang sa hingpit ang flood control nga mauro man din doon ay daghang patay. Kini nga klase sa anomalya ang flood control scandal mo ni pinakadako nga iskandalo nga nahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas.
4: Straight to the point.
3: Unya humandi lang ta mo demand og investigation ana. So muna diha mga higala nga ato gina mga kagalaang ginabalik-balik ang pagdemand nga do nagi investigation mga sukid ti paminaw.
4: Straight to the point.
3: Na ato ni tagad pagtagad karon pero dili pa sa mga kagalaan. Ato sa nga i-kuhaan og dugang update mahigala dito mga kagalaan sa General Santos City. Ang atong reporter siguro dito dahi. Gumikan mga kagalaan kay atong i-check kung unsay latest. Dito mahigala sa General Santos City. Dito mga kagalaan sa kininiang Sarangani Province. No? Gahapon, ang duha ka mga tagas ng officials sa Unasod, si BBM o si Sara Duterte ni bisita na dito mga kagalaan sa maong lugar. So aron nga klaro-klaro mga sugitig paminaw no. So mao ni mahigala si BBM o ingman si Sara Duterte ang ni patimaw na dito sa General Santos City. Mao ni kang BBM. Nani say ko andong audio dong. Audio ni audio ni kang Sara, duna po audio ni kang BBM at lang pa konsan. Ating president mahigala ang duha para nga mapatas mga kagalaan. So kauban ni BBM si Secretary Dizon nga ni adto mahigala sa Jensen, siyempre, presidente, kinalan nga mo susigid sa dito, no? Okay, so mo ni mga kagalaan ang iyang pagbisita. Saan yung kang Vice President Sara na pagbisita? Dito ni sa General Santos City. Ilan ang funeral parlor dito? Yeah. Mga na yung mga nahitabo, mahigala nga kuhan dito. Tungkol sa linog, mga kahiglaan. Okay. So at least ang mga tag-as ng officials na to, ni patimaw na dito mga higala. Importante kayo na gumikan kay ma-assist nila ang damage nga to dito. Huwag yung man makapakita sa mga tao, mga kahiglaan, no? Niini mga panahon na importante sa gaayo mga sukin di paminaw. Okay. So, unsa man yung uban nga mga bisita po ni Vice President Sara Duterte, tanawa tong uban nga area dong. Wag katong uban nga mga gibisita po ni President BBM, no? Ang ilang kuan dunay mga tent-tent dito nga gipamutang. So ato ning gi susi sa mga higala. Unya ato sang kuwaon ang report gikan sa Alvin Jensen Daiken. Ato kutakon ato Alvin Jensen sa latest update sa pagkakaron dito mahigala sa nahitabo nga linog sa maong lugar before ta mahigala mo balik sa atong mga hisgutanan ato mga issues mga sukit di paminaw karong abuntag. Okay, so mo ni mga kagilaan ang iya pagbisita dito mahigala sa General Santos City. Okay, kini nga portion sa mahigala tungod kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Nakipusob sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company ug ingon man gidistribute sa Belgian marketing ug FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, ang nagpabilin kini mahigala nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 8:39 na, nga kaigsunan sa ato uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato siyang ipadangat tong uban ng mga videos kasamang names. Doon ito yung mga duga mga videos ito rong. Atong ipa kita katong uban pa og na kuha na batong tanan nga mga kwan mga kininang kwan dito mga higala. Okay, sige, so check sa diha asa tong kwan di aman ni bisita man si Mayor Mike Rama na sa nato justo si Bianan unsa may atong mga announcement do na siguro yung mga announcement ni. Okay, so atong tagag pagtagad mga higala. Okay, Mayor Mike, may buntag ni mo diha.
6: Morning.
3: Sige, lingkod sa lingkod. Oh, kumusta man ka?
6: Salamat. Mayra kayo. Panawagan rin ni ako, ah.
3: Okay, unsa man yung panawagan?
6: Klaro kayo nga pila imong color nga blue.
3: Oh.
6: Okay, ugma mo naman atong kaugalingon.
3: Okay.
6: Niya ako, suruy-suruy ko, wala mo ko'y nakit ang mga plug nga ipamitay. Uy, unsa, I don't know doon ko nagpitay.
3: Para sa atong eh. Independence Day, ugma.
6: Niya, pagkahuman, bitay mo, bisag asa na pita, bisag papel lang.
3: Ipakita ang naong ni Mayor Mike sa... Kana. Okay.
6: Pariya ba sa...
3: Adela.
6: Kibaw mo kaning mga kaubanan liha. Kaliyot ako. Mm. Ha? Kaning bata pa ta. Malipayo ang kita. Ani, uy. Mag-drawing-drawing o itong kaugalingong papel nga Philippine flag. Now, ugma... Naso kay panawagan, aside from mga mamitay taog flag, ayaw niyo tangtanga. Butang kagpats nga Philippine flag, pin nga Philippine flag, ayaw niyo tangtanga. Until, ato naging makabot, ang tinudanay. Buhat-buhat ang independence. Kung sa mani, na ay sinadong di kibaw mathematics, o anaadari yung mga kalumbaanay na lang ng ato ang giatubang apel ang baho, nga garbage. Ngayon, inimata na ko, mubo ko sa kong garden, dito sa Kalye Rama. Ano sa pagkabutanga? Naatay mga dua pa'y kanabang gi-address nga dapat addison na siya Panyero Rubel. Haroon, atong imakabot ang tinud-anay nga pagkaugalingon. Red, white, and blue. Simba tagala 5, asa mo napita? Abot na plas independensya, magdamog plaglets. Kaway-way na ninyo diya, ang ato ang attire simpura. Red,
3: nanong
6: white, and blue.
3: Nanong kanil ka, Romero, may kitaw, kumantay ka, murag, nalahi mang independence day sa una, mga bata na, dog flag na,
6: karo, yes.
3: Murag, nakalaay man, nanong kanil?
6: Because leadership by example, manitanan. Uy, agikan sa ato ang barangay, padong sa simbahan, padong sa eskwilahan. Yun niya labaw na giyon sa atong panggobyerno. Kung sa pamaganahan mo isa o magdaog Philippine flag, nga ang kapobre, ha, huwag yung matubag. Ang presyo nga gihingon ay 20 or whatever na ay karon hair follicle, bangag tanan, corruption, yung imagination. Nga karon igutag earthquake, igutag umabot, bag-ulan ta ng excruciating heat index, igo na sa kumaabot. Ambot unsa kay itsura sa itong Pilipinas, labi na sa syudad sa Sugbo, nubra man ang kahadlok sa numerok. Hadlok nga dili mapili sa tao. Mula dili katiman pag-recover sa 3-meter isman. Dili katiman pag-recover sa setback. Ano hadlok ko man itong atong kaugalingon, ana, nga para man sa katawhan.
3: So ang imong panawagan karon nga ugma, mamutang tag mga flag. Ha? Mga
6: karun
3: flags
6: pa
3: sa Philippine flags, ha?
6: Ako.
3: Kay Independence Day man ugma.
6: Si Mikel, bilik pong Mikel, pag-ingom na ko, iya ditong lugar, ibotangan na niya flag. Niya ako, namalit pong flag. Flaglets, palit po.
3: Sige, ato yung padayon, imong panawagan itong tao, na standby lang sa, ato si panangat, ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:43 na,

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: and polycotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: IFM Balita.
4: IFM Balita.
5: Sa buntag.
3: IFM Balita.
6: Negosyo.
7: Negosyo.
6: Negosyo.
8: Gipaabot sa Department of Energy kun DOE nga mubalik sa normal ang supply sa kuryente sa Mindanao sulod sa usa ka semana samtang nagpadayon ang pagpahiuli sa mga pasilidad nga naguba sa magnitude 7.8 nga linog. Mato ni DOE Secretary Sharon Garin, ang gidaghanon sa mga panimalay nga naapektuhan sa brownout mikunhod ngadto sa 130 gikan sa kapin 840 mil sa unang mga adlaw human sa linog. Mato ni Garin nga ang pag-ayo og reoperation sa mga planta og transmission facilities kinahanglang hinay-hinay og maampi ngon aron malikayan ang dugang kadaot. Samtang nagpabiling stable ang supply sa kuryente sa Luzon ug Mindanao, ang DOE ni angkon nga ang hagit nagpadayon sa Kabisayan tungod sa taas nga konsumo sa kuryente ug ang pagsalig niini sa imported nga enerhiya gikan sa ubang rehiyon. Kini si Edul Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
3: IFM Balita.
6: Sports.
7: Sports.
6: Sports.
9: Game 4 sa 2026 NBA Finals, duwaon karong adlaw, Hunyo 11, San Antonio Spurs nagtinguha nga mapatas ang serye sa New York Knicks. Duwaon karong adlaw, Hunyo 11, ang Game 4 sa 2026 NBA Finals tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs magsugod sa 8:30 sa buntag Philippine Time. Suwayan sa Spurs nga mapunan pa ang record batok sa Knicks aron himuong 2-2 ang standing. Human sa Game 3 nga kadaugan sa San Antonio, siguradong magduwa na usab ang duha ka team karong Domingo, Hunyo 14, alang sa Best of 7 Series Final. Kinimbahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kini nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas og raw sheep, puno usab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag ug hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini si Idolbiz 93.9 IFM, di kapugnan sa bagatod sa nagunang balita. Tatak IFM, Balita!

0: Oras ay FMLS 8:52 na karong taod-taod mga idol na arabate gasa sa IFM nga ito pong pag-aati manon. Diri sa tato lang sa tagaag pagtagadunahon sa nato ang atong mga balitang lokal karong buntaga mga idol ato ning tagaag pagtagad. Again, we are live on Facebook mga idol ha para sa mga kaigsuna na itong nagsubay dara ayaw si Piyata. IFM Space 93.9 Space Cebu mga idol. Alang sa ato ang balitang lokal nga hisgutanan. Si 34 anyos nga babay napalgang patay sa baybayon sa Mandawi. Alang sa kompleto detalyes mo report atong makauban si Idol Aiko.
1: RMN Report.
2: Gikumpirmar sa Mandawi City Police Office ang pagkamatay sa 74 anyos nga si Emilita Manata Piscador nga nakit-an sa baybayon sa sitio kanumay Barangay Labugon, Mandawi City. Gipahibawon ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna nga nadawat sa kapulisan ang report mahitungod sa usa ka wa na kinabuhi nga babae sa dapin sa dagat. Gitaho nga nawa si Piscador Lunes sa gabi human wa makapaulig gikan sa pagpanginhas ug pagpanguha og alimango sa baybayon. Gituhoan sa pamilya posible siyang nalumos tungod kay di siya kahibawong mulangoy. Apan gipadayon pa sa mga awtoridad ang imbestigasyon. Samtang gihuwat ang resulta sa autopsy, aron masusi ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Kini nga balita, hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-inap to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in sa baby, tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries, supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pag-atod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
0: Ordinansa sa pagbawal sa pagpalupad og tabanog sa lungsod sa Cordova giaprubahan na. Kompleto ang detalye sa report atong makauban si Idol Trixie.
1: RMN Report.
3: Naaprubahan na sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Cordova ang Cordova Comprehensive Anti-Kite Flying CCLEX Aerial Safety and Aviation Security Ordinance. Naglangkob sa maong ordinansa ang pagdili na sa pagpalupad ug tabanog sulod sa tibok jurisdiction sa maong lungsod. Gistrikto na usab ang pagpalupad ug balloons, model airplanes ug uban pang mga parehas sa aerial objects duol sa CCLEX. Lakip na sab niini ang pag-regulate sa paggamit sa mga drones sa mga gitudlo ng mga restricted areas ug ang pagdili sa paggamit sa laser lights ug uban pa mga intensity lights nga mamahimong makadaot sa motorista ug operasyon sa eroplano. Subay niini adunay silot sa musupak sa maong ordinansa. Kahinumduman nga pipila na ka mga insidente ang natala, kinsa na samdan ug na aksidente ang pipila ka mga individual tungod sa tabanog nga gipalupad sa may habig sa CCLEX sa maong lungsod. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Trixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
0: Oras sa IFM, alas 8:51 na. Karong buntag, Idol, ha, nagpadayon gihapon tanga nag-ohag sa itong makaigsunan sa mga gusto nga mudunit alang sa itong Oplan Tabang sa mga kaigsunan na itong biktima diri sa linog sa Mindanao. May kabat na gudog sa 600,000 kapin ang itong mga total donation nga nadawat, Idol. Unya sa laing bahin, no, silang Idol Boyki na silang Idol Aiko, Idol B, Idol Mamitik, Idol Trixie na apod diri sa may Binaliw Elementary School alang sa itong gipahigayon nga Oplan Balik Eskwela. Ang mga live updates kabahin niini sa gawas nga bahin atong madungog karong taod-taod gikan sa ato ang team sa IFM ug DYHP mao nang standby lang. Ato nabalikan kay karong nga buntaga kauban nato karong gika hinabi ni Attorney Rufil ang ato ang former Cebu City Mayor Michael Rama. Nanani siya gihisgutan kabahin na ning ato ang flag sa nasod mga idol ug mga dagkong issue sa ato ang nasod atong tagaag pagtagad straight to the point diri sa IFM.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Karon sa pagkakaroon sa may gikonsentrita ni mo?
6: Sara Duterte.
5: Amo ba? Mone, unya unsa may imong trabaho dito?
6: Wa ko'y trabaho sa pisina ni Sara. But mga kalihukan niya, Vice President sa PDP Laban.
5: PDP Laban.
6: Facilitator ko sa kaning COELS. Kanang Council of elders and leaders. Unya sa STP.
5: So imong lingaw karon sa pagkakaroon nga kuan ka kanana ang mabutang na to nga civilian na sa ka wa ta mahibaw sa sunod election sa so may plano ni mudagan ka sunod.
6: Si Mikel may mudagan pagka mayor.
5: Oh.
6: Si Don busy mayor.
5: Oh.
6: Si Edo of course basta lang ang kuyo kay pa sa partido Barug Team Rama.
5: Oh.
6: Congressman.
5: Sa plano nimo.
6: Ah, pwede na ko konsyal, city administrator. But definitely ang ako karong gi-focus yung panyero.
5: Mm-hmm.
6: Kay mahumanta na ako mga kaso.
5: Mm-hmm.
6: Ngaway kaso.
5: Mm-hmm.
6: Aporos na.
5: Sama lang sana imong konsentitan.
6: Ah, mo sana usana kaduha kanang pag-asen.
5: Wakam konsentrito nga laban na sa kadre. Ang imong pagkabugado ba? Nga mo sa itong kuno palmalingaw sa kagmayo.
6: Sus, bishop. Niya iniglabay ba baka maglaban ka? Nana sa kay kontra. Kay mulaban kay liwasa, kontrahan ka spikas. Yan to. Nindot ako nga lawyering banyero. Of course, I appear in NLRC. I have Supreme Court cases. But more of na ako sa labor management of government. Nadyo ko na area na ko, labor management and government.
5: Kaya mula dekhan makag-uras ron. Kaya mas mabisi magkikakaya sa una, mayor go.
6: Bisi ko eh. Bisi mayor go.
5: Grabe kayo.
6: Pagka mayor ako, samot, pagka bisi.
5: So, karon, ang imong ikabisihan ron?
6: Pamilya.
5: O sa pa?
6: Sara Duterte for president. Ikatulo. Kanang advocacy. Mga advocacy, kanang mukalit ako hagba dire. Ano, Ken? Kanang mabot ko din eh. Mga advocacy na barangayan, bayanihan, voluntary. Umaabot.
5: Sa naon pa man ni Sara Duterte, unta kay bawa pa ni og kanini ang di sa ma-impeach, sa ma-impeach pa
6: ka? Ah, di rin na ma-impeach. So, ano ito ma-impeach? Kaya ka na sila uban.
5: Makonvicted sa impeachment.
6: Ah, ano ito makonvicted sila na billion-billion, mga trillion pa, wa, ganyan. So, mga naoy. That's not going to be, it become a travesty of justice, and I don't think God will allow that.
5: Mm.
6: Yeah, plus, umabot.
5: Kaya doon na ba
6: ikwalon? Okay, laka, memberhon ka na ako, o dyan na, kanang, memberhon ka na ako sa, ako ang pagka-presidente sa Rotary Club of Cebu, Guadalupe.
5: Ah, sige lang kay, bisne ka kayo nang-imbitan ako, pero di man dahan.
6: Sige lang, honorary.
5: Ah, sige lang sa.
6: Ah, sige, kaya, sige.
5: Masagi, ako, kung on.
6: Basta ako sa imbitar ha? I just do not invite.
5: Ang akong ikabisihan, daghan kayo. Nga, dito sa estasyon. Nga,
6: sige na, okay rin na.
5: Ang KBP, itong tabangan. Nga, basic ka niya, bago mako na vlogger ka ron.
6: Di ba, mag-vlogger ka, makakwarta na sa ka. Nga, pag-ibisik ako sa Rama Foundation.
5: Ah. Muna, daghan ang imbitar ako, kapapila-pilon mga kuno ako mo apela sa ayala
6: sa ibada basta nga there is a standing
5: ikaw kay vlogger masaka di ba
6: and the vlogger sayo mo mga wa man ta magunaw na ang importante gyud nga makapatouch ta sa kasing-kasing
5: kana gyud oh
6: and then we would be able to be a messenger of the truth and that is God. Then at the end of the day we will be touching hearts so that conversion will come. Conversion na kay daghan kayo nagpuyo na sa yawan on jud. Sigula na kay Ginoo sa metabo. Yawa na imong kinabuhi.
5: Mao gyud.
6: Ora na kung gani dinhi gyud. Pag na kay pangutan na ay na lang sa kay mo nanasa ko. Apikol bolo na ako ana. Ako na apikol bolo ento ka nang.
5: Apil kay duwa pod.
6: Ang ano di mo ta kibaw mo tagamay mga basic ball. Lawn tennis kibaw tagamay. Kanang table tennis, kibaw sa tagamay. Volleyball, dako-dako ta kibaw na. Basketball, samot na.
5: Samot na, o.
6: Basta na ako sa next. Bahala na mo, sports. Go, next.
5: Okay, so salamat kayo.
6: Isa pa yan. As usual.
5: Dali sa itong sibiyanan.
6: Thankful yung kumpirmi din eh. Kaya wa may obstruction of justice din eh.
5: Wala.
6: Pre-access din eh. Pre-access. Yeah, pre-ingress and egress. Dagang salamat. God bless the Philippines. Happy Independence Day. Ayaw yung kalimot. Bitay og flag og pin og patches. Ayaw.
5: Pin, no? Makipin lagi.
6: Wala pa. Ayaw. Dako'y pinoy. Kompleto na ko ah. ayaw itangtang until maabot na yun ang tinud anay nga kagawasan.
5: Kana yun.
6: Tagang salamat.
5: Salamat.
6: God buntan. Bless.
5: Si Mayor Mike Rama Mahigala. Salamat kay Mayor, ha? Ato ning bisita din matang karunog unya mga sukit di Kuminaw si kanhi Cebu City Mayor Mike Rama mga kagalaan. Okay. So, ito na. Alitas ito mga duga mga hisgutanan, duga mga issues, mga kagalaan ang atong hatagag pagtagad. Alas sa 9:30 na mahigala sa wanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
5: Okay. Naanad lang sa tayo ng Mayor Mike mo kalit lang alis itong Sibianan na ato sa niya tagaag pagtagad mahigala kay doon naman siya mga announcement sad ko no mga higala matod pa. Bitaw, tinuon sa bitaw. Okay. Murag wag nalimot lang sa tayo Independence Day na ugmapuhon. Wala naman na tibutang butang o flag mga higala no. So muna nga mayo po, mutang tana. Kini nga portion ito, galito mahigala sa Sugar Troll, daghan na karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, o giguman kining diabetes. Kung ikaw na nini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo kayo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ng insomnia, constipation o giguman makatabang pagpugong pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato matag-adlaw nag-Sugar Troll.
7: Straight to the point.
5: Alas sa 9:04 na, standby may gala. So ako nag-ingon at itong pakita makigala ng pagbisita ni BBM dito sa Salangani Province o sa Jensan o yung masabi ni Vice President Sara Duterte at ukaon sa pandugang mga update sa Jensan o dugang pamangisigutanan karong nga taon. Standby. Alas 9:04 na.

0: Wala pa'y adunahan nga wala makapaambit, wala pa usay kabus nga wala pa'y adunahan nga wala makasangpit, wala pa usay kabus nga wala makapaambit. Idol, welcome diri sa atong gasa sa IFM. Emotional in town kaayon ni atong beneficiary nga to lang gipaning kamutan nga masalot nato karong buntaga. Kauba nato karon si Ma'am Madeline Supiter, perti panglayuas gibiyahian ani dres langin ronda Cebu mga idol. Naabot siya diri sa atong sibyaanan maskin pa man gani sa dakong pagsuway nga ni abot siyang kinabuhi karon kay kagahapong adlawa, mausad intay pagtaliwan sa iyahang imuha batong inahan mamno niya. Karon ra ba ang iyasang katuyuan mga idoles, kabahin in taon ni siyang 24 anyos nga anak, adunay rheumatic heart disease, no? Kanang unsa man imuhang kumusta man ka ma'am, unsa imong gibati karon?
1: Akong gibati jun ma'am, wajug ko sabot. Alam naman, dili ko mo ari dili. Wala ko laing mauna-unaan, Jud. Huwag akong i-cancel sa mot namin nga walang-wala. Pag iso na ganimi para balit o bugas. Giuna na mo ang tambal. Niya karon nahitabo pa, Jud. Ako, mama, kalita kayong nibigan na mo.
0: Sige lang ma'am, ato lang na ipagawa sa atong gibati ino kay kasabot ra gyud ta nga porting bugata sa imuhang gidala-dala karon ang iyaging hinahuna mga idol. Kanira man untang kabahin sa iyahang anak pero masulubon kay ta among pahasubo pod sa imong pamilya Ma'am Madeline, no? Kay mo lagi ni mga idol may panaw ning iyang inahan humani giatake in towns kasing-kasing kagahapon ning adlaw ma'am niya. Kinsa man intay kauban dito karon sa inyong balay?
1: Ako ang mga pito ka igsuon.
0: Naray mo mga igsuon. So, nagkatapok in town mo. No, subay nining pagpanaw sa inyong inahan. Among pahasubo in town, ma'am. Unya, sumapalagi aning Ma'am Madeline Idol nga gikinahanglan yun niya ang iyang ang atong tabang karong buntaga. Kayo, wa na yun intay nabilin maskin piso. Unya, nagproblema pa siya kay para in town sa mga tambal o operasyon sa kasing-kasing sa iyahang anak. 24 anyos kani si Mary Bernadette Semblante nga adunay rheumatic heart disease. So karon ma'am nga kanang ingon ani na padyo laing hagit nga naabot sa inyohang pagpuyo unsa may kanang nagamutay na lang mo sa imong pamilya para sa haya sa imong inahan ana.
1: Amo sa gyud nga giutang ang iyang lungon.
0: Para lang
1: wala sa gyud mi ni promise mi nga pangitaan na magpaagi og asa mi kaduol nga mga ahensya sa gobyerno og kay unahon gyud namo sa ning
0: dala-dala karon ang imong hanga
1: pag-ari dire kay need pud nako nga siya maoperahan siya as soon as possible niya para po sa iyang mga tambal tulog ka klaseng maintenance niya. Di man may kapalit dito sa like sa ronda dumano umuwal-buwal kay wala man gina dito naa pero dili maong brand niya mahadlok man may mupainom niya kay heart ba ya
0: labi nagsensitibo kaayo iyang kaso pero kani imong anak asa man ni karon ma'am
1: naa dito sa amo
0: naa pod sa ronda naa pod ni kay semblante na minyo na ni siya unsa man ning iyahang kanang sakit kasing-kasing sukad pa ni pagkabata
1: inborn
0: niya sukad-sukad mo gyud ni inyong gipaning kamutan nga makapatambal o niya karon operasyon sa kasing-kasing
1: kanu sa gyud siya i-open.
0: Kay unsa kumusta man intaw ng kahimtang aning imong anak di ay
1: karon naa sa iyang mga gipang-take nga tambal. Nakuha naman siya dili na siya ingon nga kutasan. Pero need gyud na mo siya nga matabangan matagaan gyud siya nga maoperahan as soon as possible kay gusto sa intawon nga makaanak siya. O tagaan pa siya lugwayan pa siya sa kuan laing kinabuhi gyud.
0: Kay basta di makainom sa tambal mo nang kutasan siya ma'am ana niya. Iyon sa wanintong pagsugakod sa imuhang anak nang nakalahutay mo sa mga tambal niya nara pud ni siya trabaho.
1: Wala jud ma'am.
0: Wala.
1: Ang trabaho sa kong bana, labora. Na ipandayunon nga kanang kuan kuon siya.
0: Ikapila man ini mo si kuan de Bernadette.
1: Ikaduha.
0: Ikaduha pila man kabuok imong
1: tulo.
0: Anak. Tulo. So imong gibuhi imong tulo kabuok anak pinaagi sa labor sa imong bana. Okay. So, maura na gisaligan dyan ninyo?
1: Ako, na ako'y kuan BHW ko, pila na may

0: kita ka kwarta para mapalit. Mabayran mangaling dugay, di pa ka kasyor sa imong giulaman nga itagawtaw pa kag maayo, pakaulawan pa ka. Kun ako ma'am, burong pa ko, dili pa ko makigistorya-istorya, dugay nagyo kong ambot lang. Makauna-una
1: sa kanang, maayo. Sa usa ka buwan in taon, pila man intay galastuan na ning tambal sa imuhang anak?
0: Kada bulan, mugasto na siya mga 5,000 kape.
1: 5,000? Oh. Sus, kinuko niya karun. Wa nagyod, niya dungagan paaning pagtaliwan sa imong pinalanggang inahan. So mo na atong buksan, atong GCash number, idol. O ginaot pa nga dunggo na to ang pagsangpit ni ining usaka inahan nga nagkinahanglan intang lugtabang para sa iyahang anak nga adunay rheumatic heart disease. Mga idol, mas kinugpiso-piso lang, no? Kay naningkamot man ni sila kinabuhi, pero tungod sa kalisod, di yun intang ma itong makaya mga idol. Atong GCash numbers, ato ning naka-flash ni sa screen idol, 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Pwede po sa 0945-348-4055. Again, 0919-062-2726. Atong paningkamutan, pahibaw alang kung adunay kakulian atong GCash mga idol ha, pero pwede ra kayo sa 0919-062-2726 para sa inyohang mga donasyon. Ma'am, Madeline, atong personal nga hangyoon ng mga naminaw, ma'am, para nga tabangan ka sa imong kahimtang atong masangpita sa atong mga suking tigpaminaw, ma'am.
0: Sa tanang tigpaminaw sa IFM o sa DYHP. Manghinaot ko nga unta, madungog ko ninyo sa nagkailain-lain man nga lugar ining Pilipinas o sa kung naamay nakadungog nga tuas sa laing nasod. Please, maluoy in town mo. Tabangi ko ninyo. Nilila ako kaya. Namatay pagyod ang ako inan. Kalit na kayo. Walang-wala nami.
1: So, ipagawas lang yun ng imuhang
0: taganong tambal ako kung nga maupirahan siya kadili ko gusto.
1: Ang 24 anyos nga anak ni Mama Adeline Idol adunay rheumatic heart disease ug gikinahanglang maoperahan na gyud in town sa kasing-kasing no niya. Ang mga tambal pa in town niini 5,000 kada buwan, so di gyud in town lalimba no ang giatubang sa pamilya. Naningkamot man ni no kanang deserving natong tabangan, kaningkamot manis kinabuhi idol niya. Dungagan pa aning pagsuway nila karon nga mitaliwan in town iyang pinalanggang inahan. So maghinaot sa mga naminaw atong GCash number 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Maskin og piso-piso lang yun mga idol, manghinaot sa mga naminaw karon para in town sa atong 24 anyos na pasyente nga adunay rheumatic heart disease no niya. Dungagan pa aning pagsuway sa ilahang pamilya karon sa pagtaliwan sa inahan aning Mama Adeline kay tungod yata kinis kasing-kasing. Nagkautang-utang intan mo sa kanibang pagpangandam sa pahaya o pagpahimutang sa imong inahan?
0: Yeah. Akong mga mangod, ako lang isugo nga unta, makakaplag sila ga. Kanang singala ng makaon.
1: Kay wala dyan makaon sa Jud.
0: Di man gyud ingon nga kuan na may makaon, pero gamay ra jud na lang kaayo kay tungod sa among kalisod gyud, ma'am. Dili lalim sus, biay-biayon pa ka sa mga tao ug maminaw gyud ka dili gyud sus, sumot lang.
1: Dagantag mga tigpaminawan diri sa Maylangin, Ronda, no, natay igsuon diri mga idol si Mama Adeline Supiter para intaw nagpakitabang siya sa itong sibiyanan para intaw ni sa iyahang anak, no? Unya, kung adunay arang-arang tanga amount nga mapundo karon, may nalang tabang pod abag sa pagpahimutang intaw, no, sa mitaliwan nilang inahan tungod kay atake manis kasing-kasing kagahapon. Mubito nang bahalaghago kay ni si Mama Adeline na ningkamot intaw ni siya nga mubiyahi gikan sa Ronda o buwan hideri sa itong sibiyanan. Kay nangyawat in town mga idol sa inyong piso-piso nga hinabang, no? So manghinaot ta 0919-062-2726 sa nga itong GCash number, maskin og piso-piso.

0: So lang yun, idol, manghinaot nga maka pundo tag-arang-arang nga kantidad. Again, 0919-062-2726 ang atong GCash number, idol. Mas kinugpiso-piso lang yun, no? Atong tabangan, atong igsuon. Ang atong pasyente, 24 anyos, aduna ni siya rheumatic heart disease. Nanatay mga nanudring ang mga donasyon, ma'am, na nagpadala na itong 100 pesos, gikin ni 658, kay Boka, ma'am, na adyo nagpadalag 700 pesos. Ika ni siya ni 773. Dagan king salamat, idol, no, sa imuha intawng pagbati, no, para sa ato ang beneficiary. Again, idol, mas kinugpiso-piso lang, na 8 pesos, huwag yun ay problema, dol. Ika ni siya ni 665, bahalag piso-piso lang, maningkamot ang makapadanga tag-arang-arang na kantidad. 24 anyos nga kanang babae, idol, nga anak aning Mama Delin, si Mary Bernadette, no, nga adunay rheumatic heart disease. So, dili sa dyan niya makatrabaho, ma'am, kay tungod sa iyang sakit kasing-kasing. O sa may batiun niya, ma'am, nga ka ng butas, magliso, jaglihok, ano?
1: Okay. Inaanagun, ma'am, biklon lang siya o ka ng naa siya sipon, subawan siya kay
0: so,
1: naman po siya pneumonia.
0: Sus, ginoo ko. So, huyang siya immune system, no? Dali kay siyang masakit.
1: Oh, dali kay siyang masakit. So,
0: kay bauta nga sensitibo, magudning sakit nga rheumatic heart disease, basta kay about sa kasing-kasing, ay do, sayod gud ta kung unsa ni kasensitibo. Unya, unsa may gikalingawan na lang intawon sa imuhang anak, kung naa siya sa balay.
1: Kuan, kanang naamang ko'y apo, malingaw ra sad siya, o kanang tanaw-tanaw, kaya di magigid siya kahimo, o kuan kay gamay man, gamay gid siya nga pagkababay. Nya, malingaw ra siya, naapoy ka ng mga anha sa mua.
0: Pero apart anang kanang kanabitong sumapa ni mo labor imuhang bana, ma'am, unsa may laing source ninyo mga pamaagi para intawon pagbuhi sa inyong pamilya na may mga negosyo-negosyo baron?
1: Wala jud, ma'am.
0: Bananakyo baron ana bitaw?
1: Kuan na kanang saging nga kardaba among ibaligya.
0: Unsaon man nimo isuroy nimo?
1: Kuan lang kana naaman siya kanang magpalit by kilo. Tag 15 ang kilo.
0: So naa may unsa man ni namoy punuan dito sa ronda? So mo na ibong ibaligya. So mo na
1: para makapalit may kinilong bugas.
0: Sus, extra in town, no? So makita na to mga idol, banga di gud in town lali man kasinatian sa pamilya. Muna nga manghinaot ta kay bawko kani si kanang mamadalin idol na ningkamot in town ning magpakaisog sa ilahang sitwasyon kay labi na sumapa ni mo Mama Delin, ikaw ra ba intay kumbaga nangunay ani kay ikaw ra nay kaalam sa mga kanang mga lakunon, no, mga timanunon. So manghinaot ta sa mga naminaw karon, mga tagalangin Ronda Cebu, base na atay mga extra nga piso-piso dira idol, no, ang atong GCash number 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Mas kinog piso-piso lang intan, manghinaot ta ninyo mga idol, ha? Again, sa mga naminaw dira karon, karong mga tungura, nagpadayon po ng atong Oplan Balik Eskwela sa may Binaliw Elementary School. Atong madunggan ang updates nilang Idol Buiki sa gawas nga bahin. Standby lang mo, idol, ha? Unya, padayon ta sa atong tinud-anay nga serbisyo publiko para in town sa atong pasyente nga adunay rheumatic heart disease. Kanang magstorya mo sa imuhang anak, ma'am, kabahin siyang kahimtang, unsa man intay iyahang pong.
1: Mana siya nga, ma, tabangi ko ma kay gusto pa kong magpakabuhi. Kay last among gidala siya sa barili, niubos ang iyahang oxygen.
0: Sus.
1: Katujun nga sa karkar.
0: Kanus aman ni?
1: Pag March. Dayon nang mga tunga-tunga, gidala na mo siya sa karkar. Yang karkar, wa man dayon may gitagad, ba nga, gikater yun nga, kuan ba siya dextrose ba siya, ipagawas ra pun mi dayon pagkaugma. Anton nga nagdako na noon among gasto. Usa pa mi dire sa Soto, giwalk in na lang nako. Kay para gyud siya matambalan mao to nga na confine mi mga hapit bulan siguro to sa mi kagawas.
0: Sus, di gyud lalim ang mga pagsuway, ma'am.
1: Dili.
0: Unsa may katoliko ra pug ka?
1: Unya
0: unsa may mga kanang sa imong pagsimba, simba ra po kag Domingo, kamo sa imong pamilya, unsa may imong mga pag-ampo inton sa kahitasan?
1: Akong gihangyo sa Ginoo nga unta gyud tagaan pa siya taas nga kinabuhi. Kay wa ta kahibalo sa unsa may mga plano sa Ginoo nga basin pa man di ay ug tagaan na siya kapis kay sa iyang kinabuhi. Ako gani siyang giingnan gapon nga pagpakalig-on ayaw og kuan kay muhilak siya kay
0: makahilak intan siya sa iyang kahimtang
1: sana hitabo pa nga diha gyud siya nga nakita gyud niya nga unsa di ay ang sakit sa kasing-kasing delikado gyud di ay
0: pero siya ra sad jud ang naay problema sa kasing-kasing si mong tulo ka buok anak ma siya ra sad jud ikapila ni siya
1: ikaduha
0: middle child in town no
1: pero akong kamagwangan nasad siya ay abnormal epilepsy sa una. 1 month until 10 years old. Pero amo
0: na naragihimpit na kaayuhan, no? Muna nga, adunay mga milagro sa atong kinabuhi, bitaw, ma'am, nga moabot ragid nga di natuda. Muhun mo na nga padayon ka sa imuhang ligon nga pagtuo. Oh, imong pagsangpit sa kahitasaan. Ngayon nag-comment na to si Glenda Lagos. May buntag ay do, 54 anyos na ko na ako'y sakit, rheumatic heart disease, inborn pod. Gamay, pait kaayo, Jude, ang mga tambal. Gidala na ko sa Philippine Heart Center. Apandili mo sugot nga operahan. Taniba na akong edad, 16 years old ako. Kutub Elementary, ingon akong mama, ampo lang gidug Santos, mong hatag ni Senior Santo Niño na ako'y second life karon, na nako anak single, wala ko kutasi, sugad na sukad nga na siya'y anak. Ako rin magdasa kong kaugalingon mo, control lang jud, kay atakihon, dalhon sa ospital, mura na ugatan, mura na siya ka ng hubak ko no, ma'am. Ayaw lang jud, ugpakan ako ng isda nga tulingan, uga nang di lang kaayo pakanon og mga parat nga pagkaon. No, salamat kay Ma'am Glenda sa pagpaambit po no sa imuhang istorya sa kinabuhi, no? Again, sa mga naminaw dira karon mas kinugpiso-piso lang atong matabangan ang mga taga Hillsview Village Tisa day silang Miss Glenda iyang anak og tatay. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Felix Alcontin, Jeff Panoy, salamat ang mga taga Philcore Space, AS Fortuna, naminaw nato karon. Dagang kayong salamat. Marlon Mercado, thank you. Sa mga naminaw idol ha, 0919-0622726 sa ngatong GCash number. Maskin o piso-piso lang idol, manghangyo ta. Basin padignay na luoy dira na tong mga kaigsuunan karon. No, kahibaw ka ma'am, na adyo'y nagpadala na tog 1,000 pesos. Gika ni siya ni 596. Nagpusot-pusot actually ang mga donasyon ay 100 pesos. Gika ni 593, 100 pesos. Gika ni 750, 100 pesos. Gika ni 077. Unsay mensahe ni mo ma'am sa mga nagpadangat sa ilahang tabang karong buntaga?
1: Sa mga nipadangat sa inyong tabang, dire ka nako. Salamat kaayog yun. Ginoo ray magbalos kaninyo ug unta nga kana inyong gipaambit ninyo nga gasa, dire ka nako. Ibalik pa na ninyo sa pila kapilo-pilo. Ginaut ko sa uban nga naminaw karon. Sa ako ay intawang gidala karon nga problema dili lalim. Mohapit pa ko diri og tambal karon. Pagikan ako sa amuha akong inan, among gibiyaan, gihaya intawon. Napamidaghang problema gyud sa mga gastuhan. Maloy intawon mo. Tabangi min inyo kay dili lalim, dili makaya og sampit na lang yung kung si Ginoo nga unta iya kong gabayan. Giantos na ko ang paglarga dire. Piting basaan na mo gikan sa karkar.
0: Kay parte man din kusuga sa uwan kaganina pero nilahos jo kag biyahe.
1: Oh, nilahos og biyahe nang hulam ra akong bana og motor, ma'am. Sus. Kay para nga ma-save ang kuan kay
0: pilitihan. Pila may pliti gi kasrunda pa dong dire.
1: 180 kung librando.
0: Unya unsa mga orasan ni biyahe in town?
1: Alas 4, ma'am. Sa tinuod lang, wadyo ko'y kanang tarong nga tulog kay mga alas 3, gipatagpilaw sa kos akong mga igsoon na yung mga iyaan.
0: Okay, ikaw po, magbantay sa kasi magbatngon po ka kay labinag ikaw rabay gisaligan kay ikay nangunay ang mga pag-atiman sa haya sa imong inahan, sa imuhang anak na kay mga anak in town giatiman. So, kana, mag-atiman sa kasi mong kaugalingon, no? Pero kasabot yun lang, kay ni manggong dagag problema labi na ni ining pagpanaw sa imong inahan, maglisod, tagkatulog, di ta makakaon, pero maskin ingon ana man paningkamot yun. Ha? Ayaw yun in town na kanang padala labi na nga kay nagsilbing kusog sa imuhang pamilya, ha? Again, sa mga naminaw dira karon, deserving kay natong tabangan, idol, kay tungod na ning kamot nis kinabuhi, no, labor ang bana na sila tulo kabok anak, ang hangyo or gid unta gani ani niya, kay at least kung dili man gani nato, di man giingon anak kadako nga kantidad datong mapondo, kay si Ma'am Madeline, kay permi man jud ning maminaw nato, idol, sayod man jud ka Ma'am nga dili ingon anak no nga kadako ang mga kantidad nga atong mapondo, ginagmay ra sad jud in town, pero kinasingkasing pod ni kana bitawng lisod ang panahon karon, pero taliwa sa kalisod dagkog kasingkasing atong makaigsuonan nga mo dangat gihapon og tabang sa ato aso mo nay labaw nga atong gipasalamat. So sa mga naminaw dira karon, maskin og piso-piso lang yun, idol, no, mapaningkamutan nato nga maka padangat tag arang-arang nga kantidad sa pamilya. Karong mga tungura Ma'am na natay 3,000 ka pesos nga napondo kaluoy sa Ginoo. So again, idol, 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Alang sa atong pasyente nga adunay rheumatic heart disease. Unya, dungagan pa aning ilang pagsuway karon nga nitaliwan pagining inahan sa ato ang beneficiary, idol. Maskin pa man sa dagkong hagit sa ilang pamilya, mi anhigod siya sa atong sibyaanan, gikan pa ni Gronda, alas 4 paskadlaw ni biyahe, kay nangyawat in town, no, sa ato ang hinabang nga mapondo. So manghinaot kung adili po nato pakyasa ng atong beneficiary, idol, ha? Again, 0919-062-2726. Salamat kay sa inyong mga mensahe, idol. Na mga mensahe nga nag-ingon, nga nag-ampo sila para ni mo, Ma'am. Salamat kaayo. Watay laing pag-ampo. Marag yun, hingpit nga kaayuhan na para ni Mary Bernadette atong pasyente in town, idol. Again, 0919-062-2726 ang atong GCash number. Maskin og piso-piso lang yun, idol. Manghinaot ta sa mga naminaw karon, 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Unsa may mensahe ni mo, Ma'am, nga nagpusot-pusot ang mga donasyon ay nagpadalag 100 pesos. Gikan ni siya ni 465, 300 pesos. Gikan ni 047, 200 pesos. Gikan ni 644. Salamat kaayo. Atong mensahe para sa tanang mga nitabang, Ma'am, taliwa sa ka sa grabing krisis karong panahon na, Ma'am Madeline.
1: Sa mga ni padala og tabang para kanako in town para sa akong anak. Salamat, salamat kayo. Ginoo ra gyud magbalos kaninyo og unta nga kanang inyong gipaambit nga grasya diri kanako, hinaut unta nga mobalik pa na ninyo sa pila ka pilo.
0: Again, idol, ha, maskin og piso-piso lang atong GCash number para sa ato ang beneficiary karon, responsable kini nga inahan, no, og usa ka responsableng anak. Kilaliman ka anang nagatiman pa siya sa iyang anak nga adunay rheumatic heart disease niya karon, napanidungagan pa sa pagtaliwan in town sa iyang pinalanggang inahan, no. So again, maskin og piso-piso lang gyud in town, maluoy mo, idol, 0919-062-2726. Unya, balikan lang ti karon, Ma'am, ha, tulad sa ning tagaagpagtagad ang diskusyon ni Attorney Rafael. Unya, standby lang mo, idol, kay atong makahinabi pagbalik ang atong beneficiary karong buntaga para sa pasyente nga adunay rheumatic heart disease. Ang atong GCash number, idol, 0919-062-2726. Atong balikan, straight to the point 3 sa IFM.
2: O kargador, mura ba lahi nga pagka ang connotation ba niya nga kargador na mura lain paminaon. So sige, muna nga para niya mga kargador kini, mura magkodog kuhan bitaw nga pagkasulti. Pero sige lang, sus ang mga netizen ni forward ng mga kuhan, di ay letter mahigala ay. Kini di ay usang ngilingig kay kaagi kini, kini si Corporal Walter Manalansan. Si Corporal Walter Manalansan, usa sa mga sakop sa Philippine Marines, gipangutana itong panahon, kaniho, muna ho, muna ang iyang sarimbata pa siya. Kuyawa day background ni Marines day, heroic ayo ang iyang background. Nga ginganlan mahigala ni Tulfo o Cargador, pero usa kay gayo na iyang kinabuhi, mahigala gihalad para makigalan sa pakigbisog, pagdipinsa sa nasot. Ngilingig day kaagi sa ni Corporal Walter Manalansan.
3: Straight to the point.
2: In fact, gi-acknowledge mahigala ang iyang heroic nga ginabuhat. Atol sa Giras, Mindanao, ah? Unya mo na ganun siya, nakakuha na emotional siya dahil ipasingin lang sila nga 5 million na na. Dili mapalito 5 million ka na. Kanang prinsipyo nga. Kuan? Hay man tong video dong, itong ipangutana sa akin ni Carol na dong. Naman to dong names. Be, na kuha ni mo, naandam ka itong video. Kini ha? Muna si Corporal Walter Manalansan. Pero katong video sabi, muna ni Carol na ni kanio. Ya, itong paminaon be. Sige ko na.
4: Sabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, ang kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
5: Ngayong araw na ito?
4: Yes.
5: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
4: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
5: Alam po namin yun.
2: Okay. At saka, emosyonal kayo. Sige dong. Muna yung yung giingon. Pasangil mo na kadawat og 5 million. Yung sa kung may kwarta pa ko, ako na tanggi pa tambalan. Namatay ron. Karong ganang buntag. Namatay yung igso na itong panahon na nga gi John Ford, kato pag-present ani nila. Pero ginganlan sila mahigalag kargador ni Tulfo. Limang ka na mga kagalan. Kasi ato lang kung ibalik kami naman, emosyonal mo kayo. Emosyonal kayo. Kaya sige. Moni si Corporal Walter Manalansan. Sa kinikaroon na ni ha, niya akong ipakuan ninyo iyang kaagi sa una. Sige, balik ko nodong.
4: Sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, ang kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
5: Ngayong araw na ito?
4: Yes.
5: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
4: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
5: Alam po namin yun.
6: Yes. Let me express lang sa amin 13, 22 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain.
4: Ay, sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million.
2: So, kani ha, mo ni mga higala, kanay bitang pasanginlan ka nga na kadawat o kwarta di po lalay mo. Di pasanginlan sila nga 5 million na. Eh. Kana mga tao, mga higala, prangka-prangka ang pagka-istorya, di magkutanan madag kwarta.
3: Straight to the point.
2: Mo na yung prangka na nga pagka-istorya. Mahimo nga ang uban madaan ng malimalitang kwarta, pero di naman siguro og tanan mada. Kaya doon na mag-imubalog siya ang prinsipyo. O kina yung mga kagalan, di pasangin lang sila nga, mauna nga ni testimonya kay nakadawat o tag 5 million, nihilak tao ni, nakahilak ni, emosyonal bitaw. Nga naman, ang kaagi doon ano maong si Walter Manalansan day mahigala, pakita to yung picture balik ka palihog dong. Kaya katoto ang sa panahon sa mi asdang sa sgila dong. Kani o? Kini. Mauni mahigala ang Marines. Nga ginganlan mahigala ni Rafi Tulfo nga kargador. Di man, di kargador niya nga kung ano eh. Ha? Marines magiday ni. Kato bitapod si Gutisa nga Marines. Giila mas atong i-question. I-question sa mayo mahigala. Si Erwin magani man i-question na today. Nga nakatubag ito. Nga nabadigad siya ni Kuan, nabadigad siya na. Nga nung nawagtang mga pagkabadigad ni Binay. Paunawa na mas Binay, di i-assign sa glain. Tubag yun niya. So kini, mauna yung mahigala. Sakop sa Philippine Marines. Unya, kinidae si Manalansan mga kagalaan. Ni anang kahinumdumo panahon ni Irap, panahon mo ni Irap dekin. Kadto si former President Irap Estrada ni All Out War to sa kadtong grupo sa MILF dito sa Maguindanao. Kahinumdumo? Di nito kalintan ha nga, kadtong panahon sa ni Irap doon na gubat ng ilang ikonan. Di ko kalimot ato si General Angelo Reyes mao mga higalay Chief of Staff ato panahon na day. Mabita na yung kung grabe yung General Angelo Reyes. Nanak, kaligon ka, General ka, ikaw mo Chief of Staff at the time. Ikaw pa yung ground commander dito. Pero naghikog lang si General Reyes day. si Chulianes po yung nakaamong ito. Muna kami, pasingin lang bitaw ka nga, inana. Muna emosyonal sila, no, nga. Pasingin lang ka, corruption. Labi na kung, nga na mo ko pasingin lang. Ako, igsuon, namatay ron, ingon siya. O napakoy kwarta ako na ito, napatambalan. Kanagong mamasangil, may galad na. Di man na malikayan, gunin mo ka ng uban. Labi na di ta magkapalihag opinion ba? Napasangin lang. Pero, kailangan ka, maulang yung kamuda, anak. What is important nga ikaw mismo sa imong konsensya nga wa ka? Kapila man tapasingin lang. Bisang ganyan itong mga, kaya itong mga, mo-chat na ito, may galan niya. Pag ganyan uban, may galan itong mga mo-comments akong FB page, kining sa ato, may galang YouTube, mamasangila, napaldo sa Attorney Rufil. Oh? Wasa ka uyon sa akong opinion, napaldo ko nota, may God. Magkalahi lang tag opinion. Sa ako nang giingon, na ako'y akong kagulingong baruganan, pero wa, yun ta, mapalit in taon, mga sukin tigpaminaw.
3: Straight to the point.
2: Sama ining mga Marines, kinihong kinisiman na lansan. Di man po hindi tanan kung tao madani mo kwarta. Dili, tanan. Muna ang mga higala ay klaro lang. So, kini mga higala si Walter Manalansan, dito gubat mga higala sa Maguindanao, sila mo ay nakakuha dahil sa Camp Abubakar. Katong Camp Abubakar, mamunti pinakadakong kampo sa Imailif. Apil mga higala kini si Corporal Walter Manalansan, nga ni Asdang dito mga higala sa Abu Sayyaf. Apil nga ni Asdang dito. Grabe man to kayo, mahigala. Daghan ang patay atong kuna. Kaya di na to makalintan. Panahon, mahigala ni Irap. Doon na mga kon ba? Panahon ni Irap, mamatong Imailif, Camp Abubakar to. Human ni Irap, katong kang Gloria. Nagay po yung mga military kuna to. Mamatong ilang katrilyanes nga. Di kuna itong, kuna day, gubot sa to. Katong panahon ni Gloria, kuna man to. Kana na ang, ato bitong sa Manila Siege. Mahuman sa to. Anya katong panahon ni Pinoy, Sambuanga Siege. Panahon ni Pinoy to og mamasapano dito ma dito may inumduman na dito ma limtan ha. Panahon ni Duterte, ang gubot ato ang Marawi. Mao na sa mga panahon na. So kini panahon ni Irap ni nga diin ang ilang kuntla mga kagalaan kadtong mga grupo sa MILF nga ni himo og all out war. Si kanhi presidente Irap Estrada dito sa Camp Abubakar mahigala Maguindanao perting grabbing. Di ko kalimutan today, Mark si Hashim, salamat man today. Maoy ilang leader ato. Pilting grabing, kuha na eh. Pilting grabihang binakbakay. Usakin ni si Corporal Walter Manalansan. Usa today, nasamda ni siya indekin. No? Usa siya sa mga samaran, ato panahon na. Nagib, kuha sila. Kay sila ginakig face to face, asdang dito. Pilting grabihang sa gubat na agian ani. Unya, sa diha mga higala nga nadani sa mga kagilaan na natabang si Senator Aquilino Pimentel Jr. Mismo mahigala ni acknowledge good sa kabayanihon nga gihimo ni Corporal Walter Manalansan. In fact, nagpadayon og letter si Senator Aquilino Pimentel mga higala ngadto ni kinini ang Manalansan. Kini day ang papa panin kuko day no? Si Nini Pimentel. Katong papa, kay kining anak mahigala lahi man si kuko ron, no? Katong amahan. Si Nini Pimentel nagpadag letter. Ang pizza sa letter naman na preserve man ang letter year 2000. Da ato basahon na gudong names kini oh. Morning letter ni Nini Pimentel. Ha? To Republic of the Philippines Senate Pasay City. Office of Aquilino Q. Pimentel Jr. Senator. Ya. Atong basahon dong, may basahon ako ha. Kinini ka na oh. Kana lang para balag di makita to naon kay para mabasa na to klaro yung budak ko ba. Ah, sige, ingon dire oh. Dear Corporal Manalansan, Philippine Marines, FRCB Fort Bonifacio, Makati City. Philippine Marines gid ay dili gid kargador. Dear Corporal Manalansan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. Sabi ni Saya pa, palihog, dawata ang akong tinud-anay nga pag-appreciate o at most nga pag-admire kanimo tungod sa imong kaisog nga gipakita sa gubat dito sa Mindanao. Matod pa ni Kwan, Pimentel. Yasikan paragraph, you know? The wounds inflicted on you, ang mga samad nga imong naangkon. By those who sow fear and hatred in the south will serve as momentos of pride and courage. Matod pa niya, sabi niya saya pa, ang mga samad niya imong naangkon, niadto mga tao nga mutanom o kahadlok o kalagot dito sa south nga bahin, magsilbi kini nga usa ka momentos sa pride and courage, sa kaisog, galbo o kaisog. Matod pa ni Pimentel, they are badges of your unselfish dedication and loyalty to your country. Kuya, wa ni pagkasultihan ni Pimentel eh. Kini kuno maoy mga badges, mga sa pagbisayaan ni mga badges deken. Mga kuan siya. Badges sa imong unselfish. Ha? Sa imong dili, kada bang unselfish ba? Kada bang dili? Pagka manggihatagon nimo, pagka paghatag, pagdedicate sa imong loyalty ngadto sa imong nasod. Matod ba niya? The gallantry you have shown shall not be forgotten. Matod pa Miguel, kining imong kaisog imong gipakita dili kini makalimtan. Ha? Matod pa Miguel. Ah, oh, salamat kay Tony Jan Kaguladan, ni supply na ko ni Gord na inon. Ha? If the gallantry you have shown, ha? Kini mga timailhan nga imong gipakita. Hmm? Dili kini malintan. Matod pa. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Sabi saya pa, ang atong mga kababayan, ang atong mga countrymen, mapasalamaton kanimo sa pagrisgo sa imong kinabuhi nining usa ka noble nga kausa. Sincerely, Aquilino Q. Pimentel Jr. Ah, matinud anon, Aquilino Pimentel Jr. Ang amahan ni Coco Pimentel. Mas maayon ko itong amahan kay kwan man to. Mas tested man to sa kwan. Prinsipyado man itong amahan. No? So, yang gi suwatan na dito yun. Kini si Philippine Marines. Philippine Marines din eh. Si Corporal Walter Manalansan. Dili din niya noong kargador lang eh, nga gingan lang ni Tulfo. Ito lang yagi katawa-katawa. Yagi talaga katawa-katawa, mahigala. Pero kining nitisin po, no, bugal-bugalon sa nitisin. Ako na, bago-bago ko, bago-bago ko na katuna yung vlogger-vlogger tayo ng kalakiha kay, sa mabiyaan mo sa tayo, hindi tayo mag-vlog-vlog. Yan, yan, mag-utas trabaho, tos media, unya, tanaw na ko, daghan mo ni mga vlogger, niya, taga-media, mga vlogger man, apil lang nasag ko ka-vlogger. Pero di ko kamauin ng mga kwan, o sa manin mga AI nilang gihimo ng ubanday or kanang tino ade AI siguro ni eh. Kay mga tao no maghimo-himo sa dayon kuan pag ingon ni Tulfo Cargador si Tulfo po hinoy gibugal-bugalan sa katawhan asa man tong picture dome ang tan-aw nako AI ni eh. Kani oh Cargador si Tulfo mo gyud Cargador lahi magi karga. Tulfo na inoon, Miguel Lamoy na puno os bugal-bugal ng kalakiha. Si Attorney Jason Ripaso, gisindan ko atong letter sa Philippine Marines, kinikang Pimentel. Ah, salamat kay Attorney Jason. Kinini ang ni ano yung mga higalang kuan. Ah, okay. Daghan yung mga higala. Ni-supply pa kanina ako mga pulong si Atty. John Kagulada o si Atty. Jason Ripaso. As kangil ngiga. Eh, kinin mo kong mga in-Ingles ba? Ito bang binisayon para mas nindot mo kong matagik ganito binisay o mayo? So, naklaro mga kigalaan nga kini di ay mga higala si Walter Manalansan na agi kinigubat. Uy, di ba sa basta ni? Muna ang pag-ingon ni Tulfo Cargador, sus, ang mga nitisin ang himuhimo dahil yung mga inani. Nga, lahi man ng ilang pictures, Cargador, Stulfo, na may no ilang gitirahan. Pero tanaw na ko, kinsa may naghihimo, anong kuwana? AI ni, day. Tanaw na ko, AI ni. Kining AI ko doon. Pero mga bugal-bugalon na ganyan mga netizen, ilang himo na yun nga, Cargador. Alsa ni, Stulfo, ang babae man. Ato lang ni Agi, katawa-katawa, mahigalay. Pero balik na ka rin, stand by lang sa, ato sa ipadangat, nagpipila ka mga pahinom doon. Atong takna alas 9:44 na.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. IFM Balita.
0: Dayon ta sa unahan, Idol, oras sa IFM alas 9:45 na. Atong nadungog gihapon ang diskusyon ni Attorney Rafael kabahin lagi ani mga panghitabo dito sa Senado kining dagkong issue sa atong politika o sa atong nasod, Idol. Unya sa laing bahin ang ato apong kausa ang ato ang tinud-an nga serbisyo publiko nagpadayon usab atong Auckland Balik Eskwela nagpadayon sa gawas nga bahin diri sa Binaliw Elementary School kauban nato ang hiniusang pwersa sa IFM mag DYHP ang atong lantabang para sa mga biktima sa linog diri sa Mindanao nagpadayon usab unya diri punta sa atong gasa sa IFM karong buntaga, Idol. Kauban gihapon nato karon si Ma'am Madeline Supiter nga taga Langin Ronda Cebu nagpakitabang in town para sa iyahang 24 anyos nga anak nga adunay rheumatic heart disease. Ang kining imuhang tulo kabuk anak ka sumaapa nimo ma'am kay puros ni naapod sa inyohang balay dira sa Ronda. No, at least ka nang sa mani, naminyo na tanan, ana. Naminyo na. Pero mo na, nagtinabangay ra sa Jud para sa mga galastuan sa Jud, no? Kay, kanang magunahon na sa kubang, anak, kay tulo kabuk, anak, o niya, masakitun ka, kaning imuhang middle child niya, dungagan pa aning pagsuway nga ni abot nga, pagtaliwan si mong inahan. Kasabot ko nga, nagtinabangay mo nga mga managsuon, pero kanang sa imuhang gisaysay ka ganina nga, galisod gani sa Macau niya, magpahimutang pa mo si mong inahan, kanang pratid yung lisuras niyong kahintang, no? Niya, ang imuhang ba na, kay padayon gihapon nga nanarbaho.
1: O nga. Anak ko ata nan di gyud ika kuan gyud tinuod.
0: Asa man ni siya nanarbaho mam dito ra pod sa Ronda.
1: O kanang naaray kanang moingon nga magpapanday.
0: Magpapanday. So dili ni siya pirmi di ay.
1: Dili.
0: Sus Ginoo ko niya. Grabihan no nga nalahutay ra ninyo inyong pamilya ba. Maskin pa man og dili regular nga trabaho no. Unya at least sumapa nimo mamaligya mo kardaba didto sa Ronda pod. So again sa mga naminaw karon deserving kay natong tabangan, Idol, ang atong pasyente nga adunay rheumatic heart disease 0919-062-2726 ang atong GCash number. Maskin o piso-piso lang yun in town, mga Idol. Magtinabangay ta ninyo kay uga tipuon ni tanan atong mga donasyon. Arang-arang naman ni mga Idol. Maskin pa malugdili da kong kantidad, at least naman lang, abag na to sa pagpalit og tambal niya. Abag na lang po para sa pagpahimutang nila kay ni Panaw man kagahapong adlawa. Giataki sa good in towns kasing-kasing kining inahan ni Ma'am Madeline, Idol. Mabito na nga grabe kay ni siya kamasulubon para nang kamot in town ni siya no nga makabisita no diri sa atong sibyaanan siyang schedule kay dili pwede nga iya paning langay-langayon labi na nga labaw nilang nga gikinahanglan karon no ang para in town sa paglahutay nila sa haya kunya dungagan pa sa pagpalit og tambal in town sa pamilya no. Para sa pasyenteng adunay rheumatic heart disease. Again, Idol, mas kinug piso-piso lang atong matabangan in taon ng atong beneficiary. Again, 0919-062-2726. Kadali lang sa gyud mga Idol ha, kay Muraga. Palihog payabaw lang ko kung adunay challenges ang atong GCash account, mga Idol. Pwede ra sa kay mo nga mobisita diri sa atong sibyaanan para sa mga gusto nga mo donate, para sa bag-o lang naka-tune in ang atong pasyente adunay rheumatic heart disease, Idol. Gikinahanglang operahan sa kasing-kasing ang tambal ani pila tuma mo kabat gyud og sa isa ka buwan
1: 5,000
0: sa mga pangan sa iyang mga tambal sa DA, ma'am, na kay mga resita dira po.
1: Oh, cardivilol, aspirin, o digoxin.
0: So, kana siya puros, dili basta-basta mapalit dito sa Ronda?
1: Wala dyan dito, ma'am.
0: Mo so, kung mapalit mo, muanhi po mo sa syudad. Asa man na ninyo mapalit rin ay?
1: Kuan.
0: Kaling na'y butika sa kuan.
1: Oh, dire atbang sa suto.
0: Sus, Ginoo ko. Mo ba di ay? So, kada biyahe ninyo, importante nga ka nang matingob din yung palit ang tambal kay lisod pong kaayo, mahal rabang pliti.
1: Sa motor lang, gikan sa amuag yun, ma'am.
0: Motoron pa inyo ha di ay?
1: Oh, motoron pa.
0: Bukid ba ni?
1: Pinaka last nga barangay sa Langin.
0: Sus, Ginoo.
1: Sa Ronda.
0: Hmm.
1: Nya, kuan, inigpabalik na po 200, so 400 plus back and forth pa dire.
0: Muna nga ting kung kumahimo unsay sobra-sobra ma kana bitong mausan yung palit ang tambal. So grabe idol oy, di sa good in town lalim unya manghinaot ta sa mga naminaw karon maski nagpiso-piso lang yun in town. No, akong baliko na tong GCash number para sa inyong mga donasyon, 0919-062-2726 para sa pasyente nga adunay rheumatic heart disease, idol. Again, 0919-062-2726 sa mga naminaw dira karon para intawon sa tong pasyente nga adunay rheumatic heart disease, 0919-062-2726. Unsa man ta di mga kaibaw ko nga dagag pangandoy imuhang anak mamba pero tungod aning iyang kahimtang mura bitog malimitahan, unsa man unta dito ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi, ma'am?
1: Ganahan ta siya nga motiba sa eskwela, kay eskwela siya college, kay ang iyang pangandoy nga bisan raman og 2 years ra gani kuno ang iyang course, at least makatabang siya sa among kalisod.
0: So naundang gyud siya tungod aning unsa may rason nga naundang siya sa pag-eskwela pod, ma'am?
1: Dili man siya pwede nga ma-stress.
0: Ah, so kung ma-stress siya, maka-trigger na pod, magkutas na pod siya. Sus. Mo lagi na sensitibo kaayo, can't process request idol, pastilan. Sige, na di problema ang ato na pong isa ka GCash. Kanidang usa idol, kadali lang ha. Atong i-check direta sa 0952. Ato sang i-check kadali mga idol ha, 0952-460-8927, no? Pwede po sa laing GCash number na to, idol, 0952-460-8927. 057, salamat kayo, idol. Yes, mauni siya, idol. Dagan kayong salamat. 0952-460-8927. Akong balikon ang laing nga GCash, idol, kaya naman di kakulian ang usa, 0952-460-8927. Pwede ka nga number, idol, para sa inyong mga donasyon, 0952-460-8927. Naman di kakulian atong GCash mo ditong nagkalisod, mga idol. 0952-460-8927. Irish Dale Lesenia na siya, idol. Irish Dale L. 0952-460-8927. Pasensya kay mama, kay namugod kakulian ng GCash. Pero sige lang, ato lang ninggi paning kamutan. Naunsa naman si GCash, oy? Last na lang yun ni, kaya nasang, kaya bitong magbayad bitaw tag natay transaksyon sa gawas, mauawan po tao eh. Di man mo go through eh, di man kabayad. Pastilan. 0952-460-8927. Nanay ni Sud, 400 pesos. Gika ni 640. Dagang kang salamat, idol. 0952-460-8927. Maski nagpiso-piso lang yun mga idol. Pwede sad mong mag-drop by diri sa itong Sibianan na tinahimutang sa ground floor as Capitol Central Hotel and Suites, Ascario Street, Capitol Site, Cebu City. Ha? Kay Boka, ma'am, na ay laing nagpadaog 1,000 pesos. Gika ni siya ni 176. Salamat kaayo, idol, ha, sa pagdungog in town sa hangyo nining atong suking tigpaminaw. Napadyoy 500 pesos. Gika ni 910. Salamat kaayo, idol. Again, ha, sa mga nagpadala dira, ay lang mong kabala ka sa mga nag-text, no, kay namangguti mga nag-text na dawat ra ba ko, no, yes, mo ni siya number, idol, 0919-062-2726 or sa 0952-460-8927. Bahalag, piso-piso lang yun mga idol, wag yun na siya problema, kaya nga ito ang pinaka-importante, kaya yung kanunay na itong ibalik-balik, ma'am, nga dili lang ang kantidad, pero labaw sa tanan mga pag-ampo sa Jud, no, mutuo ka kung unsa ni ka powerful ang pag-ampo, ma'am.
1: Yes. Kay kung naa ka sa kahuyang, kung masampit lang yung ka sa Ginoo, diha murag magaan-gaan imong kaugalingon, pitaw.
0: Sa imo pagbiyahe diri karon, kinsa may kauban nimo?
1: akong bana.
0: Anara imuhang bana, okay. Na, sa gawas, may pagkatutong gipasudi. Ay, but anyway, again, mga idol, yes, ma'am?
1: Humod.
0: Ah, na humod. Sus, ginuo ko. So, basa ni imong t-shirt karon.
1: Hindi na ni Ugana kay pag-abot na mo.
0: Sus, kay alas 4 pa man din sila ni biyahe. Kaluoy in town. Pero sige lang, ma'am, kay nagpalitag pamahaw karon para makakaon lang pod mo. Kay lisod kay mga idol, alas 4 pa ni Skadlaw ni biyahe, ha? Natay mga tagalangin ronda na Minaw karon. Na yung nagpadalag 100 pesos, gikan ni 873. Akong balikon, 0952-460-8927. Maskin og piso-piso lang yun, idol. Adunay rheumatic heart disease, no? Ang atua in taong pasyente, gikinahanglan ni nga maoperahan sa kasing-kasing. Unya dungagan pa ni ining mga tambal in town. Nanamoy na bisita, ma'am, kabahin sa operasyon siyang kasing-kasing. Namoy, unya pilaman ko nung may quotation pod aning operasyon
1: ang
0: niya.
1: Ang ilang quotation, ma'am, kay kung naalay mo tabang-tabang nila nga magpuan sila foundation. Is almost 80,000 kay magbayad man mi sa doktor, magkuha man mi doktor sa laing hospital.
0: Professional fee, no? So, 80 mil ang kinatibukan nga quotation. So, kana, paningkamutan pa na ni mo, kay mo, suma pa ni mo, bisita pa kag mga ahensya, no? So, sige lang, atong iampo nga, matagaan ragyod kag kanabitong matubag ra imong mga pag-ampo, mamiligruhan ka na ay mga ahensya nga makahatag, nga makaabag yun sa maong kantidad ba? At least, kani ato agi, nagmayraman ni nga tabang, labaw sa tanan atong pag-ampo yun mga idol, ha? Adunay rheumatic heart disease ang atong pasyente para sa inyong mga donasyon, 0952-460-8927. Akong balikon, idol, 0952-460-8927. Maskin og piso-piso lang yun, idol, para sa mga gusto nga mutabang sa atong beneficiary. God bless, nanay, tanan, pagsubok na ay rason ampu lang yun. Gika ni siya ni 910. Pwede po ninyong makita, idol, naka-Facebook Live, manggid ka, para nga makita ninyo ang atong beneficiary, no? Naadiri si Mama Madeline. Nata sa atong Facebook Live, idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Alang sa atong pasyente nga adunay rheumatic heart disease. Na ay 9 pesos, wa dyan ay problema. No, kaya di ni matibuok ang atong kwarta kung wa ning piso, dol, ha? 9 pesos, gika ni 927. Salamat ka, ayaw, idol, ha? Kay murag, gidaginot na yun ni, lisod kang panahon karon pero atog yun ni balik-balikon, Mama Madeline, nga. Kanang sayod yun ta, mahal ang gasolina, masking ganig sigig atras, abanti ang presyo, maurang gihapon, mahal ang gihapon. Pero kana abang, adunay krisis, mahal ang bugas, mahal ang gasolina, tanan nagmahal, natay mga obligasyon, pero ang ato makaigsunan, nibati in town sa imong kahimtang. No? So again, idol, kay baw ko napanisa tunga-tunga sa kasubanan, bitaw kagulanan si Ma'am Madeline, kay apart aning iyang kahimtang siyang anak, idol, ni taliwan in town iyang inahan. Pila may edad sa imong mama, ma'am?
1: 61.
0: Unya, unsa may ka ng... Pero kanang unsa man nanay ni Shige pamati sad sa kalawasan.
1: Naa.
0: Na judaan. Sus, ginuo ko.
1: Nga gahapon na tingala ko nga gikan ko na malitog kanang bugas ug pasaw sa mga manok. Mao naman to akong nakuha na ni Shagit na kuang kuan usang anak nga mama si nanay magiatake. Ya kuang anak nga babay usar man akong bay nga kanang silbi ko ani ni anak siya nga dali ma kay kanang ako'y drive lang sa motor di akong apo akong giilok daga na pud mi nga madala na mo dito sa
0: balay sa kapitan matabang pa
1: sus pag-abot sa balay sa kapitan giingnan ko nga supsupa ang dire ilong bag naabay kanang hangin nga modala wala naman jon di gidala ginamo sa health center sa Runda gitabang gid siya sa doktor. Gitagaan siya ka ng medisina nga para mo revive ang iyang heartbeat. Wala siya.
0: Sus, ginoon ko.
1: Ambot lang.
0: Wala nga, magpahimutang pa mo, no?
1: Nga, 85,000 ang iyang lungon. Nga, kuhaan ko no to o burial assistance nga 20,000. So, na 65. Nga, asa man mi, napakoy problema.
0: Kano sa man inta ni plano ninyong ilubong imuhang inahan?
1: Pizza 19, ma'am. Kaya na may igsoon na niya nga to sa Isabelete nga mo
0: tamo. Mauli. So atong hangyo sa tumakaigsoonan, idol, kay dili lalim, no, ang gidangatan karon nilang Mama Madeline, taga Langin Ronda, no, daghantag mga suking tigpaminaw dira sa Ronda Idol, mas kinupiso-piso lang yun in town. No, at least karong mga tungura, ma'am, na natay 5 mil kapin nga na pondo. 0952-460-8927 para sa inyong mga donasyon, Idol. Bahalag piso-piso lang yun in town, manghinao ta. 0952-460-8927. Pwede po, i-try lang ninyo mga idol, ha, marag okay naman siguro ning usano, naman tayo nadawat nga mga problema. 0952-460-8927, 50 pesos, gikini 893, 30 pesos, gikini 117, napagani piso, gikini 395. Again, idol, ha, karong mga tungura, kauban na to ang Helping Hands Organization, PWD Incorporated, kay mi-donate po din sila alang sa mga biktima sa linog sa Jensan. Salamat kaayo, ha. Ang atong Helping Hands Organization, ang PWD community na to, idol, mitabang pod para in town sa mga biktima sa linog. Dako kay ni nato nga kanabang kalampusan nga makapundo tag arang-arang nga kantidad, liman ka anang 600 mil na as of today alang sa atong upland tabang sa linog nga miigo diri sa Mindanao, ma'am. Kay lain-lain gud nga kausa natay upland tabang para sa linog diri sa Mindanao, naputay upland balik eskwela, naputas binaliyo, ma'am. Nya mo nang ako jung gipaningkamutan nga insert lang yung kadiri sa itong programa, maskin pa man upwerteng bugata sa mga hisgutanan karon, kay kanang lisod pod, no, inyong kahimtang labi na nga nagikan para ba in town kagrunda, wa pa ni igong pahuway, dol. Again, sa mga gusto nga mo donate, adunay rheumatic heart disease ang atong pasyente, 0919-062-2726 or sa 0952-460-8927. Na-receive ra, idol, pasensya nga na gamay ra dyan akong ako rin ang gidaginot ang balance akong GCash. Wa joy problema, idol, ha. Mapasalamaton kayo ko kay nagdagang kay tag mga text messages gani nga nadawat, o. Salamat. Di tamo matagsatag sa idol. Pero again, ang inyong mga donasyon, ato ra yun ning i kanang, unsay tawag ini, ato ra ni i-allocate og tarong idol para inton nga matunol ra dayo na to sa tong beneficiary karong buntaga kay mubiyahe para ba inton ni dito sa Langin Ronda. Again, 0952-460-8927. Again, 0952-460-8927 para sa atong pasyenteng adunay rheumatic heart disease. Pwede kayo mo mag-drop by po diri sa atong Sibyaanan, idol, kay naaraman ta ni himutang sa ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Capitol Heights, Cebu City. So, sa mga gusto pa nga mo donate, basin makaapas pa mo mga idol, palihog, no, manghinaot ko nga makapadangat ag arang-arang nga kantidad sa atong beneficiary. May nalang in town, kanang 5,000, kanang sa usa ka buwan, at least makover na to. Again, 09, can't process na... yes, idol, pwede ra kaayo sa 0952-460-8927 or sa 0919-062-2726. Kanilang usa, idol, 0952-460-8927. So, wayay lang sa aninga number, idol, ha? Kay can't process na po. Last na lang, gudis, Gcash. 0952-460-8927. Maskin og piso-piso lang yun, idol. 0952-460-8927. Again, idol, ang atong pasyente, adunay rheumatic heart disease, yung adungagan pa sa pagtaliwan in town sa ilahang pinalanggang inahan. Maskin og piso-piso lang, 0952-460-8927. Yabalikan lang, tika kadali lang yun, ma'am, ato sining paminawon, kaya Helping Hands community na tumitabang in town sa ato mga biktima sa linog sa Mindanao. Ato paminawon, straight to the point diri sa IFM.
2: Justino, diri saan?
9: Ang sa linog, kita may mismo mo yan to sa Bugo.
2: Oo. Okay, so muna yung mahigala, no, ang atong mga kaigsunan nga karana ang mga igsuon itong mga butangan ni Anhesto Sibianano ni Tunol, ining yes. 40,000 pesos. Wala na ko na maihap lang, ipahihap ko ni Unya, tungod sa itong time pod. Pero muna yung mahigala, oh, baga-baga ning kulta, ha? So salamat kayo ninyo, Clemente, June, Julito, Ruby,
9: oh, yes.
2: Sa inyong pag-alik. Inyong mensahe nga ito sa mga igsuon karon nga naminaw.
9: So, ang mensahe na itong ipaabot sa mga kaigsunan na ito, labi na ang napiktuhan sa linog, nga laban lang yun ta, niya din lang ito kalimtan ang pagampo, pagpangayong mga grasya sa Ginoo, o proteksyon sa So natural man gyud nang naay mga katalagman nga mahitabo umaabot nato madangat pero magligon lang kita attorney.
10: Maraming salamat.
2: So salamat kayo. Ikaw kinini ang June. Sige. Unta kay mga mensahe nga ipadangat sa tumay igsoon sa mga biktima o baka sa mga namino ron.
11: Sa mga namino ron, utang mo sa lumunta sa panawagan ni attorney para makatabang muna sa itong sigataw niya. Sa itong mga kauban ron nga na kuhaan na nagsalanta sa linog na tunta nga magpailan ito sa Ginoo para makasurvive.
2: Kana, muna importante.
11: Shout out po ko sa akong mga kauban nga
2: kana,
11: nasa Helping Hands, Tanan Area karon.
9: Sa Loving Hands.
11: Sa Loving Hands also niya sa akong mga kauban board yun na sa opisina. Sa mga staff na mo, thank you.
2: Thank you, thank you. Ikaw, si Ruby.
12: Oh, kanang
2: padaos mikropono, ana-ana.
12: May buntag na tong tanan no, kuan. Sa katong mga nakuan sa linog, laban lang jud ta ampo pirmi kay kanang daghan rang tawo nga naminaw na to nga mohatag og grasya para kana matabangan mo niya. Kuan lang pud tourney kanang mo shout out lang ko sa
2: sige, shout out.
12: Sa akong mga kaubanan, sa Helping Hands o Loving Hands, unya, sa among mga valued customers po.
2: Okay.
12: Sa among valued customers nga, padayon lang yun para ang kwan, double blessing ta nga. Kamu nakatabang mo na mo isip blind o kami po isip blind nga inyong natabangan, makashare po mi labi na sa karong nalinugan nga matabangan po na mo. Yun niya. Shout out ko sa akong mga kwan po, pamilya, sa akong mother-in-law, sa akong pamilya sa Pardo, sa akong o sa kabukbana nga si James.
2: Asa man imong bana lo na sign? Asa man Jameson?
12: Nasa kuan lapu-lapu.
2: Ah, kana gyud. Kana usa ka bana ilang duha. Okay, ikaw Julito.
13: Sa akong mensahe attorney sa mga tanang katawhan no kanang padayon ta gihapon nga mag-ampo sa Ginoo nga mutabang ta sa mga tao nga nasalanta sa linog kay nindot kayo ang atong bation nga kita mo makatabang sa atong mga kisuonan sa Mindanao nga kay matud pa ni attorney nga way kabos nga bisan sa ikakabos nga way kahatag ug way dato nga bisan sa kadato nga di mo dawat mao na nga taba mo katong mga tao nga gusto mo tabang taba ato silang tabangan kay magpasalamat sa Ginoo nga kita luwas ta diri sa atong dapit nga katong dito sa Mindanao. Magpray lang gihapon sa Ginoo kay dili mo hatag ang Ginoo og mga pagsulay kani nato makaya
2: kana mo na importante.
13: Shout out lang ko sa akong ugangan diya sa saksak pinamungahan no nga si Papa Pasio or Danisa o si Mama Fe or Danisa diya sa always nga naminaw sa Diway HP diya sa saksak pinamungahan. Dagan salamat, Ernie.
2: Dagan salamat. Okay. So salamat kayo sa iyong pag-ari, ha?
14: Yes.
2: Salamat kayo. Okay. Day, ato na yung kuhan, day. Mapapicture ta nila, day. Kanuntong taon, ha? Salamat kayo sa inyong pagbisita sa atong sibianan. Palayo kong agak nila dong. I-guide sila dong, Rald. Palayo sa gawas, Rald. O niya, papabuta ka dali diya. Kaya aron niya makapapicture ta nila. Kaya request nila na to. Okay, may gala sa Idol Buiki sa ato. Dawaton sa pikas ng linya, mga kaigalaan. Alang sa kon sige aga ka sa palihog lal no diha lang diha na oh sige kay nagkonis na nagtrin-trin ni sila ron oh hinay-hinay ha kona oh ikon ang kwan likuranan lal lal kona lal tana na ikon kay na likuranan okay hinay-hinay lang hinay-hinay okay okay mahigala sa standby sa dili patamo padayon sa unahan ato sa check si Idol Boy kay karon ganon tay Upland Balik Skwela happy listening nila ni attorney Rani Montesclaros. Dr. Juni Marquisto, good morning, Doc. Welcome back sa Cebu. Attorney Jason Ripaso, Attorney John Kagulada, Attorney Daryl Delira. Kanunay namin na ito. Claire Macariola, good morning. Okay, sa Idol Buiki sa ato sang tagay pagtaga dito sa may Upland Balik Skwela, may gilas mabinaleo. Kining a portion na ito gato, may gilas sa Seed Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karoon na pandunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag o kupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, bilibili, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisan ang lamok, dili makadulog, dili makapaak. Ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katabayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, sa pikas nga bahin, may gala si kasamang Idol Boy Kito, i-check sa pikas nga bahin, alang sa itong balik eskwela, live, gikan sa may Barangay Binaleo. Yes, sa Idol Boy Kito. DYHP.
10: RMN Report. Maayong buntag, Atty. Rufil, o maayong buntag, Binaleo Elementary School. Atoy nay gibuligan kita og nindot nga panahon human sa pag-uwan-uwan ganiha pangkadlawon hangtod karong tumura atoy ni og perting paningkit sa mga bata kay nilupad ang drone. Atoy ni Rosel, dakong pasalamat sa mga taga Binaleo Elementary School kay ang dulan sa kinintos sa mga bata dinhi makadawat og school kits, hygiene kits ug mga pagkaon. Unya hatod pagyod sa DYHP ug IFM, Atty. Rufil, inabagan sa ito ang mga partners kasama sa IPI, sa Pundok, Barbero, sa Sugbo, sama sa Ubex Street o grupo sa mga photographers sa Atty. Rufil, atong higala sa Sunstar Gani nga si Juan Carlo na adin ni Atty. Tarong

0: to ang parta sa ayat sa mag-DYH Spain na adere sila Idol Aiko, Idol Chixie, Mami Tick, Idol Kenny, yung pa nato si kasama ng Georgia si Kuya, o ang Idol B, and of course, Attorney Rosel, mga content creators sa atong kauban karon Attorney, na si Ron Bulado, o uban pang mga content creators sa Attorney, malipayon kaayota, no? Ang katibok parsa sa ayaw sa mag-DYH Spain, agikan sa Cebu South, Cebu North, ang South District naghapon sa Tintin, nitabok na punta dari sa North District sa Barangay Binalio. Unya, ang atong assistant principal na si Sir Kenneth. So, sir, daghan kayong salamat. Ya, sus, bakit an sa tuang video karon Attorney? Wave mo mga bata mga ginikanan, dipangita ka sa mga ginikanan diri Attorney Rafael. Asa to mga fans ni Attorney?
1: Buyag, buyag.
0: Kita nila sa tuang sakyanan, wa pa kuno si Attorney Rafael kay musayaw sila og straight to the point. Pating actually Attorney excited na kaayo ta kay naatay mga school bags unya mga notebooks, mga crayons, pencils, unya ang ato mga pagtaon, Attorney, ang ayaw sa mag-DYHP na himutang taytayan alang sa mga buot sa muntabang sama nato. So, sama sa IPI, sa Virginia Food Inc., sa ubang pag-partners, malipayon kayo. Kaganiha di, Attorney, nakachat siya na midiri ganiha, Attorney Rufil. Unya, gilid ni Idol 60. Oo, may kayo sila pagkasayaw. Ganiha, mga bata, pwede na itong pakitaon sa Attorney Rufil sa inyo ha, mga dance moves! Asa matuhang nyo ang mga sayaw diha mga bata! Arita sa kato ganing TikTok trend ron nga Oh Lala Baby.
1: Okay, oh, kana, kana.
0: Gamay lang kaya ito yung refill.
1: Sige.
0: Ang mga bata nun, hilig kayo arita sa stage. Arita, arita. Oo, katong sa showtime ganiver. Okay. Ano atay manayaw? Asa si Idol Aiko o si Mami Tick? Idol Chixie? Manayaw! Atong pagunitan ang kamera ni Idol B. Okay, mamaray ta. Ani ah, sus pastilan saya mga bata ginikanan. Music. Sayo, ang giling-giling mo para lang sa iyo. Ang giling-giling mo para lang sa iyo. Ang giling-giling mo. Sayo kids. One more time! Ang giling-giling mo para lang sa'yo at sa mga maestro na natin sa'yo para lang sa'yo mapapa-u mapapa-u sa'yo inay! Attorney Rufil, atong pagpakan ang tibok puwersa sa DYHP Gaya FM o sa tuwang partners. Weekend din ni sa Bukirang Bahin. Sa Dakbayan sa Subo sa Binalio Elementary School. Kaway-kaway Binalio! Ang pagtapat na ito, dili lang dito sa kapatagan. Ang pagtabang dili lang sa mga taga Cebu City diha sa ubos, kundili hasta sa bukid. Atong gitangas aron makabit-bit sa mga hinabang o makahatag o kadasik o paglaong sa mga kabataan. Attorney, gikan din sa Bukirang Bahin, sa Dakbayan sa Subo, kini si Buiki, sa uban ng ayaw sa mag-DYHP, Tatak Alamin!
2: Oras sa IFM alas 10:14 na mga idol, daghang kayong salamat sa iyong pagpakiguban. Unya, manamilit na ta sa atong programa, but mapasalamaton gihapon ta sa tanan nga mga kaingsunan nato nakauban live ta sa Binalio Elementary School alang sa tong Oplan Balik Eskwela. Unya nga tong Oplan Tabang alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao nagpadayon usab. Unya karong buntaga sa atong gasa sa IFM. Mama Madeline, unsa may katapusan nimong mensahe sa mga naminok kay napupos sa man atong oras? Pero again, ubay-ubay tanga mga suking tay pamino nga naggahatag pod og mensahe pa salama aka na bang nagpadayag sa ilang pagsuporta sa imuha. Mamalihog lang kog pislit diras kilid ma'am kana. Okay. Unsa may imuha nga katapos ang mensahe sa mga mitabang no, sa imuhang anak?
3: Ako nga ipa-istorya sa mga mitabang sa akong anak nga daghan kayong salamat sa inyong walay puas nga grasya nga gipaambit kanako og unta balik ra na kaninyo sa pila ka pilo-pilo ug dagaan ka mong maing panglawas sa Ginoo. Salamat, salamat kayo.
2: Dagan kayong salamat Ma'am Madeline unya magampo pod mi no para intawon sa hingpit nga kaayuhan pod sa imuhang anak.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Hello, wait! Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
14: Ang market man on the run, Idol, B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigila-ila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para sugtunti ka, mabinaw sakta.
0: Saunsa?
1: Sa IFM, Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: food needs, ulam na. Sa Midi Salap o sa kadaghan sa choices, taugjud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
3: Aiko!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? Sus!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa rin
8: eh! Aikol!
9: Aikol!
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart 2.
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart 2.
15: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit pa. Para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
7: 93.9
9: IFM. Mapugnan
7: pa
8: rin eh! Aikol!
23: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha if inom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Ika.
1: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patunugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJ!
5: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
6: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
1: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
11: Ang market man on the run, Idol, B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Ano man, maayo mo mix.
1: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFM, ups na, maglayat siya ta.
1: Baksit, layat!
2: Hula!
3: IFM, ups na, maglayat na ta.
1: Maglayat na ta.
3: Sayaw na, lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastino.
5: Ba, mi amigos, mi amigas! This is K-U-L-A-S
4: Cool Lastino.
5: Are you ready to layat?
0: Layat!
5: Especially sa mga taga-binale o damusta mo na doon. Oras IFM, alas 11:14 na.
6: IFM, unto na. Manglayat na ta.
5: Right now, ang Child Wonder sa Oda Abroad. Karon, child teenager na. IFM, Mr. DJ, Ninio Vance Mulak on a Thursday.

Ngayon ay mabuinaw sa mga taga Ramos Public Market. Lano ko kita rin dito. Basta natural. The Child Wonder sa una. Pero the Child at Teenager Wonder na DJ Ninio Vez Mula. Of course, Kula Sino Layat. Again, may mabuinaw ha sa mga taga Ramos Public.

0: na sa mga gold. Gold ng ipon, mga idol. Gold ng ipon, alas 11:23 na.
1: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutin Capsule. Ang tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Ang oras, hatod ka ninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil,

idol, mga isa, mga team sa sa kanapit, mga bangungot, mga idol. Isod, isod, isod, isod, isod, isod, isod, isod, isod, isod. Okay, mga idol, sa mga bangungot na sa kolon, undangan na bisyuan do, iwala yung ayon do. Ah, huwag yung mamabago do. No, soda, soda, soda, soda, soda, soda, soda, soda, soda, kay orang. Trip way na, isod, isod, isod, isod. Mga idol, mga isod na dito, ah. Okay, eh. At oras, sa resolusyong Benchico na mga idol, we're live naman sa IFM, Mr. Cebu. At the same time sa IFM, 93.10 Cebu, mga idol. And you can also listen to us, mga idol, sa mga live streaming.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM.
9: Aikol!
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry. For comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Game ka, Idol?
6: Game set ka, Idol!
5: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Ang Idol kong FM
8: 93.9
7: IFM.
5: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Ido.
9: Oy, may dili buminaw sa shoutout ko sa kasawa nga si Arlene the Tiger. Kuyay, kuyawan ani. Arlene the Tiger. Sa ako mga anak. Kani pa sa ina ning termino mo mga buta ning mga bana ani. Arlene, asawa nga si Arlene the Tiger. Sa ako mga anak nga si Minius, Arken og si Kier. Kauban sa trabaho. Arnel Apor the Great. Devlarn Angels. Kaya siya ni Sir Keir Adam. Ah, kung ba? So kung kani ang asawa niya kay The Tiger, usap ni siya? Ang usap ni ang lion o ang... O ang... Ang trainer! Bayo ba wino? Dol Keir Adam! Ang trainer sa Tiger ng asawa si Arlene. Oras sa IFM! Alas 11:32 na!
10: IFM, upto na! Manglayat na ta!
11: Mixing right now, DJ Benz!
10: IFM Mixers!

0: 99.9 IFM Apukai Panit. Aku nak shout out sige lagi gurik. Sige ko post po na ni ang WV Flores K-Shop. Hello yun to nandi ha. Especially ni Ma Michelle og si Sir Wilkins. Ba to ma'am? To ara nasad? Nalimbo to gahapon mga idol. Actually pagbuntag po may idol. Nakadungo ko nila ya. Namutahan na pa ko ma'am. Actually pangalan yung mga pinaala pa ko. Sus na human lang ang duty mga idol. Nakita ko ba yung paghahapon? Nalimbo dito ako. Wow ba na ko. Again may paminaw sa WV Flores K-Shop ni Sir Wilkins ba to? Og ni Ma Michelle. Hello! Ito sa Mainguyungan Express Kilid sa among station. Salamat sa pagbina always. Oras sa FM alas 11:30 na.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagod di Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Mixing right now, DJ Ben.
0: Sa mga nangutana, isang why? Pagpanamin na, why? Inari akong now. Mora yan, no? Tadugay nila ka rin kalimutan na huwag yung magandawa sa mundag ko. Mora, ginamin ka, why? Nga inari yung nga, why? Why? Mora ka rin ginatas, ginoo. Atong dawatan, mga idol, sa why cost mode. Okay, pero sa mga gwapo, sama ni Ninyo Vans Mulak. Oh, di na nga mga, di na nga yung mungutana. Paksit kayo. Kulas nito.
4: Paksit.
0: Dara, panginaboy sa DJ sa tabi. Okay, again. Alah, kung wanaan ninyo fans mo lang, napoy John Prats no po. Lahi po din siya. Nagagopo naman ako mga kauban. Ay, lahi na ganyan. Nagagopo yan. Nagagig. Sana all you kayo. Pero ang ato ang teenage wonder sa katumbangan mga ito. Lahi na yun, choy. Ah! IFM Mixer DJ, ninyo fans mo lang. O niya, dara. A catch, IFM Mixer DJ, John Prats no. Ah, lahi sa niyo sa. Okay, this coming June. O sabi? Naminaw na siya wala nang manglaba. Alah, kabutan sa itong San Francisco. Amin ang busayo ro ka doon. Amin sa kagpanglaba doon. Butan na, ginoy. Okay. Catch IFM Mix DJ John Pratsno, June 24. At Palanas, ano? At Palanas, Alcantara, Cebu. And then June 27 to 28, South Tahaw, Pinamungahan. Powered by Ninial Mobile. By, with IFM Mix DJ John Pratsno. Ano yan? Alah, lahi na ganito mga. Hindi pa ikaw eh, kaya kung makauban ba, kaya naghang kayo mga gigs. Natapas na kung ano nila. Eh, isa na lang ang barbecue. Again, catch IFM Mixer DJ John Prasno. This coming June 24 at Palanas, Alcantara, Cebu. And then June 27 and 28 sa South Tahaw, Pinamungahan. Powered by Ninyal Mobile.

0: Makita, ito sa patingin ko na wala. Okay, shout out to Teenage Wonder.
1: Wala.
0: Okay, again, right now, basi patingin ko, kisaring ko po sa Kutubagan, of course, ang Child Wonder sa una, pero Teenage, na siya, ito na, budak ko, masada din siya, Teenage Mutant, Teenage Turtle, ha? Last no, Teenage Mutant, Teenage Turtle. Teenage Mutant. Ay, laga! Okay, again! Mga idol, may inaboy sabi ka din ni DJ Ninyo Vance mula po kayo lang. Kaya kinala mo ganyan ang itong Teenager Wonder, mga idol. Kinala mo ganyan siya outbreak, mga idol. Ganyan mo na siya. Hindi man maayon. Grabe i-expose sa salida, mga idol. Kaya rin din kayo makaraan ba? Alam, mga idol, so, dapat ipasulod. Dapat pa ipasulod na si Ninyo Vance mula. Sige, pasulod na ito.

0: 93.9 IFM po kayo ni at ang oras na alas 11.43 na yan mga inubuhi sa mga dalat siya sa budiha
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM
3: Pumang punin Ay ko! Ay ko!
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS. Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
12: Mga higala, diyan ang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841
2: 93.9 IFM.
3: Pumang
15: punin. School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
16: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umarag, dili komportable, matag-adlaw.
17: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
16: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
17: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
16: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
17: Hoy, asa man ka?
16: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
18: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Ayo, good guy, regimen ni sa no, recommended na ko ni sa sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gud mo imong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, makita na nako ang iyang effect nga. Maka ano gud siya, makatabang gud siya sa imo. Dili man imo nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga mismo siya. Tapos busa maglugi gid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato na gud kayo ni siya.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: 93.9 IFM.
3: Pumang punin.
7: Idol!
0: Mga idol, daghan na karon ang adunay gibamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid o diabetes. Kung ikaw ana ni ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa kaadlaw. Mao nga lagsi ka pamati maskin sa matag adlaw og pagpanarbaho. Mao nga suway ni utuman matag adlaw idol ang Sugatrol.
2: 93.9
3: IFM.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
2: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
3: Mga idol oras sa IFM. Alas 11:51 na.
4: IFM udto na. Kinaraan sakta.
5: Mixing right now. DJ Benz.
6: IFM Mixers.

0: Mixing right now, DJ Benz.
1: Kontra din sa mga diabetes and my sugar. Sabot ng honey. Lagi po nabuyo sa hindi, mga idol. At hindi pinis mga diabetes and my sugar, honey, okay.

0: Ludi, Nabel, Dai Ludi, Nabel, Frilin, Marites, Dai Milin, Dai Floor, Dai Celine, Curlin, or Arlin, Maris, ito na lang, si Joe ni Diri sa Karnihan, sa Tagunol, Pardulo. Kung nalang kas Karnihan, puro Karnihan na dito, dapur lang, isa mo sa isda lang. Karnihan sa Tagunol, Pardo, haloy ito niya mga idol to diha. Kumusta mga tumak kari niya? Pula-pula gihapon sama sa kapula si Mong Aping. Alokoy! Okay. Again na, maya pagbuminaw. Idol ni Day Ludi, Nabel, Frilin, Marites, Day Melin, Day Floor, Day Celine, Arlin or Carlin man siya. Og sa tanan na lang, si Jo ni Diri sa Karnihan sa Tagunol, Pardo. Oy! Haitar ba na sa inyong mga ibang kwa ibang adada sa karni, oy? O, wadyo ka kita, o, karang yung ihiwa ka ng habol. O, wag yun. Okay, batikiro kayo, ihiwa sa kuwan. One-fourth lang kuwan, ma'am. O, one-fourth lang kuwan ng, kibag bang kayo ni, oy? Oras, ay ba malas? O, susigutay, na.
1: This sign check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This sign check is brought to you by MX3. Dito ako bilhin.
2: FM Mixers.
3: Kulastido.

0: Mix it right now. DJ Benz.
1: FM Mixers.
2: Ba, taga karnihan dia samay tagunol parto sige. Iki IB, kaya pila ang karni ug hiwa. Ipakiay sa kapil.

Ini semangat ini tetap mengaitu di semaya karnihan serta gunul perdu haloi berindi gini di isang kemut sama gak makai gua di sama gak makai lita di kentaha be lau oh arah. Dapat ha, magdunga tayo syagit ani ha, dapat ha. Dari audience participation niya mga taga, kwento ito mga taga. Kasi, karnihan sa Tagunol Pardo ha. Sila ni Dayludi, Nabel, Flynn, Marites, Daimilin, Dayflor, Daysilin, Arlene, o si Joe ha. Magdunga tayo tubag ha. Sige na be, sige na be, sige na be. Hunuha sa nang adad ya, hunuha ang adad. Ara, ara, ara, ara, sige. Like a virgin. Oh look, very good, oi.

ano na? Karama na. Still, nagpadayon gyapon may nga itong offline balik eskwela. Nagpadayon gyapon ang offline balik eskwela, mga idol, diya sa Binaliw Elementary School, mga idol. Of course, kaubar ito mo ng IFM o DYHP. At ito sa pasalamatan ng mga partners, mga idol. IPI, Virginia, Ubex Street, and then Photographers Club of Cebu Incorporated, Nuwatay, Pundok Barbero sa Sugbo, George Ann Barbecue, Don Simon's Food Services, Agri-Co-op, and then, SCBC-155, and then Unique Weddings, Creative Studio 87, LFP Transport, Sweet Angel, Team Saag. Okay. Salamat kayo again. As of the moment, naroon sila silang Idol Boyki, sila Idol Chixis, akong Dear Aiko, sabi nito, Mami Tik, Idol Kenny, sa mga idol. O ang ato ang mga kasama o mga radyoman sa DYHP, mga idol. Para sa ito ang Auckland Balik Eskwela sa Binaliw Elementary School, mga idol. Salamat!

0: Mga idol, pero mga idol, hindi na ito ang iPhone Mundo na Balita sa Ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na Balita sa Ta.
0: Mga idol, ato nang palayo ito ng lagal ng web 2020 Idol Tweety Layan.
2: Idol ko lang.
0: Yes.
2: Ay, yung udto niyo mo din ha, pasensya, medyo... Ang saman niya itong tingin.
0: Paski mo manigay pag tiyo, ilo tweet niya, limo na po eh.
2: Of course, nag-rakrakan man sa ko. Rakrakan man, ugma do.
0: Ayaw na lang
2: tas. Motong ako lang, gauna-una.
0: Ayaw tas ha. Ayaw lang tas, nalimo na ko. Ay, sarada yung taga ni kahapon, nalimo ko. Sorry. Go!
2: Sira na, do. Okay na, balik-balik naman itong tingin mo. Makaalagat naman sa ito ang mga sukintig paminawa.
0: Ah, sige, go.
2: Kung kaya pa, kaya nun. Hapon, judo, murag yun lagi.
0: Mabitaw.
2: Bot lang, uy.
0: Pag, ano ba? Natiyala ko ba?
2: Langit, judo, do.
0: Pag abot ako sila, pag ito sila, ba? Oh, no, sir, nag-abli bang bakbas tweet niyo? Apo, kaya nadunggan. Nabungol ba ko niyo? Apo, gidi-ay. Okay, go. Yes, kumusta?
2: Wajid, tingog ato do. Pero karon, ambot lang, ah. Makatingog pa ba niyo? Diyan, may usap abogado na niyon, manon siyang kamahan do.
3: Maoba.
2: O armas, pagyod nga, dili, pagyod niyo, sinsado nga armas do.
0: Ala, uy, naunsa
2: naman. Di pa na po, isas ka, galingong igsuon do niya. Ang usa ka, abogado, kumani, matod pa na niyon, lugar mo sa amahan, din ni sa barangay San Isidro, Talinsay, City, Cebu. Again, suspect na ilan nga si alias Adi, 41 anyos, at nagpuyo report sa nakasuling adapita. Dingong nagpatabang ang kining biktima sa kining mga kapulisan na kuman nga gitig-iunan siya sa armas nga wala pa na rehistro. O di pagyod, lisensyado. Una yung kapait na ron kay abogado ba, pero wala ka pa rehistro sa iyang armas. Ngayon, absence ng otoridad do, ang kining suspect nga naapa sa posisyon ni iniyang armas nga di lisensyado apa na adunay mga buhing bala susa ang nakakulba ni do kung ihap yung na hinay ka na o napatay ng amahan.
0: Correct. Yung yun, sinsya.
2: O, tana gyud da. Nialiman ka do pag abot sa kapulisan na apan niya ang kuan may nalang gani wa na komosyon. Kung dun na pati komosyon kay basin mas worse pa no kunang mahitabo.
0: Oh, sina, kayo, mahirada siya.
2: Ano nga itong mga kapulisan nga nirisponde.
0: No, mahirada sa jibut siya. Orban, napay mahirada sa kapulisan muna. Di mayo.
2: Pinood yun. May ganang gidala niya sa buhatan sa Lisay City Police Station kaning niya maong dinakpan aron po sa paghatag og tukmang disposisyon sa kaso kay pasakaan mag-inis ang kaso do pero kay tungod kwartin man na pahatuan yung nahibawan do gikan sa Talisay City Police Station na nakapiansa po da ang kini nga maong abogado. Apan magtutukang gihapon siya sa kaso ngayahang di buhat sa iyang amahan mao ni ang grave threat.
0: Kabaw kayo ng video, Sir Rason?
2: Ang kaso, pero...
0: Ano yung gituunan?
2: Ay, kana...
0: Away?
2: Kana do, kaya wa na sila katingog na kay tungod pamilya, man po.
0: Ah, okay.
2: Na pamilya siya sa abogado.
0: Okay.
2: Doktor Pagyodanga, igsoon niya, ang nagpa... Ano pa, prinso niya. Oo, kana ganing muraga. Sakit po sa ilahang pamilya ba nga kana ganing ma-expose ang ani po ng sato mga butang. Pero pag, kuha na lang ni baka nang magsilbing pagtulunan sa tanan.
0: Correct.
2: Oo, so far do, muna to nakuha din mismo sa Talisay City Police Station. Yun yung Idol Talisay of 93.9 na di kapugan sa pagkatudo na gunang balita sa Takay FM Balita. Tarun oras na para sa tungungong sa Bayes Pini.
4: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
6: Sabayot buwan.
7: Maayo udto kanto mga idol, ano na mga idol sa hong sabayot ni mga idol na pamasage ko gapon mga idol. At nalagay po yung pagkang laupas mga sumaang hindi mga idol, nagpa-deep tissue massage ko mga idol. Kala yung doon sa kaon, mga idol, bando. Mahal na lang babayad ko ang 520 pesos mga idol.
0: Kandato niyo sa kanyang mega. Ay, 520!
5: Idol, nakaigo ba?
8: Si Boo's Charming Auntie, Idol Maria B.
9: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
3: 93.9 IFM.
10: Mapunggan pa rin.
11: Idol!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
18: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang, han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
21: Aww.
23: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako plus Alcoplus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
3: 93.9 IFM.
10: Mapunggan pa rin eh.
11: Aigol!
28: Welcome to our reunion!
29: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
30: Tungod na sa Super Fiber!
29: Usa?
30: Super Fiber!
31: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents...

0: A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol Mommy J's!
6: Ang tamis na sila tig o glami bugitig! Idol Mommy T!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
2: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny!
15: Ang bride nga white corona, Inday Babina!
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:15 na.
2: IFM ubto na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now, DJ Benz.
2: IFM Mixers.
0: Cool Last Dino.
4: Paksit.
5: Having a good time with you.

0: Edson Marlin Villahermosa family diya sa Dungguan, Basak, Mandawi. Suti, kami from Michael Bintoy. Diri sa Lower Busay, Cebu City. Salamat, salamat sa mga buminaw, ha. And of course, again, thank you very much for tuning in sa mga taga Karnihan sa Tagunol, Pardo. Hello, yung tanda mga gopa, gopu, sana all!
1: This song is brought to you by

0: Ayan mga idol, hala, ugma na gin mga idol, ugma na gin yung mga idol itong draw sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o mga uginikaran mga idol. Hala, hala, hala, kanina, no? So, ugma ta, natin raffle ani mga idol, na mo yung sa mga dog og brand new nga bisikleta higa sa City Avenue Bike. And of course, cash prizes, grocery items, school supplies, ugman ba mga idol. So, katong nga maka-avail ni mga idol, mas mayo nga mo-follow mo sa page na dito ang mechanics mga idol. At the same time, maminaw mga idol sa IFM mga idol 24/7. Kaya kung masakpan mo naminaw mga idol, hatagan mo aning coupon para inyong fill-upan mga idol. Naamoy yung pangalan. Pangalan, and then, Paradise Villa, Mandawi City ni siya. O, inyong fill-upan yung pangalan, address, o contact number mga idol. O, yan yun, ihulog din sa itong, atong kwan. Atong bildong akuan, bildong bahawan mga idol. Ano yung idol? So, tomorrow, June 12, Independence Day mga idol, natay draw ani mga idol. Busa, katong mga wapay na ni mga idol, wapay raffle coupon, much better, paminaw mga idol sa IFM. Pagdali, mga taga-loo, kambaro, upaw. Upaw, magikay, kasuntingan, kabanggan, banilan, gisa, tibolo, sumagdako, paminaw mo niya!
1: Last video.
2: Mixing right now, DJ Ben.
3: IFM Mixers.

0: gumanap ng fax mga ito. Well, what the cat says? Ano ba, ano? What the cat say? Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow. What the dog say? Ow, ow, ow, ow. Surbaas mga kanta na ba yun? What the bird say? At ang oras alas na si Benchico na ba yun? Hello na ito mga idol na nagpahipira sila mga tanda sa mga radyo ha? At ito mga suki ng mga grinderia, George and Barbecue, hello! George and Barbecue, para Barclay Eatery, ni Mami Kana, unida ni Barclay, Don Simon sa Food Services, hello! Og sa AM Shumay, sa Tisa, og ni Ate Mirian. Ate Mirian, kumusta mga Ate Mirian, oy? Hello na sa mga taga-Hagubiao, Labugon, Kaduman, og Tawason, Tabok, og Umapan, pag-iun. Hello ito mga idol, kumusta mo ni Adol? Ganahan, nai chat, nai text dia. Patingo mana si Ninio Vans Mulak dia, bet? Patingo kan dah. Dah, the teenage Dilip Mutant Ninja Turtle, the teenager wonder. Hi, IFM Mix DJ Ninio Vans Mulak, mga idol. Okay, so manginabuhi sabi kadali mga idol para di mo mapakbigit mo mga paksi diri. So katong na makita ni Ninio Vans Mulak. Tanawa may sa mga Facebook Live bakal karon inyo makita may mo din si Ninio Vans Mulak. Buras gyud si Ninio Vans Mulak gyud ay. Ara ba. Busa ba yung nabuhi sa mga chill sa mga okay.
1: IFM udto na. Pahuay sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pumpan-pumpan. Ay go! Ay go!
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, believe.
10: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
11: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra na ako ni imong anak!
12: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
11: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae ra ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
12: Noel! Dili na maayon ang imong gimo.
11: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
10: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
13: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
16: Mami, undangi ang drama.
15: Angeline?
16: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: 안 기니스 났냐?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget, so.

99.9 FM po pani ba. By the way, mga ka tumito mga naghuwat na ngin na nag follow up sa inyo mga premium bitaw sa tong Windjammer mga idol. So, huwat na mo dula dula kay Frank. Actually, mo din mo ni rason nga ng anong absang gihold kay gi-process mga good mo do sa Windjammer. Okay? So, that's the reason why mga idol na ato sang gi on hold ka tuang kan tuang game ni idol. Okay, so no need to worry mo kabala ka ka mga nakadaog na ay lagi mo kalap ako na ginagsulti yung mga idol. Karo sa abong ko ng ilan niya, karo sa abong ng ilan ng iPhone mo di ba HP good? Samot ako. Chill mo daw mga idol. Ayaw mo, hurat na mo diya, hurat na mo. Kaya sure rin gini yung pa-premium mga idol. Basta sa IFM na gani, di ba HP mapapromo. Sure kayo na, oy, paksin kayo na mga idol. Pero hurat na lang gini niyo. Okay, okay, okay, okay, okay.

Isay, hello ito na lang sa mga gwapa ko nung tindera. Lo, uy, herigod. Ang pinakagwapa nga nanay tindera, Nanay Jenny? Oh, so kung gwapa si Nanay Jenny, saan mo ito si Tatay po? Ay! Si Tatay, si Nanay, nahihida sa lantay. Ah! Hello, ha, sa mga taga. CC Branch, sa mga italisay o kayo kayan, ni Nanay Tindera, ang pinakagwapa nga Nanay Tindera, Nanay Jenny, Faye, J-Boy, Melly, o Rodolfo, bahalag magbalik-balik kung pa siya, nukir kayo na magbalik-balik, o yun, pasabot anak, always muna minaw, paksit kayo, mag-goal galing ko kung di mo mapasyat out diha, sa mga tagmana si Ninyo Vaz Mulak, ganaan mo mga ngamana si Ninyo Vaz Mulak para na, makita mo sa teenage, dili mutant ha, teenager, wonder, si Ninja, DJ Ninyo Vaz Mulak, isa, oh yes, dahil, abitaw. Okay, mga ito hello, mga ito mga taga CCC Branch, o kayo kaya, sa may talisay.

0: mapatod pa na mo. Okay, mga idol. At ang oras, 2:54 na, mga idol. Cheers sa mandiha. Manginabuhi sa mi, mga idol.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: 93.9 IFM.
8: Apog ng pune!
9: Aikol! Aikol!
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
11: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
15: Charm. Fabcon. Tumakabloom, tanggal amoy kulog, sa bango ng Charm!
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulog!
15: Tanggal kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
20: Game ka idol?
21: Game sa go idol.
20: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sa online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
22: Ang Idol kong FM
23: 93.9
22: IFM.
24: Ang kiatan ug sabaan Idol kun Lastido.
25: Mga Idol, oras sa IFM. Alas 12:50 na.
26: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.
25: O, dyan ang request. Kato na request. As long as you love me. Dyan, dyan, dyan, dyan. Mga taga Ramos, Public Market. Here we go!
27: Mixing right now. DJ Benz.
28: IFM Mixers.
25: Kulas nito.

na sila di Gibas, oh. Lingaw kayo may diritanan. Lingaw kayo may diritanan. Trabahante sa CCC Brush o kayo kayan diri sa Tabunok, dol. Naminaw, may pirmi. Naminaw, may pirmi. Salamat, Idol Kulas. May ngunto ninyo diha. Musamot sa gamayo ang ngunto kung magpadalan ninyo diri o kayo o kayo. O say, si Iwa, di Gibas, medium o small ka? Awa na! Oh, ano, bago na sa naroon. Sa una, sa itong child wonder pa si Ninyo Vaz Mulak, small to. Karol kay teenage, hindi siya mutant ha. Teenager naman siya. Ano, sabi? Try po ako. Ayaw lang tumatagi ko. Litera na. Kailisa na kayo. Try po lang. Lai, litera. Hello, hello sa mga taga. CCC Branch. Yung kayo kaya. Sa may tabunok talisa. Thank you for always tuning in, ha.

0: Karun mayo atuh dapat tinggung kun. Si atuh tiuh dia. Ninyo bas pulang ti. Tinggung dia dia tiuh dia. Oke, dapat tinggung mayo. FM Mix DJ Fans mayo ge bulan lo DJ Fans bunal. Oke, bulan lo.
1: Mayo muntul dia.
0: Tadi si sobat tuh kudu ngeging dai. Oke, dia ini ani. Sige.
1: Karong sawado dia umawat na June 13 na amin sa Colvita 2 sa may tabaga.
0: Ah, mabalik ya po. Okay, si.
1: Colvita 2 mambaling powered by AG Audio Solution oh, and nice. Services. Beats by DJ Jansner and me.
0: Ah, gila! Gila!
1: Big Jansner!
0: So dari itu, dah bagus artis tadi dari itu, si DJ Jan Plus tau si Ninyo Bas mulak agai, ya siapa?
1: Main untuk dari setan yang ku sa AJ Audio sa tagiang si Boss Alvin Tamilino. Setan yang naminaw dia sa IFM, K Adam Mustafre. May pagpaminaw sa imuha mga kauban niya sa trabaho.
0: Oh yeah, kumusta naman doon?
1: Kumusta naman natin, Tiger? Na-train na. Sabihin salamat.
0: Bye, Don. At ako na alas 12:56 mga Don. Oh yeah, manaman na. Tatapos naman ito ang pag-let-layat, pag-sixidansi mga Don. Musunod na mga Don ang D-Ray FM kung manang kulay duo, kula si Kaiko. Cheers mo niya!
2: IFM udto na pahuway sa ta
3: 93.9 IFM
4: pungnan punne
5: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaya so ka nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya gandid na ako nga? Ako, dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parinti, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas Immuniplus.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker.
3: Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
7: Impressively smooth,
6: shiny, and healthy.
7: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
10: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
10: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus Alkoplus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mosalo og poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Fried! All you need is Fried!
28: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
30: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
31: ACS.
0: Dr. Limuel Estregal, Toothrace, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kakuin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
3: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
4: Ang keratin na may plus!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng emosyonina.
7: Ma! Si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
6: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
6: Sinuod yung kainday. Basta labada. Kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
9: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: 93.9 IFM.
12: Mapungan pa ni!
13: Aikol! Aikol!
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
12: Hmm, kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
12: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
14: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: 93.9 IFM.
1: Aygol! Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo ang
6: papremyo sa Hunyo ni Idol.
9: Unsa ka importante para nimo ang panimalay nga imong gidak-an?
10: Nasayop ka lang. Naara diha si mama nimo. Dili siya makahimo sa pagbiya nako. Mahal ko ni mama nimo. Mga bisan unsa pa'y mahitabo, dili og dili ko sab siya biyaan.
9: The Zia Story. Hashtag Dear IFM, panimalay. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
11: Ang idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tig. O baby, bugitig. Idol, mami, tig.
13: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan og sabaan, idol, kulatido.
17: Ang lamig sarap.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop, bisan unsang panahon.
5: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
6: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
7: Nighty 0.9 IFM, mapugan pa ni... Yay! Oy, my idol! Surprise! My idol, siguras lang gyapon ni my idol, of course, in behalf sa kong dear, Aiko. Ako lang sa inyo makaubay, mga idol, until 3 p.m. Kaya akong dear, mga idol, taas na ron sa Oplan Blake Eskwela sa Binaliw Elementary School, mga idol. So, ako'y bahala ninyo dire. Kaya akong dear, may bahala dito sa atong Oplan Tabang Oplan Balik Eskwela, mga idol, dito sa Binaliw Elementary School. Kaubala sila ang Idol Boyki, sila ni Idol B, sila ni Mamitik, o Idol Kenny said, mga idol, okay? So, muna siya. So, karoon, mga idol, yes, okay, sila, mga idol. So, karoon, mga idol, we're live na, mga idol, sa Dear IFM Cebu nga Facebook page. Sige, tanawa, kung dagway dito, mga idol, tanawa. O, mora ba yapunin na, nga kaganyang alas 11? Or, mora na, nausap na yung mic, kaya open yung dito. Bitawa, idol, we're live na, please do siya. Lachuya, bata, achuya, do. Ay, bera, irong nga, baby. Ala. Okay, well, we're live na, mga idol, sa Dear IFM Cebu. So, please do share our Facebook live, mga idol. And then karama na tong sawaan ang istorya dili ang sudani mo ang sawaan ha. But before that, my name will be now sa Adelis kanala ni Ati Dali. Ati Dali, asa naman imuhang branch ng Dapita? Uy, naluta sa jugo sa tinuwa, Ati Dali. Ay kadaod to, Ati Dali. Ati Dali sa Adelis kanala, asa naman imuhang branch? Uy, kaya moral, busakay pa man taog, busakay pa tayong helicopter pa dong siguro ani. Sa una kay layo tong rata to karon mo na luta si do my idol kada pa dito lutas ko tinuwa ko way tinuwa inun una to sa una mga tanaw inyo ang do slim na kayo char kita hello ni Ati Dalia sa Adelis kananan thank you for always tuning in la niya kaya lito Ati Dalia kaya lito sa pa to sila ni Ayan sila Tonton sila tanan diha sa Adelis kananan hello yung tanan diha okay. So karon dol atong ang atong letter sender kay si Zia. Zia, dili ako dili Zia. Laina ni magjoke-joke ta madong ikaw ra gyapon ikay mo joke nya ikaw sa katawa. Resulta na ni sa period to bitaw. Mga idol, so Zia, the Zia story mga idol. So nasay pangutana madong unsa ka importante nimo ang panimalay nga imong nadakan o gidakan. So, unsa ka importante nimo ang panimalay nga imong gidakan? Ako personally, madam, very important gyud kay nako mga idol. Kung asa ko nadako mga idol. Na ako kay nadako mo sa States of America. So, sa States of America ko nadako mga idol. So, that's why sometimes I feel sad, a little bit lonely when there were times that I will be missing my, you know, my home court advantage. Klaro ka, bitaw mga idol. Of course, ningon ko importante na ko mga idol ang ako ang panimalay nga asa ko nung dako mga idol. Kaya for me, naamang good diha mga idol ang tanan nga mga happy o sad memories, mga idol, or sad or happy and sad experiences, happy and sad nga mga learnings, happy and sad nga mga happenings mga idol, since nga tao ka aning kalibutan na mga idol, ana ba, of course na dito ang mga memories, Sapo dito ka, diri man ko to gibunalan ni Mama Dapita kung wako ni patuo nga muulit ako sa bahay. O ano ba? Diri man to ko Dapita gikusio sa akong bulog o katong nabuak ang baso kay gisugo ko panghugas tag ugot man ko to ara. Ano ba dap? Diri man ko to Dapita o kari ka to Dapita dapis ka dapit sa prutahan gito ni Mama ay nga o ni Papa nga gipaluhod ko eh gipadupa ko kay dukay mga ikon ni uli. O ano ba? Ano? So bro, Diri mo ko to nag-study. Oh, wow! Diri mo ko to Dapita nag-study sa kuang kuan, sa kuang calculus. Oh, sa kuang physics, so sa kuang table asa? Sa tama? Periodic table. Wow! Diri ko to nag-memorize. Diri to ko gibutan Dapita ang periodic table para akong i-memorize. Oh. So diri ko to Dapita nag-kuan. Diri ko to Dapita nung saman natikay ang kay gadanghag ko. Wala ba? And muna siya mga idol, ang uban na ilan dyan i-value mga idol ang kanabitang mga ito ibitang mga ancestral house o kanang mga karaan ganyan nga bahay mga idol. For example, muna i-balay sa or bahay sa inyohang pamilya gud sa imong mama ug papa niya, diag mo na dako. So gitawag nila og ancestral house mga idol para na sa mga rich ha. Pero sa namo nga mga poor ay da, balay na ko nilang mama ug papa o nilas ko gadako. Pero sa mga rich, mana sila, I'll gonna stay sa akong to my ancestral house. Spell ancestral house. Balay na lang ni mama ug di papa. Oy. Balay sa probinsya na ba? So mana siya. So karon, kuyugi ko ninyo mga idol, kaya ato ni siyang paminaon ang story ni Zia. Kaya nga naman, nga nakapangutan naman siya o unsak importante nimo ang panimalay kung nga imong gidak-an. Me personally mga idol, kaya ako kay ko am kay ko nang family oriented mga ko mga idol. So mas bukat gina ko mga idol ang inani nga mga aspects bitaw mga idol sa ko ang kinabuhi, especially sa ko ang balay sa akong mama o papa, anak kong asa ko dagdako, mas mo value jugo ana mga idol rather than other things ba. And mas mo prefer ko mga idol to give time, more attention to my family rather than others mga idol. Yeah. Inana ko ka family oriented. Mo pito may tagtubagon ko sa kondiro eh, kay kung ako yung mahimo nga kauban siyang family. Labo pas oriented mga idol. Oriental gini mga idol. Ano kita mga idol? Sige mga idol. Sige, magsugod na mga idol. Umanik ko mga idol all the way down 3 PM mga idol. Nung oras, ala una, 26 na.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni.
14: Idol!
15: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyud. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot, ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkaybaw ako ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kay sa Pride Bar Blue, usara ka laba, tang-tang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit, bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: 93.9 IFM.
17: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
21: Tunay Natural at Original.
20: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: PTX 500. Pabalit ang mga butika.
2: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maka-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain.
3: At your age, you're still strong.
2: Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.

0: mare. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable, matag-adlaw.
1: Dugay na bitaw kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
1: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
1: Hoy, asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
5: Dear IFM.
6: Dear IFM.

0: pa. Basi gusto ka matoglang una, aron makapahuway ka. Gapon pa biya kang wa mo biya di atupad siyang haya.
1: Okay ako, anak. Siya. Hindi ko makabiya ni mama ni mo. Kahibao bitaw ka inini ang gusto ning mag-uban mi kanunay.
0: O, laki. Pero kinahanglan mangkot pa nga makapahuway ka, good. Oga, kinahanglan sa nga imong dawaton nga wa na si mama.
1: Bisan gikuha na sa kahitasan si mama ni mo. Pero nahibaw ko nga ni apag-iapon siya uban ka na to.
0: Naaraman di ay na. So, ayaw nagkabalakan niya pa. Kung dili ka gusto matog, bisag mulingkod lang una ka. Kami na'y bahala sa mga bisita.
1: Oh. Hain man di ay tuod ang imong bana. Murag kadiyo talaman to diri gahapon.
0: May giatiman ra pa. Ay, niya na di ay. Ed, gipangita ka ni Papa.
2: Nagpalit akong pagkaon og mainom kay. May mga bakong bisita.
1: Ba, sige kapoy ka na. Pahuway una. Bago lang baya mong naabot, gikan sa laing nasod. Angay unta nga mag-enjoy mo sa inyong pagpauli.
2: Si Mama ang hinungdan pa nga nung namauli, me. Makapag-uulman, pero si ang hinungdan sa mong pagpauli human sa pinakatuig.
1: Human malubong si Mama ninyo. Bakasyon mo siya. Di sab ko gusto nga pulos kagulaanan lang ang inyong masinati ning inyong pagpauli.
0: Dili mahimong maglipay-lipay, mi pauwi. Ubanan ka na mo din sa bahay pa.
1: Kamoy mag-igo. Di sabunta ko gusto nga makasagabal ninyo.
0: Ayaw ko pagsultig ingon ana pa. Dili ka sagabal para namo ni Edward. Ah, sige na, tagpilaw lang una diya pa.
2: Pa, pakisulti lang ko kadot ni Zia pa, ha? Ano sa man? Nasultihan naman si Papa?
0: Wa pa. Kay marag dili pa man niyang hustong hikayon ko.
2: Hinoo na. Unya na tingali human sa lubong ni Mama.
0: Pero Edward, kinahanglan ba kini natumbuhaton? Tanaw na ako, dili gid musugot si Papa.
2: Zia, kinahanglan sultihan mo siya o imo siyang kuminsiron kay para masilin niya.
0: Nakaila ka ni Papa. Kung dili siya, dili gid na nato siya mapugos.
2: Ay, dili ka mapugos sa akong plano kay ikaw may anak. Pero narani mo, kung mantos pa rin mo si Papa nga, siyara ang usad din sa Pinas.
0: Kaya ratingali na ni Papa, uy, nga siyara. Hindi mo muna siya ganahan nga may laing tao nga ikauban, good. Padadaan na lang ako si Kuwerta.
2: Zia, hinumdumi nga nagkatiguwang na siya. Kung saan naman lang kung masakit siya. Kinsa man unyay makabantay niya. Dawaton man niya o dili, kinahanglan may kauban siyang makabantay niya. Maungawa siya kapilian, kundili ang muuban nato.

0: Naibaw ko nga maglisod ko sa pagkumbinser ni Papa nga muuban na mo sa Amerika. Di siya makahimo sa pagbiya ni Mama. Ug mahal kaayo niya ang bay nga gipuy anamo sa dugay ng panahon. Kundiin namugna ang mga kalipay ug pagminahalay na mong pamilya. Kinahanglan ko lang gyud biyaan kaniadto nga akong maginikanan tungod sa opportunity nga makaadto ug makatrabaho sa Amerika. Ug sama sa ako nang ginaingon, dili sayon ang pagpakigsulti namo ni Papa. Nagbagahi gyud siya sa pagbiya sa Pilipinas. Pero determinado sa mga akong bana nga mapasabot siya. Na mas maayo nga muuban na lang siya namo sa among pagbalik sa laing nasod.
1: Si Papa, uy. Ginag kami nalibahala ng mga sinina ng lampag yun.
2: Ay, pasensya na. Nahibaw bitaw ka nga wa ko maanad nga way buhaton.
1: Ay, wag yun ka mausab pa. Gahi gid yapon kay kag-oo.
2: Mayon tag mahimo pa kong manilhig diha sa gawas unya magdaob.
1: Gimingaw na sa ka ni Mama?
2: Siyempre, nak. Di ko gyud makalimtan si Mama nimo. Siya lang ang bugtong babae nga akong gimahal.
1: Ako sad pa. Gimingaw sad kaayo ko ni Mama. Pero wa man tay mahimo kundi ipadayon ang kinabuhi.
2: Husto ka. Pero, nak, nagdisod na ko din eh. Lahi gyud sa ato sa Pinas.
1: Pero, di ba nga na-enjoy raman ka din sa laing nasod pa? Ingon baya ko?
2: Oo, daghan naman gani kog mga bagong nakita din eh. Huay ingon ni Ana nga laaganan sa Pilipinas.
1: Oh, di ba? Lingaw rin sa ka din eh pa. Daghan sa kag bagong makaila din eh.
2: Bagong makaila? Murag lisod, mananak. Di man kahibaw mo binisaya ang mga kano. Unsaon man ako sa pagpakisulti nila?
1: Si Papa, gid, uy. Mana na magodon niya ka pa. Ako gani, dili sad baya sad ko, maayo mo in English sa una. Pero karon may mga higala na kong sama nila. Baka to naman yung madugay pa.
2: Bahala na, di tamang gawas. Dinhi na lang ko suod sa bahay.
1: Pa, pwede naman ko kang maglakaw-lakaw diyas gawas. Ay, kung gusto ka, ubanan ka naman ni Edward. Og, di ba, ganahan man sa kas mga pagkaon din ni pa?
2: May mga pagkaon nga karon lang nako matilawi og lami sab.
1: Og daghan ka pa kayong wa pa matilawi nga mga lamian nga pagkaon dinhi sa States pa. Magawas unya tag usab ha. Dadon ka na mog laing resto.
2: Pero lahi gyud ang sud-an nato sa Pinas nak. Kanang adobo, utan, magpangita gyud ko ana.
1: Pa. Nakasabot ko nga gimingaw ka ni Mama. Og sa bahay na to sa Pilipinas. Pero ni Ana din ang atong kinabuhi sa Amerika pa. Unta, dili ka na kaayo maguna-una sa mga butang ha. Ato nang gibiyaan.
2: Pasensya na ka na ko, anak. Pero di ni mo mapapas, di ka na ko. Ang kagahapon na mo ni Mama ni mo. Lakip na ang kinabuhi nga ako naandan. Nahibaw ko, nagdisod ka ng sabla ko. Pero kung akulay matuman, mubalik o mubalik yun ako sa dapit, kundiin yun ko manimuyo o naniguan.
0: Nakasabot ko sa gibati ni Papa, o sa tinuod lang, di sa kong gusto nga iuban siya sa Amerika kay naibaw ko nga mabag-uhan siya sa kamingaw. Pero lahi na ang sitwasyon karon. Di mahimo nga mag-inusara na lang siya nga way makabantay niya sa mong bahay. Wa ko'y mapamalihog nga paryente. O di sab ko gusto nga makaisturbo sa ubang silingan. Kutob sa mong mahimo ni Edward, lingawo na mo si Papa o isuroy sa mga nindot nga dapit nga mahimong makapalimot niya sa Pilipinas. Pero, murag nasayop gud mi sa akong bana.
1: Unsa man nahitabo, Edward? Ganun mo na nag-away man mo din eh.
3: Sorry, ayan ang amahanin mo ha. Gidam mo naman tingali na.
1: Pa, asa man day ka ha?
2: Mugawas ko, muadto ko sa tricycle-an.
1: Tricycle? Pa, why terminal sa tricycle din hi, uy? Unsa ka man mo pag-adto?
2: Maglaka, hugod, dool raman. Ang merkado ang layo din hi. Mauman bitaw ang mag-tricycle ko.
1: Pa, why merkado din hi, pa? Ayaw ka bala ka. Manggawas taon niya. Mga tuta grocery.
2: Hindi ko. Mas gusto ko sa merkado. Mas labas ang tinda dito.
1: Wa lagi merkado din hi, pa. Ayaw pa ginahis imong upa, bi.
2: Kamuy gahigo. Di ko ninyo pag-auson. Nganong presohon magkunog ko ninyo din, hi.
3: Wa ka na mo presuha din, hi. Pero waso ko makasubot kung unsa ka.
2: Oh, wa ko sa'yo pagibuhat. Kamu ang dili makasabot. Mas may pag-adtuon ako ang ako kumpare.
1: Kinsa man nga kumpare ang imo adtuon?
2: Ang suod na kong amigo si Pare June. Kay siya ray makasabot na ko.
1: Bisag unsa pa imong buhaton pa. Dili nimo maadto si Noy June.
2: Oh, o ganong dili man. Kaduol sa ila. Ah.
1: Layo ang ila pa. Ayaw nang pamugos pa, Bi?
2: Kamu ang mamugos sa inyong sayo. Naara diha sa unahan ng ilang pari John. Malakaw ra. Ngano, namalhi na ba sila?
1: Wa pa. Layo ang bahay ni Noy June kay wa na ta sa Pilipinas pa. Ni ana ta magpuyo sa Amerika.
2: Amerika? Ngano naabot magkog Amerika? Binuang.
1: Pa, pawailag balik pa, Bi.
2: Mupahuway ko kung kanus anak ko gusto mupahuway. Ayaw ko ninyog tuntuha kay bisan kanus ah. Wa ko muad tuglay nasud. Dili na ko biyaan ng Pilipinas.
1: Pa, nalimot na ka? Gida ka na mo din sa Amerika kay wa na si Mama.
2: Wa na si Mama ni mo. Ayaw pagtinuntog ingon ana. Buhi pa si Mama ni mo.
1: Pa, dawaton na langgod na to. Gawa na si Mama. Nipahuway na si Mama, pa. Pasagda na na to si magmalinahon, pa.
2: Dili. Nasayop ka lang. Naara diha si Mama ni mo. Dili siya makahimo sa pagbiyaan ako. Mahal ko ni Mama ni mo. Mga bisan on sapay mahitabo, dili yung dili ko sa siya biya.

Human makahilak ni Papa, nakumbinsi ra usab na ako siya nga mupahuway na lang una ug nakatulog ra usab. Matod ni Edward nga nabalaka siya nga may sakit na si Papa, ilabi na nga tiguwang na. Plano unta niyang ipa-check up si Papa pero okay naman sad siya sa iyang pagmata. Huwag gud kong makasabot kung anong naingon adto si Papa. Tingali, sa sobra niyang kamagulanon, maunang naapektahan ang iyahang panguna-una. Nabalaka na kay ko ni Papa, mga idol. Mas gusto naman akong pauli na lang siya sa Pilipinas, pero di mahimo. Sakit man para niya, pero kinahanglan niyang dawaton nga sa Amerika na ang iyahang kinabuhi.

0: Nagkadugay, mas nagka-problema mi ni Papa. Kung kaniadto, magkasinabot pa sila ni Edward. Karon, kaaway na sila. Di na halos mahilom sa amo, kay kanunay na silang may lalisan. Managlahi di ay sila gituhuan o prinsipyo. Nakurat na lang kus na hitabo, kay nailhan na akong apulos kalmado si Papa o akong bana. Tingalig, nakadugang lang sa kainit sa o ni Papa ang kamingaw nga iyang gipati. Og na frustrate pod si Edward kay bisan unsa iyang buhaton, magbagahi magyud si Papa. Pero milaom ko nga ma-okay ra ang tanan. Apan nasayop ko. Grabe na di ay ang wapag sinabtanay sa duha ka lalaki nga akong gimahal.
1: Pa, Edward. Gabii na kaayoy, nag-away na sad mo?
2: Mo man gani. Namanguway lang ata pero tuyuan ko na niya.
3: Ikaw ang problema. Gabi na kaayo pero wa pa ni mo pagkatulgan ng anak ni mo.
2: Ako'y amahan. Ako ra ang may katungod ng disiplina nila. Wa kay katungod.
3: Ika'y disiplina? Di naon niya ko mahibong kung managko nga way batasan ng mga bata.
2: Pa, bitahod ko ni mo. Pero ayaw giinaan ng ako mga anak. Igalimutang mo itong mga apo na niyo sila.
1: Kadit lang. Ang sabay na hitabo. Ngano'n nakaway naman sad mo? O gusto may kalabutan sa mga bata, ha?
3: Kanang mga anak ni mo nga gahi kay ko. Gabi ina kayo, di pa mga tug. Di pa mabuhi ang gadgets nila.
2: Pero dili kinahanglan nga tasaan ni mo sa simong tingog. Hinaya lang pagsulti.
3: Mao nang way tahod ng mga anak ninyo kay gibibi manggod ninyo maayo. Ha? Di mahadlok ninyo. Mga isog. Imbes mo to, man ako, matubag pa.
2: Kailagi dili maayo ang imong pagpikigsulti nila?
3: Ah, sila mo, di maayo makigsulti na ako. Di ko maayo mo in English, pero di sab ko bugo, ha?
1: Pa, kadiot lang. Musingit ko, ha? Pa, lahit na magod ang panahon karon. Lahit na ang paagi sa pagdisiplina sa mga bata.
3: Maunay problema ninyo kay inyong gibago. Matawag bagod ng disiplina, nga gibali naman ninyo ang hitabo. Kamo na may mahadlog sa inyong mga anak.
2: Kay dili ni hudlat tayo pa. Ay importante nga makasabot ang mga bata kung unsay ilang sayop.
3: Dili sila makasabot kundi ni mo gamitan o kusog. Sobraan ramos kabuutan sa inyong mga anak.
2: Kay lagi, dili kaya na mo nga manahuna nila nga gihadlok na mo sila. Kay nasug na basig, mahiubos anong sila imbes nga makat-on.
3: Kay kung sa sugod pa lang, mubati na sila kahadlok ninyo nga ilang ginikanan. Awa, naunta mo'y problema karon.
2: Baugay problema sa inyong panahon. Nasubrahan mo sa estrikto. Umilabos sige batis yung mga anak kung inyong disiplinahon.
3: Nahibao ko nga ingon usab ni anak kung mudisiplina ang imong amahan. Mao nga magpasalamat ka na lang. Kikulwa siya maghigpit ni mo. Why, gipaing na ng kinabuhi mo karon.
1: Pa, sige na. Husto na mo, ana. Edward Talmana, mupahuway na ta.
3: Mao di ay nga okay ra nimong bastuson ka lang sa imong mga anak. Kay ikaw mismo way utang kabubuton sa imong amahan. Ha, basta, di na pwede na ko ng inyong style sa pagdisiplina. Ilabi na din sa akong kaugalingon.
2: Umausa na imong kalimtan. Nalimot ka. Nadili ni imong panimay. Ako ni og ako ang masunod.
3: Kung mao, ibalik na ko sa akong bay. Supak mayot sa akong kabubuton ang pag-uban ninyo din he. Gipugos ra ko ninyo. Inyo kong gipalayo sa akong asawa. Kung gusto mong magmalinaw ng atong kinabuhi, iuli na lang ko ninyo sa Pilipinas.

Gihangyo ko na lang si Edward nga di na lang mupatol ni Papa. Nakaila ko ni Papa. Ug nahibaw ko nga di gid siya magpapildi sa bisan unsa. Ilabi pa karon nga nagkatiguwang na. Murag di na mahimo nga magpabilin si Papa uban namo sa Amerika, mga idol. Bisan misupak pa si Edward sa akong pagpauli ni Papa kay mahal ang pliti, ugwa ko din mubantay ni Papa sa Pilipinas, ipapauli gina ko siya aron nga mahatag na ang iyang gusto. Gusto lang ko nga magmalinaw na. Pero, di ay kuto bradiha ang problema.

0: Dagan kayong salamat ng Ruby, ha? Mayo gani taon kay naa kang makatabang-tabang ni Papa.
1: Uy, sa pa yan, Daisya. May untag makapada na kagkwarta, Day. Aron mapagawas na namos Papa ni Mus Ospital.
0: Ayaw ka bala ka na. Magpada ko. Dilisan mahimong kamoy mo pasan sa mga gastuhan.
1: Awa mang gidong tay problema, Day. Bakay suod ba yaming Papa ni mo? Pero unsaon man taon nga wala-wala man sa taon mi.
0: Nakasabot ko nang naikog na gani kayo ko ni mo nang nakasul na gidinuon mo.
1: Ayaw na gunahon na aoy. Kami na'y bahalang Papa ni mo, Day.
0: Giunsa man ni mo pagkaibaw sa nahitabo ni Papa nang
1: dito manggod ko stindahan nakikchikas mga marites. Unya, naabot silang Jong uban sa barkada niya. Nakaila ba ka ni Jong?
0: O nang katong naakanunay nga mag-inom sa inyong tindahan.
1: Aw sila mo ay nakakitang Papa ni mo na nagbuyod nas atubang sa inyong bay. Ay kikuyawan ko, uy. May nalanggani kay mitabang si Jong sa pagdani Papa ni mo sa ospital.
0: Palihog kong ingon nila ni Jong nang salamat. Basigun sa pa'y nahitabo ni Papa kung wapan nila makiti.
1: Maugyod. Aw ang akong anak na ituod ang nagbantay niya ron sa ospital, Day. O miingon ko no ang doktor nga okay na siya pero kinahanglang mo pahuway og tarong.
0: Maayo kon mauna. Salamat in taon sa Kinoo. Naka-transfer na day ko sa account sa imong anak nang igo na tingalito. Lakip na ang parapalit sa tambal ni Papa.
1: Sige, Day. Pero siya may ipangutana lang ko, ha? Ay kalain, ha?
0: Sinang Ruby, baya. Malain pa ko nang kamo mo namang gani may nagtabang ni Papa. Bahin saon sa mananang?
1: Kuan, Day. Wabay mahimong makatanaw-tanaw o makabantay ni pare na ako. Di man sa may reklamo ko, ha? Nakailabaya yun ka na mo, Day. Si Kinsa pa ba'y magtinabangay gawas na itong managsilingan, di ba? Pero lagi manggod kung may ikauban siya matag-adlaw.
0: Maulagi nang uy. Pero waman sa kukuy mahangi yung kadugo ng good. Naan na may tagsa-tagsa ka pamilya, good.
1: Uwa, bagit kay mahangi yun. Kay lagi na manggod sa Papa ni mo, Day, good. Dili na siya parihas sa una. Dili na siya mahimong biyaan nga mag-inusara. Basig makapangita kag paaki pa. Ugunta, makapauli ka aron may makabantay

0: May punto si Nang Ruby. Di na mahimong way magbantay ni Papa. Wa na kumasayod sa angayan akong buhaton mga idol. Misuway ko sa paghangyo sa akong mga paryente, pero wag yung gusto mo bantay o mo atima ni Papa. Di sa ko ganahan nga makabasol nila, or di sa ko makabasol nila kay pamilyado sa sila. Di ko makapamugos. O sana lang ginahimo na akong buhaton, nga pwede na akong buhaton. Kaya lagiwa na ko'y kapilian. Nakahukom na ko. O nakasiguro ko nga di makauyon ang akong bana ni ini.
1: Dili ko musukod siya. Dili kami mong muli sa Pilipinas aral lang magbantay ni Papa ni mo.
2: Edward, nagkinahanglan ako si Papa.
1: Kami siyang mga anak. Ha? Wa di mi magkinahanglan ni mo? Mamanay ang gusto nga mabiya din eh. Basag di siya.
2: Dili sa namahin mo, uy. May dauta namang ganing naitabo niya dito. Unya, basag dan pagin ako.
1: O, panuog ko na lang siya mga silingan dito. Manungol ta. Nagasiguro kong may musugot.
2: Buotan na nga mong mga silingan, Edward. Huwag dili na kinarang suhulan pa. Pero dili sa tanang oras, makalili sila ni Papa.
1: Imuha pa rin, te. Ah, imposible iha sa panang wakay mapamalihog dito eh.
2: Misaway na ko. Pero naibaw na bitaw ka nga pamilyado na sana nga kung mga igagaw. Okay raon tanga kung mga iyaan, pero dili man sad mahimo nga mulahurtay sila.
1: Naaram din na. Oh, unhapit mo man ang ilang pagbantay ni Papa ni mo. Unya na tulong naon, kung unsay sunod itong buhaton.
2: Dili, Edward. Band-aid solution ra na. Kinahanglan nga may magbantay gini Papa.
1: Dili lagi mahimong ikaw.
2: Wa na ilaing kalauman si Papa, Edward. Ako na lang. Oh, dili mas ako gusto mo biya ninyo din, hiba? Pero kinahanglan.
1: Zia, gibuhat na nato ang tanan itong mahimo para niya. Ato siyang gidadi mo sa Amerika. Araw may magkauban siya. Pero dili sa siya gusto mo puyo din, he.
2: Maoman gani, nga ako na yung mahimo og solusyon aron masulbad ang problema.
1: Pero wa ako magkauyon sa imong solusyon, Zia. Nga nang muli pa magag-Pilipinas. Zia, niya na din, he, ang imong kinabuhi. Ang imong pamilya. Kami ang angay ni mong unahon og fukusan.
2: Nahibaw ko. Pero dili lagi mahimong pasagdan ako si Papa.
1: Mung kami sa karon ang imong pasagdan? Mao ba? Zia, dili ko gustong mapiliun ka. Pero pinanglan mo na huna ni mo nga may kagalingan ka ng pamilya.
2: Matudpas akong ginikanan sa una. Bisan unsa pa ko kadugay nga wa mauli. Bisan unsa pa ko kadugay nga nawa. Mubalik pagid gihapon ko nukos panimay nga akong gidakan.
1: Kaya ano ha? Dili ba di matawag panimay ning atong gipuy-an karon? Siya. Dili siya ta makatukod og galihong pamilya. Puno usab sa kalipay og pagmahal kining pamilya nga atong gitukod, dili ba? Pero ngano man siya? Nga nobyaan ni mo ning tanan alang ni Papa ni mo.
2: Kay bisag unsay mahitabo, Papa paghihapon ako siya, Edward. Kung panalit mahitabo ni si mong mga ginikanan, dili ba din mo sila tabangan?
1: Oh, tabangan ako sila. Pero dili na ko isakripisyo ang akong pamilya. Ang tanan problema may solusyon. Huwag na may mong kalit-kalit na resisyon.
2: Kinilang ang solusyon nga ako nahunaunaan. Mahal kayo tamo, Edward. Og sakit sad para na ako nga biyaan kining panimahin nga atong natukod. Pero unta mapasaylo ko ninyo. Kinahanglan ko ning buhaton. Kinahanglan ko mapauli sa Pilipinas aron mabantayan nako si Papa.

0: Misuway pa sa pagpugong na ako si Edward, pero tibuok na ang akong hukom. Mupauli ko kay wailaing mubantay ug muatiman sa akong amahan. Naibaw ko nga nahiubos ang akong pana ug nakasabot ko sa gibati niyang kasuko. Pero ako na lang ang nabilin alang ni Papa. Di na ko kayang pasagda na lang siya. Sa sinugdanan, plano unta na akong mangita na lang og trabaho dinhi, pero nakadesisyon ko nga magtukod na lang og gamay negosyo aron nga ako ang magkupot sa kong oras ug na ako kanunay para ni Papa. Malipayon ko sa nimo na akong desisyon, mga idol, kay gikauba na ako ang akong amahan. Pero ang kuno na ako, bisan pa man kung kanunay kong mangumusta sa akong anak dito sa gawas, gisakitan paghihapon ko kay nasuko paghihapon ang akong banan ako. Dinhi na lang una kutob ug daghan kaayong salamat ning maong kay kayunan. Love, Zia.
1: I Hugot.
2: Kung naglibog ka man sa pagdesisyon, sunda kon unsa og kinsa ang mas mugat sa imong sitwasyon. Mahimong lisod pa kini sa sinugdanan. Apan sa ngadto-ngadto, mahapsay ra unya ang tanan. The Zia Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Zia, Carol Marie Hikain. Tatay, Marvin Caballero. Edward, Janjan Lara. Ruby, Marites Albores. Sa panulat nila ni Owen Villamor o Marites Albores. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Rantrax. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na ngawa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-laing ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interindyong kay kinahanglang operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mirman. Wala kong imbun na dinuot-untui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
6: Puti vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. Except for consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: 93.9 IFM.
9: Aikol!
10: Aikol! Hi! Balita! Suertres ug Lotto results!
11: Aikol! Suertres results! Alas dos! Zero! Nueve! Sa is! Idol! Nakaigo ba?

0: Ay, my dear, kusog gagani mo mang laban, no?
1: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
0: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
2: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
3: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol.
6: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 caps.

0: capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: 93.9 IFM!
4: Mapungan pa ni!
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3 for longer life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinayo sang aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
7: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 2:23 na mga idol. Welcome back sa Dear IFM.
4: Of course, kami ba ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon, mga idol.
3: Idol, sus! Nausa naman yung istorya ni Zia, oy. Nausa mo sa niyang bana po doon. Ay, nako. Gipapili. Naabot si Zia sa sitwasyon nga gipapili siya sa iyahang amahan o sa iyahang kaugalingong pamilya. Makaingon kita nga, lisod kaayo nga sitwasyon. Warang wala gyoy expert sa ingon ani nga butang idol.
4: Uh-huh.
3: Ang nakapait pagyod, ang iyahang amahan pagyod, bag-o ra namatyan o asawa.
4: So dapat una ta si Zia o katong iyang bana musabot ta sa kahimtang siyang papa.
3: Maunta. Labi na nga naabagoy mga signs ba nga pareha atong murag nakalimot nga iyang asawa wala na. Murag naabito sa stage or sa phase iya kinabuhi ba nga naglisod pagyud siya dawat.
4: Yes.
3: Unya ang batasan sa tununon sa kaistanan, huwag mo punta kay Bawa kung pila gay exact na edad ani, pero I think, huwag mo ginanagbasi idol kung pila edad, pero ang importante ba nga, sila unta to'y mas nisabot, gid bitaw?
4: Yes.
3: Pero may gani, kay si Zia, dear, step up, gid siya.
4: Mayroon dapat, kay, as long as, kay Bawa ka mga idol, o kinsa ng tawhana, o unsa ng tawhana para sa mong kinabuhi mga idol, nga imo jung kinahanglan nga barugan mga idol og imuha jung dapigan. Hala, go on gid mga idol, especially kun ang hisutanan ni kay sa imo nang maginikanan.
3: Correct.
4: Kay kung buto na naman mga idol, dili beta mo, dili beta mabuhi ang kalibutan nga kung wala tay ginikanan mga idol. Bisan pa mga idol og moingon pa ka nga way klaro, way ayo inyong ginikanan, but still mga idol, utang gihapon nato nila ang atong kinabuhi mga idol. Kay bisan pa o kanang imong ginikanan way klaro mga idol, pero gipadako gihapon ka mga idol ang kalibutan na. Ano lagi na kasimple mga idol?
3: Sakto gyud idol, usahay man gud no kung maabot ta sa point sa atong kinabuhi ba nga murag naan na nato tanan, nagmalampuso
4: yes
3: na ta, successful na kaayo ang atong kinabuhi, murag tanan na tong gusto ato nang nakuha financially, mm-hmm, or unsa pa na ang mga material nga butang sa mga kalibutan nun nga butang idol. Unya siguro appeal pod security and stability, feeling nato okay na ta ba niya. Pwede ra bitaw mapaagi og kwarta tanan, pero dili ba ya lahi gyud nga mapakita nato ba ang gugma o pagsabot nato sa itong ginikanan.
4: Correct.
3: Kay most of the time, labi na kung magkaedad ang itong ginikanan, ay dusus, labaw nga sa tununon. Nagkita nga anak, di takagets ba? Kay makaanat ang sa mukha sa dani mama, uy, gamay nga butang, mo ni mauna, di gud talikay nga makayaw-yaw, taba. Pero, kung atong balikan, idol, ang ilahabit ang sakripisyo,
4: ana,
3: nga gibuhat, gikan nga bata pa ta, hangtod nga nahamtong na ta.
4: Yes.
3: Kaya baka sa dato kadto nga sakripisyo nga buhaton, mm-hmm, idol. Di ba mo ni da kong pangutana diha?
4: Usahay gud mga idol, real talk gini mga idol, adi di kasi ko barkada. Usahay gud mga idol, kita mga idol ba kung mahimo bitan tang hilas ta kay mga idol ba? Hilas sa kita manuriya. Hilas ta kay tungod kay makastand naman ta sa ato ang
3: kagalingon. Kagalingon. Kail, oh.
4: Hilas ta kita mga idol ba nga do ang ato magini kanan dili man na sila inana mo muiboy ba
3: di sa sila vocal also diba?
4: Pero ikaw unta mismo ba, ikaw mismo nga even though you're successful enough right now mga idol, but still mga idol ibutang sa imong huna sa imong alimpatakan do, sa imong bukog ug unod do, o ngano nga nabuhi kaning kalibutan na o kinsa ang nagpadako nimo do. Ano na ginakaril tong do, mamanager man karon, madato man karon, milyonaryo man karon, mas natcher man karon mga idol, ug uban pa, ibutang na sa imong nahuna sa imong alimpatakan, sa imong kasing-kasing, duot pas unod ug bukog, nga di ta mabuhay ning kalibutan na kung wala atong ginikanan. Period.
3: Correct.
4: Real to.
3: Ang nakapait man gud, malimot na man gud ta usahay.
4: Especially kung naa na nimo
3: tanan.
4: Hilas na kita ba? Hilas na kita ba doon? Mga na po yung ubarap niya. Baya.
3: Pareho ko sa, di yung singon nga pag-judge, no, sa bana ni Zia. Pero, same singing, ano di eh, masuhol di ta.
4: Ba? Dili tanang gugma madara sa suhol do.
3: Correct.
4: Dili tanang kalipay madara sa kwarta do.
3: Actually, ang tinuod nga gugma diha ni mo mapakita sa panahon nga magkalisod na gyud ang sitwasyon. Yes. Same aning sitwasyon ni Zia. And para nako Zia, dili kaangay nga mag-guilty or unsa sa imong gihimong desisyon.
4: Kasakto man jud do.
3: Oh, nya. Naningkamot pud ka nga makabarog ka diha, I mean dire sa Pilipinas. Kay nabalik man gyud ka dire unya. Wais po din mo ang nahimong desisyon ng magnegosyo kay ikay tag-iya si mong time ba?
4: Yes.
3: Especially nga, imuhang amahan, nag-need good og more attention.
4: Mm. Namin ko usay mga idol good nga. Naay kay mamit mga idol, mamit and greet aning kalibutan na mga idol nga klase-klase nga mga tao mga idol ba? Naay ubang mga tao nga mamit ni mga idol, imong pasod, ipasulod si mong kinabuhi mga idol nga maayura kay mga idol kung sila ra ang inyong pirming iasikaso ba? Sila imong i-priority mga idol. Pero kung dili na sila, kung dili na sila ang imong i-priority mga idol, diha na dayon mga idol, diha diha dayon papilion ra mga idol, asa ka nako or niya. Nan karon ang question, kinsa man pud ang gipapili? Kinsa may gi-kumpara anang tawhana, for example sa bana ni Zia. Ang papa man ni Zia. Hello ha?
3: Di ba naingon nga kinsa lang?
4: Hello?
3: Importante ba nga tao?
4: Wala ba? Real talk ha? Ako, mga idol, gika mag states. And, yeah, you know, in sa states, mga di lang nag-gimika liberated.
3: What happened there?
4: Yeah, we're so liberated there. And normally, sometimes we neglect our elders ba? So that's the reason why the bana of Zia nakagawa sa itong mga reactions ba?
3: But oh, that is why.
4: Yeah, that is why. That is why. Why not that? Idol, real talk. Paano man ito ba? But, kasayam good mga idol, o inana na gani, itong, for example, katong banan ni Zia, kipapili siya. Sa imong tanaw, unsa may batian, for example, bailo, ibailo ang position ba? For example, ikaw ang kipapili ni Zia. Unsa may ma-feel mo nga, unsa man ni Zia eh? Unsa man ni siya? What may say, what may say kadang support system eh? Ano ba?
3: Saan ba ni Zia? Saan ba ma-question na lang ka ba sa October ng bana akong ipakasal?
4: Correct. Muna ako mga idol. Support yung second year bang idol. Bahala wala siya. Support yung second year. Sakto ko para niya mga idol.
3: Ah, sige.
4: Ah.
3: Wala gi mas makalabaw eh.
4: Sa ako ang pagbati, Danny mo?
3: Sa gugma na to sa pamilya.
4: Ah, okay.
3: Mga gina yung number one nga priority. Ah,
4: hello, Danny. Mama Norms ni Aiko. Diya og mi Papa Pons diya. Ni Aiko. Hello, yung talang diya. Hello.
3: Ako ba?
4: Ano na
3: sige. Dapa man? Pero tinood idol, ay dili na gid na angay nga i-question.
4: Yes.
3: Ang uban man good, diha na namusod no nga kinsa or sakto ba ang imong desisyon. Nga kanang tawhana ang imong gipili nga pakasalan.
4: Yes.
3: Kay kung sa kana nga part nga nipili ka sa imong pamilya, especially nga need jug ayo bitaw. May tatug kana bitong nag-atik-atik lang iyang papa or sana din ha kanang way ayo iyang papa niya
4: bisa ba way ayo eh kinahanglan gyud pagkamot
3: to think ha kato bitong ni sa tawag ana
4: niya sa
3: katong ni comment iyang papa ba especially sa pagpadako sa anak
4: sakto sa to
3: gani di ba
4: real talk sakto mo nga gyud
3: kana mo ina na idol ba usahay ang nakapait mong good pag naa mong good ta labi na naa gyud ta aning sapi no malimot gyud ta. Malimot ta kung unsa gyoy angay nga hatagag value.
4: Atong discussion to katong
3: correct.
4: Di correct sa papa ni Zia ba. Real talk mga idol ha. Sa mga naminaw karon mga idol. Yes, ako batang 90s medyo ko mga idol ha. O karon na real talk ha.
3: 90s di ganin.
4: Yeah. Bata. So na ako sa mga napa ko sa mga 30 plus. Wow. Ah, tawag na to dear.
3: Wala ko yung comment.
4: Wala, di ba? Bagay ito lang. Okay, 30 plus.
3: Kung man ko, 2,000 man ko.
4: Ako ba? Okay. Aril talk, mga idol, ha? Usay mga idol. Kita, mga idol, kita. Pagpadako sa itong mga ginikanan, mga idol. Muingon kita, mga idol, nga di ko ganahan. O ako'y makaanak. O na ako'y na'y pamilya. Dili ako inanion sa pagpadako. Dili ako inanion ba ang style sa pagpadako sa akong ginikanan karon. Kaya ba kay? Tungod. Kaya stick tuhon ka. Kaya na, but ang kanisabol, guidance yung tarong, may mayan ka, Kay tungod ikaw mismo di man ka gusto anak, kay tungod naka sinati man ka, and ako mismo na mo inana sa gusto una mga idol pag buliag angkol makita mo nga di na sa
3: buliagon di
4: ano buliagon ko pero sa imo habutan gyud ko ha ano mga idol ba so ani ha usay mga idol ba di ata masipat mga idol ba kay mo ana bitaw ta ha ako sige ko bunalan ni mama pagkatong pagbata nako ako ini anak di dagiri ko bunalan gyud kay dili lalim ang dili malim dili lalim ang bunalan nan karon ang dakong pangutana ana mga idol karon nga ikaw na naman kay anak. Wala ni mo gibuhat ang unsay gibuhat sa imong ginikanan nimo o unsay imong gibuhat sa imong anak. Ang pangutana, ang pagpadako ba nimo o ang pagpadako sa imong anak pareha ra ba? Ang resulta ba? Kay muna mga idol ba usay mga idol. For me ha ako mas mo prefer pag ko sa traditional way kay kato unsa pagpadako sa akong mama ug papa.
3: Real to ka. Bunalan ka.
4: Oh, real oh.
3: Paludhon ka.
4: Yes. Okay. Ako mismo mga idol dito bang gudi mo na ma-realize ba karon nga ako nga hamtong naman ko mga idol. Samot na akong pagbati sa undir hamtong gyud kay ni mga idol. Ano ba? Hamtong naman ta mga idol.
3: Mao ba?
4: Diyan di ba kamo to? Dili ka pila na gyud. Hapit na gyud mo upat ka toy ko.
3: Manabaho sa
4: to. Manabaho sa. So ani mga idol.
3: Indot ra ganahan nakiko si mga pastor.
4: Sa kong, nga pagbati.
3: Sa mga ibang pastor.
4: Ah, si. Ana mga idol ba nga usay mga idol maka-realize ka ba nga? Ang imong pagpadako karon usahay makaingkod. Mingon din ta ba? Narito mga alibay. Listen to you, pagpadako sa mga bataon. Garoon mga bata kay. Tungod, nagyo sila. Grabe din sila. Critical. Delikado na kayo. Yes, because sa imong tanaw, mauna imuhang reasoning because ang imuhang pagpadako sugod palang daan, imo nang gisukwahi, imo nang giopposite sa pagpadako nimo sa imong gikan sa pagpadako nimo sa imong mga sa pagpadako sa imong mga ginikanan nimo ba? So muna, wag ka muna, juga. Sus, lagi maul gitu. Sus, gak mga bataon karon, sus grabe lagi kayo. Grabe din, dadurun kayo. Because wa man good nimo sunda og unsa ang pagpadako nimo sa imong ginikanan ba? Tanawa. Ang pangutana, ang resulta ng pangutana rin mga idol. Kanang imong mga anak, kanang imong gipakadako karon mga idol, pinaagi sa imong paagi. Sa imong tanaw mga idol. Mapariha ba gyapon na nimo mga idol ang resulta? A few years from now, mapariha pa ba nimo ang resulta mga idol? Kay tungod lahi nga pamaagi ang imuhang gibuhat sa imong anak. Kay tungod di ka gusto nga makasinati ang imong anak sa pagpadako nga gibuhat sa imong ginikanan towards nimo nga karon himahimo nahimo kang successful and maka stand alone ka sa imuhang kinabuhi. Muna na akong pangutana diyan mga idol. And that's the big question.
3: Mauna, karon nga si Zia, makaingon ta nga, napadako ang isang tarong.
4: Correct.
3: Pili ang ganyan iyang mahal.
4: Correct.
3: And hopefully, ako manginaot lang ko kayo. Huwag mag ending ang iyang story, no? Pero, manginaot lang ko nga, sa bana ni Zia,
4: yes.
3: Unta ka nang, makasabot ka ba?
4: Yes.
3: Na, dili magod ni problema against ninyong kanang, dili ni angay nga kamong duha ang mag-away.
4: Yes.
3: Kung dili, dapat kamong duha ang magtinabangay. Niya, ang imong matabang karon aside sa, of course, financial, no? Kay naana may mga ipamati ni ngamahan ni Zia, pagsabot gyud og suporta. Maugid na. Oy lain.
4: Kunya dapat unta ang bana ni Zia, dapat ikaw do, ikaw unta nakasabot unta ka dapat do, kay tungod ang papa ni Zia do, hapit ta ba? Hapit ta ang final countdown ba? Ikaw ta mismo, imutang hatagan unta ang kanabitong few years nga nabuhi ang papa ni Zia nga maka feel siya og love gikan siyang anak nga si Zia. Dili nimo siya ang ngayon ta hikawan ang papa ni Zia nga maka feel o maka tagamtam sa pagmahal nga gikan siyang anak unta ba. Kay tungod dili ka gusto sa anak puhol ko ikaw na sad ang mahimutang sa papa ni Zia, for example batigo wala mo gitang tanan di sa kaganahan pud nga main anak pud unta ka nga biyaan sad ka sa imong anak kung matiguwang na ka.
3: Correct, no?
4: Karon para na tadu hadir
3: lagi karon sa bana ni Zia
4: na
3: gamay hangyo lang gid ni idol.
4: Dakala niyo, dakala niyo, daka.
3: Kamera eh.
4: Ada kamera, kamera.
3: Dapat konsensya.
4: Ada kuning kamera, konsensya deh.
3: Kamera kuning hangi.
4: Ada kamera, sige, sige deh, sige deh.
3: Dapat konsensya ba?
4: Ada dapat konsensya sige. Sabar.
3: nuktok medol.
4: Oh.
3: Sa imong kasing-kasing.
4: Bito.
3: Samo-samong pagpanuktok sa atong ipahigayong nga donation drive.
4: Mm-hmm.
3: Para sa mga biktima sa Linog sa Mindanao.
4: Yes.
3: Manuktok medol sa gamay lang. Gamay lang yung ayong hangyo. Sabta sa taong si Zia o okay. Suporta siya.
4: Na.
3: Unya, maningkamot ka nga mubarog. Mura kag single dad karon diha sa Amerika.
4: Mm. Odi siya gusto sa dili gud
3: og di nimo kaya pag hire helper diha na makamoy kwarta. Para nay makatabang kay ana ba ka nakinahanglan sa kanisiya. Sa unsa man nga klase nga panginahanglan?
4: Usa ni sampo sa kinahanglan sa mga bana ni sa isa sa pagpangga unsa man. Ako di ako ka feel ako kay wa
3: ako. Ako I can never really say anything at the moment.
4: Okay. So, ore na di. So, ate di anan doon.
3: Ate di.
4: Pero kani sir sila ati Dali sir na sila ati Dia.
3: Na kay.
4: Hello ni mo na ati Dali.
3: Hi Dali, mustam ka ati Dali.
4: Oh, hi kuno si Maigsoon sa Bohol o si Kuya
3: Lito. Mino de sila ron?
4: Mino.
3: Oy, salamat.
4: Kuya Lito ni mo ako mga anak. O mga silingan si Ate Dali ni. Ate Dali, ano tanda ko? Asa na po ilang branch?
3: Oh, asa niyo branch?
4: Asa na ko? Sa una, layo to naman. Kaya sama, sakiro pa ng helicopter niyong branch. Asa na po ito, Ate Dali?
3: Kasi katkaton yun?
4: Ha? Katkaton?
3: Katkaton.
4: Oh, ano ba? Hello, Ate Dali.
3: Salamat, Ate Dali.
4: Go.
3: Kuya Lito.
4: Sige. Balik.
3: Gamay lang yun, orang yun na.
4: Oh,
3: sabahan na ni Zia.
4: Ito.
3: Unta, maka, mata-mata, sige ka gamay ba?
4: Ito, maka.
3: Ano sige ka palabig tog ba?
4: Wala ka bitaw.
3: Company ong art, no? Ato yung code. Ano sa'yo, natuog ka?
4: Basta ako, pirmi lang yung gamata. Maghuhat ko si mong tubag yun.
3: Pirmi kang gamata?
4: Of course. Naghuhat ko si mong tubag ba?
3: Okay. Work sa tadi.
4: Ah, sige.
3: Rabaho sa tadi para smooth ang atong ang daloy ng traffic ko.
4: Sige, mga idol.
3: Alas 2:39, idol.
4: Aha.
3: And, kining bahina. Hatod ka na to sa Sister Sanitary Napkin. Labi na sa mga kababayan, available na sa mga grocery supermarkets, mga pharmacies, drugstores, and online shops, mga idol. Sama sa Shopee, Lazada, TikTok. And also, kinibahin na, hatod po ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Mapalit po niya ang Immuni Plus idol sa mga kadayang butika sa inyong lugar, mga convenience stores, pharmacies, and dako kinig tabang, labi na akong giubo mo, gisipon, gilantan, gipanuhot, nangapagaw, at doon gipamating over fatigue, lipong-lipong over tiko, imnigyod og Immuni Plus. 2:40 sa kahaponon, and ang atong swertres result, 096 mga idol.
4: 096.
3: Standby, alang sa atong kolor, o kinsa ka ang maswerte mo kada og.
4: 200 nga pa GCash, yung sa IFM USAM Megasoft.
3: Standby, again, alas 2:40 na.
0: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Hello, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Ay, balita. Suwertres o Lotto Results.
8: Idol, suertres result, alas dos, zero, nueve, seis. Idol, nakaigo ba?
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha? Huh?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
11: Sister's Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
12: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ay nakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan niyo pamati, maglayan niyo tudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niya ang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin niyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo kisiyo ng kilid, uman inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan mo ita pa ka-octubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus, well,

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamilod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
3: ka. DTX 500. Woo! DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
7: tulo pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9
11: IFM.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
19: 93.9 IFM.
20: Aikol!
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
25: Gaa, guys! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
27: Super Fiber! Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imu lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
6: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
7: 93.9
6: IFM.
8: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: Oras ay of alas 12:54 idol. And ania na, welcome back to your IFA.
1: Yes, sabi mo mga lang kulay duo kulas ug icon mga idol nga maghatag og colors yung kahaponon.
0: And congratulations to the winner, karong adlaw nga taga City of Sambagdoas Gua, the Lupa Cebu City.
1: Mhm.
0: Na si Jaylene Bakuli.
1: Jaylene Bakuli. Kadaog kadol og 200 ka pa GCash gikan sa IFM usa Megasoft.
0: Unya kay wa man tay winner kag hapon na po tay laing winner duha ka buk atong mananaw
1: Paldo
0: si Idol. Sige. Congratulations po ni Idol Petronio Johnson nga taga Tabunok Talisay.
1: Nakadaog ka daw og 200 ka pa GCash gihapon kay sa IFM usa Mega Soft.
0: Okay. Ang atong color.
1: Ang atong color mga kay blue red mga idol nga nagsimbolo siya mga idol og understanding og love or gugma mga idol. So dapat mga idol kung gihigugmay mo ng tawhana, dapat apilan gyud nimo og tinuoray nga pagsabot mga idol. Dili ka mahimong self-centered mga idol. Kay sa gugma dili dapat nga ikaw ra pirmi ang muhatag. Ikaw dili sa gugma dili pirmi ikaw ra pirmi ang makatagamtang sa gugma kun dili ikaw sad ang muhatag sad og paghigugma mga idol. Para magmalipayod mong duha.
0: And ang gugma nga tinud-anay idol, mag-involve gyud na og pagsabot. And pagpasensya, ilabi na gyud suporta.
1: Correct.
0: Dapat ikaw ang number one nga support system sa imong love.
1: Yes.
0: Sa imong lovey-dove.
1: Correct.
0: Okay. Alas 12:55 musunod.
1: Of course, Idol Boy key para sa IFM Balita sa hapon o sa gasa sa IFM mga idol. And then 5 to 6 Idol Chixi para sa Bisaya pa imo. And then 6 to 9 Idol Chixi lang yapon para sa gabi na ay. And then 9 to 12 Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Okay.
0: Kaya mga idol, and salamat kayo sa inyong pagpakikuban. See you tomorrow.
1: Dali Friday naman tomorrow eh. Mas pasara sa adlaw mga idol eh. Samot na kung nasa katubangan akong dear, paspas yung ang oras mga idol.
0: Inana man na di ka kabantay ba nga, paspas ang kito panahon. Kaya na-enjoy magun mo ang kinsa imong kuyo.
1: Na-enjoy di ba? Imong kuyo ron.
0: Ah, mas kagwa ko gahapon.
1: Di ba, karun ba? Ako po talaga karun. Enjoy imong kuyo ron.
0: Ah, syempre.
1: Ah, okay na.
0: Labi na katabian kayo.
1: Ah, oh, day.
0: Keep it up.
1: Ah, oh, day.
0: Ugo na sana. Ganahan ako ka ng lingkod ako ba?
1: Ah, oh, day.
0: Ganahan ako maminaw ako ni mo.
1: Naminaw, pag hindi mo minaw akong pagbati na hindi mo
0: lang. Ah, okay. Change topic.
1: Ah, sige ikaw. Sige.
0: Nice kayo, dear.
1: Ang saan ako pagbati?
0: Ang imong mga yaw-yaw karon.
1: Yaw-yaw, ano?
0: Mga tambag.
1: Oh, ba?
0: So, mga pulong na gikan si muhang kasing-kasing. Hindi,
1: oh.
0: Inanim ganyan si dear God, basta basang pamilya. Saman. No, basta pamilya ang isgutan.
1: Hindi, namin na dyan sa story. Hey!
0: Kada mo ko si mo intro ganina nga family-oriented ka.
1: Ah, ba? Namin na dyan ka
0: lang. Ito, nimo ako gamon ito.
1: Alam mo na ito.
0: Inan na kaka-importante sa kuwa.
1: Ah, mabuti.
0: Pero nga nung inani ang sound effects. Huwag support.
1: Hindi.
0: Musunod, Idol Boy Key.
1: Aha, para sa IFM Blita sa hapon, mga idol. O sa gasa sa IFM.
0: Amping kanunay and happy Thursday, everyone. Ugma, holiday, June 12.
1: Ala.
0: Yahay ang
1: kwan. Yahay nila, uy.
0: Uy.
1: Ah, muli nila.
0: Hindi ko masayo, ugma. Kaya wala traffic.
1: Ah, okay na.
0: Char lang. Sayo, okay. Gihapon. Amping kanunay. Happy Thursday, idol. See you tomorrow. Dili lang gihapon sa Dear IFM. Alas 12:07 na, kinibahin na hatod ka na ito sa Super Fiber. Labi na idol kung naglisod kag-dispose yung mong hugaw, naglisod o kalibang, ganahan, maminos-minos na ang timbang. Malikay ng colon problems o colon cancer. Imni o Super Fiber. Imo ra isago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig o niya. Imno ni mo 30 minutes sa di pa ka. Money hapon. And then after dinner, mas maayaw mo yun ang mong life extension vitamin D3. Ang pikadunay, idol, and happy Thursday.
1: Bye!
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.

na cousin Rin Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
5: Mapungan pa niya.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
18: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
19: Place your bets. Player or banker?
20: Player wins.
21: Enjoy your winnings.
22: Bet 88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
24: Tuhod. Siko. Hawa.
25: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw.
26: Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
27: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
28: DJ patulugin mo!
27: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
29: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
27: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
29: Hawak mo ang beat.
27: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
30: Ang Idol mo, DJ.
31: Ang tamis mas lati o labi mo gitik. Idol Mami Tik.
32: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
27: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
33: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
34: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
35: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
36: Ang tamis mong isi,
0: kusog mo abi-abi. Idol Tony.
1: Ang market man on the run, Idol B.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga White Corona, Inday Mabina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Pare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Bao naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagan pa.
0: Lo, uy. Giguto mang kumari, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Idol, atong oras sa IFM, alas 3:20 na, maayong hapon. Welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon, Dol. Karong taon-taon tutukan nato ang mga nag-unang balita, mga hisgotanan sa lokal ug nasyonal unya ang panahon nato, Dol, na di duyog ra gyud no kay maskin pa man sa mga pagsuway nga perting budakas uwan ganihang buntag, pero nakakatkat ra kita dito sa Bukid, Idol, sa Barangay Binalio. Og nabisita ang Binalio Elementary School og nakapang-apod-apod ta og mga school kits, hygiene kits, pagkaon ug uban pang tabang para sa mga kabataan-unan, Idol. Og niabot gyud og mga 500 ka mga kabataan tanang kindergarten to grade 6 ato ang nahalaran, Idol. Standby na ha mga balita karong taon-taon mo pahuway gamay si Buikya. May baw ako og asa mo dapita na minaw 0923-112-8701. Unya nga to ang mga partners sa tuang pasalamatan sa karong taon-taon. Standby, Idol, alas 3:21 na.
3: Ang oras gitod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisilima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. IFM. Balita.
6: Ikaw ba? Coffee lang ba di ay ka? Wes, regalohan din ang thermos. Mapungin ba ni?
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisipina rin ako ni Kimong anak!
9: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
8: Pag-ilubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
9: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
8: Hayde ni mayo! Kini ang angay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan pa ni.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: 93.9 IFM.
20: Napugnan pa ni.
21: IFM, balita sa hapon.

0: kids.
1: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth,
3: shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Zed Health Report. Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabitag o skabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: 93.9
1: IFM Balita
2: sa hapon.
3: Headlines karon.
1: IFM Balita.
4: Pizza unsi na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Webes sa mao kini ang uluhang tudling sa ato ang mga balita karong hapuna. German Federal President nga si Frank-Walter Steinmeier ang ikatakdang mobisita sa Pilipinas sa sunod simana.
1: IFM.
4: Samtang Davao City National High School, mibalik na og glasi human sa linog.
1: IFM.
4: Imbahada sa Nigeria, dunay panawagan nunot sa kamatayon sa usa ka Nigerian nga student athlete sa Ateneo. Sa balitang lokal, terminal og environmental phase sa Cordova Roro Port ni taas. Samtang usa ka shipping company nga nagbihayan paingon kamotes, may pahibaw na nga adunay pag-us-us sa ilahang plitihan. Atong oras sa IFM, alas 3:47 na. Standby karong taod-taod, detalye sa to ang mga balita. Unya, may hapon idol, once again ayaw kalimot, 0923-112-8701. Pahibaw mo asa mo dapitan na ka-tune in doll, 0923-112-8701 mga idol, 0923-112-8701. Let us know, nasa mo dapitan na ka-tune in. Sa inyuhang kauban din ha, idol. Unya, nagbiyahe ba mo? Hi to Rosemary, to Pakanyayan, to Jesus Celestial. Maayong hapon ninyo mga idol, ha? Maibaw lang gid mo asa mo dapitan naka-tune in kay para mag-rate mo na mo. Unya, salamat sa mga taga-Binalio Elementary School. Grabe ang ilahang pagdawat na to, idol, no? Ang paghangop nila sa to ang Team IFM and DYHP. Atol sa Uplan Balik Eskwela, ganihang buntag, idol. O, nakumanta, mga alauna na yun in town. Kinintos ka mga kabataan, ang itagaan na to, og mga school kits, hygiene kits, og daghan pa dol. Busa, salamat kaayo sa mga partners na ato ang katambayayong ayaw kalimot, ha? Binalio Elementary School, karong adlaw, ganihang buntag. Kaya kaghapon sa dito ta sa Sinsin Elementary School, mga bukid tarundol. Salamat sa George and Barbecue. Thank you kaayo ninyo, Miss Yuyet, Tabos Ian, at Teruena. Kaya salamat sa kaayo sa Kana Barkley Eatery ay ni Mama Ninita Don Simon sa Food Inc. Thank you kaayo Virginia Food Inc. Daghan kayong salamat ninyo mga idol. Unya ang tanang mga partner nato, no? Salamat, salamat kaayo ang Ubex Street, ang PCCI, ang grupo sa mga photographers. Ni uban pa gid nato si Ron Bulado, usa ka content creator. Talungan sayo diha, Ron. Action tag kisig-kisig kabalaka na dol. Alas 3:49, detalye sa mga balita karong taod-taod mo, sunod na. Ayaw kalimot dol, ha? Text na sa 0923-112-8701. Comment lang sa tong Facebook Live, naka-Facebook Live na ta dol. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Unya naka-share po na sa Buiki. IFM, hopefully dol, nga inyuhang ma-lili ang IFM 93.9 Cebu. Unya, lili apod ang Buiki IFM. Balikon ko dol, Buiki IFM. Hello sa to ang mga viewers. Hello sa mga nagliili sa to ang Facebook. Buiki IFM o IFM 93.9 Cebu. IPI Family, salamat. Virginia Food, salamat kaayo. Ato ang team sa Ag Hikers, thank you. Unya, murag naminaw karon silang James Alfafara ba? Salamat ikig hapong adlaw doon. Iuban sa din sila dito sa Sinsin Elementary School, ang RA Tech Laptop and Computer. Salamat kaayo, RA Tech Laptop and Computer. Thank you for tuning in. Amping-amping mo, idol Dong James Alfafara, and with your wife, Christine. Salamat kaayo. Amping mo, pero tira bang lainas panahon doon eh? Ting uwan na gidol? Pastilan mga higa. higala. Amping-amping ta sa kanunay mga idol ha. Kung ayaw kalimot, 0923-112-8701. Maantay laing tapangutana, tabi ka nang dahil sa itong mga balita. Doon kayo, usay bukat yung mga balita. Kanang, kung lang ba mga pangutana-pangutana lang kung sige nabuhi ko doon? Unya sa ato ang mga idol nga naka-tune in karon again sa mga nagpaminaw din na ha. Unsa may ako ang matabang ninyo mga idol? Minor mi permi while driving ang RA Tech laptop and computer diha na duol sa may City Central sa Talisay Dol. Pwede sa visit ilang page RA-Tech laptop and computer no kay makatabang na sila ninyo mga suking tigpaminaw ha. Unya ayaw kalimot idol 0923-112-8701 ay baw lang mag-asa mo dapita naka-tune in karon. Ya mungtana lang ko ninyo dol ba. Ibutang ta lang mga suking tigpaminaw, ibutang ta lang, ibutang na nato, ibutang ta lang, ibutang ta lang. Kana bang kana ganing panuhuton mo dol niya na ay hangin nga magawas. Mutugan mo o di. Eh ba, tingbog daw na ron. Tingpanuhot na niya. Nakapagawas kag hangin nga dili maayon. Kanang silent but deadly. Mutugan dili. Alas 3:52 na. Programang IFM, balita sa hapon. Eh, kini si Buiki, sitting in for Idol Tony. 3:52 na dol.
2: Hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa niya. Idol!
5: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. IFM. Balita.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa niya.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
14: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. 93.9 IFL.
3: Mapugnan po
4: niya.
2: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya na amjit time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Naadyo siya ma-improve sa imong hangdiri tutunlan na amagod siya'y vitamin C. Immuniplus Wellness

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: IFM Balita!
2: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?

0: samtang human nga nakadawat og mga reklamo. May pahibaw, ipagawas na og advisory ang usa sa mga shipping companies na magbihian paingon og gikan sa isla sa Camotes, ang Jomalia Shipping Corporation. May pahibaw nga aduna na sila'y ipahamtang 10% nga pag-usos sa passage fare. Gikan sa Danao padung Consuelo sa San Francisco o gikan sa Consuelo San Francisco pabalik sa Danao, effective karong Hunyo 15. Ang maong fair rollback na gipahibaw sa maong shipping company naghatag o kalipay sa mga pasahero apan sa wala pa sila may pagawa sa mga advisory karong adlawa. Napuno sa pagsaway ang shipping companies gumikan kay sa ilahang pagpasaka sa mga fare atol sa problema dito sa Middle East kung di nisakasad ang presyo sa mga krudo, petrolyo, guban pa ng mga produktong lana. Nipasaka po o miumento ang maong shipping company sa ilahang pritihana. Apan human sa paghinahinay nag-us-us na kabantay ang pipila ka mga pasahero nga wala gihapon may paus-us ilang pletihan ang maong shipping company. Atong oras sa IFM, alas 4:07 na, mao kato ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna. Sa nga ni Idol Tony, ako si Buiki, di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Katag IFM, balita!
1: Sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm, zap, con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
19: Sus!

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need to face for brushing every after.
5: Idol, atong oras sa FM, alas 4:11 na sa hapon. Again, sa to ang mga suking tigpaminaw nga naka-tune in karon, daghan keng salamat mga idol ha sa inyuhang pakiguban kanamo. And ayaw kalimot idol, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu on Facebook dol. O nya, pwede sad mo bisita sa Buiki IFM. Bisita asad mga suking tigpaminaw ang Buiki IFM. Hopefully nga makalili mo dol sa ato ang Facebook kuan po na to ang Facebook nga pages sa Buiki o sa IFM 93.10 o sa mga DJs sa IFM Idol. Unya, standby lang kay padayon gihapon ta nga manawat sa mga kinibang mga ticket sa gusto nga makakuha og raffle coupon kay ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol, abag ni sa mga tinunan, ato ang abag sa mga ginikanan, yawat na lang makatabang-tabang bugas, cash o nga ato ang mga pa-mountain bike mga suking tigpaminaw. Alas 4:12 na.
1: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
8: Ang Idol mo, DJs!
9: Ang tamis na sila, tik! O gabi mo, gitik! Idol, mami, tik!
10: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
13: Ang lami sa radio, Idol Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
15: Ang market man on the run, Idol B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
18: Ang idol nga white corona, inday na bina!
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety!
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub!

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na ta-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o da-grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: Idol! Ibutang talang ba? Kata ko pangutan na ba nga na ay panuhot, unya medyo lain imong tiyan, unya na ay kanang mugawas nga dili maayo. Musulti ka nga ikaw, di? Hi to 122, salamat sa pagpaminaw, Idol. Yes, Idol, basta sa pamilya, no, di yun na mutugan kung daghang tao doon, gikan na ni Marites Dres Argao. Ah, kung sa pamilya, di na lang mutugan, kinsa magitong nanimaho ni Rod. Astila, mga higala. Jesus sa Tugono, unya na, naminaw si Kuya Ren, naminaw via IFM Radio, IFM Radio, IFM Cebu, iradioph.com. Salamat kaayo. Idol Buiki, salamat sa inyohang pagbisita sa Binalio Elementary. Thank you kaayo, Lee Raople Ibanez. O sa tanang mga nag-comment o nagpasalamat ni message sa page, nagang salamat. Alas 4:21 na.
1: 93.9 IFM.
2: Magpugnan pa niya.

0: IFM Balita
1: sa hapon.
0: IFM Balita.
2: Idol, atong oras sa IFM. Alas 4:35 na sa hapon, dol. Unya, ato day greet kinay mga nagpaminaw, no? Nga nagbiyahe karon may hapon ninyo, dol, ha? Labi na sa ato ang mga driver o konduktor sa La Transco Mingla IT na minaw karon La Transco 122. Salamat kaayo pinaaging Idol Aiko. Amping mo di, ampingin tao na mo Idol Aiko, ha? Sa konduktor nga si Idol Dexter o niya sa driver nga si Junior. Na, mayroon ba kinamutunol sa mga school supplies sa mga bata sa Idol Aiko? Papa Pons, Mama Norms, murag andam naman sa Idol Aiko. Alas 4:36, Dol, standby. Karong taw-tawd atong hinabion ang mga higala nato from Pag-asa, Visayas. Unya, karong taw-tawd sa atong balikan, no, ang ato ang Oplan Balik Eskwela sa duha ka adlaw kagahapon sa Sinsin Elementary School o ganihang buntag sa Binalio Elementary School. Alas 4:36 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

Idol, alas 4:39 sa hapon. Latest update nato mga soaking tigpaminaw ba sa mga nakatune in din ha kay ang Iran sa Qatam al-Anbiya Central Headquarters may anunsyo dol no nga ang kompleto nga closure sa Strait of Hormuz sa tanang shipping lakip na mga oil tankers sa commercial nga vessels sa pagpasabot ani idol nga kanabang unsa man ni ikahuman ani posible na pud nga mosaka og balik ang presyo sa mga ina na ba magka problema na pud ta sa supply sus pastilan mga higala. Ang ilaha kunong gibasihan ani kay ang US may strike na pod sa southern Iran. Pastilan. Kanus sa amang tamahuman ani o niya ni usos-usos na maunta, balik na sad. Ay nako. At i-greet og balik ang mga drivers sa La Transco 122. Nagbihayan ko nung nagmingla IT Park na Minaw. Driver Junior og Dexter, Conductor Dexter. Salamat kaayo mga idol ha. Unya, naarabata sa mga modern jeep dol. Kato po punta na ganiha ba? Ibutang ka lang dol, naglaay ni mong tiyan. Kay panuhot-panuhot, bugnaw ang panahon. Unya, makapahungaw kag hangin nga dili mauba. Mutugan ka, idol, nga ikaw. O di ka mutugan. Pastilana. Shout out, happy birthday ni Annika Gail og Kimberly Cabanday. Happy, happy birthday! Happy birthday, idol! Ayaw kalimot ha, 0923-112-8701 na may greeting, song request ha. O pwede mo komento dol, ibutang ta, naibog na o lagi nga hangin diha dol. O niya, makapagawas kag, kuan ba, dili maayong hangin dol, mutugan ka nga ikaw o di ka mutugan dol. Idol, ang Trinoyan Trading, nakatune in karon daghan king salamat, alas 4:41 na.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM, balita!
3: Ikaw ba? Health Red Cell makaka, pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon, di ay, pahuay, ay, mayot. Mapungan ba di?
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: GTX 500! Mapali ang mga butika.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
0: Ang keratin na may plus.
10: Tuhod! Siko! Hawa!
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
12: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa ni.
15: IFM. Balita
16: sa hapon.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Proteksyon at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
26: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
27: Ang idol kong FM
28: 93.9.
29: IFM.
15: IFM. Balita
16: sa hapon.
2: IFM. Balita.
30: Weather.

Idol, atong oras sa IFM, alas 4.50 na, Hunyo 11, ato i-check ang detalye, no, kabahin sa ato ang weather update. Karon, kauban ang pag-asa, Visayas.

0: Idol na lang sa Pikas Linya, atong higala nga si Sir Patrick Ian Plimaco. Ato ang paminahon, ang weather report. Hello, Sir Pat. Maying hapon.
1: Hello, sir. Maying gabi. Isad ka na sa mga suking tiyo. Minaw, hugmahi ang atong pinakalitas. Pero kasi para karong nga adlaw. Pagkakarang nila tayo ginamonitor nga low pressure area sa sulod o sa gawa sa mga Philippine area of responsibility. And yung talimbahin po ang Southwest Monsoon for kining habagat kay Monsoon Padayon na nakapitan na sa may western section sa Northern Luzon. And para po sa atong forecast weather condition din sa Kabisayan, kita din sa Visayas kay nakasinati pa po panagsang mapanganurun na to sa mapanganurun ng kalangitan inamadanan ni katag-katag ng mga pag-ulan pagpanundugo kilat tungod niya ni localized thunderstorms. And po niya ni posibilite ang kasinati and crash floods or landslide labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan. And posibilite sa mga sinati ano yung mga pagbaha or dalit ng sungod sa labi na dyan sa mga low-lying area. And para po sa itong hangin o karagatan din sa Kabisayan, kita dito sa Metro Cebu, makasin natin tawag hinay na ito sa kasarangan na pagluro sa hangin. Nagitan sa Batang Silangan, Bagatan, and ang atong karagatan kay Malinaw na ito sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Atong karagatan kay Mota Obnusa, ngayang alas 8.18 sa gabi, and muna sa Manpud, ugmang alauna 24 sa kadlaw. Temperatura na ito parang adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And ang atong haring adlaw kay mo sa Lupino sa unyang alas 5 sa hapon. And mo silang naman po, noong mga alas 5.22 sa kabataan. The time is alas 4.52 na sa kapunon. And di alam pang kutub, di kanil sa tanda at ipag-asamakan. Pinisipat at prima po, maayong hapon ka na akong panan.
0: Sir Pat, galing na sinati na to, sir. Normal na ni kay ating uwan na karon, no? Wala ray ingon nga laing weather system sama sa LPA or bagyo.
1: Yes, sir. Correct, sir. Atong sinati, ilan na itong gagawin ng kadlawan nga kusog na pag-ulan is localized thunderstorm sa to. Kusog na pag-urus sa air, kusog na mga pag-ulan. And wala sa asakto, wala kayo ginamonitor nga other nga bati nga weather systems karong adlaw.
0: Dagang salamat, Sir Pat. Amping mo na sa pag-asa Visayas, sa aming hapon.
1: Dagang salamat. Amping, sir.
0: Atong oras sa FM, alas 4.53 na.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

Idol, ang nahitabo nga pagbisita nato kagahapon no sa Sinsin Elementary School o karong adlaw sa Binalio Elementary School. Murag mga gasa gikan sa IFM, gasa gikan sa DYHP o sa to ang mga community partners sa private sectors nga uban nato IPI ang SCB 155. Salamat kaayo kaninyong tanan sa pagsuporta mga idol no, kaya kung ato ang ipundol na agyod sa mga libuan ka mga tinun-an na dulan sa 1,500 ka mga tinunan ang apura nato og mga hygiene kits sa school kits, pagkaon no, unya adili lang sa kining ato ang adili lang kana bang sa usa lang ka tunghaan mga sukitik paminaw kun dili duha ni ka mga tunghaan mga idol no. So happy kaayo mi mga idol nga kanabang ang ato ang mga paglaom sa katilingban, ato ang mga puhon, may feature nga mga leaders, feature nga communicators, ato ang napahalipayan, ato ang nasuportaan no. Dari sa Sinsin Elementary School og sa Binalio Elementary School, salamat ninyong tanan. Lingaw kaayo, dili lang kami, dili lang ang mga IFM DJs, reporters, ang DYHP family, kundili hasta ang komunidad nga niuban ka nato, no? Ni tabang sila ka nato, mga idol. Salamat og salamat kaninyong tanan and God bless sa tanang partners nato. Next year na po, but this month, padayon tanga mutabang dol sa mga tunghaan nga nanginahanglan atong itunol dito og asa nato pwedeng matunol. Unya napay pahilot, libreng tupi, kasayawan tas mga bata. No, Sinsin Elementary School and Binalio Elementary School, unique kaayo nga mga geography kinaa sa ibabaw dol no. Bukid kayo, bukaw kayo. Unya ang pagtangas pa rito, sige malalim do. Oplan balik eskwela hatod sa IFM, kauban na DYHP kato ang mga partners IPI, Sir John Ray, Miss Marilyn, our IPI family. Salamat always sa unya Virginia Food Inc, ang ato ang Georgian Barbecue, ang ato ang Don Simon's Food Inc, unya RA Tech, a laptop and computer nilang James Alfafara. Salamat kaayo no. Unya Baldwin Celestial Creative Studio 87, Sir Chris Mamtata, thank you kaayo ninyong tanan ha. Salamat, salamat kaayo gyud. Unya ang mga ginikanan sad atong idu isagol tanan, mga naagyon sa kinintos kape nga ginikanan, ang nahilot, natupihan, unya katong mga items nga mga pang wellness no, mga hygiene kits. Salamat kaayo ha. Tinuod gyud no nga ang kabataan ang paglaom sa ato ang katilingban, sila ang atong ugma mga suking tigpaminaw. Salamat and God bless. And salamat gyud kaay kaninyong tanan mga idol no. Atangi po ang papremyo sa Hunyo ni Idol ang ato ang pag-abag sa mga aginikanan. Uy, PCCI ang grupo sa mga photographers sa Cebu City, ang Ubex Street, unya si Ron Bulado, ato ang higala ang content creator ni uban kaganiha, ang pundok barbero sa Sugbo nilang Nichelle Dacalo sa duha ka adlaw. Salamat ka ayudol, ang Nuwa Thai sa duha ka adlaw nga hilot-hilot na way undang uy. Ingon ana nga mupangga ang IFM og DYHP kay na hisakop man ta sa RMN. Maunay commitment, no? Dili lang ningon nga tiguang ang RMN kay mag 75 na katuig padung, no? Kundili ang wisdom nga naa niini mao nang pagserbisyo sa katawhan. Salamat sa sige og comment lagi sige ingon idol. Thank you dol. Wagi po as salamat idol. Unya, naagyapon tayo mga halaran nga mga tunghaan, mga turnover na lang sa mga ilahang specified nga gihangi sa atua. So dihang dapita mga suking tigpaminaw. Salamat and God bless. Musunod na Idol Chixie sa programang Bisaya Pay Imodol. Alas 5:04 na sa hapon. Alas 5:03. Kita-kits og mga adlaw, alas 4 sa kadlawon nato dalasay sa IFM Bangon na.
Unya alas 7 midyang to alas 10 IFM Balita sa Buntag Dol. Salamat, salamat ka ninyong hurot ha. Salamat kaayo sa pagsuporta, sa pagsalig. Thank you kaayo no. Salamat and God bless. Ayaw mugbiya Dol kay Idol Chicksy coming up next alang sa Bisaya Pay Imo. Dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita Idol. Bye for now. Ini sa Idol Buiki sa ngalan ni Idol Tony. God bless Dol.

0: grabe. Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger, daghan siya ka ng kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya kay effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Mafeel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immunity Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan puni.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
15: Makabuhay.
16: May buhay sa makabuhay.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
20: Idol, suertres result alas 5, 3, 9, 5. Idol, nakaigo ba?
21: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
22: DJ patulugin mo.
21: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naakiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
23: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
21: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
23: Pa-premyo
21: sa Hunyo ni Idol.
0: ang idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
24: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
25: Ang kiatan o sabaan, idol, Kurla, tig.
26: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
27: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
28: Ang market man on the run, idol, B.
29: Ang chikadorang sexy, idol, Chixie.
30: Ang idol nga bini, idol, Kenny.
31: Ang idol nga white girl, idol, Bina.
32: Ang laagan nga pretty, idol, Tweety.
33: Ang bugoy nga good boy, idol, Dub.

0: Ani ang ginagawa kong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisaya music?
0: Mo nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sunata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

0: Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
2: Bisaya by Imo. 93.9 FM. Mapugan Benedol Chicks in Idol. Programang Bisaya by Imo. On a Huwebes, Idol. Kumusta man? Uy, mga shout out. Shout out mga idol ha. Sa tanan ng mga nakachunin ka rin labi na sa mga taga-barangay Binalio. Atong naduaw ganina ang Binalio Elementary School. Kaabag o kauban na ito. Ato ang mga idol no sa IPI, sa Virginia, sa Ubik Street, sa photographers nga mga kauban na to ganina. Actually, long list, pero daghang salamat sa mga miabag para mahitabong malampuson ang atuang kaning partnership para sa Oplan Balik Eskwela, mga idol. 2 days na natong ipahigayon, nagsunod. Gikan sa atuang mga lagyo nga mga barangay sa Sugbo, sa barangay Sinsin, ingon man sa barangay Binalio, o sa mga estudyante, mga teachers, faculty and non-teaching staff. Daghang salamat sa inyo ang pag-abi-abi namo sa among pagbisita sa inyong mga tunghaan. Salamat kay sa ngatanan. And of course, padayon ang atuang serbisyo publiko no sa IFM 93.9 Cebu Diwe HB 612 nga padayon gyud ta nga makapakita og suporta sa komunidad pinaagi sa atoang public service. Shout out kay naka-tune in. Oy guys, miss you guys. Sa ungyod. Oi kay Chicksy. Garo kami nga sa imong OA nga kauban ni Rigar. Idol Tony and Digamo family nga naka-tune in karon din ha sa may Bohol, sa may Bohol dyan. Idol Tony! Girl, I miss you, girl! OA ka, ayo. Okay, imagine ang reaction ni Dito mo siya. Super OA or makatawa siya. Happy listening and good afternoon, Garitz. Ako aning Garitz Idol, si Idol Tony, no? And sa mga nakatune in karon din ha, Digamo family. I hope nga okay lang inyong kahimtang din ha, Garitz. And of course, kana bang malipayon imong sitwasyon karon diha sa Sagbayan, Bohol. Okay, excited naman among mommy to be. Mommy to be! Diba? Sound good? Oo, bitaw ay gar. Amping din ha, gar. Unya. Ang atuang bislong word of the day, kani idol, kuan medyo dili kay siya happy nga word, pero somehow, maka-feel po ta nga na ay ipakita nga sa pinulungang English idol, nag-focus ni siya sa gitawag na to concern or usahay medyo related sa mag-anxiety ka or nakay concern over something you cared about. You cared about! Social! Unsa man nga letter G idol, ang ato ang ipangita sa letrang G, no? Usahay mo, anak ka nga. Letter G siya kung unsay resulta sa examination. Oh, muna siya letter G. Unsa man nga letter G, no? Ang atong gipangita, ipadayag ang inyong tubag sa ato ang bislong word of the day sa numerong 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Gar, nakatawa. Kinsay kuyog ni mo, Gar, imong father. Hello, Tito and Tita. Oh, gusto mo yarn? Naki Tito and Tita. Hello, Posh. Posh! Bitaw, oy, napako ipopost diri, Gar, sa ato ang video, Gar. Hala, no? Inanagiday na minga. Huwag mata sa itong kauban, dol, oy. Ah, papa ni Lang Lang. Ah, papa ni Lang Lang dyan. Lang Lang dyan, dyan. Ah, ni Lang Lang. Ah, okay. Shout out ninyo din na ha, Digamo family. Mupadayon tas unahan mga idol ha, oras sa ayang kamala 5:26 na sa itong pagbalik dugang sunata. Ug, syempre, ipadangat na ninyong tubag. Ako nang basahon, shout out, greetings ug tubag sa letrang G sa pinulungang English, something you cared about or pwede said concern or pwede said ma-relate sa anxiety idol. Unsa mani ang atong ipangita. Hala, sige, dali! Padayon ta ha, oras sa ayang kamala 5:26. Alas 5:26 na standby. Gini ang programa ang Bisaya by Imo. Mapugngan pa ni
1: Timplang Bisaya. Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Ikaw ba? Sige niya naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan man na ikon ni mo sa... Yun ana na ikaw. Taroon! Mapungan ba ni?
4: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon, ana, uy?
5: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby, ha? Arisa!
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Sis, ganda ng hair!
1: Naka-empress!
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress? Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis! Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa niya.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang husay!
8: So easy to use, Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa niya.

0: 93.9 IFM, apugan pa ni, ah, uyab ta, pero dili ta magsaba, kay nga naman. Oy, kamo ha, niskwila lang mo din ha, para magkuan ha, tarungon ng school ha. Ano ba yung mga nang viral sa social media? Kuya, wana taan mo. Nasama ni uban ni mga kabataan-unan dol nga ilugar. Ilugar ang mga butang mga kiddos. Ha? School, school. Kunya na ng mga inana. Pwede na mag-crush-crush. Pero ay palabi sa gugma. Kalma lang. Okay, bawal. Bawal na bawal. Okay naman mag-relationship pero dili lang i-take into the next level, no? Kaya di pa mo ready ang mga inanang abutan. Reminder lang na doon, ha? Anyway, anito diri sa ito ang bislong word of the day sa letrang G. Unsa man ni idol atong ipangita, idol. No, sa pinulungang Bisaya, pwede na siya nagpasabot o kanang concerned or cared about, no? Unsa man ni siya, idol. Letrang G. Ingon diri si Marites Morris sa Bula sa Argao, Gia, kuno. Gia, bagyudol? Tangi ang inyohang correct answer later on. Shout out ni mo Marites More, daghang salamat. Ipadayag na inyong tubag, idol, ha? Sa atong numero, ayaw mo kaikog, kaya napatay kay higayunan para basahon yung mga tubag. 0923-112-8701. Anya, naka-live ta. Shout out sa mga nananaw sa itong Facebook Live. Mga idol, again, ato ang gipangita nga bislong word of the day is naa sa letrang G. Napo ni siya root word, of course. Pero kaninga letrang G nga atong gipangita, idol, nagpasabot kini nga kaning word is near sa worried, concerned, care about, or anxiety, no? So, unsa man ni dol ang atong gipangita sa letrang G. 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 5.46 na. Standby mga idol. Kini ang Bisaya pa imo kauban sa Idol Chick. Season 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
6: Ma, si Lola!
7: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
5: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: Pirmig kapangihi,
1: hanap kang pananaw,
0: ug pagpamilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. Woo! DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa.
6: Aga.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan to ni.
9: Aiko!
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga sinyalis kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw. Patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan to
9: eh. Ako!
20: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
23: Ang keratin na may plus!
24: Keratin Plus!
25: Ang keratin na may plus.
26: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
0: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay.
2: Liver Aid Pro.
1: May Silimarin. May multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liver Aid Pro.
3: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
4: Idol, suertres result alas 5, 3, 9, 5. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: kudiri sa balang. Idol, entad sa to. This long word of the day. Kaya wala tayo yung oras. Uy, overtime na check sale. Sa stress na. Idol, lang itong this long word of the day. Nga nagpasabot sa pinulungang Ingles. Nga worried about, anxious about, cared about, or concerned about. Kay, gikahingawa. Gikahingawa, idol. No? Nga nagpasabot o sa ka-feeling sa pag-express og unease or care regarding a specific situation, no? Duol-duol ni siya gamay sa worry or kaguol or sadness, baka ha kaning kahingawa nga root word meaning worry or anxiety. So kamo din ha, kung namo gikahingawa, hinahinay nang i-let go, inhale, exhale para at least ma-release ang pressure og tension, no? Unya nang ato ang tagaan o pabaw na itong kaugalingon, medyo positibo po na mga thoughts, idol. Once in a while para dili kay ta ma-stuck sa medyo bugat nga sitwasyon. Okay? Muna itong gabiin ay bisaya pa imo bislong word of the day na wrong na. Gabiin ay musunod na, idol. At ang ininyo ang atoang mga segments gabiin na ay, especially ang atong newest segment, ang atong gabiin na ay request. Karon pa lang ipadangatan ninyong request, idol, kaya basi kamo'y mapilian, kagahapong adlaw ra ba, kaya ang iyong request multo para sa iyang ex. Kamuon sa inyong request, idol, ipadangatan na sa atong text line para sa atoang gabiin na ay request. Standby mga idol, ako gihapon ang musunod, pero lain ang programa. Kaling programa ang bisaya pa imo mo balik ni adlong Lunes na, idol, kaya ug adlawa, rakraka ni Filimon kauban si Kulas nito. Stand by! Dali lang sa 93.9 IFL, mapugnan pa ni A.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
3: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong aha. Nagkoreang lawas mo ang potente, happy ka. Mabungan pa ni.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
10: Ako di si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mo labi na kay prone kay misa obo sipon ug sa mga kananghilan na. But pag suway nako sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyang effect niya. Dili bitaw ka dali na masakit. Immuni Plus wellness every day. Immuni Plus.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 93.9 IFM.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM!
11: Mapungan po niya!
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Salada.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni, kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa yun ang sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Maayong gabi isugbuan na natong IFM balitang weather pizza 11 karon sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Adlaw karon nga Webes Idol nasa pikas rin ato higala gikan sa pag-asa magtan Sir Patrick Climaco para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon. Maayong gabi Sir Patrick, unsay latest?
1: Hello DJ Kiki, maayong gabi sa Karnataka Bihanog sa tumasok yung tigamuna ug money atong latest weather update para karong gabi yung naog sa musunod nga adlaw. Ang pagkakaroon nila tayo low pressure area na kita sa to. Sulod or gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. And sa lingbahin dyan yung Southwest Monsoon or kining habagat, kaya mo ni siya ang nakapitipar sa may western section of Northern Luzon. And para naman sa itong forecast weather condition din sa Kabisayan, kita makasinati ito sa nagsang mapanganurun. Nato sa mapanganurun nga kalangitan, inubanan na ng katag-katag ng mga pag-ulan, pagpanubugo, kilat, tungod nga ng localized thunderstorms. And tungod ni ani, posible ta makasinati aning flash floods, landslides, labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan, and posible po ta makasinati ang mga pagkilit ng mga pagbaha, labi na sa mga lulay ng mga lugar. And para sa atong hangin o karagatan din sa Kabisayan, lapit na din sa Metro Cebu, kita kaya makasinati kaginay nga to sa kasarangan na paliguro sa hangin, nagikan sa amin ng silangan, at to sa amenan, and ang atong ay habagatan silangan, at to sa habagatan, and ang atong karagatan, ay malinaw na to sa kasarangan na to ang mga agbalod. Ang atong karagatan kay muhuna, mutaob ni Sal, unyang alas 8.18 sa gabi, and mo kung nakangatod, umang alauna 24 sa kadlawon. Temperatura na ito parang adlaw is na sa 27 to 33 degrees Celsius. And si Haring Adlaw kami sa loob, kaganihang alas 5.5 sa kapunon. And mo ito, silang naman po ni umang alas 5.22 sa Cebuan Pago. Philippine Southern Time is alas 5.24 na. And diha lang kaputog, hindi ka na sa Batangas, di pagkasamaktan. Hindi Patrick Climaco, maayong adlaw ka natong banan.
0: Daghang salamat Sir Patrick Climaco. Thank you sir. Sa imong live update idol inyo nidunggan atong IFM balitang weather karong gabi una nga hatod kanato sa EXL Plus Coffee Mix. EXL Makabuhay Plus Coffee Mix idol, kay balu mo idol nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kay kung wala pa i-try gyud ninyo ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon nasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud ni idol. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini atong IFM Balitang Weather, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Idol Standby, kini nga po si Idol Chixi sa programang Gabi na Ay. Once again, maayo gabi sugbo, Idol Chixi ni Idol ang Chikador ang sexy sa gabi na ay di na kumaglangan karon pa lang idol giauhag ang tanan kung ganahan mo nga maplay ang inyong requested song ug mapadayag ang inyong gibati on air pinaagi sa usa ka awit kun naamoy gustong i-request. Tagai sa kuga background kung anong kana inyong gustong i-request idol no. Pwede nga i-dedicate ninyo sa usa ka individual, inyo ning ihalad sa inyong higala, pamilya, inahan, amahan, igsuon, pwede ihalad sa imong friends, family, loved ones, ex-boyfriend, ex-girlfriend, panguyaban, naibgan, pwede ragidol. O gang imuhang mensahe, lakip na imong requested song. Ipadangat o i-text sa text line 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701 para sa Gabi na I request. Unya, syempre, unyang taon-taon, dugang sonata, alang kaninyo, di na kumaglangan, dayon kay nagsugod na ang atong Gabi na I hangtod alas 9, dari lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni Oras IFM. Oras is 27 na idol.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Ikaw ba? Anak-anak pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka surang mapatay. Huwag tan mo, ma. Papunan ba ni?
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa
13: 93.9 IFM.
14: Apong panpane!
15: Aikol! Aikol!
16: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
4: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM.
8: Aiko!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: So

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa, 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang lagban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon di gamit. Kahit gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
5: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang turakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, ganagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500, ako na yun gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: na ayo na
0: ako. DTX 500
1: mabalik sa mga butika.
0: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM!
5: Pumpanpune!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo.
17: Smart 2.
16: Plato at kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for every day.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit pa. Para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahid.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. 93.9 IFM.
5: Pumpanpune.
4: Aygo!
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
19: Charm, tap, car.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
21: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: masarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinimdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
26: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
27: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
28: Idol, suertres result alas 5, 3, 9, 5. Idol, nakaigo ba?

0: no on hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM na puno.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Magayong gabi isugbon at itong FM Balitang Traffic Idol. Ito yung ipaningkamutan nga makalusot atong tawag sa Cebu City Transportation Office. However, wala gid nakalusot Idol. Nonetheless, ang atong padayang nga pahimang no, labi na sa mga motorista to drive safely Idol. Magmatngon po tadol nga di po tamo counter flow, baka mo overtake sa mga lugar nga dili dapat ika-overtake kan Idol. Kay paglikay naman lang sa disgrasya Idol o sa uban pang pwede kang makakos og traffic Idol. Drive safely sa kanunay atong mga motorista, ingon man atong mga pedestrians nga adto og mutuman sa traffic rules, mutabok sa saktong oras o panahon para dili po ta makadisgrasya sa uban. Oras sa IFM alas 9:58, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi ina Idol. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni
3: This time check is brought to you by Blemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
5: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin Plus!
0: Ang keratin na may plus.
12: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!
13: Idol! Idol!
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!
13: Idol! Idol!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado.
20: Dentado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ECS!
22: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong magstress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
25: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Ang idol ko FM
28: 93.9
27: IFM.
29: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
30: Gabi na ay!
29: Gabi na ay!
31: IFM.
32: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
0: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang beat.
2: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
6: Hong-hong sa Bayot-Buwang.
7: Mayroong gabi ka na mga idol, ano ba kayo magalas akong sa Bayot-Bikal lang?
6: Idol! Nakaigo ba?
8: Langit nun namong amahan, tinubdan sa kinabuhi.
9: Mapunggan pa ni, kay bad trip kay Kurumpre.
10: Sa trabaho?
9: Lagi? Igo-igor pag inusuldo?
10: Aani na lang. Di ay baso.
9: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
10: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
9: Ayos ka, pre na. Prank ko na.
11: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
12: IFM.
13: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie. I got

0: pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Unsa man ay mahitabuan ang pa-premyo sa Hunyo ni Idol sa mga wala masayod. Karun pa lang, pakusgin na yung maradyo kay basin ugma puhon sa di pa mag-draw. Aba, basing ma-appel pa na inyuhang mga tickets, Idol, because every time nga masakpan mo nga naka-tune in sa 93.9 IFM Cebu o naka-follow sa mo sa itong official social media page sa IFM 93.9 Cebu, namoy kay kayo na makadawat og ticket and that ticket para na sa ito ang raffle draw for a chance to win bugas, cash, og brand new bike gikan sa City Avenue Bike Shop. So mga idol, og managin ang first draw. Ang first draw June 12, naputi ikaduhang hugna sa draw June 26, puro na adlaw nga Biyernes. At ang ininyo idol ang atong mga raffle draw tomorrow na na ang ato ang first draw kinsa kay unang maswerteng mananaog sa papremyo sa Hunyo ni Idol. And again, sa mga idol po nato din na gustong mo padayag sa ilang gibati pinaagi sa pag-request o kanta, idol, ayaw ihikaw sa inyong kaugalingon ang kahigayunan nga mapadayag ang inyong gibati sa kinailagman sa inyong kasing-kasing. Pwede ninyo ipadangat ang inyong requested song, pakapinipod o message, idol. Kung parang kung kinsa na, idol, no? Mensahe pod, no? Para sa usa ka tao ba na nga imuhang halaran sa imong request, ingon man unsa man ang imuhang hingpit nga mensahe ngadto kaniya. Oh, message ba para niya? Pwede na imong ipadangat sa atong text line kung nakay higayon na mo text din ha. Or kung wala kay pang text, pwede sa kamo comment kay nata i-post ron diri sa atong page sa IFM 93.9 Cebu 0923112871 sa text text line, idol ha, niya comment sa IFM 93.9 Cebu sa inyo ha mga request. Lakip na po ng mga mensahe, idol ha. Atong masahon dul kanig yung mga mensahe pod niya dala pod sa kantang request. Kung mauwaw chiksi, kung mauwaw mi unsaon man, shy man ko. Pwede rin mo private message na ko, idol, DJ Chixie on Facebook, DJ Chixie. Okay? So, muna ang ato ang gabi na i-request. Unya na ng taod-taod, so na mo pila ka minutos, idol, kaya mag-post man ta din ha. Comment na dayon mo, pakapini og mensahe. Na na may mini-request diri. So, atong tanawon, mapilian ba ni, mo ni ma-play. Okay? So, para na sa requested song ni mo, message ni mo, gustong ipadayag, dili masulti sa mga pulong, pero pwedeng ipaagi sa kanta ang imuhang gibati o gustong ipadayag ngadto kaniya, idol. Inausahin na naman na good. Diba, dili ni mo masulti, pero na kay mga gusto nga mga songs, kaya ng mga songs mo na reflection. Reflection! Sa imuhang kinabuhi karon. Eh, ba kayan, chiksi? Uy, ganina patang buntag nagpagarpar doon. Ay, actually, more on sayaw-sayaw, Jod, ganina. No? Salamat data sa itong mga nakauban ganina sa ito ang Oplan Balik Eskwela diha sa Barangay Binaliw, Binaliw Elementary School, for the teachers and non-teaching staff, and for the students and parents, salamat sa inyong pagdawat na mo. And of course, IPI, thank you IPI, and of course, ang ito mga Higalas Virginia Food Inc., Quebec Street, ato mga photographers, mga barbero, ang ato ang mga libreng massage, uban pa na mga kauban na to, mga Saag hikers. Oh, uban pa. Daghan tudol tas kay linya lista sa mga ni abag sa ato ang kausa, idol, to help reach the communities para sa ato ang Oplan Balik Eskwela. So daghang salamat gikan sa kasing-kasing sa IFM, DYHP ug RMN. Thank you sa atong mga community partners. Mapadayon tusunahan mga idol. Gabi in a request atong pagbalik atong IFM Balita News Bites. Unsay latest mga idol sa nasyonal ug lokal nga mga balita. News Bites na atong segment later. Daghang kayo kining ato ang programa Siksik kay ni Idol. Muraga, liwat sa galing ko, DJ Siksik. Tamchicks, tambok pero siksik. Ah, charis. Ito ay, tamchicks, tambok pero chicks. Idol ha, sa atong pagbalik, atong gabi na i-request, so napakay oras ha, 0923112871, mensahe, lakip na ang requested song para atong ma-play niya. Oras sa IFM, alas 7:26 na, stand by, Idol Chicks and Chikador, ang sexy sa gabi na ay, dire lang sa 93.9 IFM, mapug ngan pa ni
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisilimarin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Abinara magkasbalay, no? Di na sa kakabang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manutbrush. Na, ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangyanta ni.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-empress! Nakaka-impress!
8: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: 93.9 IFM.
11: Aygol!
12: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal.
18: Anak, unigin mo anak!
19: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
18: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
18: Hayin din mayo! Kini ang angay ka din mo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
20: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: 93.9 IFM.
21: Aygol!
10: Aygol!
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

93.9 FM. Mapungan pa ni Idol Chick Cine Doll sa programang Gabi na I and again. Oo, ako na ugma Idol Independence Day. Oo, Independence Day ugma. Pero ugma po dato ipahigayon ng ato.

Idol, may gabi na nasab sa atong segment ang gabi na I request sa mga ni request og kanta pero wala man nahatag ang mensahe. Masin ugma ano ma. Ugma inyong mahinlo inyong message para atong imo padayag ang imuhang mensahe ngadto sa usa ka individual, pangahasi mo kaugalingon. Tagaig description dol kung anong kani ang imuhang request. Sama na lang sa requested song karon. Gusto niyang ipadangat ngadto sa iyang naibgan. Nagit siguro sa kinabuhi, idol, no, na kay maibgan, pero kanang imo naibgan sa lain pod na ibo. Muni ang requested song sa usa ka individual nga may gustong mensahe para sa iyang naibgan, nga itago na lang sa pangandaw nga Carl. Hi, Carl. Para nimo ning akong gustong i-request. Request ko kanta sa gabi ina ay nga pakisabi na lang. Alang kanimo. Alang kanimo nga sa layo akong gihigugma. Bisan pa man, ug ang imong kasing-kasing, dili para sa ako ah. Siguro, naadyo'y mga butang sa kinabuhi. Nga gustuhon man ato, dili gid maato. Pero timan ni Carl, bisan pa man, o dili nimo masuklian akong gugma diha kanimo, akong gidawat ang sitwasyon. Munang pinaagi sa kanta, gusto na ko'y padayag kanimo. Naipog ko nimo, bahala og dili ako. Bahala og di ko nimo makit-an. Sa layo, ikaw ako ang gi-admire. Pero diri na lang kukuto. Ang mo-admire ka nimo. Kay kay balo ko, nananapog kay laing naibgan, Carl. Munang Chixi, request ko og kanta nga, pakisabi na lang. Kay pakisabi na lang ka, Carl, nga ganahan ko sa iya. Naibog ko sa iya, ha? Bisag pag nana siya'y laing gusto. Daghang salamat. Itago na lang ko sa pangan nga Jen. O para kang Jen, nga naibog kang Carl, ani-anang imo requested song, pakisabi na lang by Aiza Segarra.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 kang! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. And polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulong ng DTX sa sugar.
3: DTX 500!
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
11: Aikol! Aikol!
12: Washing machine? Believe sa Pride washing machine detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
15: Charm! Fabcon!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS
1: 93.9 IFM.
2: Aikol!
11: Aikol!
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
0: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko ang Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sad siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: IFM, balita,
3: lokal ug nasyonal. Mokini ang IFM.
2: IFM. IFM, balita. IFM, balita.
4: Mayong gabi, Sugbuan. Ayan itong IFM Balita sa gabi na ay pit sa 11 karon sa buwan sa Hunyo to 2026. Adlaw karon ang Webes Idol. Sa detalye sa itong Balita Idol, sa Balitang Lokal News Bites, giaresto si Byron Garcia, kinsa igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia, sa dakbayan sa Talisay, karong adlawa, Hunyo 11, 2026. Subay kini sa naisyo nga warrant of arrest, batok sa giingong violation niya sa Safe Spaces Act o may kalabutan sa Gender-Based Sexual Harassment Act.
2: IFM, balita!
4: Samtang sa laing bahin, Idol, hisgutan taning padayon gihapon nga pagpangita o igong rason sa mga sports enthusiasts and of course katong pamilya mismo sa mga mitaliwan nga basketbolista nga si Rene Barteboña o Divine Adelay.
2: IFM, balita!
4: Mitambong sa candlelighting vigil para kang Rene Barteboña o Divine Adelay sulod sa Ateneo Manila or Ateneo de Manila University sa Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Nasayran nga maokin ang pinakauna nga pagpakita ni Baldwin sa publiko human ang insidente sa pagkalunod sa duha ka basketbolista atud sa ilahang team building. Samtang miluwat og pamahayag ang Ateneo de Manila University nga may kalabutan sa maong issue sa wa pa paggawas og hinungdan kung anong wala pa sa misaysay sa iyang bahin ang Ateneo head coach nga si Tab Baldwin. Matud pa og iklaro sa universidad nga ilang gihangyo ang maong coach sa dili pagtingog kalabot sa maong panghitabo isip pagtahod na usab matud pa sa mga opisyal nga proseso og imbestigasyon.
2: IFM balita.
4: Mokato atong IFM balita sa gabi na Idol na news bites nato nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 na kini sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin Idol mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likayan nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa adto na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:04 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Ina Ay. Kini si Idol Chixi. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
3: Ug maukad to ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
5: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay panileviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9 IFM.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. ang keratin na may plus.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ECS 93.9 IFM.
10: Mapunggal po ni!
16: Aygol!
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabakianak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Day by day begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
3: Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo
3: Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa yun ang sweldo.
2: Aani na lang. Kaya baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prangko na.
3: Kapi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

93.9 IFM.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: IFM Balita
3: Showbiz.
4: FM. Mapugngan pa ni Idol Chick Sinidos sa programang gabi na ay Dong Diggy Diggy Diggy Dong Diggy Diggy Diggy Dong Diggy Diggy Ding Dong. May nakasayo, nagitawin mo yan ang Ron Bolado Jr. Idol. Oo. Na late ako na-discover ang among pagkaparinti. Pero ito yung mag-DM. Mayong gabi, Ron Bolado Jr. O sa itong mga nakauban niya. Sikat na bigkini nga ka na bitong influencers, social media idol. Sus, grabe ka ng mga artista na mga kuana ni Dol. Levelings. Ayan, ape siya sa ato ang kuan ganina. Maplan na balik eskwela. Anyway, moving forward, idol, speaking of artista, kini si Ellen Adarna, perting talk of the town, dyan kini lingaw, dyan kaya mga tao sa iyang mga revelasyon, idol, sa kuan on one ni Melay Cantiveros, kini kuan on one, kinumto mo ato before, pag-launch, ani kuan on one, ni kuan magani ni si Melay, ni bisita diri sa IFM, no? Unya, kining kuan on one, idol, syempre, sa naka-entertainment show online, ang mga bisita ni Melay, mga Bisaya, adangan mga kayo mga artista, celebrities, or known in their field, nga mga Bisaya, nga to, anas kauluhan. Usa na ni anas si Ellen Adarna, diin, iyahang gibutyag ang kanibitong rason kung anong na Temple of Leia. Sige, pangutan na siya ni Melay kung ano kunong na Temple of Leia. Matod pa niya, diligyo ko na siya tourist spot to begin with. Kuan ko na siya, idol. Kanang para ko na mabutang ang mga gamit sa iyong lola, nga mitaliwan nga si Leia, nga dili malabay o dili mabaligya ang iyang mga daghang mga kagamitan. So, hinungdan, nga gipabuhatan sa iyang lolo o Temple of Leia niya. Eventually, kuno, daghan namang nibisita. So, eventually, nahimo na siyang tourist spot. Nice kayo ka-informative kay idol. Isip mga Subuan nun nga na-share po na ni Ellen ang background ang Temple of Leia. Kadangan na ba dyan kayong mulaag, ana, idol, makaadto ka na. Kado namang Temple of Leia, diba? Nice kayo. Niya. Apart, ana, gishare po ni Ellen ang mga words of wisdom sa iyang amahan nga to kaniya. Hinungdan ko nung isog kay siya dol, kay gina siya sa iyang papa nga, diligid siya dapat muhilak og lalaki, kay dilira ko na siya masayon-sayon. O, diba? O sa mga makaingon tamo ding isog si Ellen Adarna, kay ingon ana po di ay ang iyahang pagka-brought up sa iyahan, no, ang mga words of wisdom sa iyahang ginikanan iyang amahan, to be specific, nga diligid siya dapat nga maghilak-hilak lang. Kay sa una ko no, pagkatong na-inlove siya, katong bata pa siya, pretty ko no niyang hilak-hilak. Motong giingnan siya si ihang papa nga, dili ka dapat mag-ingon-ana, dili ka magsayon-sayon. Ah, dili ka masayon-sayon. Diba? Informative kayo niya, first part pa to doon, no? Kayo mo nagtaas-taas, gudin yung natabian ni Ellen o ni Melay sa maong show. O makaingon po tanga, ma-proud po tanga mga Bisaya idol, kay we are well represented. Ngad to idol sa Manila. Karon manggod, mas daghan na o open na kaayo ang mga industriya sa mga susama na tong Bisaya pod, no? And the likes nga natay on dialect unya mas ma pasabot pa sa kadaghanan ang atua pong kultura og mga naagian, o, di ba? So nice kay nga chika Ellen Adarna, o, di ba? Kamo dol, no? Unsa man yung mga nakatuna na words of wisdom sa yung ginikanan idol. Kanang kikuan ingon tanga kanang kuan di ka masayon-sayon, no? Sana all. Na, gindi kita magpasayon-sayon dol, mga Bisaya, good ta, no? Anyway, idol, moving forward. Muna itong IFM Balitang Showbiz, ining tungura ang atong IFM Balitang Showbiz, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus or EXL Makabuhay Capsule. Mga idol, nangita ba mo nga mahimo ni mo nga kasama sa pag-atiman sa imuhang panlawas? Paminaw idol, ha, kay anian ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong angkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, makaangkon na or maangkon na nimo ang mga benepisyo sama sa makabuhay, moringa, shitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate kay kini 17 in 1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas ug tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Oras sa IFM Idol, 8:31 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Ina ay kini sa Idol Chicksy. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatakay FM Balita.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ikaw ba ang abiminyo na puro na lang yun kagilok? Walay kilig, pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan ang problema o kalisod. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
6: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
6: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWLC Kids.
2: Sis, gisapat lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: 93.9 IFM. Pumpan-pun-eh.
6: Huh? Idol!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-Empress? Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
9: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
6: Pumpan-pun-eh.
5: Idol!
14: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget?
16: So-so!

0: 93.9
1: IFM. Hello, wait. Nauksa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
4: Gabi na ay!
3: Gabi na ay!
5: IFM.
6: Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
11: Aikol! Aikol!
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
15: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
14: Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
17: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
18: 93.9
17: IFM.
19: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay.
20: Gabi na ay!
19: Gabi na ay!
21: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: ...93.9 IFM! Mapugan pa ni Idol! Uy, daga naman mga balita ni Sulod Idol. Uy, anyway, wala na tayo igong oras, pero sa dili pa ko hingpit mo ba't si Bat Idol, no? Magpasalamat ko again and again sa tanan na to, mga idol, nga nakauban na to sa ato ang Oplan Balik Eskwela. Grateful ka ayo midol sa IFM o sa DWHP, sa ato mga community partners, first and foremost, IPI. Miss Marlene, thank you so much, and team! Diba ko namino ang kames? IPI, thank you so much. Virginia Food Inc., thank you so much. Ubique Street Photographers Club of Cebu. Nuwathay, dagang salamat pundok. Barbero Susugbo, George Ann Barbecue, Don Simon's Food Services, Agrico PH, SCBC 155, Unique Weddings, Creative Studio 87, LFT Transport, Ganina, Sit Angels, thank you so much, Team Saag, and the rest who came to help and join our community para sa atuang Oplan Balik Eskwela. Mga idol, ugmang adlaw usab ang atong papremyo sa Hunyo and yung kalimti ang atong first draw for a chance to win bugas, cash, og brand new bike. Gikan sa City Avenue Bike Shop. Idol, wala na ko igong oras. Magpasalamat ko ninyo sa inyong pakiguban-uban. And of course, tonight, atong prayer lang yun, no, is kanina na feel yun ako, gratitude lang yun sa kasing-kasing. Kaya kung magtinabangay, daghang yun tagpadulingan, no, and we thank God for that, kana bitawng guidance niya, nga makahimamata, nga na yun yung bata, ganina, nga nihatag siya buwak na mo, no, sa mga girls, yung itagaanog mga buwak. Thank you kayo, little girl. Kaya nice kay nga pamatiyon nga na-appreciate po sa mga kabataunan, no, sa ato ang kausa, sa ato ang public service, idol. Unya, we thank God sa mga tao nga willing mo help and give their time. Time is very essential, dol, sa tinuod lang ang kada oras, kada segundo, kada minuto importante sa atong kinabuhi. O kung nihatag ka o nigahing kag oras to do things and good deeds to the community, dako na gyud kay nang natong pasalamat. So thank God. Atong prayer is for Thanksgiving, idol. So hope you join me. And after this prayer, musunod Idol Dabs, Kumbati sa Gabi featuring What's the Style diri sa IFM coming right up. Oras sa IFM, alas 9:00 na, ania ng atong pagpamalandong time sa gabi inay.

0: Nanonood siya naman ng akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
6: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
1: Mapunggan pa
7: niya. Icon!
8: Icon!
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS 93.9 IFM.
1: Mapunggan pa niya.

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36. Si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay, ayon sa katotohanan, ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi no Zaba kaninyong tanen. Kumusta inyong adlaw ang Webes mga idol? Pizza unsi karon sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta nga tuang mga idol diha nga nagbiyahe karon ilabi na gyud sa tuang mga idol nga ni sikay-sikay usab. Sa tuang mga idol diha nga nagbuhat og mga butang para sa kaayuhan sa ilang mga tagstag sa mga pamilya og mga minahal sa kinabuhi maayong gabi kaninyong tanan mga idol and welcome nini nga tuang programa nga IFM kumbati sa gabi mga idol. Karon totoon mga idol, ato na sa ning basahon ang lain na usab nga suwat tampo gikan sa tuang usa sa tuang mga idol nga tuang sukit tigpaminaw nga nagpadala gyud ning iyang mensahe tungod kay naa siya mga nasinati nga dili maayo sa kinabuhi. Sa kantong na ay mga nasinati diha nga dili maayo sa kinabuhi nga dunay kalabutan ilabi na gyud diha sa mga relasyon. Andam ra gyud og tagana si Idol Dams nga maminaw sa inyo mga istorya unya ato ang tabangan og sulbad kun ugaling naa kanay problema. Walay tawo ning kalibutan nga walay problema. Kitang tanan ning kalibutan na idol, naa tay problema idol. Lamang gani problema ang mga kinahanglan ni idol kita Panginoon, di ba? So dili ta mag-uol kung naa tay problema kay dili ra kita ang naay problema. Halos tanan or kitang tanan gyud gani nagpuyo ning kalibutan na dunay mga tagstag sa ka mga problema. Magdepende ra gyud nato kung unsa na to pagsulbad ang mga problema nga atuang nasinati niining atuang kinabuhi. Oras IFM alas 9:15 na mga idol. Atong text line 0923112870 para sa magustong magpadala sa ilahang mga mensahe. Just let me know mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Game ka idol?
5: Game sa ka idol.
4: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako, be. Bike,

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, ti. O kaya may bugitik. Idol, mami, ti.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
10: Ang idol na bini, Idol, Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol, Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol, Dubs.

0: Malingaw siya ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi'y. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Ay, alas 9.35 na to ang oras. Welcome sa tuang programang IFM. Kumbati sa gabi. Ikaw ba nang yapon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy? Why lain mga idol? Idol dams. Adlaw karon nga Webes, pizza 11 na mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa mga magsweldo og pizza 15, Lunes pa dula. Taas-taas pa og oras nga atuang adlaw nga atuang paaboton. Hinaot ta nga makaabot gyud in town ning atuang sinsilyo ning pizza 15. Og mapon mga idol, holiday no, gumikan kay ato ang manghisaulog ang atuang kagawasan, Independence Day. Og mapon so, isilibrar ang atuang na pagkagawas nun nga ang atuang mga heroes no, atuang mga bayani nga nakikumbati para lang yun mamahimo tang gawas nun sa kamot sa mga banyaga. Maana po hondol ha. Yeah, welcome dula sa tuang programa karong gabi yun ha. Atong text line 09231128701 para sa gusto magpa buhagay sa ilang mangipang bati sa ilang mga kinabuhi. Mayong pagpaminaw sa tuang mga idol gikan diha sa may Mandawi City, sa may barangay Kambaro, diha sa may barangay Tawason, diha sa may Umapa, diha sa may Paknaan, diha sa may Banila, diha sa may Kabangkalan, Kasuntingan, diha sa may Labugon o sa may Kanduman, sa may Tingo. Mayong pagpaminaw niyo mga idol, salamat kayo sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw sa tuang nga programa matag gabi. Kumusta mo mga idol? Kumusta man ang inyuhang kagabion? Kumusta man ang inyuhang mga relasyon? Padayon na bagyapon ang kainit sa inyong mga relasyon? Wala pa ba mo nakasinati o kalibog diha sa inyuhang mga relasyon? Kapangutana ka nga nung ihunani naman ang atuang sitwasyon. Kiniadtong bag-o pa mo sa inyuhang mga gitukod nga mga relasyon. Grabe katamis sa matag sitwasyon. Apan karon nga nagkadugay na medyo doon na kalibog nga nasinati, gumikan kay na ay mga panghitabo usahay nga dili na to matukib, dili na to mahuna-hunaan o nganong ingunani man siya ang nahitabo. Susama ka na mga idol sa tuang nagpadala karon sa iyahang pangutana sa tuang programa. Mayon ni siya kay dili kayo ni siya tantong taas yun ang iyahang gipadala dol. Unlike sa mga niaging nga mga adlaw nga grabe katagas dol. Kanya kagabi ang tuang gibasa Tagalog man to mga idol. Pero sa tuwang mga idol ka natan ano agikan sa mga nagadaiyang lugar gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ito mga pinilang kadi ang mga OFWs nga always gyud nagpaminaw tan-aw sa tuwang programa sa tuwang Facebook Live. Mayong gabi ka ninyo diha mga idol. Ma'am Minay Velasco may pagpaminaw. Ilay Boy, mayong gabi ni mo diha Ilay Boy. Sa tanang nga mga nagabiyahe diha karon sa mga idol at mga drivers, sa tanang mga nagmaniho karon nga nagpaminaw sa tuwang programa, mayong gabi inyo mga idol ha. Sa mga conductors diha karon nga mapahiyomon kayo. Kana ba tawo nga nanutok diha sa mga wala pa nakaplite. Tarunga gyud na og tan-aw dol ha, kay basig mo ambag na kadtukan to tao dol. Munaog na lang na nga wa gyapon siya nakatunol. Bisan og munaog ka, mabiya ka, ang importante makatunol ka. Mamanay at imailhan sa tiunay nga gugma. Kay dili tanang tawo ning kalibutan na magpabilin diha sa imong kinabuhi. So sa mara pod nga nagsakay ka og jeep mga idol no, nagsakay ka og bus, dili tanang tawo nga nisakay sa imong bus magpabilin. Ang magpabilin diha mga idol no, ang atoang ra yung driver o mga conductors in town. Pero kana mga pasahero mo labay ra gyud na sila, mo agi mo sakay ang uban magbilin og mga memories. Mura og relasyon dul ba nga naay mo agi, naay mo sakay, naay mo kuyo, o naapoy mo biya. So isipan na lang yun, mabito na ingon sila nga ang mga drivers kay mga sweet lovers, no? Kay susama man ingon ana po ang relasyon. Naay mo abot, naay mo para, naay mo tungtong, naay mo sakay. Ang importante, dunay mo sakay. Pero dili ni mo pwedeng mapasa kayo ng usa ka tawo kung dili ni mo hunungan. So kung imo siyang hunungan, imo siyang pasakyon, okay na.
Pero usahay dili kayo magdugay, no, kay maabot pud ang panahon nga manaog ra pud siya. Sa iyang pagsakay, nakalingkod siya, nagmalipayon siya, komportable siya, apan munaog ra gihapon siya. Kaya kung wala kay gitunol, wala. Wapa ka nakapliti. Ato lang gihugot-hugutan ang inyuhang mga wala pagpliti diya, ha? Mayong gabi ikan yun, mga idol. Salamat kayo, ha, sa inyong mga pagpaminaw. Siya Orfano Reserva Marietta. Good evening ni Mudiha Idol from Sapangdako. O, yun, may gabi idea sa mga taga Sapangdako. Shout out sa akoang palalab ni sa akoang duha ka apo nga si Ilay Boy o si Zayzay Boy. O, may gabi idea Ilay Boy and Zayzay Boy. Greetings coming from your Lola Nene. May pagpaminaw. And also to Anjul Aljo na Mukatkat. May pagpaminaw doon. And also to Mario Angelo Dinosta. Salamat idol sa inyong pagpaminaw. Tanaw sa itong programa doon. Alas 9.41 na ito ang oras, mga idol. Araw na sa ito ang drama karong gabi una. Apo sa dilipat ang patigulog sa unahan. Idol Dubs. O si Resulta. Resulta mga ka-inspirasyo. Resulta sa swerte sa alas 9 nga draw, mga idol. 2-5-1. O nang ato ang swerte sa result. 2-5-1. 2-5-1 ang ato ang swerte sa result. Niining mga orasa. 9 PM nga draw. O, congratulations sa mga nagmadaugon. Sa mga wala na nagmadaugon. Pa may ugma pohon. Basta ang importante, naapa dyan kay pang posta diha. Basta ga, naapa lay, kung naa ka extra diha, pwede lang ka magposta dol. So, sa kaadlaw, katulob yan ang mag-draw. So, kung dili maigo, inig ka buntag, naapa, hindi inig ka alas dos, naapa'y alas singko, naapa'y alas nuebe. So, di ba, pwede rin ninyo napatda ng 2-5-9. Alas dos, alas singko, alas nuebe, katulo magbula doon. Uwas ka inaugma, tagai ko ha. Alas 9.43 na itong oras, mga idol. Ito magdugay, ito maglanga, no, kay kining ato ang istorya karong gabi una, idol. Mahitungod man ni siya sa usa ka asawa, nga nangutana siya kabahin ining iyahang bana. Kini siya, mahitungod ni siya, mga idol, sa ato ang kinibitang sweldo. Ay, nanghisip na nag-sweldo ka kanina, no? Ang problema sa tuang nagpadala karon kay mahitungod aning sweldo. Aning sweldo sa iyahang pinalangga nga, pinalanggang bana. Anong gikagubtan maning iyang sweldo? Nganong ila maning giawayan ang sweldo? Unsa kaya'y rason nganong naglalis sila aning sweldo? Wala ba gi-remit? Wala ba gitugyan sa insakto nga tao? Wala ba gihatag o insakto? Or didto gihatag sa silingan? Dapat ang sweldo ihatag yun sa sakto nga tao, dili sa laing tao. Naaki asawa, naaki kauban din si mong kinabuhi, imong sweldo itunol. Unay ito ang himo niya doong nagpakasal mo, no, nga ay kining aras, no, kining aras o kanang kuan, baka nabang itunol tong kuan, tong mga sensilyo. Sorry kay Dula, kay nakakaon magkukuan, no? Excuse me. Pasensya kay Dula, kay samtang nagyaw-yaw ko naman, isold nga kuha sa ako. Nagabaan naman siguro ka ni Dula. Nainisulod nga mananap sa kuang ba-ba doon. Nagtuo siyang langob niya o ba-ba. Sa kuang pagkasabaan ang mananap ni Sud sa kuang... Nisulod sa kuang

asa naman ito na paingon, eh. Para magkaginoong natukan ko, inoon, doloy. Pasensya ka, dol, ha? Kaya, nagluha lang ako dito, dol. Dako-dako, rabag itong mananapan, eh. Sulod sa kong baka-baw, eh. Kisa may nagbarang na ako, eh. I-message ako, kisa may nagbarang na ako. Alas 9.41 na ito ang oras. Good evening, idol. Pa-shoutout. Jane, the Virginia. Christita, Shane, gamay na lang uga buhok. What happened, man? What happened, Vela? Musa may naitabo sa imong kabuhukan, liha, idol. Alas 9.46 na ito ang oras, dul, ha? Dita magdugit na maglangan. Ato ning basahon ang ato ang nagpadala sa iyang pangutan na karong gabi una. Kay mura, gibarang madyugod rin nagara doon. Floor basok mayong gabi ini mo dyan, idol. Salamat kasi mo ang pagpaminaw sa ato ang programa Mataga Gabi. Ani na mga idol, ang ato ang pangutan na karong gabi una. Niya, kung ganahan mo mutubag dula, ing naladyo ko dula, kung gusto mong mutubag, gusto mong mupadayag sa inyuhang mga nga matawag na tuog kung sa inyong mga panlantaw aning pangutan na karong gabi una, pwede rin siya kayo dula. Ang ito ang text line 092-311-28701. Pwede rin mo mo text, pwede rin mo tawag, pwede rin mo comment sa ito ang Facebook page. Kaya nag-live man ta sa ito ang Facebook, idol. Pa-shoutout sa ako ang ex, idol. Kaya sa imong ex? Kanang ibutang ang pangalan? Kaya mo mang i-shoutout ang imuhang ex, dapat ibutang ang pangalan. Ibutang, ha? Para matawag na to oga complete. Because your message is incomplete. Sana all. Alas 9.47 ato ang oras doon. Ani-ana ang ato ang pangutana. Karong gabi una sa itong programang IFM Kumbati sa Gabi. Mayong gabi'y kanimo, Idol Dubs, ug sa tanang mga idol nga nagapaminaw ug sa mga nagtan-aw pod sa imuhang live karong mga orasa. O sa day ko, sa imuhang suki nga tigpaminaw diha sa Facebook Live. Palihog lang ko og tago sa ako ang pangalan. Manguta na unta ko, idol, asa gyud ay dapat mapunta ang sweldo sa bana? Sa pamilya ba niya o sa asawa? Akong bana, idol, usa ka OFW. Kada sweldo sa akong bana, padala siya dito sa ilaha, bisag minyo nami. Bisag naa pa trabaho iyang mga igsuon, o bisag katuwala pa nagminagminyo, iyang mga igsuon sigira man gihapon sila og salig sa akong bana. Mauni usahay awayan na mo, idol, kay ang iyang pamilya gasalig gihapon sa iyaha. Ilabi na kay usasiya ka OFW. Palihog ko og tubag sa kuang pangutana, idol, ug daghang salamat sa imuhang pagbasa sa ko ang message. Di ba? Sa inyong tanaw, mga idol, ang iyahang pangutana nato karong gabi una sa inyong huna-huna, sa mga bana diha, sa mga asawa diha, no? Asa mangyud kuno dapat ihatag ang sweldo? Sa bana ba? Or sa pamilya ba sa bana? Meaning ang iyahang mga igsuon o iyahang parents? Or sa iyahang asawa? Kaya ang iyahang bana, manggod mga idol, magpadala sa iyahang pamilya, magpadala po sa iyahang sa iyaha. Kining ingon-ani nga problema doon, okay, naglalis naman sila doon. Dili manggod kayo ni ingon-ani, good siya ka dako doon kay. Para lang nako, ha? Wala man ko nako, gi-underestimate ang iyahang gipamati. Wala na ako siya giyan kanabitaong gihuna-huna nga dili kayo siya dako nga problema. Tungod kay, dali raman kay siya sulbaron. Igunani manggod nga pamaagi do lang kay naamanggod tay kanang practice ba nga once gani nga ang maminyo na dili na kaayo ka mo tunol, no? I mean, pwede ka mo hatag sa imuhang pamilya, sa imuhang mga ginikanan, pero
dapat imuhang i-prioritize gyud ang imuhang bag-ong natukod nga pamilya. Kay usahay maglalis naman ta kay ngano man tuwa kay magselos man pud ning ubang mga asawa. Sa wang anong dito pa man gimo gihatag nga naa naman kay asawa. Pwede ra sad nga imong ihatag ang imong sweldo tanan ngadto sa imong asawa unya ini kahuman ang imong asawa mo unay motunol ngadto sa iyahang sa parents, sa imong parents, no? Kun ana dol ba para walay paglalis. So imo tan-aon dili kayo siya gyud ingon ana kabugat kay pwede ra man siya masabot-sabutan. So manginaot ko ha sa kining nangutana sa inyong tan-aw dol, idol dab sa para nako ang sweldo dili ihikaw sa mga ginikanan. Correct. Dili siya ihikaw kay ngano man sa in the first place mga idol, ang ato kay mga ginikanan mao poy nagpa-eskwela, mao poy nagasto. Di ba? So bisan ako sa ako ang kaugalingon dula, kung ako ang mga ginikanan, manginahanglan, no, muhatag mo dyan. Mutunol man gita. Kasi mas ikay dita mutunol. Kung dili tungod nila, di ba ito maabot ng kalibutana? Sila biya ang rason nga nung naabotan ini kalibutana. So kung dili ta mutunol nila, pasabot lang gita na nga ato na silang gikalimtan. Ato na silang, kita ba nga, tinuod nga akay bag-ong pamilya, imong i-prioritize ang imong bag-ong pamilya. Pero hinumdumi usab, nabisan tuod og na anak kay bag-ong pamilya, na alang gihapon kay obligasyon, no? Atong lang ibutang obligasyon, habisag dili gina siya obligasyon, kaya nga naman. Mayroon man gita kong mga idol, no, nga, syempre obligasyon sa mga ginikanan nga pa-eskwilahon ang mga anak. Apan dili obligasyon sa mga anak, ang pagbalos nga to sa mga ginikanan. Pero syempre, mga Pinoy man ta. Kuan man ta idol, sa tawag aning, naamantay gitawag o kanamitong pagbalik lantaw sa ato ang mga ginikanan, pagbalik lantaw sa unsa may ato ang naagian. Kay dili ta makaabot nining ato ang naabdan karon kung wala ang ato ang mga ginikanan, kung dili tungod sa ato ang mga ginikanan. Pero dili ta ng mga ginikanan mga responsable kinama sa mga irresponsible nga mga ginikanan, no? Pero sa ingon aning sitwasyon, kinahanglan na sabot-sabutan, kinahanglan na dunay pag kanabitong pagbahin-bahin. Sayon radyo kayo siya sa pagkatinuod lang. Pero sayang man yun, maabsanta sa kinigitawag na tuog pamuratag magselos pa. Ang dito mo ni Mugihatag, nga kuan man miso. Pura siya, dili kining nagpadala karon na din ako i-mention ang pangalan, no? Ato lang itago sa pangalan nga Jay. Ang iyahang pamati na ako, dili siya close sa parents or sa pamilya sa iyahang bana. Kaya magselos man siya. Yamang gi-question ang iyang bana nganong nihatag mitunol ngadto sa iyahang pamilya. Sila, no? Ang imog yung unang dawaton, imong unang buhaton dol, once magminyo ka or naa kay karelasyon, is dapat, no, dawaton nimo ang inyohang pamilya. Pamilya sa usag-usa. Dili kay kontrahan ka sa pikas, kontrahan po to sa pikas. Dapat dunay panagsambot sa usag-usa. Idol, shoutout ko sa kuang ex nga DJ. Pwede magpadala og sulat, may tungod sa ako ang ex. Sige, padali ko doon. Why not? Walay problema. Celso Jen Rosales, may gabi ini mo na idol, Talisay Original Native, Lechon and Billy. Good evening, salamat kay idol ha. Walay lechon di idol. Pwede pamati na kung maraganahan kung mukhaon ng lechon. So balik idol ha, ang pinaka-importante sa tanan, no? Ang pagsinabtanay, ang pag-istoryahanay, communication is one of the many elements of a healthy relationship, mga idol. Ganahan ka o ganahan. Kung sa mga elements sa healthy, no? Kanang lindot ng relasyon. O saan ang mga idol pinaka-importante, o sa mga pinaka-importante, no? Kinikitawag na to communication. Not just communication, but a good communication. Maayong panaga, binayluay pagsabot-sabot diha sa ato ang kaminyoon. Kay wala mo'y pagsabot-sabot diha, wala mo'y panag-istoryahan ay magbungol mo perme, o nang magkagubot ang pamilya, kaya nga naman, nagbungol mo sa sag-usa. Kinahanglan, doon natay good communication, pag-istoryahan ay sag-usa, noon sa manag-usag. Nadaot mo ko sa insikto nga nasud sa kuang ba-ba. O kining gitawag na itong mga idol, kining dili ta mag-selos, dili ta hindi na ito i-question ng ato ang mga paris kung ugaling motunol ni siya ngadto sa iyahang pamilya. Kay
siyempre no, isip no, obligasyon po niya no, iyang atagan ng iyang mga igsoon, tumikan kay, open man to siya, iyang mga igsoon na suportahan po niya. Diba? Ang kalampusan sa pamilya sa imuhang pares, pamahimu usab ng kalampusan ni muunta. So, dili ta mag-ingunana o gunahuna, kaya, walang natadol, no? Basin, maabot ng panahon nga mabali ang sitwasyon. So, dapat dili ko ingunana doon, ha? Sa tanang butang, ato ang buhaton ni kalibutan, na atong unahunaon, what if kung kita ang mabutang sa maong sitwasyon? Alas 9:55 na to ang oras doon, ha? Idol Dubs, Idol Dubs. May gabi, dili obligasyon ang paghatag, pero obligasyon ang hatag kung naanak ka pamilya, ang hatag optional. Pero yes, correct, no? Optional naman ang paghatag, no? Pero nice man ginang matunol po sa tuwang mga ginikanan. Shout out from Ormoc City, maayong gabi ini mo di Idol. Salamat dula. So akong balikon dula. Kinahanglan, dunay pagsabot-sabot, pagsinabdanay sa usag-usa, aron kamong duha diya sa inyong kaminyoon, walay panaglalis, ug magpabilin ang kalig-on sa inyuhang relasyon, o kamong duha, magpabilin nga magmatinud-anon sa usag-usa.

0: Idol ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga lang matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw! Karoon! Sapungan ba ni...
2: Ah! Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres result! Alas 9! 2! 5! 1! Idol! Nakaigo ba?

0: BYOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BYOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
3: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Sakit na nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo ko. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko naka patik apay wa naman kung ibati yan. Nakaantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo. Naayon na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
4: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo nga kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga buti.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alasa, Jessa, 5 na to ang oras mga idol. Kini nga bahin, gidalik ki na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Kanunay kabang nagluya mga idol? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Kaysa 20 pesos lang kompleto ng B vitamins nga imo nga kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Gawas sa B vitamins may laing 16 pa kini ka powerful ingredients mo kung makatumarka niini. Mahimo kang abtik alerto og dili limtanon himsog pagyod ang tibuok lawas sa iyong kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kiniusap nga bahin, gidalit niya to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1, mao ang perfect coffee for you kay doon na kini-ginseng nga sagana sa antioxidants. Pamatud-asab sa pagtuon, nga doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, uguban pa. Maka-increase sa kini sa energy level mo ang dili na ka magluyag. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganun din mamangustin, malunggay, kanila, bayabas, og rosehip. Dili siya basta-basta ang kapi, diba ka na ang EXL Coffee Week 17 in 1. Vegan o gluten-free maunga recommended sa mga healthy coffee lovers. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar o mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Mga ito lang EXL Coffee Mix 70 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mabalit sa mga butika sa mga musunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia sa Mura o Liluan Pharmacy. Mga idol, alas sa Jess, 7 na to ang oras. May gabi, idol. Pakihay lang palib sa talaga na Mino Zaya FM. Ilabi na ni Good ni Floor Basog and Family Jill Makilikot o pwede patokar sa You Needed Me. Salamat kayo from Upper Casil Consolacion na si Mitch Shakur. Konseho, God bless. Salamat kayo dula sa inyong always na pagpaminaw. Padento sa lahat mga idol, liya pa ininot ng mga musika na ito ang gitagana alang sa pagpadayon sa itong programang IFM Kumbati sa Gabi. Again, oras IFM, alas jazz sa utso na mga idol.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. This time check is brought to you by Tandaway 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Ninety-3.9 IFM.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs. Eh?

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patunugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Grand Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Oh. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin nilang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong anino. Lisod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:13 na itong oras, mga idol. Welcome sa itong programa ng IFM. What's the style? Palaoy. Dahil nasa mga drama nga tuang ipabuhagay sa kanyang kanong mga oras, mga idol, kay nangatulog naman ang tuang mga chikiting at mga kabataan nangatulog na diha ang mga gagmay nangatulog na. Sa iyo matulog, may klase ugma na yun. Basin uga, nagmata pa mo diha. Tanawa lang ninyo mga idol ninyo, mga anak di abasin ug nagmata po niya nagpaminaw sa inyuhang gipaminaw para na yun sa mga daggo dol ha, para ni sa mga hamtong na ang pangidaron kining atuang drama karong gabi una. Katong mga gagmay di lang sa amo ha. Pero kung naamo sa saktong pangidaron, pwede rin yun kayo mga idol. Pero kung wala mo sa saktong pangidaron, meaning gagmay dili ka ng mga bata pa dol ba ha? Dili mo maminaw ning atong drama ha? Dito maglugay mga idol, dito maglangan. Ani ana nga tuang drama karong gabi una sa tuang programa nga What's the Style.
5: Kining maong programa kay rated SPG, strictong pagiya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ito'y imungan? Pero isto'y puruntoy imong angga. Mga jaylong!
1: Basta mahubog na gani ka, no? Bulihon na yun kunimo. Ganon ka, Junrel? Nga anggaan man kunimo, isto'y puruntoy.
2: Oy, Junrel, paulit das inyo. Wakagi, batasan kung makainom ka da.
0: Ano, masa. O pagkari kung maumanog sungog ni Luloy?
2: Paulit na. Bisag asa na po nasangko na sige ni mo bulis banas akong anak.
0: Maayaw yan niya eh. May lami ka to ba eh?
2: Ikaw mo ay way lami. Pagkainom gani, ibutang siyan, dilis otok, bungok.

0: Ay, arwesa mo. Kay pa pikiinom mo ng jundrel, ha?
1: Opa.
2: Likay na lang, Luloy.
0: Opa, sad noon. Oh, eh, Gabriel, unsa man?
2: Da, unsa man sabi si Gagdula na niyang jundrel. Uy,
1: niyagi na mo kustindahan. Unya, iya kong gikamay. Og, ipalitan kong usa ka butilya rang bergod.
0: Nakabok pag yung kami.
2: Namol po kagtagay, mangmidawat ka.
1: Espiritu ramang guntong ako, Mariel.
2: Espiritu ba, Uroy?

0: kuya BFF Mariel, misulti si Shirley.
1: Wala ini paus tinaguan. Busa ayok patakagbukas imong baba. Kana kumila ka na ako nga BFF ta.
0: Ay hala, sorry po.

0: Loy, palitikog mangga nga hilaw, pi.
1: Time sa day. Kay tiwason sa nina kung akong giimprinta nga mga t-shirt, kay kuhaon ni ugma.
0: Ikaw gi mabasol ba kung makuhaan ko?
1: Unsa? Mabdos ka?
0: Mabdos, kay di man ka pabalibad.
1: Paris na. Kamagwangan laki, unya, nanay suod imuntian, may unta babay, arong babay laki na ang atong anak. Maria.

0: Doon sa ka mga nak BFF.
1: December po ay.
0: Wow! Unyon sa mga nagpa-ultrasound na kaana.
1: Bye-bye.
0: Wala no, pares na.
1: Ay, kapoy magpabdos BFF. Ay, kutas.
0: Aulas na lang na uwi.
1: Oh, madyo akong plano. Ngahuman ini, mag-birth control na mi.

0: Itawag na ko ni Mama.
1: Oops, ayaw sultihin si Mama Mariel ni mo, ha? Nga ako'y naghatag ni mo 500 pesos, okay? Ha? Ayaw, ha?
0: Nga naman ang call, General.
1: Oh, basta, basta. Sige na, paulis inyo.
2: I love you, Jones.
0: Bayot ka, Uncle.
1: Oh, Al?
3: Diin man ka. Layuhan agad yung maglagan.
0: Diyan naman good ko, Mama Mariel. Ansa man, ma? May sugo ka?
3: Palitin to doka kilong bugas iskinap eh.
0: Pila man ang doka kilo, Mama?
3: 100 kapin man siguro.
0: Ah, kinilang akong ipalit, ma?
3: Oh. Diin magkakwarta, Josh, ha?
0: Lo, kalimut ko.
3: Diin kang 500.
0: Kukuan.
3: O sabang ka nang hilabot kagwarta? Diin na ni mo.
0: Naptag, manggod.
3: Kis may gatag?
0: Ni Uncle John Real.
3: Kaya tagan kag 500 pesos ni John Real?

0: Anong ginisima? Anong si anong siya? Ingon siya nga, dili ko na kapasultihan. Pero, kalimut man ko ma. Oh. Ay, lagso ko ma.
1: Uwa ba siya laing gisulti ni mo, Josh?
0: Dona!
1: Huh? What's the mind?
0: Ingon si uncle, I love you! Baayot siya ma! Baayot siya no, kay nika-love you man siya. I love you man siya. Bisag lucky ko niya, lucky son siya. Tuwanan kayo sa Uncle Chumbil. Tuwanan kayo.

0: Mariel.
1: Di lang magtasuktihan ni General si Josh. Nga si amahan ini.
0: Ari-ari, bigin-bigin na kayo ano yun. Ari-ari. Puse problema ni mo, Mariel.
1: Di lang unta, Lord.
0: Unsa'y imong problema? Unsa'y imong problema?
1: Unsa'y?
0: Unsa'y? Giruman sa tikag maayo, pero wakas imong kawalingon. May guna-una ka. Kinsang lalaki ha? Naglaki ka?
1: Paka lang ka na.
0: Ano ibangon ka?
1: Lain tinang makigruman sa kaunya, singkahan ta. Musamot ka, huwag lami ang tanan.
0: Asus, huwag lami. Huh! Sa ato pa, may lain ka na.
1: Doon na! Anya, ang saman, magbuwag ta?

0: Unsa?
1: Nag-away lagi sila si Mariel o si Luloy Run.
0: Unya?
1: Si Unya. Nagbahin sila sa duha ka bata.
0: Wakoy labot talaway.
1: Labot ka, John Real.
0: Magtiayon sila. Kasol sila.
1: Kapuyan ni mag-explain, John Real. Uy, at duha na yun sila. Aron mahuman na ning tanan.
0: Di lagi ko mangilabot. Away magtiayon na.
2: Gusto na, gusto na. Gusto na, bata.
3: Di mo paluis inyong anak kung magbuwag mo, ha?
2: Bitaw.
3: Dawa na ilami ang mong panagtiayon, oy.
2: Wa na ilami. Kay may laki ka naman.
3: Ilo mo, oy.
2: Mariel, tinood ba?
3: Buta na niya pa.
4: Mariel, sultihin, Miss Tinood.
3: On.
2: Oo, may laki ka.
3: Lain sa kay mamabay ko. Sa kutumboy.
2: Oh, bida. Tarong nga, may sulti kayo mawigig karoon ako.
3: Papa, sa doon nga na si Luloy may inyong nabanan pa. Ako may inyong anak ni Mama.
4: Dili na mao, Mariel. Sulti, Eme, may laki ka ba?

0: Dali na, Josh. Dali na. Mamaya na to ninyo.
1: Mama Mariel.
0: Dali na.
2: Dali si Josh. Oh. Ako siya kay lalaki. Ang babae, mauwi mo.

0: Uy! Na! Baya, nag-away to sila si Luloy ug Maril.
1: Tanawa, nagtagsat at nagkugo sa mga bata. Ang gusto ni Luloy nga siya'y muangkod ug buhi ni Josh kay pareha silang lalaki ug ang babae si Mariel mo ay mubuhi.
0: Nga nung i-appeal mo ko nimo nga?
1: Hala no! Nabay amoy hidden secret ni Mariel ha? Kapaw!
0: Amay ni Bayana, uy! Ikaw rin BFF na makaguba ang relasyon sa inyong friendship.
2: Gikapoy nako! Musol din ako sa tinood!
3: Ngaunsa?
2: Ako libre ni Josh kay...
3: Kay? Unsay kay?
2: Kay dili ni mo sa tinood ng anak, Luloy!
3: Unsa? Ayaw ko kumidyahe, Mariel!
0: Tinood ang gisulti ni Mariel. Yan dili ikay amahan ni Diyos.
4: Uncle niya ka! Uncle! Uncle! Lam-lam ko!
3: Diyos! Niga ko kamangudayo niya!
4: May bukal ang dugo ni Diyos nga nakikita siya ni Junrel.
3: Si Junrel ang matuod nga amahan ni Diyos?
4: Oloy!
3: Unsa!

0: Naluoy ba ako ni Luloy? Pero oras nang mahibaw siya sa kamatuuran. Ang gitago ang sikreto, bisag kung saan pagtago, mahibaw ang yung kinis kadugayan.
1: Mga tama kasama ang kagi ni Mariel. Dininin tulumano. What's a style? Gitago ang sikreto is style. Kini maong sugilaron gisuwat ni Cecil Daniel Sus Cabrera. Dalit sa Arwin Men Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, makakatuwa-tuwa nga drama karong nga gabi unang mga idol. Ang manginaot nga natin na po-upo ato dula. Ang sekreto, mabutyag diod sa dayag. Mabutyag kadugayan kay walay aso nga makumkom. Unya, naay aso nga maugom pero... Na wala agoy aso nga makumkom mga idol mo na nga sa mga nai sekreto diha inhinayan na ninyo og adjust kay basin unya og maabot ang panahon masakpan ra gyapon ayaw ninyo og sa tawag aning pasakit ang inyohang mga minahal sa kinabuhi dol kay dili biya na lima sakitan masamot na gyud kung gihigugma ka gitarong ka unya pasakitan ra di ay ka ha lan seryoso ta diha sa gugma gyud sa kanunay. Alas 11:29 na tong oras dol padto sunahan dula sa tong programang IFM ES sa pasidili pa tong patiklog sa unahan. Ani ang ato ang musika nga gitagan na alas tong drama karong kabiuna. Alas 11:29 na mga idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka, Style Idol!
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Walay sa amin sa inyo ha, kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko, labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
2: Sa balita at tugtugan, idol ko.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa atong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: M.E.S. Extra Ascension. Itta na!
1: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni?

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire jud ta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Baol ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:45 na tuwang oras mga idol. Salamat kay sa inyong pag-paminaw sa tuang mga programa dula sa utkagay ng buntag hangtod nining mga oras. Salamat kay sa inyong paghimo sa tuang programa nga kabahin sa inyong inadlaw nga pagkumbati diya sa kinabuhi mga idol. Unya daghan kayo taog mga kalihukan sa tuang mga programa nga papremyo sa hunyo ni idol. Padayon lang gihapon ta mga idol. Kung masakpan mo nga naminaw sa tuang programa, automatic nga naamoy coupon nga pwede ninyong himuon nga entry para sa tuang nga paraffle para sa papremyo ni idol sa Hunyo ni idol no ginig-abag sa mga ginikanan ug sa tuang mga estudyante nga nanikamot intahon no pagka eskwela para sa ilahang hayag nga kaugmaon. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpartisipar dinhi nga tuang kalihukan. Yaw, participar. We will be seeing each other again tomorrow mga idol. Holiday tomorrow, no? Tomorrow is Independence Day. So, ato ang hinumduman ang ato ang mga isog kayo ng mga heroes, no? Nga maoyoy nakigbatok, nakigbuntog sa ato ang mga ni panamastamas sa ato ang atuang nasod. No? So, salamat kay kaninyong tanan. Manamilit na sa Idol Dubs. Mabalik og maapon sa mga takna o higayon mga idol. Siyempre mga idol, no? Sa atuang programang IFM Combatis Gabi. Kunya ang atuang What's the Style Idol. Sa amping sa kanunay, sa kalisdanan nga inyong may aguman. Atuang may nagbuwan. Dasig ta sa kanunay. Ampo ta sa kanunay. Naarang Ginoo mga idol, ha? Andam og tagana sa kanunay. Mugiya ka na to. Muhatag uga panalangin uga grasya para sa atuang pagpadayos pagpaningkamot nining atuang pagkumbate sa kinabuhi. God bless kaninyo mga idol. Unya may gabi ini mo diapan sa igagpadong uga. Bye bye mga idol. Amping mo sa pagpauli unya sa mga padong mo trabaho, sa mga gikan sa trabaho, sa mga wala pa na ni hapon, sa itong mga idol diyan nga nagmaniho. Amping mo sa kanunay. Good night para sa mga padong mato. Kanya sa mga naghagwa-agwa diha. Sana all. Sana all may kahagwa-agwa. 11:47 is our time mga idol. That's 47 minutes past the hour of 11 o'clock. Biyaan tamo mga idol sa usaka. Nindot nga musika para sa inyuhang mabugnaw na kagabihon. Charlie, I love you. Goodbye. Salamat also. Meet sa siya for consio. Thank you so much. And sa tanan mga idol ha, mubalik ta og maalas 3, mag-off-air ta by 12. And 3 a.m. tomorrow, mubalik ta together, mamitik sa programang IFM. Ibtana, bye!

0: IMES Extra Sesión Interna.
1: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay...
2: Oh,
1: Kuya Juan, mapungan ba ni?
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki...

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: MES Extra Sesión Itana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol na Beanie, Idol Kenny.
14: Ang rider nga white corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ko idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang lisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio na kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.
3: 'Cause you and

1990 kalatausa. Aw, hi uncle, hi auntie. Mapugyan pa ni.

Uy, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: sa atin. Pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

ba? Healthy lifestyle makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay, pahuay, ay, bayot. Mapungan ba di? Oh.

0: 93.9 IFM.
1: 뽕만 뻔네.
2: 아이고!
3: 아이고!
4: 레이디.

0: sa mahigit-git.
1: Halawe, naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
5: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
8: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
9: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
10: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
9: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
10: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
9: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
11: You and I.
9: You and IFM.
12: Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ba? Sige nga naman, tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon. Sapungan ba ni...

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: pa. Abinara makasbalay, no? Di na sa kakapang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangyan pa ni.
1: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my God begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol?
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
6: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
5: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
6: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
5: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
7: You and I.
5: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Sabali.

Abang, isit ko katuo nga wala nakay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Abungan pa niya.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
2: Hunyo ni
4: Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na silatik o glamit mo gitik! Idol Mami Tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
16: Ang rider nga white corona, Inday na bina!
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: idol, atong oras, oras-oras, dali na mo, maginoknaday na ta, katong oras, alas 3:04 na sa kamuntagon.
1: Day, Day, mata na.
2: Unsa man, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyoy.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol, mamitik.

0: My telephone.
1: Idol, itong oras, alas 3:11 na tas kabuntagon. Hay nako, ano ba? Oy, Friday no mag-ay. Oy, ano ba yan? Bakla! Friday, June 12 karon, pero mangumpra ko sa carbon, ani. So, gupas akong madi. Pagani ka din yung mga bukat yung ipadas ko, ah. Friday na Friday! At daw sa ating totho na pon! Sa mga dali, rabot na niyang tiyan! O magpabini saya, totho ray! Atong daganan! Kita ay may muntang bidala itong tanan, mga idol! Kumusta man inyong kabuntagon? Kumusta man ang inyong pagpalikay-sikay? Kumusta man ang inyong paghangkab-hangkab na sa inyong mga gipagtuslo sa kapirong orasa, aray! Ito ay magmadasigon lang ito sa adlaw ng Biyernes. Kay karon ang asay sa ating tuturon sa ginaingon ko na virgin pa magamong tingog. Uy, gano'n man eh. Paldo ato mga senior citizens ron. Gaya sila ko ba senior? Uy. Pero kita ang tanan, maad to mga tanong, pero ang uban, dili ka naman ba senior? Mga bisusa kay mo standan. Mura gintang, dili ba tigulang tanan? Bitaw eh, I love senior citizens, mga idol. Kaya aside sa makakubra sila every 3 months, bongga po kayo ang mga maintenance. Ito ka namin itong inyong mga tagtulong kabuhan inyong makuha para na sa itong mga lula o lolo, ha? Mga na ilang mga gipang abag-abag ba sa ilang pamalit-ambal, pamalit o ka ng mga kinanglano nila. Mga na ang kitagana sila sa city government o gingon-ana. Dugay-dugay na po, no? Dugay-dugay na po. Ang uban po kayo, mabagay mag-senior o nanawa na po na yun. Bitaw, nawala na katuloy ang amiga na kong bayot. Ibig sabihin, pasalamat siya mga nakadawat na siya. Kausa, kaduhar yun siya kadawat, day. Kaduhar yun kay ano, kanang pag ikaduhar niyang dawat, excited mga kayo siya, huwag siya mamahaw. Huwag siya mamahaw noon niya. Pag uli niya, natabingi na noon yung lakaw. Mung to na-admit in town, looy kaayo, no? Mana, ngayaw mo ka-excite ron sa itong mga lola o lolo. Ngayaw mo ka-excite. Kundi asabto ninyo nga, magdasok mga ng mga tao rong oras ka na inig ka. Ablis sa kuan. Ablis ka ng magkuan mo itong mag... Sa tawa ka rin, nakalimot naman ko na na. Eh, nakalimot ako, day. Mag-DODI. Naman ito yung mga number, yung mga asabolinya, ana. Sabtun ka rin ninyo nga mga tao, ayaw mo, kuana, ayaw mo ka ng ahat sa kanto. Paunahan ang nagsayog yun dito, kaya naman sila importanteng lakaw, kuman na, kuan. Pero sa ito, best no, si Cebu City Mayor Nestor Archibald, may buntag mo diha, Mayor. Ako kao yun may ako nga, kanang dini niya ikuan bitaw, kanang dini niya ipada bitaw, kanang molda kang authorization ba? For example, sa imong mama nga bedridden, dini na yun kalakaw. Kaya mama ka rin, nahitamo na mo sa una mga idol nga nabakulit ko sa City Hall sa una. Dagan kayong mga, alam na mga ipadara, nga ang mga anak kuno, mga musalig o mga barangay konsihal, mangyunana. Pero ang ending niya, no, wala na na itong umang mga senior na ngawa na yung taon na yung kalibutan na pero nagdawat lang gihapon. Sus, ginoo ko. Mauna, sakto na si Mayor Nestor Archibald ron. Masaludo ko ni Mayor Nestor Archibald ron na nakadungog kong chika, chika, kamamaya kang chikadura kita standan. Kanungo kong chika nga, dili siya ganan na ng mga request-request nga ka ng may mukuha. Kay sakto magyun, o dili makuha sa inyong mga senior citizens ang maong financial assistance karon na may muanto sa inyong balay, na may muhatod. Naman dyan ay muhatod. Isang kami sa una, naan dyan ay muhatod yun. sa mga financial assistance ato mga lola o lolo nga dili na itawon kasugakon o kanya sa mga nagkadaiyang area sa nagkadaiyang venue sa mga lugar nila. For example, aritas barangay Labangon sa mong barangay. O ato mataraw sa Bless Gym na sa may nakakabay may dulserhiyo, no? Kay daghan kaayo sa ona. Daghan kay tag makuanan nga, uy, wala naman ni. Dugay naman ni nga wa sa kalibutan, pero ganawat lang gihapon. Mauna nga, dili mo sugot si Mayor Nestor Archibald nga magdada o kinsa itong dili, bisag anak pa. Oo, total ba, ihatod mo na sa balay. Ihatod na sa inyong balay. Ang dili makaanha diha, no? Mauna nga, ganahan ko anang pamaagi gihapon ni Mayor Nestor Archibald. Oo, may muntang sa ito mga senior citizens karon. Kaya mo kalimot sa ito ang text line mga idol sa 0923-112-8701 at rin mamasahin yung mga greetings ni Rimi. Good morning ni muna mami si Anit Bono di ay ni hey, good morning ni muna mam Anit Bono. May muntang ni muna mam nanugam mga ko eh. Tinikaon ko na, nagkapi ko din mga idol. Nagkapi ko, unya na yung nikaon kong naamukpaan. Kaya ninong kong tambal na muna nung kong ikabuhi. Kaya kami eh, sa'yo ko natuog, oy. Sa'yo, natuogin yung lola. Sa'yo, yun. No! Okay, good morning naman yung mamiting si Boyd Sanduyan sa Hampang Argao. Pwede kayo request ng Born to be Alive. Okay, ato na i-play Sir Borns. Ang imang Born to be Alive. Born to be... Ay, nakasal naman eh. Born to be Alive. Alive. Be? Ay, dara! Dara! Dara! Born to be Alive. Kasi naman eh, nabot naman kung sakuan. Oy! Ay, dara! Ato na i-play be Born to be Alive. Alive. Okay, dada ako ng napatong. Okay. Text lang mo sa 0923-112-8701. Gika ni 308. Good morning. Maray ka chat. No morning. Good morning, pod. Good morning mo din, ha. Kumusta man ka? Pitay ka nung adlaw hanga to ang first row. First do sa itong pa-premium sa Hunyo ni Idol. Abang sa mga tinunan o ginikanan mga Idol. Wow! Naamoy madawat nga. Duha ka bisikleta nga mountain bike gika sa City Avenue. Muna sa kaksakong bugas o man pang mga bugas kaya itong ipanghatag karon sa mga nabunutan o naghanak kaayo ni mga kwadri, mga entry ba? O naghanak kaayo mga Idol. Hindi lang makita ka. Ako'y kamera diri. Pero naon, ako na rin kita, ha? O, nagkagulkol lang, kagulkol lang dito. Muragi ka lagi, nagandaganan sa mga R80, o, di ba? Pero why R80, ha? Oo, na yung mga taga-Inbacalso, na yung taga-Sityo Mangga Mambaling, na yung taga-Kiyot Pardo, yung sa pamaniwi. At ano yung mga, di na ito, masahan ang halan, ang mga lugar lang, kay, makuanya mo din, ha? Makadungog na mo, sarap lang. Dire sa may Kabangkalan, sa Pilit, Kabangkalan. Pilit, Kabangkalan. Sa ba ni? Uy, na Itabuilan, Cebu! May muntang din mga taga-Tabuilan, Cebu. Layo ato, uy. Tabuilan, Cebu. Yan na ay taga Kagudoy, Basak, Lapu-Lapu. Ay muntang din sa Upper Cogon, Poblasyon, Rak-Rak, Cebu! Wow! Naka-Karkar, Upper Cogon, Poblasyon, Karkar, Cebu, may buntag ninyo din ha? Sityo, Indiang Kiyot. Ano, Indiang Kiyot. O sa hindi, makuha kayo. Na yun, din sa may Flores, Pasil. Wow! Saka Flores, makinakot na nga, mabulutan ninyo ang mga raffle tickets ro.

0: yun dali kay Carol Bayag yun ang unang kuot-kuot portion dali is brought to you by ay ako lang kung nagipangkuhan ko na ako lang nagipang ipambasa ba ako sa mga lugar ang mga naghagbong ani mga naminaw o 93.9 IFM o na din sa Paypardo, Cebu. Wow, Laisho. Ako lang nagpanguting kayo din. Oy, wala lang para saan mag-greetan ninyo ang lugar ba mga idol o kasa mga limuro din sa may Bulacau, Cebu. Like, Laisho, ano yun? Ay, wabay na bangun. Oy, ay, pilit ka bang kalain? Oo. Asa pa ba ni? Makalilat ka silang mga agi, Joy. Bilip kay ko na ay taga-pinamungahan, Cebu, Kamugaw. Kamugaw, pinamungahan, Cebu, Kabunog, Talisay, Lumboy, Inayawan. Senyorita, pilit ka bang kalain? Okay, o niya na rin, uban rin, kanang, ihangak na ko din eh. Wait lang. Ito mga idol, ayaw mo kalimutan yung chat na tayo sa 0923-112-8701. 0923-112-8701 mga idol. At nag-i-greet ng ayong muntag. Ang mga tanang, shoutout ko siya sa tanang driver sa Joyce Selimar. Joyce Selimar taxi sa ako ang amigo ng kapitan sa Ulanggo. Aloginsan, si Rolly sa Joyce Selimar, body number 0489. Oy, bongga, Laisho. Laisho, dili. Laisho, oy. Anak na gina. At ang oras, mga idol. Alas 3.23 sa tas kamuntagon. Panayon ng Japon mong kwan, ha? Paminaw sa 93.9 para namoy idol coupon mga idol para sa to ang abang sa mga ginikanan ng tinunan sa itong ma-premio sa Hunyo ni idol mga idol. Karon naman di mo, ma-excite na makadawat mong bisikleta. Makadawat mo o ganang o sakasakong bugas. Wow! Nasa isang sakasakong bugas, mga idol, kanunay kabanggaluya, o yung kanunggaluya, makapirmi in town, posibleng kulang ka lang sa B-vitamins, makuha ang B-vitamins sa pagkaon ng itlog, sa beans, tuna, saging, o guban pa. Apan, dili na kinanglang mo gasto ka pa o dako. So, kung na kay 20 pesos lang, kompleto na yung mong vitamins, ngayon mong ikinahanglan. Nakakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-Vitamins, may laing disisayas makini ka mga powerful ingredients. Maong kong mga katumakan ini, mahimog yun kang amtik, alerto o dili limtanon. Kana, parang importante, dili ka limtanon. Himsog pagin ang tibok, lawas. Amorang ako na ni... Ayaw kalimot, pagtawa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung niya mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oh, di ba? At ang oras ng stress, 25 na sa kamuntagon. At ang imasahan ninyong mga kwadri. Morning request kong Blackpink. Bisag unsa, DJ, basta Blackpink. O sige, akong i-search ha. Searches na ako. Gika na ni... wait lang. Gika na ni... Sabi nga number. Tabunan sa nag-dial. Basta kataw ni good morning. Okay, idol. Atong oras, alas 3:25 na tas kabuntagon.
1: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O eh, tapoy ba nang magsikil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukan ba niya?

0: 93.9 IFM.
1: Ikikita na!
2: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol Mami Tik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: Pum pum pum.
2: Idol!
3: Idol!
1: Idol, ito ko oras, alas 3:48 na tas kamuntagon. Dali na mo, dali na mo. Sato nagkalagunot. Ay, ano ba yan? Alas 3:48 na, June 12. Uy, happy Independence Day day na itong tanan, Idol. Adlaw sa ato ang kagawasan karon. Pwede na kita magawasan sa ato ang mga ipangbati din na nga dili maayo. Namamaroy kaligot-got sa inyong mga silingan, sa inyong mga isuon, sa inyong mga pamilya. Araw ng kalayaan karon. Oo. No! Ay, aurog lailaay, mga idol! Why lailaay, Ron? Ningkamot ta. Uy! Betay chat me dire sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Gana lagi ko na katawa, ha? Mura siya mugal-mugal, no? Oh? Betay, oy. 0923-112-8701. Pwede pagin mo muapa sa to ang kuan karon, no? Sa tong first draw sa to ang pa-premio sa Honyo ni Idol. Pa-premio ni Idol abang sa mga tinunan o ginikanan. Kailangan tayo mga pabugas, natay kwarta, natay cash, natay gcash, natay bugas kausa kasako, natay ka mountain bikes, nga ato orang pagabulahon sa unang pagbula na to sa to ang pa-premio ni Idol. Pa-premio sa onsa man. Tag-ana. Pa-premio sa Honyo ni Idol. Oo. Abang sa mga tinunan o ginikanan. Uy, ano man na. Kaya, Ate Mirian na Manilia. May muntag, Ate Mirian.
4: Wala lagi bumol ako headset dili. Uy, oo.
1: Ato oras, alas 3:50 na tas kamuntagon. May maglaptik ka na isa taron mga ka-idol. Laptik-laptik sa tapadagsa. O niya sa mga nag-inom na rong kape din ha. Hala, kanim ako'y ganahan. Sa mga nag-inom na rong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Ay, bongga no? Anak lang. Doon na kini ginseng na sagana sa antioxidants. Namamatundan sa pagtuon nga doon na kinibenefisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guman pa. Paka-increase up kini sa energy level, maong dili na kamagluya, mga idol. Lakanindot, ani, oy. Sa mga magluya din na, ha, inom na mong EXL, Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya gawas sa ginseng, doon sa kini native purple corn, Arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o gross ship, mga idol. Dili di masamasa ka kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Wow, pareha na mo. Mga healthy coffee lovers. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook. Aha, pamino sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ay, bongga! Kita ka 0923-112-8701. 0923-112-8701, mga idol. Ang Biyernes, Ron! Happy Independence Day na itong tanan! Ay, wala na yung klase. DIY klase, way mga trabaho, ang uban, ala, yahaya. Pwede lang yung mudugay mong mata niya, maminaw mong grandyo sa 93.9 IFM Cebu, mga idol. IFM 93.9 Cebu! Pwede lang yung mudugay mong maminaw, ha? Paminaw mo rin na. Kaya naan din lang ito ang mga ng balita sa buntag, ang ato ang straight na puwente Attorney Rofil, ang sapa, ang ato ang panulan na sa hapon ang ato mga programa sa IFM. O na ayaw ninyo sipyata mga idol sa Magpaminaw ha? 93.9 IFM Cebu. Tawag na mo dali sa 0923-112-8701. Tawag na 0923-112-8701 mga idol. Sa mga nasakay na ng modern jeep, kumusta man? Nuka lang gihapon? Sa mga nagnukaron, ala sige, inom na mo og EXL Makamuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 para dili na mo magnuka din ha, mga idol ha. Ay, nuka-nuka! Biyernes ay nun, magnuka ka. O, salamat ang oras o, alas 3.53 na kasi itong mga pinalangga ng Carbon Market. Di, hindi gano'n na ito, kalimta na ito ang mga idol ng Carbon Market. Pero may ihat, hindi atin tala yung mukha ng kalawasan niya. Kaya parang bago pa kanilihok niya man eh. Parang bago pa kanilihok din ha. Para nili magluya. Alam, sige, ikaw sana ipaghiyatin. Ipaghiyatin na kaayo ni Raay. Bongga, parang nilihok lang mong computer din eh. Parang nalas, Idol Kenny. Idol Kenny, nga nakakasya nakita ni kahapon. Uy, ato na yung masalamatan ay ang Binaliw Elementary School di ay. Salamat kayo sa mga magtutudlo dito, no? Oo, mauto nga among ibisita kay nanghatag-tagad tong mga

0: Sa RMN Cebu sa 93.9 IFM Cebu o sa ato ang EM station ang GYHP 612 Cebu mga idol. Salamat kayo sa mga ginikanan nga ni join o kada sayo saya o kada achacha sa ato mga maestra nga mag-join ang humbog sa kaalaman sa mga kabataang estudyante. Salamat kayo. Kami ni Idol Kenny, ganahan matami magmaestra. Kaso lang, ganahan sa Idol Kenny, masing hinol-hinol ang mouse sa computer. O na, si Mami Tikpon, ganahan mo kayo, masing mascom. Mauna din ha, no? Mauna nga, ugon sa mga pangandoy sa inyo, mga anak. Sa ito mga pinilangga, mga ginikanan po nila, supportaan na po na nasto, ha? Sa Idol Kenny, wapamani anak. Ako, nanamo ko'y tulukamok anak. Ang akong kamagwangan, kay 37, ay delete, 37, mga 34 years old akong kamagwangan. Lalaki siya, tuwasi ang amahan. Tuwasi ang amahan kay Puli-Puli Mamigkuan. Kanang mari mo, abo bisita siya dito kay nagamukin nun man ang amahan. Salamat sa Blackpink din si Mami nga Permi Amigason. Chay! Quick! Uy, paila po doy kinsa ka. Basta ang last number sa iyang cellphone number kay 308 mga idol. Dili ganin karon magpaila. Ako ning i-hold o kompleto niya. 110. I-110 ka. 110. Textmate. Ah! At ang oras mga idol, alas 3:07 na sa kamuntagon. Wasama na ito mga security guys. Sinawa ba na pantok-pantok sa kaduka. Kung sakit lang ako mukumuko mga idol. Kahapon na pagkabuto ko sa amo nun ang labag ko, pero wadyo ko kahuman sa kong labag. Grabe na dyan kayo kapiyong akong kalimutaw. Una maghigda-higda nung ako nun, huwag kayo nung kapiyong. Ay kong inana, ay kong inangasahin ng aging na na. Bitari, hindi tao-tao sa katangatangin ang programang IFM Bago na. Ay! Sa mga way, sa mga huron, pwede lagi mo manglaba. Manglaba mo din ha. Ay, kunin yung chika-chikahin nga para kung maalala ko mga laba. Uy, mas maayo na karoon mo mga likay-sikay. Kaya nga no, mga idol, inikaw ma, huwag lamang napamangani mo yung buluhaton. Gamay na lang. Tambang lang lang ako ninyo, ha? Ering ba lang? Ering! Bidli! Friday, June 12! Uy, Desperation! Sa mga nagkadaiyang lugar, sa nagkadaiyang munisipalidad, sa probinsya, sa Sugbo, nila na ko ito, ikwanay ka, wala na pamilig ito. Sa una, every year, ginmi, napat akong tatay, manguli, ginmi, sa iyahang hometown, diyan sa may south. Pero wala naman. Di wala na po may mga ito. Nanunutan na mo sa Idol Kenny Ron. Oo. At ang oras mga idol, alas 3:09 na aray. Wala siya kang ginook, liya ba yung takto? Di ba, was ka sakit sa nabuko-buko. Nawag, inamitan ako sa Idol Kenny kapon ka magpahilot, may kinakay, maghihilot ka ng mga nuwastay. Wala dyan siya. May nang... Maunsa bayet. Di na lang ako musulte, masayop niya ako. At ang oras mga idol, muntahin lang ang presunahan. O yun, top lang itang alas 4, mas kapatagon!
1: Ikaw pa... Para siya kang guwapa. Miliyon ka ayon sa uyab ko eh. Pagpunan ba ni? Ah!
2: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni

0: Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kaloob." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9
1: IFM. Itim na!
2: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.
3: Yes man, now here is

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
3: Hunyo
5: ni Idol!
3: Ang Idol Mommy J's!
8: Ang tamis na sila tig o glami mo gipit! Idol Mommy Tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
5: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: 93.9 IFM.
1: Ang pungan pa rin! Idol!
2: Dali na! Ay, nagsigiging nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
3: Duka pa man ma.
2: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
4: Maptik na! Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
3: Ma! Pa! Mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
5: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bango na!
6: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Market man on the run, Idol B.
7: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
8: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Niet zo goed zei ik, nu breng ze kruim op jou bewogen. Goed zo, rij me lava, toch zei ik, ik wil het alleen meer rijden.
1: Di na makailangan pa ito'y pagyabal. Kahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, akit din ang gusan. Ano-ano raw? Ito pag-ide.

0: supportive, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!
1: Idol, alas 4:30 na sa buntag. Mga suking tingpaminaw, Hunyo 12, happy, happy, happy Philippine Independence Day, Idol, atong gisaulog karon. Ang adlaw sa atuang kagawasan, pero naamte mas law mga termino ana, Idol. Gamay lang ha, unsa kini to adlaw sa kaugalingnan. Oh. Adlaw sa ato ang kagawasan, kaugalingnan, adlaw sa ato ang freedom karundol, pero ang pangutan na hingpit na batang gawas nun. Pastilan mga higala, alas 4:31 na, standby, alang sa mga balita gisgutanan. Dari sa programang IFM, bango na, ning adlaw nga Biyernes. Unya, kung wa pa mo yung ticket dol, i-message me, Buiki IFM, IFM 93.9 Cebu. Unya, ato na sa to ang Facebook page, Idol, IFM 93.9 Cebu. Naalay link dito mamitik, no, ilang i-click ang link, ilang isuwat ang ilang pangan, address, o ang ilahang contact details. May buntag, mamitik!
2: May buntag, Idol Buiki! Buntag!
1: May buntag!
3: May buntag na! May buntag!
1: Kining atong hisgutan karon unsa kahay gireklamo no ni Dr. Nicole Catalan ang anak ni Governor Pamela Baricuatro Consultanta. Kasi may nikabahin, Idol, nga sa kadaghag example no may nga mga uplo apil na ganit at deris radio kay suko kay siyang attorney Rafael kay mga uplo no? Karon mga sukitig paminaw, ang hitabuan ni kay nalutsan gyud no og warrant of arrest ang igsuon sa kanhi gobernador sa Lalawigan sa Sugbo nga si Byron Garcia. Unya suma pa mami kining maong kana bang a warrant of arrest tagi ang kani ang kaso gyud ang nagcomplaint mao ang nagcomplain no ang nagreklamo mao si Dr. Elise Nicole nga Catalan no ang anak ni Governor Pamela Baricuatro kini kabahin sa gender based nga harassment. So unsa man ni dako ba to ang pensa pero kaya ra kina ni
2: kuan kaya ra ni lagi bitke
1: agan kayo og kalahas sa kitans video pero ngano man no unsa may kaso ngano nalutsan man. Okay, para pod magsilbi pod nga pahimangno sa uban ba nga dili dili pwede nga inana nga mga storya o isang klase sa harassment, no? Kita in taon kagahapon ang pagdakop niya. Sus pastilan ang naong perting guulag yun, no?
3: Goal na lagi siya naong.
1: Oo, goal. Uy, ang magara-gara ka na nga naluksan ka.
3: Unya, huwag siya magnahuna lagi sa sinugdanan.
1: Unya, gabi man to, gi-serve. So, naipensa rin, wa?
3: Wala.
1: Kay
3: tuk sa dito.
1: Holiday.
3: Holiday. Halo, holiday.
1: Ugma, Sabado.
3: Bado, wala ko
1: lang. Domingo, ari pa ni sa adlong Lunes.
3: Lunes na na mahikay. Oo.
1: Pastilan, hindi lagi tayo mapalabi lagi. Sahay, sobra na kay taba, no?
3: Sa maguna-huna ba, nga, wala na ito, makadaot na.
1: Ato ni tagaag pagtagad, Idol, ha, kay ang negosyante o gigsoon sa kanhi gobernadora nga medyo isog po do ganun ay content niya nga usay malingaw ta usay lagot ta diha online nga si Byron Garcia mga sukitig paminaw naluksan og warrant of arrest tatong oras sa IFM Dol
3: alas 4:34 na
1: karong taon-taon diskutan sa nato no ang mga nahitabo pag adlaw nga Miyerkules og Huwebes gahapon atong i-consolidate tanan pila man ang natabangan gikan sa Sinsin Elementary School sa Bukiran nga bahin dito sa Cebu South District. Unya dere pod sa Binaliw Elementary School sa habig pod sa Norte nga sa nga distrito no sa ato ang dakwain sa Sugbo so represented kaayo South and North mamitik. Sa mga gibati ni mo eh.
3: Ako gibati Idol Boyki no kanang lipay no kay kos mga kabataan na Idol Boyki nga kanang bitawang sila ka to ang natagaan kay sa kapanahonan ba yan nato no nga nangisipoy na to. Wala kayong
1: mga
3: inaanin. Imon ana. Oo. Mao na nga mura kang ato sa mga kasing-kasing mga
1: puno sad.
3: Oo nga lahat dito nakita na ta mga lipay kay mga bata nga hapon pud. Uy, Sibati mm-hmm. basa-basa Idol Boy K. Ato nga mga ginikanan po, kanang mura po silang nakaingon mga kanang ka, sa atong kakuwang sa ato ang ganamitang budget. Wala lang ginday tamang kuan niya. Kaya ano, napunan yun. Dili, wala sila mag-expect nga na pag-iday madugang sa ilahang mga pag-inahan
1: sila. Kaya probuyag nung dagan kitang listeners ito sa IFM mag DOHP. Nagito yung mga listeners sa Dear IFM. Diba? Yeah, kaya po ka, ang, ubo, diba, ang katungtunghaan sa binaliyong elementary, kilid ato, padulhog ba may
3: high school ni Idol Boy K.
1: So, pakuan na patagilid. Grabe ha, sa ato
3: nga
1: mga
3: sa... Bobby, tali ko nga! Anong naaman lang si Nadia? Mami, katapag na kita ba? Oh, sana adya ang high school ko. Oh,
1: ang high school nasa Tagilid.
3: Tagilid, oh.
1: Ang style sa eskwelahan nila mo, dool ra sa daan kintahay sa main road, pero abot mo rito, nagtakilid. Yari po sa Sinsin, layo na kay Kaayo, inikabot na padong sa dito sa kuan, purtis ang dulhuga.
3: Dulhug po, oo.
1: Pero ikabot mo sa eskwelahan, plain.
3: Sus, grabe, ninot Kaayo.
1: Ninot Kaayo, pero ang padong dito,
3: sakag ka.
1: Mura kay top mode.
3: Ako may talibang mo sa Idol Kini, kung mura, magkakanang guba nga kanang kuan doon, kaya bitang multi-cab doon, kaya sa mami, ito yung mode ko.
1: Mataon na yung iyaan kini.
3: Pero at yun ba, kanang wala magmahay sa to ang pagbisita sa to ang mga nagkanayang eskwelahan nga atong gibalik ka nung plan balik eskwela, Idol Boy King.
1: Mm-hmm. So, thankful ka ayuta. Mapasalamaton ka ayuta sa tanang suporta, paghigugma, sa tanan nilang mga kanabang matawag tanong kanabang paghangop nato no sa Binalyo o sa Sinsin no nilang Sir Kenneth dere sa may Binalyo niya nilang Ma Mary Jean dito sa Sinsin no. Salamat kaayo ninyong talan ha, grabe gyud
3: sa mga nagumpan nato Idol Boy Kids ato mga supporters, volunteers,
1: sponsors.
3: Salamat kaayo
1: kanang nihatag sa panahon kay ang uban ato ni absent usa, example ang Pundok Barbero sa Sugbo kay sa Lanisina ni Rausa. Hibaw ka nga nadugay sila, nasaag din sila sa Binalyo. Nakahibaw ta na may uban, murag duha to kamotor nga nalahus. So ilang gigukod. Kinibong bito ko pagingon niya nga, Idol, naka-proceed na mi, naka-sood na mi sa eskina. So ako gibanaban ng uras, ito nga. Pa man. Pero pag asugod nila, paspas kayong ka nagtupi.
3: Sino, daghan po kayo sila ko ang mga bata nga natupihan na Idol Boy Kima na pasalamat sa katong mga barbero. Oo. Uy, na nakailan ako dito.
1: Mao ba?
3: Kala siya lang ako mamitik. Kosoin. Wapa, may kasbosunan ko. Salamat, kuya. Uy. Kapatid ka, kuha na ka, kuha ka ka chuos.
1: Kasi nabuyagan.
3: Nabuyagan, kinakami ang kahoy fluyo. Salamat din na kayo sa mga barbero. Kahapon na nag... Himog ka namin tayo paigayon sa mga pagtupis mga kabataan.
1: Yakibo ka, mami, ang nakarindot, no, kung imuhag yung sumadahon, nalalipay kay kunagunahuna nga, ang kanabang, ang ilaha ganing matawag ta, mami, no, ang ilahang, ang ginaghanon sa to, ang natagaan, ganit yung sumadahon na to ba? Kung sa mga bata, 1-5. Kung sa mga ginikanan, magtutudlo, sa katong mga ni Adto dito, kapin kininto. So, inaana kadaghan ang mga taong ato ang na... natulan, no, ato ang naabagan. So, yawat na lang, malipay mo dol, makadasig-dasig ninyo, no? Again, padayon lang sa mga magkatinunan, mga magtutudlo, mga ginikanan, dili lalim ang pagpa-eskwela, dili lalim ang inyong trabaho. Kay, example, sa Idol Dabs, ato ang guding teacher dere, no, sa IFM, sa Senior High School, ito sa Tuya National High School sa City of Naga. Unya, makasabot ka ba, no? Nga, dili lalim. Unya,
3: kung ito dati ka kahapon, ay mga ginikanan nga pagtingog ni mo na siya lagi dyan to na siya lagi nag-inaanay na na sila Idol Boy ako nakita o siya lagi to na nawa saan ba dito to malingaw ka mga ginikanan sa mga reaction bitaw na nagkagaiya lang mga siyempre di beta nila makita o sahay kayo ka na sa radyo ra hili kayo sila focus sa mga Facebook saan sila mga trabaho sila panimalay
1: ang tagabukid no murag focus kay sa pananom sa ilang pa kanang mapalikisikay ba
3: pero wata kay mao Idol Boy kay mag-aaray dahil sila radio sa ilang kilid
1: murag kay yung ano galangin ko ng termino ng aray kay
3: ito
1: kanang sa bukid ginang mami kanang kung ano rin yun salamat kay arayan mami dari butilya Asa pasabutan na mami kapila lagi.
3: Kabagan ba kanang pamo na gidalitan ba?
1: Di mo gud baka sabuta uban mo ana. Kanang dong kana ba kanang narimig sa pangdako unya. Kanang nagabian mi no padong sa campsite unya. Yan ako og mulaho sa dito layo-layo pag yun ang campsite. So tulo ra mi na habilin taod-taod ingon nga ara lang mo diha. So naibalay niya na ay murag hawan na sa manggahan dito mi nag nag-tent. Nag-tent yun, may. Okay, ito na nagabian na kay may, no? Peligroso na if mo lahos may sa campsite kay baktas rasos kay taon-taon, anak na yun nga. Sige, rin. Ipasod mo dito kay naasay ref ang balay niya. Bukid ba ya? So, naibugnaw, lipay kay may. Taon-taon siya nga. Ingon ang katumura kasawa nga, aray, dito ang butilya. Ako kanin, maraglahi na ginipadong ba? Na, malipay kaayo, taga ng word nga aray, no? Nga, maraglahi, dalit ba?
3: Marami na akong nakuhan nga hapon ko nga, kanyang, wala sa atong naula ba, inani lang, pero sa ilahan ay naku na kayo na itong kuhan nga, makita kami tao nila, bisag sa tingog lang, kakita nila si mong kuhan bitaw, ay nilang kayo personalidad bitaw, wala sila ka ng nakuhan bang hulog, awas, siya lagi, kanyang may nana bitaw nga mga reaction.
1: Mm-hmm.
3: Makapawa sa kalaay.
1: Mao ba? Sana all.
3: Labi na kanong ngamot itong mga kuan, mga manghihilot. Ginagod ka, Idol Kenny, nga mapahilot ta.
1: Kahilot kini.
3: Di siya, Idol Boy Kenny. Kay matang-tang na ko na yung bra. Ayun, natangon ang bra ko.
1: Para ba kay ka-beauty dito? Bakit? Apgas kayo, make-up si ma'am. Oy,
3: lagi?
1: La leader man to. Oo, pero bilib ko nila, oy, kay...
3: Putok.
1: Kaya ba, ang ako nabiliban nila ba, maskin bukid, so cool kid.
3: Laban lang yun sila. Kasi
1: nadugay lang sila kay ang nag-uwan ba ito. Na, di ba, yeah. Abot sila mga last days na, so nakaservisyo sila mga tulong oras, no?
3: Umay-umay po sila
1: nag-uwan. Umay-umay sila nahilutan yan. Sa gaya mga volunteers, nagpahilot ito. Katong ba katong mga sa Nuwatay o kaning sa Pundok Barbero pagkahuman magod after lunch mami mga alauna alas 2 ubalik pa to sa duty. So mo lang ma-appreciate na to ba nga katong mga photographers katong Ubex Street si Ron Bulado na patoy mga points si after no.
3: Kita mo ko ay Japonisa to yung si Idol Boy King.
1: Sa Rola? Oo, kauban to ni Hero. Basta puro na sila ka-content. Dito Japonisa.
3: Ano yun dito Japonisa?
1: Insecto.
3: So Chinese eh siya.
1: Oo, mo ito mo.
3: So Elisa na ko nang akong kuhan dito.
1: Oo, dan. Sumugo na ko nga si Linda Walker.
3: Oo, Linda Walker. Oo.
1: Ipay kayang taga-binali. Uy, again, sa ato ang mga ginikanan nga nabisita diha no maayong buntag ninyo dol Binalio Elementary School Balangay Binalio sa mga kasikbit ng mga barangay diha unya nindot kayo ang drone shots gahapon kita ko sa video na
3: gipost pagkalingawa lagi sa mga bata
1: lagi gabay sa drone basos lagi sila
3: at ina mga bata ay naman kayo makaingon so ka nga sayang wala siya may makaanak sa ko ang Paris.
1: Oh,
3: anak
1: okay,
3: mo
1: nung anak di ay.
3: Wala gini sa... Ganun, kapaliro na kapanjo ko. Oh. Katulog ko.
1: Ang gitugway na lagi ito yung mga Paris. Asa ato ang naisungay o ang katong...
3: Katong nabari. Ito ay makalingaw kayo. Makalipay. Mga bata. Oh.
1: Makalipay kayo. Mami.
3: Katandong ba? Ang mga... Pagkahapon.
1: Dili lalim ang ato ang giagyan. So, okay, hibaw lang mo sa mga preparasyon dol, sa koordinasyon, preparasyon. Pero na pull off rag yun. Congratulations sa Team IFM and DYHP. Dili ito na ito mahimo kung wala mo mga nagsuporta, nagtabang ka na mo dol. Congratulations sa tanan, no? Sa mga niuban, Idol Aiko, Idol Chixie, Mamitik, Idol Kenny, Idol B. O niya, sa mga nahabilin sa Idol Tweety, Idol Kulas, Idol Dabs, Idol Mikey. Di mo sa pwede nga mag...
3: Oo, tatanan nito.
1: Wala na yung tingog din eh.
3: Oo, manaman, bahin-bahin na lang kita. Pahinon lang gininato ato ang kuhan para nasa'y mabilin din Idol Boyki na makakuhan ato.
1: So again, Dol, salamat sa inyong pagsuporta, sa pakigugma, salamat kanunay. Stay put, standby na. Sa among pagbalik ang ato ang mga balitang gisgutanan. At ang oras sa IFM, Dol.
3: Alas 4:44 na.
4: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ikaw ba? Sige pang abit, pang cheeks. Pangita na pong lain, oy.
6: Wow, wapo.
5: Oy, palabi ha, kung naginuton ta. Papungan ba ni?
7: Ay, doon. Tol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
8: DJ, patunugin mo!
7: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
7: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
1: Idol, samtang maginahinay na ta og announce no sa managlain nga winner sa bugas sa ato ang pag-GCash and of course sa brand new mountain bike, Mami.
3: Ah, manok ipaabot ang weekend.
1: Manghatag sa ta og 200 pesos sa GCash kanubuntaga, no. Ginagmay ra kaayo Idol, ang dama inyo mga cellphone. Uy, may buntag, Idol Boy, kyan mamitiki ka ni 308. I-text ang pangan, address, o ang inyuhang tubag karong buntaga. Unsa may atong gisaulog karong buntaga, Philippine Blank. Unsa'y gisaulog na to karong buntaga, Philippine Blank. Letter A, Independence Day.
3: Mm-hmm.
1: Or letter B, Blood Control Day. I will text him, ha? For 200 pesos GCash, ginagmay lang sa taron. Ginagmay sa una, kay naantay, dinagko rong taon-taon, ha? Text him sa tuwang text line.
3: So, 0923-1128-701.
1: Pangan, address, o tubag, pwede sad mo message sa tuwang Facebook page, Mami.
3: I-message sa amin sa IFM 93.9 Cebu, mga idol.
1: Pangan, address, o tubag, unsa meto gisaulog karong buntaga, karong adlawa, Philippine Blank. Letter A, Independence Day. Letter B, Flood Control Day.
3: Pugyaw, no? Lahan ko.
1: Ako ba?
3: May tamang makaduro ka mga nahintong dana ba?
1: Pangan, address og tubag. Akong balikon, pangan, address og tubag dol. Unsa may atong gisaulog karong adlawa, Philippine Blank Day. Philippine Blank. A, Independence Day. Or B,
3: Flood Control Day. Flood Control Day. Bongga, no?
1: Pangan, address og tubag. A or B, ragid dol. Name, address og tubag for 200 pesos at GCash. Again, unsa gisaulog na turong adlawa sa current events, unsa gisaulog na turong letter A, Philippine Blank. A,
3: Independence Day.
1: Or B,
3: Flood Control Day.
1: Ang atong text line, Mami.
3: Ayaw mo kalimot sa 0923-1128-701. 0923-1128-701.
1: Pangan, address, o ang inyuhang
3: tubag.
1: Pangan, address, o tubag. 0923-112-8701. Holiday ra ba ron, ha? Unsa may ato ang gisaulog karong adlaw? Nawag na si Ate Mira. Philippine Blank Day. Letter A,
3: Independence Day.
1: Letter B,
3: Flood Control Day.
1: Pangan, address,
3: og tubag.
1: 0923-112-8701. Balik ko na ito, mamitik.
3: 0923-1128-701.
1: Again, atong balikon.
3: 0923-1128-701. Ako, kadyo balikon. 0923-1128-701. Punan, bagay na kong usa para managhan. 0923-1128-701.
1: Pangan, address, og tubag. Unsa ito, gisaulog karong adlaw, dol, Philippine Blank. Letter A, Independence Day. Letter B,
3: Flood Control Day.
1: 0923-112-8701 0923-112-8701. Si Dr. Rowell Dihanyo na minaw de karon.
3: Hi Doc, may buntan Doc.
1: Ang ato ang pinalangga nga panguno sa Cebu City Sports Commission o sa kanabang Cebu Provincial nga Sports Commission pod, no? Dili basta-basta ni ato ang Dr. Rowell Dihanyo. Hindi ko na makinigyuta dito sa Balamban, mami.
3: Wow.
1: Nagkabot lagi may sa Mount Manunggal.
3: Naitanong nga, Guyabano?
1: Moral na ay tanong nga apple.
3: Wow! Oh. Grapes!
1: Ha?
3: Grapes!
1: Dragon fruit! Adili, kuhan di ay Charmaine.
3: Ah, Charmaine!
1: Adili na orange. Charmaine na, Charmaine.
3: Og si Vanessa.
1: Vanessa og si Melanie. Idol, ang sige sa ulog na ito, karong adlawa, letter A, Philippine Independence Day. Letter B, Philippine Flood Control. Pangan, address, og tubag, 0923-112-8701. Sa mga nagsakay diya sa sakyanan, sa mga nagbiyahe ron, may buntag ninyo dol. Amping-amping mo sa inyong biyahe niya sa mga nag-comments ato Facebook Live. We're live on Facebook, dol. IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Akong balikon, IFM 93.9 Cebu on Facebook, dol. Salamat, salamat sa mga nag-comment na. Hi to Kessel Abanggan, to Erica, to Benji Mulihon. Salamat, dol.
3: Salamat, may buntag, may buntag. Uy, long weekend sa Rabadayron, Idol Weekend.
1: Long weekend, karon mami. Long weekend.
3: Ayaya nila, oy.
1: Oo, sana all.
3: Pero ayaw mo kalimutong panglaba po.
1: Nga naman ka.
3: Una mo mula ko, panglaba, mga ay-ay, usa.
1: Mm-hmm.
3: Painig-balik.
1: Manawag po, di ninyo to bagon. Idol, text taron do. Good, paabot lang. Text man taron, 056 siya. Manawag ko, di man ninyo to bagon. Kaya text man ato ang promo, ha? Pangan, address, og tubag. 0923-112-8701. Unsa may ato ang gisaulog karong adlawa. Regular holiday gani sa Tibuok Nasod. Letter A,
3: Philippine Independence Day.
1: Letter B,
3: Philippine Flood Control Day. Munga.
1: Pausog na tanang.
3: Mungan.
1: Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. 0923-112-8701. Unya dapat kumpletuhon ninyo. Ikakita na mo nga na ipangan. Ay, address yung tubag. Basin ka mo itawagan.
3: I don't know, kinata i-greet. I don't know, still watching from Uzami City.
1: Uy, hello.
3: Si Ma'am Erica Clarion.
1: Hi, Ma'am Erica Clarion.
3: Hi, ma'am.
1: Karon sa day, ma'am, ato ang i-good luck o congratulate ang ato ang RMN Iloilo and IFM Iloilo kaya naa sila'y Freedom Run. Kanang atol sa Independence Day, ma'am, take, aduna sila'y gitawag nga Freedom Run. RMN Freedom Run.
3: Sa
1: na Iloilo. Okay. Kanang nindot dito katong ilaw, nindot kayo nga daganan ba katong splanad, katong kilid sa sapa.
3: Ay, katong yung walking-walking ani.
1: Na Idol Kenny.
3: Oo.
1: Di pa yung skinig mo ka. Alas kinig. Pag wala ko
3: si
1: na yung pala na.
3: Si Sancho Sarpred ay naminaw na ito. Si Mark Leonis. Si Mark Leonis. Ilang papa, maminaw. Gina sila. Idol
1: Hello, Mickey. Idol Mark. O ang iya makabanan sa
3: Radisson
1: Blue.
3: Blue Hotel.
1: No? Ano na ba si Radisson Red, no?
3: Na ba?
1: O bago lang. Murag din sa mga AS Fortuna ba ito? Galibo ko kung...
3: Managsoon, ha?
1: Radisson Blue. Radisson, ha?
3: Managsoon, ha? Okay.
1: Maglagaw.
3: Pagkaman, Mac, na Mac, ang
1: blue, ang red. Kung mugid nga logo ba, maura na kuhan niya. Ang kuhan is Radisson Red.
3: Red. Uy, bunga, Idol Ricky.
1: So, again, Idol, ha, pangan, address, og tubag, 0923-112-8701. Kaling ato, kalingawan lang, Dol, ha. Name, address, og tubag, unsa may gisaulog na to karong adlawa. Letter A, a Philippine blank. Letter A,
3: Philippine Independence Day.
1: Letter B,
3: Philippine Flood Control Day. Buhati na ko na.
1: Bunga, dili.
3: Bunga, oy.
1: Atong oras, Dol.
3: Atong oras, mga idol. Ayaw mo kalimot, alas 4:54 na.
10: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
12: This Time Check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This Time Check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: 93.9 IFL.
14: Mapugnan pa niya.
15: Idol! Idol!
10: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa ni.
15: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
17: DJ, patunugin mo!
15: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
18: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
15: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
18: Hawak mo ang beat.
15: Papremyo sa Hunyo ni Idol.

0: 93.9.
1: IFM!
2: IFM! Baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Market Man on the Run, Idol B,
5: Ang Lagan Nga Pretty, Idol Tweety,
6: Ang Tamis Paslatik, Uglami Mugitik, Idol Mamitik.
7: Atong oras sa IFM.
8: Oras sa IFM, mga idol.
7: Alas 4:57 na. Mamitik na ay report ni si Idol Tweety kay usa ka motorsiklo. Motorsiklo nagkabangga di ay, no? Atong tagaag pagtagad kining balita gumikan kay pinaagi na Idol Tweety, nakuha nato ning update ni ining maong motorsiklo nga nagkabangga, mga sukinting paminaw.
9: IFM balita.
7: Nalagpot ang duha ka mga driver sa motorsiklo human nga nagkabangga ang duha diin ang nagunang motorsiklo kadung naunta left turn, apan ang nagsunod nga motorsiklo kalit lang may bangga sa may iskina si Padilla, barangay San Nicolas sa proper ning Dakbayan sa Sugbo. Makita sa CCTV footage ang panagbangga sa duha diin makita nga nagpingit sa kasakit ang mga nangaangol tungod sa maong impact. Taluwas ra hinuon ang duha ka mga driver o pahimangno ni Barangay San Nicolas Proper Captain Jude Ninyal na mag-amping kanunay sa biyahe o magbinantayon sa palibot. Atong tanawon ha ang CCTV footage ani. Kay tanawa gud mami o naamagod ni iskina o niya sa CCTV nga nakuha niya Idol Tweety ang usa paingon na sa left turn. Unya, cautious, hinay-hinay siya, pero albot mag nagsignal ba, di man makita niya sa kakusog sa dagan sa usa, paingon na sa left turn ng usa, no pa, wala na, kusog kayong dagan, pero sayo sa nangyahang gi-overtakean. Dapat ang iyang overtake, dili diri sa wala, diri siya sa tuong habig, no?
8: Parin sila magkakuanay.
7: Oo.
8: Nasungagay.
7: Mm-hmm. So, mauna sa ato ang mga kaigsunan nga nakatune in karon ng ato ang kanabang paghatag o pahimangno ka ng mga mo-left turn, ka ng muliko, mga importante kaayong area, no? O asa pwede ka nga muliko, no? Kusyos kayo, makita sa pag-ay, magawin ka babay.
8: Nagtala ko sa ito ang monitor, Idol Wiki. Magiging pag-ana ba?
7: Mm-hmm.
8: Ay, ako mo, yung lucky, eh.
7: Babay kayo, makadag. Babay kayo, makadag. Saan to?
8: Ay! Diba, kaya wala ko ng mga discuss sa Idol Wiki.
7: Mm-hmm.
8: Parang gini akong kwari ka, di na, palayo lang gina, parang nana.
7: Saan gina
8: pagpalayo? Di ba kung ka na mapangos, good, kay kamabiyak ka.
7: Sa iyong pamatiis.
8: Oo, lamin ba kita yung pamatiis, gini, hamis. Oo.
7: Pero mauna, no, kay mga motorsiklo, nagkabangga man eh. Pareha sa nagdireksyon, Idol, di rin sa may si Padilla. Kaling si Padilla, di ni Tipadilla ha, kaya Tipadilla, barangay naman sa daan. Si Padilla, usara nakadaan, Idol, o niya, di rin sa San Nicolas Proper. No, kaling San Nicolas Proper, sa mauni ang barangay, o gasa himutang ang tabuan. Ano kasi, maglibog ang mga tao ba? Tabuan, San Nicolas
8: dito.
7: Proper. Ang Tipadilla, di rin sa norte.
8: Di rin mapadumangulo.
7: Dool o tier, padulong dito, no? Ang si Padilla, barangay San Nicolas Proper, sa South District, no? So, pasig, balibog lang mo, Ana, Idol.
8: Balibog ba? Ko lang sa'yo, Idol Wiki.
7: So, barangay T. Padilla, o si Padilla Street, barangay San Nicolas Proper. Galing-galing mga San Nicolas, San Nicolas, Pahina San Nicolas.
8: Pahina Central.
7: Central, o San Nicolas Proper.
8: O, San Nicolas, kanang, pasal na lang, no, makalibog. Tawa na das, Kiyot Pardo.
7: Oh,
8: o, Pardo. Pardo. Pardo.
7: Poblasyon Pardo.
8: Poblasyon Pardo. Wala ba?
7: Sa tinuod lang, no?
8: Oo, mauna.
7: O, dili kay ka, kanabang, dili ka sige ka, labay anang barangaya, maglibog ka.
8: Ako mo rin, nakuha-kuha lang, nakukamay, tungo na ito, masige may pangumpanya sa una, ito, ilantan pa ko pag-amuse sa una, o, ang ganyan gitalan.
7: Nangamang mong kunong ka, hindi mo yung amuse, pero tingin ang UI, gini-amuse ka.
8: Gawain
7: na biyang,
8: half-set
7: na biyang labang kontra. Half-set na biyang labang? Kasi mag-muse ka, mag-skirt, ana?
8: Magpahan ko ato, kaya mag-sito-sito lang,
7: silina. Mag-muse ako muto.
8: Lord.
7: Pero mao lagi na ha, tanawa o klaro kay CCTV mga sugitig paminaw, same lane no, na sa may intersection area. I don't know kung ang sayup sad aning makita ni mong ha, kita di man taingon mga traffic enforcers, but ang mga sayup ana asa sa ni overtake nga spot no, ni overtake siya sa spot na asa nga dili mao dili sa wala uni ang kana sa padong muli ko mami murasag nagnabay signal unya nganong wa masad siya nagpawala og maayo daan
8: mao gyud no?
7: Pero actually sakto man ang iyang sakto man ang iyang spot mami, ang problema lang kay
8: eh, ni ko anang usa
7: oh paspas kay kadagan ang overtake
8: pamita na og usay magsakay ko mga motor idol brake manage ko hinahina sa kuya oi kay napamya ko mga tulo ka anak kuya nga mako in town
7: sabay sa sarili
8: hindi mo matag na ang panahon gyud idol brake
7: ay sige binabay na sa sarili
8: Hangan ako sa akin sa natay kuhan din to na may hayag
7: may ano naghayag yung mong abdan ikhangan din mo ano mong kagdauban din
8: yun paano rin tayo aso
7: atong atras doon
8: alam ko dosay
0: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang idol ko FM 93.9.
10: IFM.
11: Subdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
7: Ang ato ang painit o pamalandong karon, ato ang tagaagpagtagad mga sukitig paminaw, arita sa ato ang painit ta, nga nagagikan sa Hebreo 13, versikulo 15 nga nagingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Diyos. Pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa ihang ngalan. Mao sad kini nga to ang pamalandong sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
12: Amen.
7: Langitnon ug mahigog mahong Amahan, ani kami karon nagasangpit kanimo aron sa pagpasalamat sa mga grasya imong gihatag kanamo Lord. Salamat kayo sa imong way kinutuban nga paggiya kanamo, paghigugma kanamo. Sa imong walay puas nga pagbulig kanamo og mga grasya Lord. Salamat kayo nining adlawa nga imo mangi pukaw nga ni matami nga puno gihapon sa pasalamat. Aduna gyapoy kalig-on kadasig taliwa sa mga pagsuway nga amo ang giatubang. Ginoo, salamat kaayo sa tanan. Salamat Ginoo nga wa nimo pasagdi ang among pamilya, imo mingi proteksyonan batok sa katalagman, batok sa mga daotang elemento. Salamat kaayo Ginoo nga nining sayo sa kabuntagon, gipuno minimo sa grasya ug panalangin taliwa sa amo ang mga pagkuwang, taliwa sa amo ang mga kasaypanan, taliwa sa amo ang mga himo nga dili maayo sa mga isig kaingon, nahuna-hunaan, na istorya nga dili maayo Ginoo, ning sayo sa kabuntago ng hinulsol kami. Mangayo kami og pasaylo sa tanan na mong nahimo nga dili maayo Ginoo. Tabangi kami para mabag-o Lord, para amo ang matulid ang mga daotang binuhatan, para nga mamahimo kaming responsable nga mga anak, ginikanan, responsable nga mga miyembro sa amo ang komunidad. Ginoo, salamat kaayo sa talento, salamat sa mga oportunidad, salamat sa mga tao nga nagsuporta namo, salamat sa mga tao nga niampo kanamo Lord for our prayer warriors. Bless them sa mga tao nga naa nagpalikod ng pakilid kanamo nga niampo alang kanamo Lord. Salamat ug sa mga tao sad Ginoo nga nitabang namo para mabag-umi, ni prank kanamo, ni sulti namo, ni feedback namo. Salamat Ginoo for the opportunity nga adunay kabaghuan, nga adunay mga hagit aron nga mas mamahimo kaming responsable og mga maayong tao og mga Kristohanon. Nining sayo sa kabuntagon Ginoo, among iampo ang tanan namo mga kaigsuonan nga membro sa 4Ps nga anaa sa kakabus, nga anaa sa below poverty line, nga naglisod, nga marginalized sector, nga tanang anaa sa kalisod, sa pinansyal,
10: Ginoo karon naglisod man sila, buligi sila og mga oportunidad. Tabangi sila Ginoo, agaka sila aron nga ug madamlag sila na pod ang makaginhawa, sila na pod ang makabaton og hayahay kinabuhi ug makatabang na pod sila sa ilang pamilya og isig kaingon. Kining tanan Ginoo, among gipangayo, gipasalamatan pinaagi ni Jesucristo imong anak. Among Ginoo, and with the intersection of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
12: Amen.
10: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
12: Amen.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS IFM,
2: baon na.
3: Hello, naunsa naman ang akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period. Di mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit mo nga napkin?
6: Ha? Huh? One man, unsay labot.
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot, uy. Aris ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay.
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa niya.
1: IFM, baon na!
13: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
16: No one ana makaugana sa kama.
17: Masinug.
16: May diabetes ka.
17: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adelaide powerful extracts.
16: Yung phytochemicals.
17: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sampalaya.
17: Ug disugard sugar cane.
16: Mga organic compounds.
17: Nga effective.
16: Matok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
16: Sa mga butika.
17: DTX 500.
16: Ang tubag.
17: Kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: Effective.
16: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
17: DTX 500.
16: Imo sa disugard sugar cane extract.
17: Ang anti-diabetic property.
16: Gikan sa palaya.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: Highly recommended.
16: Sa mga eksperto.
17: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Sakit na nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kog.
2: dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dayon ko ka one year kalis sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magugi bati nya ka antok karon nagmin pinako ko antok karon ayo na ko muni kan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan amo ni session tanakapin sa buhi na biska.
19: Gihatagan ba nimo og importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
20: Wa gyud sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa storya sa laing tao, wa na gyud sir. Giantos na nako. Wa na lang ako sila patuli. Nahinunod kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
19: The Chat Story. Hashtag Dear IFM. Bilyard. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
1: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni.
21: Ay, balita, suertres ug lotto results.
22: Idol, suertres results. Alas dos,
23: zero, nueve, seis.
22: Idol, suertres results. Alas cinco,
23: tres, nueve, cinco.
22: Idol, suertres result a las nueve,
23: dos, cinco, uno.
22: Idol, nakaigo ba?
24: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
25: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
26: Welcome to our reunion.
27: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
28: Tungod na sa Super Fiber.
29: Unsa?
28: Super Fiber.
30: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni.
31: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
32: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
33: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
32: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayar ka! Busa ako ang mas nakahibalos sa ato ah!
33: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
32: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
31: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
34: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM Balita.
3: IFM Bangun Na.
4: Atong oras sa IFM.
5: Alas 5.21 na
4: mga idol arita sa laing report ni Idol Tuwiti.

lalaki gidunggab basa kaugalingong amigo kuyawa ani nga balita oy. Gidunggab ang lalaki sayang higala mga sukintig paminaw patay. Kunya aduna poy nakuha nga CCTV lain sad ning balita mga idol no. Nga ang biktima ni dagan pa gigukod sa suspitsado nakuhaan og CCTV. Ato i-check sa Idol 20 unahon una ni

0: Gunnya pretty, idol tweety.
1: Yes, idol tweet ang sabay detalye sa maong balita.
2: Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human gidunggab sa makadagang higayuna. Sayang higala dinis may barangay Balod, Dalagueta. Pasa din sa alas 4 sa hapon, kagahapong at lawar gini idol Boyty o mamitik. Hilang biktima nga si Jonard Bastiete, 30 anyos, sa Mulupyo sa sitio Amunsal, barangay Katulahan. O giilang kining suspect nga si Ponciano Belia Pueblo, alias Punting, residente ra sa barangay Balod. Matod sa Dalagueta Municipal Police Station, duha na kaatlaw na po yung biktima sa Pinoy Anan po sa suspetsado, sanglit ang duha giingong managhigala sa initial ng investigasyon na sairan nga ang suspect ka natulog sa ubos sa nga bank sa double deck. Diyang niabot ang biktima gikan sa gawas sa ug na okay na lang kay kiingong gibunal sa biktima ang ibabaw nga bahin sa higdaanan nga mao'y nakapapukaw sa suspect. Di kataho ang mibarog ang suspect og miinom og tubig apan gihagit siya sa biktima og giingnan nga kuhaan ang iyang bolo nga giingong andam siyang makig-away. Matod sa kapulisan nga mao kini ang nakaaghat sa suspect sa paglusad og friendly kontakal nakaangkon og sama dinong gabana sa buko-buko, giyog o kapapangig.
1: Trabihan no nga kanabang inani ka kanang unsay tawag anak mamitik kan idol tweety kanang murag kwang iba suko ang kalambot ba.
3: Grabe ko naman sila duha idol boy kino.
1: Oo lagi kay mao man ni ang report nga gidunggab ang iyang higala, dunggaban patay niya ang iyang higala mga suking tigpaminaw.
2: Idol boy ki madunggan ba?
1: Yes, go ahead, tweet, go ahead.
2: Yes, idol boy ki, idunggab niya siya si apapangi kang kining biktima pa nakadagan sa nakadagan pakinikan ng CCTV footage idol boy ki.
1: Mauning nga CCTV footage. Okay, unya. Utsa man kanoy.
2: Bukod siya sa suspect na nadakpan da Prince Dalan o isulong pa man ni si idol boy ki. At motong diya, tiwasan. Idala niya sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalaguet apan gideklara na gid nga dead on arrival.
1: Sa mga attending physician, mga sukintig paminaw niya, human sa mga panghitabo, no? Dali ko nung misibat ang suspitsado, apan nasikop kini sa mga may responding mga kapulisan. Giingon sa mga otoridad nga ang biktima, adunay una nga kumbiksyon kaniadto sa 2017 alang sa frustrated murder. O nahibal ang kaniadto sa pulisya ang suspitsado. Gikataho usab nga adunay daghang na una nga pag-aresto o ingon nga dili kini ang una niyang pagpatay kuya wani.
2: Kaya na sa murder na kaso idol boy ki manang magawas ra
1: ang pero ang biktima unsa may record aning biktima higala man sila tuwit wala araba
2: naanani sila yung mga record idol boy ki pareho na sila na i-record
3: mao na gaunay na
2: o gaunay na magigagit gini sila kinatianay nilang lugar ang kininduwa niya ang kinibiktima lang yun ah. Kaya gigukod pa man siya ni Sakay. Makita kayo sa CCTV footage nga ni Sakay ni ang kining suspect o kana ganing kanang murag sidecar na yung sidecar.
3: O yung gigukod ni siya
2: sa suspect ang biktima o dito na gitiwasan.
1: Dili ba ni sila kanang usab may rason kaha ng ilahang panag-away tweet wa man ni na mention
2: kay friends mang gid ni ang managigala gid ni sang duha idol boy ki kung gani nakitulog pud ni ang kining maong biktima sa kanang kwarto sa maong suspect apan na tungod lagi aning ginadiling drogas ay mistika na ginuyanay na noon ni duha kabuo.
1: Ala sige amping di sa gawas sa bahay idol tweety ha.
2: Daga salamat idol boy Tia. Kinibay natin ka na ito sa Yes on Makaboy Plus Capsule. Kanunay ba mong nagluya din ang mga idol? Kasi na kula mo sa B vitamins, makuha na itong B vitamins sa pagkano gitlog beans, tuna, saging, ugban pa. Aba, di na kinalabugas so kaku kaysa 5 pesos lang. Kompleto na B vitamins nga ito ang kinahanglan anakin sa EXL Makaboy Plus Capsule. Kabaw pa idol boy Tia na kinuminom na po kasi mong EXL coffee mix
1: na, as always, again na with Mami Tick, ang ito ang mga kape, wa nailain pa Mami, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Namin lang tayo.
3: Kami ay na-tweet.
1: Mga kanabang pagpaningkamot, panikaisikis, matag-adla, uban na natos EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Dara, oh.
2: Kana!
3: Uhawa, eh.
1: Bot na lang di mo itong.

0: May kayo EXL coffee mix, healthy nga kape idol. Dunay kamunggay, spirulina, dunay rose hip, daghan ng mga antioxidants idol, 17-in-1. Available kini sa online na TikTok, Shopee, Instagram, Lazada, Facebook. Unya available sad sa mga butika sama sa Rose Pharmacy o 360 Pharmacy. EXL coffee mix, 17-in-1.
1: Hindi ko tama rin mo tayo rin buti kay uwan-uwan na naman karunin mo. Init o kalita, uso na ning ubo, tipon, hilanyat, niya kakapoy, kalawasan. Ilabi na giyod ka, idol buti nga kanunay po dito marguat naman kay tulog din ha.
0: Na, hapit ang yung kong mudi na lang yung buhon. Kaabag na to, kaabag na to ang Immuni Plus Traditional Herbal Gel. Para wag tangan para sa tutunlan. Kanabang ang kabugnaw mo good tweet and mamitik, di ba? Kaya example, init kaya sa gawas, mabugnawan ka or
1: mabugnawan.
0: Sa bugnaw kaya sa gawas. Niya, mukalit kag inom og init no kanang inana ba ang sudden change of temperature sa imong tutunlan idol maka affect dol pero ang Immuni Plus motabang para nga masamo kanang muha nay hagod ba no ganig hapid hapyod ang imong tutunlan
1: kanya kay duha ra ba ni kabuk ang flavor ay idol but pwede na gid sa mga bata nga kanang hilig pud og kokwa gani
0: murag chocolate
1: chocolate
0: ang ubang hilig kay halang-halang tweet mao nang katong original nga Immuni Plus. O katubang na ikokwa mga soaking tig paminaw. Immuni Plus traditional herbal drink. Oil na, all natural, ready to drink every day.
1: Nga mo update lang po ta dress goes nga bahin mo rag ni taliksik po din ni Idol Boy. Hopefully di lang po mo padayon. Oh, tingungan na giyoda. Di lang mo padayon kay para po da sa mga naay lakaw maskin holiday.
0: Oo, galing mo padayon magin mga pag-uwan idol. Pag-bit-bit mo mga payong, mga magkuan, mag-raincoat or ka nang mag-jacket na doon ha. Kaya di magin na ito kapugnan mga sukitig paminaw. Dapat try di lang tada. Inom daghang tubig. O niya ka nag-ipang-endorse na mo ato sa napag-imnon. Happy na sa danin. Ay, huwag na lang.
1: Rugan na, tested na na to, Idol Boy
0: King. Labaw. Ang pig niya to it.
1: Dagan salamat, Idol Boy King. Muhata lang po tayo dugong update sa itong mga police reports. Karong taot-taot mo. Ngayon, magkalimot po da, mga idol sa pag-like o pag-share sa itong official Facebook page ang IFM 93.9 Cebu. Kini yung Idol to Lisa, IFM 93.9. At di kapugan sa pagkatudog na gunang balita, tatak IFM Balita.
0: Daghang salamat Idol Tweety. Ayaw kalimot Idol ha, papremyo sa hunyo ni Idol. Like and share our Facebook page.
2: Ubay-ubay na.
0: Ubay-ubay na. IFM 93.9 na Cebu. Unya kuno galing kaning mga ticket na mo ready good. Example, masakpan mo diha Idol, pwede ra gyud nga naay musuwat dire no sa inyohang pangan, address o contact detail basta
2: sa ubay na gyud Idol Tweety.
0: Naminaw gyud mo kay IFM.
2: Ana,
0: whether sa sakyanan, whether sa balay, o baka ha, sa Facebook pwede yung kaayo. Datay link na nakapinto tap diha idol. Inyo lang i-like ang i-share ang katong post unya nay link, i-click ninyo iswat inyong pangan, address o contact number. I-screenshot ninyo inyong i-message na mo. Unya once ma-message na mo, kami na day muhimo sa inyohang kanang physical ticket.
2: Okay.
0: Atong oras dola.
2: Alam din ko try day uno na.
0: Stand by, there is 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita.
2: Mapugnan ba ni?
0: Oras dol.
2: Alam din ko try day uno na.
0: Mapugnan pa ka.
2: Mapugnan ba ni?
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ikaw ba? Ana-anak ba ka nga save Mother Earth? Pero kung makaputol o kamunggay, huwag as kurang mupatay. Huwag tanong, ma. Huwag nga kani.
6: Headlines. Karon. IFM. Balita.
0: Pizza dosin na sa buwan na sa Hunyo 2026 adlaw karong Biyernes atong sa ulugon karon ang Philippine Independence Day. Karon ang ika-127 nga Philippine Independence Day sa atoang nasod. Wait, rather ika-128 sa Philippine Independence Day, mga suking tigpaminaw. Ato i-check ang mga uluhang tudling sa tuang balita karong buntaga. IFM Balita. Arita sa to ang mga balitang nasyonal, nakalas tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ni Sacapa sa 47 katawa. Ayatel. Kapulisan full alert status karon og magdeploy og 89,000 ka mga personnel og ubang force multiplier subay sa pagtimaan sa Independence Day karong adlaw. Sa mga balitang lokal, gipahulipan nga buildings official sa Dakbayan sa Sugbo niya tumiaging buwan nga si Architect Florante Catalan nagpabilin pa sa katungdanan. Balamban Eco Zone Expansion makahatag og dugang trabaho og bagong investment sa lungsod. Atong oras sa IFM.
2: Alas 5:33 na.
0: Again, happy 128th Independence Day sa tuang nasod mami adlaw sa kagawasan. Nga manghinaot ta mga sukitig paminaw nga padayon ta nga muampo no alang sa atoang nasod muampo ta nga padayon tang gawas nun dili man hingpit di man kita hingpit nga gawas nun okay nakadipindi ta sa bang nasod kaya minana ba adunay ka ng importansya sa nga nga nung padayon sa ta nga pero ka na di lang unta nga sa sobra lang ka indip, nga ka, kadipindi nga murag di na ta mabuhi o wala ang bang nasod
7: na marang magsaling ka lang punta ba
0: sana. I hope mga idol. Atong oras, idol, ha?
2: Alas 5:34 na.
0: Stand by. Ato ang pag-recap sa Suwertres o Gloto. Ato ang isunod. Stand by.
6: IFM Balita.
8: IFM, baamo na.
6: I Balita. Suwertres o Gloto Results.
0: Idol arita sa Suwertres o Gloto. Kagahapong adlaw mga idol. Hunyo 11, unsa may mga nanggawas kagahapon mami, nakaigo ba? Wa ba nakaigo? Napakdot ba? Napaldo ba? Depende na ni Ani Rondol.
2: Inay lang.
0: Ay, lang palabi po. Di lang mo
2: palabi. Lingaw, lagod mo nga. Kanapitaw mo rin. Kalang ba? Onya, nakaigo na di ay. Kasi na ko kayo. Ilom-ilom. Ako sa una din, Jimmy, kayo. Makaigo ko, di mo kumsulti.
0: Ako ba? Batog na nagabaan di ay. Sakpan man.
2: Sakpan eh.
0: Masulti lang ka.
2: Masulti ay.
0: Sa'yo mo lang gugoan.
2: Pero maingon ako. Masulti ko. Pero dili ko maingon nga nakatarget ko. Maingon na. Uy, daog bang kayo mo man ang numero. Rambol ra, oy. Ano ba?
0: Rambol. Rambol ang gisulti. Pero target gina ay.
2: Oo. Rambol. Target rambol. Lagi pustaan.
0: Wow. Oh. Nindot, oy, nindot.
2: Nindot.
0: Nindot tayo. Kinanindotan, ha?
2: Nakagong lisoon.
0: Arita sa 6:42. Loto kaghapon, June 11, ang resulta. 12, 22, 24, 38, 7, 13.
2: Ores!
0: Wala. Wala. Arita sa 6:49, loto kaghapon, ang resulta mga idol, 40, 13, 14, 24, 8, 21.
2: Ores, gapon ang panudlanan.
0: Wala, wala, wala. Wala. Arita, arita sa...
2: Recap ta. Sa to alas 3 kahapon, idol Mikey.
0: Recap.
2: Sa to alas 2 kahapon, idol Mikey. Oh my God! Oh my God! Alas 2! Paminaw!
0: Oh, paminaw lagi, babe.
2: Magsige naman mong chat na o sa nang panang wapagapon basaha atong alas 2 magigilid-gilid ito magbinal dito
0: eh pagbinal dito sundi
2: ang alas 2 sundi
0: pag sinul dito
2: mga idol
0: 096 ang alas 5
2: pagka alas 5 damgo ni idol boyke ani kada idol kriti og ni kini
0: damgo di ay
2: damgo sila 395. Oo.
0: Arita sa alas 9, baby.
2: Ang alas 9, baby. Wow! Wag ko kapusta, idol boy kid.
0: Ang taon na
2: now? Oh, wag ko kapusta. Chay lang. 251.
0: 251. 251. 251. Atong oras, dol.
2: Alas 5:37 na.
0: Atag ka na to sa SED Liniment Oil, SCED, Tataxed Marketing, Tatak Magaling Pamaol Panuhot, SCED, Tataxed Marketing, Tatak Magaling, SCED, Tataxed Marketing, Tatak Magaling. Mugi na ko, bit-bit mami. Kaya mo, pabukid ko, kanang sigita o saka sa bukid, dol, niya, pawagtang sa kanang mga pabaol, panuhot,
2: mag-SED
0: Liniment Oil. Yan, nindot pagid ang baho. Kanang dili kanang something baho nga kanang murag isog baho. Kanang humot siya nga kanang klase sa haplas.
2: Nakakamit ka pamada?
0: Ah, pamada kanang sa bulo, buho?
2: Oo. Pinaanak sa ura no? Para anak pa.
0: Sa anak.
2: Oo. Ano, ingapay na, ingapay. It is, ha? Ano, nangyong? Ano, good? Tawa lagi ka, oi.
0: Ha?
2: Tawa lagi ka.
0: Tawanan mo ka, oi.
2: Ay, sige na, ayot siya na ta.
0: Atong ipahinungod ni nga awit, mamiti. Kanaganing kanta nga isang lahi no, ni Regine Velasquez. Ba na, Rachel Ango. Di ba, ilaham ng kanta? So, ato ang taga-agpagtagad idol. Kaya gano'n bang, iisa lang. Kaya ka issue karon arita gamay sa showbiz idol Kenny. No, na yung mga, kato bang mga kanang with, mga half person, with, ganang kasi tawagan na, kana ganing mistiso-mistisa. Meaning, ay lang mga dugo kay Pinoy plus kaninga breed, no? Or breed na ba nun? Kaninga race. Kanang. Nag-iro kaninga lahi, no? Sa Paul German, Filipino.
2: Yeah, na
0: ang uban, Pilam. Ang uban, may nana ba? So,
2: ako kay hapas ako, Idol Mickey.
0: Oo, oh, mata. Yeah. Kaya ba ka nga, kung ano mo, good kay mura bag ng hambog lagi siya, kaning pageant nga enthusiast. Actually, nana po din siya mga title nga lalaki, mami, na mura bag sa ilang conversation nga nakit and publicly, mura ganit pinaingon nga, giro kayo ng Pilipinas niya. Oh. Di na ba na, ma, di na
2: man ibaho ito
0: sa mga stage, sa pageant, tungod kay half.
2: Oh.
0: No, pero di masagad ikalimod nga, ang Pinoy ba, masaglan kaglaing lahi ko, no, mura bag mo, mo ka imal?
2: Imal yun.
0: Diba ikaw kuhan mong kamami ka ng usa maka half Pinoy,
2: half
0: balot?
2: So yun anda. Okay, mura namay ka may malibo po. Oo, malibo ba?
0: Kasi ito di ay.
2: Ganaan ba ako sa mga namkay ko isang kulang half ay nilulaki ganaan ko ka na.
0: Asa man di, on a serious note, on sa man nga
2: lahat. Ganaan ba ang Arabo?
0: Ah, okay, ganaan mura ang beauty mga
2: Syrian.
0: Oh, Syrian. Ano, mga beauty na yung nigzini ganado sa kana, Palestine.
2: Oh, kana mga ingon anak ba? Sayang lang yun. Wala gagawin na kuha.
0: Wow, okay, si Leonor Pinay. Si
2: Cesar.
0: Cesar Pinoy. Pag-abot.
2: Pag-abot.
0: Mas Gabriel.
2: Uy, namin naman ang istorya kung mabag akong tatay sa
0: ona. Masa mo na istorya nila?
2: Dahil naman akong tatay jeep, no? Kada mga moderno. Kada mo daw karahan ka jeep ba?
0: Traditional.
2: O niya? At ito na, unahan akong mama magkatay sa akong tatay. Kaya masukot akong lola sa ona kung sasakay akong mama.
0: Okay, buya ba?
2: Na? Oo, dahil mamabdos na niya. Karoon, namabdos pa. Namaon, hindi resulta.
0: Ikay una.
2: Ako yung una.
0: Junior.
2: Dinay, Maria! Wow, Idol Ricky.
0: Sige, panayad na
2: sila.
0: Okay, tama lang. Text me sa 09-23-112-8701 for 200 pesos sa GCash. Unsa man ang atong gisaulog karong adlawa. Regular holiday, long weekend. 12-13-14. Idol, again, long weekend mga sukinting paminaw. Pangan, address og tubag. Philippine blank. Independence Day. A, Independence Day. B,
2: Flight Control Day.
0: Oh, lagi.
2: Hindi, magkatawa ka, Flight Control. Kay, ang tagkaroon, wala pa, magiging na mahikay nila, or, ganaan lagi ko, makuha na,
0: ito. Mahuman na lagi taan ni, ha?
2: Mahuman na
0: lang. Basig lang, salig lang, ha? Mahuman na taan ni tanan. Atong oras do, hala.
2: Alas 5:41 na.
0: Amo sa nipahanungod ng awit anang kaninyo from Regine Velasquez, isang lahi. Nining ato ang ikasinto 28 nga pagsaulog sa Philippine Independence Day. Happy holiday mga idol and happy weekend.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
0: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: IFM! Balita!
3: IFM! Bago na!
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdaan daanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa niya.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets. Player or banker?
10: Player wins.
11: Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
13: Zed, health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
13: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa niya.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Fried! All you need is Fried!
21: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ACS.
24: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
25: Find a way.
24: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan pa niya.
26: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
27: DJ, patunugin mo!
26: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
28: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
26: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
29: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28
30: nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-unta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang scarlet red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo ug paghigugma sa nasod ug kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa ato ang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon patok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaw pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: Gihatagan ba nimo og importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
1: Wa gyud sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa istorya sa laing tao, wa na gyud sir. Giantos na ako. Wa na lang ako sila patuli. Nihinundo kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
0: The Church Story. Hashtag Dear IFM. Binyar. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
2: Ang idol kong FM 93.9.
3: IFM.
4: IFM. Baamo na.
5: IFM. Balita. IFM. Balita.
6: Lokal ug nasyonal.

0: IFM. Balita!
1: Ari na ta sa detalye sa itong mga balita karong buntaga.
0: IFM Balita! IFM Balita!
1: Niubos ang net satisfaction rating sa Senado ubos sa Baybalaoranan ug ang Korte Suprema sa 18 local social weather station survey nga gipahigayon niadtong buwan sa Marso. Ang nationwide survey gipahigayon gikan Marso 24 hangtod sa 31 pinaagi sa face-to-face nga interview nga adunay 1,500 ka mga respondents nga mga hingkod na ang pangidaron. Base sa survey, ang Senado adunay satisfaction rating na plus 11. Ubos og 3 puntos sa plus 14 na rating sa niadtong Nobyembre sa niaging tuig. 42% sa mga respondents sa survey ang miingon nga natagbaw sila sa performance sa Senado og 31% ang wa matagbaw. Ang ubos Baybalaoranan naka-record og 42% nga satisfaction og 29 nga dissatisfaction rating nga niresulta kini sa plus 13 nga rating. Mas ubos og jutay sa plus 14 nga rating niini sa niaging tuig. Ang Korte Suprema sa ilang bahin niubos ang satisfaction rating sa plus 11 din 42% ang natagbaw og 30% ang wala natagbaw sa performance sa labawng hukmanan.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Oras sa IFM alas 5.
1: Alas 5:57 na. Manitik padayon ta sa ato ang mga balita karong buntaga.
0: IFM. Balita.
1: Giauhag sa House Prosecution Panel ang Senado og ang ubos ubang ahensya sa gobyerno aron pagsiguro sa kaluwasan og mga ebidensya nga giduso niini ngadto sa Senado alang sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gihimo nila ang maong panawagan human usa ka grupo ang niangkon nga gihack ang website sa Senado og pipila ka adlaw human ang National Bureau of Investigation kun NBI ni Butiag nga adunay security threat ang Senate building ug ang premises na ini. Mato ni Kongresista Jervil Luistro Lisod nga mag-speculate kung kini ba batok ba sa umaabot ng impeachment trial. Giklaro ni Luistro nga aduna na sila schedule alang sa unang pre-trial conference karong Hunyo 18 o sa sunod nga Huwebes.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5:58 na.
1: Standby alang sa dugang balita karong buntaga.
3: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: This time check is brought to you by CreamSilk. Join the CreamSilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
5: 93.9 IFM.
6: Magpugnan pa niya.
7: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ako kabutag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Talagkalag ayaw ngon ni Gross Oriental.
6: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga buto.

0: 93.9
1: IFM Balita
2: Lokal ug Nasyonal.
1: IFM Balita.
3: Sa pagpadayon sa itong mga balita karong buntaga, nakatala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PhIVOLCS) ug dulaan sa 3,000 mga aftershocks sa sukad na hitabo ang magnitude 7.8 nga linog kaniadtong Lunes sa kini, samtang ang mga nakala sa linog ni saka pa ngadto sa 47 ka mga tawo sa maong gidaghanon. Sa aftershocks, 783 na ini ang plotted, samtang 61 mas kusog pa nga mabatyagan gyud sa mga tao. Ang labing kusog nga aftershock na abot og magnitude 6.4 ang gikusgon matod sa PhIVOLCS mula na pagpipila ka semana ang nga mapadayon, magpadayon ang mga aftershocks human sa kusog na linog ni adtong Lunes. Atong oras sa IFM, sa pagpadayon, abogado sa 18 kakanhi bodyguard ni Zaldico ni salikway sa pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian ng ilahang grupo adunay kalabutan sa giingong security threat sa Senado matod ni Attorney Lenny Levy Baligod. Katawanan ang maong akusasyon o giyahang ikusyon ang usa ka tawo nga sama ni Gatchalian og estado sa kinabuhi, motubay sa akusasyon na konektado sila sa hulga sa Senado dugang ni Baligod nga malinawon sila kapag katawo og dili sila gusto og kagubot. Si Baligod nitunga sa office or nitunga sa office of the Ombudsman kagahapon human kini gisamon alang sa fact-finding investigation. Iyahang gikuyugan ang usa sa mga kanhi bodyguard na si Johnny Buduan nga gihinabi sa mga investigators kagahapon may kalabutan sa giingong pag-deliver niya og 20 ka maleta ngadto sa usa ka kongresista.
1: IFM.
3: Atong oras sa IFM,
4: 5:04 na.
3: Sa pagpadayon sa itong mga balita karong buntaga, abagahon sa ubos bay balauranan ang medical expenses alang sa mga tao nga naapa sa ospital human na angol atol sa kusog nga linog sa Mindanao ni atong Lunes. Gibot na kini ni House Speaker Faustino D. III atol sa pagpangu sa mga magbabalaod nga niadto sa General Santos City ug sa Langgani Province aron i-assess ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ipasalig ni D ang pagtabang sa apektado nga mga pamilya sa ilang recovery gikan sa linog ug ang lower house nigahin usab og 9.25 milyones pesos nga balor sa hinabang alang sa mga biktima.
1: IFM. IFM.
3: Sa katapusang balita o balitang nasyonal, ipahibaw sa Foreign Ministry sa China ang ilahang pagsilot na pagban batok ni Defense Secretary Gilbert Tidor Jr. o sa iyang pamilya matod sa China, nagbalik-balik na ang sayop ng mga pamahayag ni Teodoro kabahin sa ilang nasod nga nakapekto sa lehitimong mga interes sa China, ingon man ang bilateral ties tali sa nasod. Ang silot nagpasabot nga si Teodoro, iyang kapikas o kanak, kadili na makasood sa mainland China, Hong Kong ug Macau, samtang ang mga lain-laing buhatan sa China gidid-an sa paghimo og bisan unsang transaksyon, kooperasyon ug ubang kalihukan tali ni Teodoro sa kapikas ug anak niini.
1: IFM.
3: Atong oras, idol.
4: Alatay, 5 na.
3: Kanto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Sangat sa Tibok Pwersa sa IFM News Team. On digital, Idol Kenny inabagan ni Idol Tweety. Gawas na bahin, Idol B. Akong kauban sa announcer's booth, Mamitik. Ako si Buiki. Di kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita. Oras, idol.
4: Alatay, size na.
5: Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
7: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag. Adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon, nagsa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike or City Avenue www.bike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nutrients ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, taog jud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan to ni.
1: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakay usa ka raffle coupon! Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Kalanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol ko FM
6: 93.9
5: IFM.
7: Ang Bossman cute gihan Idol Boyki. Ang tamis paslatik ug lami mugitik Idol Mamitik.
8: Marketman on the run Idol B.
9: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
10: IFM balita presyo merkado.
11: Atong oras sa IFM.
12: Alas 6:14 na.
11: Imbahin na hatod sa kanato sa DTX sa 500. Ayaw kalimot dul ha, para nga malikay ta sa diabetes. Ayaw kalimot ang DTX 500 doon ay Sharantin. Ang Sharantin di kan sa palya, yang suhiron mami. Ang insulin function sa ato ang lawas mo sa healthy ka. Layo sa pagsaka sa imong sugar level. Of course, magmatkunsad pero ayaw kalimot DTX 500. Oras doon.
12: Alas 6:14.
11: Agay.
12: Napiit.
11: Ipanuhon. Ipamaulan. Ayaw kalimot ang ato ang said liniment oil. Tatak said marketing, tatak magaling. At we check sa Idol Bay kagahapon, murag unsa to ang gihisgutan, bugal mga akanang condiments or mga dry goods, no, sama anang mantika, ay di ay
12: dili kanang asukar,
11: asukar, kinugay, munggos, asin. No, mga presyo mao i-monitor nato this time. At we check with Idol Bay unsa na po ato ang monitoron ug kumusta nato ang gawas nga bahin atong oras sa Idol.
12: Size 15 na.
11: Mga pisa ko sa kong EXL. Di lang ni coffee mix, nasa tay black coffee mami. EXL Makabuhay Plus. Ayaw kalimot na atay ang ato ang healthy king kape, labi na karon holiday magkuan ko. Alam mo kay mag lingkod-lingkod,
12: basag news, minaw radio, IFM,
11: ana-ana sa cellphone,
12: school, school.
11: Pag minarite.
12: Yaman ay tanawa. Lagi yung ko, ana-ana din ba?
11: Uy, dako ba kining balita kay si Byron Garcia lagi gi-dakop, no? Umya, unsa man to'y, unsa may kuha na detalyan. Ato na i-check rong taon-taon ha kay kuha man to mami ka ng harassment, kuno gender-based harassment, no? So ato na i-check Idol. Doon niya nalutsan o warrant. Ato na i-check karon sa gawas kabayan si Idol B.
13: Ottoman Report.
14: Marketman on the run, Idol B.
11: Yes, Idol B, kumusta ang gawas kabahin o kunsa man nga mga batakang palalito ng ato ang gimonitor, Idol B.
15: Good morning, mami, good morning, welcome, fitness, ay gano'n, pizza, juicy, ng buwan, yun, yung spill, by the size, unya, kanon na, holiday ta, and then, kita kay sa ato ang kamera, no, nagpatimaw na kung atong makita anaani ining ikaupat ng andana, no, ining sabi-sabing kuan murag ang lakes, me, so kini mamitik
11: Suki din yung mamitik ang legs dahil mamitik diha de ka.
12: Suki din yung mamitik. Ano na? Idol nail ka na?
15: Lex Hotel. Agin mo kaya ako ang Lisa.
11: Suki daw din mo.
12: Paano ito? Huwag ka ng mga boarding house na magkakuha idol din.
11: Sabi, sagbutan mo ito eh.
12: Huwag taligsik idol me.
15: So far, no, karong tura, idol boy, kayo mamitik. Ano lang tayong mga pagpanag o mapanuha na tayong mga nagsinap yung pagsutaligsik.
12: Alam nyo, ako mga hinay-hay dito. Ako mga hinay-hay.
15: Ang laba ni kagapon, ngawa mo kakalaba, kaya dito man tagbinaliw.
12: Ang laba ko pagkahapon, ang laba ko sa importante, mga underwear. Katang na rin na mauga ba, itong mga sihag.
11: Oo.
12: Mga sihag.
11: Sabi gyud.
12: Oy, ando ang Biyernes ronting totoo ronting totoo.
11: Ayaw gyud palayo mo ni mamitik kay totuan mo ha.
12: Palayo mo anang mga kwan.
15: Ginaghapon nga di pa business.
11: Pero anyway, idol
12: bitaw. Nagawon mis ko si na idol bitaw. Okay. Dahil namin ako kung sa auto niya ang utan. Namin ako kung paano. Hala na, bugbog ko nalang kung ginawa na balin ito niya ang plato.
11: Bakit sa man kang?
12: Idol bitaw. Nabukog ko ako.
15: Nanuto na lang ako dito
11: sa kusina. But anyway, karong adlaw mong good. Atong sa taon ang mga batakang palaliton ng presya idol bitaw. Gawa sana ha. Karong po buntaga mo sugod tag raffle sa tulo una. Yeah. Tulo ka winner sa tag 500 pesos cash or in
12: Wow!
15: Wow!
11: Tulo!
12: Tulo!
11: Ang makanaog kung tag 500 pesos GCash or cash, depende ha! Eh kung gusto siya o cash, muari dire. Kung gusto GCash, forward lang. Inana na to sa Lakapinanga, labi na sa mga ginikanan nga, nag-quansad ba? Nag-budget sa drone, nagdagino tungod sa Miss Classic. Sige, mag-quansad ta, presyo merkado sa Idol B.
15: Kadapong adlawa, papatuno mga dry goods. Dito sa Mandawi City Public Market karon balikan ako doon yung carbon idol boy king mamitig at this unit 1 may presyo pipila ka mga karning baboy no sa maniining pork chop anak ini sa tag $300 at kilo kining tiyan baboy nasa $340 nyari kag unod nasa $350 o ang kining may dughan nga part sa baboy no tag 280 no pero aplakip na ni sa may ang usok nga dapit no niya ang kaning putok sa baboy paborito sa ding mamitik sa 600 pesos ang matag buok ni no dinhi kinilo.
11: Ano na eh, ganang upo sa organa kong palit.
12: Lami ba, Idol Wiki?
11: Ganang jumbo
12: na nakatambok na ko.
11: Mau ba? Sige na, kinahan na rin ba sa Toynero Phil? But anyway,
15: lagi.
11: So far, Idol Bay, mauna ito ang nagkuha ng presyo. Wala na ba'y pagsaka o pag-us-usana?
15: So far, mau raman na Idol Bay kinuha. Raman ni Nungkay ni Matantog ang kaming baboy, no? Kaya mahal raman niya po ni, no? Pero bitaka lang sa kiwa lang sa giningon na. Bitaka, di pa sa unang hatid pa ni Mwapos, 400 pen, abit eh, 380, 420, apan karon ana naman isa 200 sa type sa 50 sa 60 no oh niya
11: sige
15: pero mas barato itong mga oversized gear pero kani siya nga tong presyo gilman ni kita og patiner idol boy kay
11: patiner ah, sige amping mo na sa gawas sa bayan idol boy ha
15: okay, salamat to idol boy kay og mami tik og ya karong taw-taw da magpuno ta gyud no sa tuang sa premium sa audio ni idol no
11: okay
15: sige no? Yeah, the last goes na bahay, no? Hindi ka pa nyo, Idol B, the market man on the run, Idol B. So, 93.9, hindi ka pugnan. Ang atin sa lunang balita, tatang IFM, balita, o ginibahinag, hatog sa kanato sa EXL, Makabuhay Plus, Capsule.
2: Ginibahina, hatog kanato sa EXL, Makabuhay Plus, Capsule. Kanunay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Mao nga kung magtumar ka niini, mahimo gyud kang abdik alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga tika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
11: Idol, alas 6:21 na. Naatay bunoton nga winners ron sa ato ang tag 500 pesos cash or GCash. Ato ang winner sa mga bugas. And ato ang winner, of course, sa brand new mountain bikes.
12: Wow!
11: Idol, ang bike. Ang bike. Hindi ka sa bugas.
12: Ganun doon ako, ayun rubot kid. Ikaw ka, manan akong bugas sa bike.
11: Ano ang cash?
12: Isok-sok sa kong pitaka.
11: At ang oras
12: ano tayo 22 na?
11: Ano si Attorney Rufil? Happy Independence Day mga idol. Sinto 28 ha? Ano hatag sa tag GCash at ang pamutan na ganiha pangan, address og tubag for 200 pesos sa GCash pangan, address og tubag unsa may gasaulog nato karong adlawa sa atong nasod. Philippine Blank A. Independence Day, B.
12: Flood Control Day,
11: pangan, address og tubag for 200 pesos sa GCash 0945-348-4055 Unsay gisaulog na ito ng adlaw, Philippine Blank A.
12: Independence Day,
11: B.
12: Flood Control Day.
11: Racy 0923-112-8701 Ani ana si Attorney Rufil Fernandez of Banyok. Straight to the point 3 sa IFM. Happy Holiday Idol.
12: Bye-bye.
11: And happy long weekend. Daliman ka na 12, 13, 14 unya magpakapoy kapoy pagkid sa 15 upat adlaw. Schedule na ng sakit.

0: sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Under the wind gatsalyan, ang nakahatag o hulga sa Senado ay kanto ko nung related, malagmit related ko no sa 18 marim. Muna ang gilockdown mahigala ang Senado o tinaghan ng kapulisan, ah, wa mga higala pasudli dito, ah, kay kuno dun ay under threat mga kahigalaan ang Senado. Unya, kuya wano ang maong threat, kalit man nina ay threat mga higala ang Senado karon. Kay doon na di ay schedule mga kagilaan last week, doon ay schedule mga kagilaan labot sa Blue Ribbon Committee hearing, moton pwede mga higalang tensyonado mga kagilaan kay guardiahan mga higala dito sa ubos na dili pasudlon to mga 18 marines. Nya karon mga higala, doon na naman tapoy Blue Ribbon hearing, June 11 na to gahapon, maong pag Blue Ribbon hearing usab mga higala sa kang Kaitano Black. So ang kangkitano nga man mutunga na ta kay natay Blue Ribbon hearing. Ang kangatsalyan pod siradan ang Senado kay dunay threat kuno. Unya matod pa sa NBI pinagi ni matibag ang threat malagmit kuno nga gikan mahigala o kining threat may kalambigitan sa 18 Marines. Ano man in taon nga may kalambigitan man sa 18 Marines nga katong 18 Marines pagsuod ganin nila daw gibuli mga ito sila day. Di magana sa makasod, hapit mahigala sa Senado, kay grabing daghanang gwardya, dito pa magana John Vic Remulla, may ganit kiginaog sila ni Pia Caetano o ni Ruben Padilla. Medyo marag na ikog to mahigala ng taga-usaa, nakasod o giagbayan to mahigala ni Kwan. Iskultan tong Pia Caetano day. Ay mga sakop sa Philippine Marines, kanhi sakop sa Philippine Marines. Niya naunsa naman yung tabua karon nga niingon na mahinoon nga ang threat sa Senado, malagmit may kalabigitan sa 18 Marines. Ang samang giklaro ini na threatened kay tungod sa Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Klaro hunta na yung mga sukit di paminaw. Na para na to, ato ba, to be fair ba lang? Sige, imbisigara na si VP Sara. Kay again, samantag corruption ka ha. Imbisigara si VP Sara, pero ay kalimti ha. Imbisigara isad ang ipadayon sa ating investigation sa Blue Ribbon Committee nga naman. Dako man ang kwarta ha, trillion man eh. Unya, makasabot mo nga ang Visayas o Mindanao, labi na sa Visayas, labi na sa Sugbo, nga kung kita Sugboanon, normal ta nga Sugboanon, mudi man kita nga doon nagyoy investigation sa flood control, nga nahilom naman mo. Nga naman tungod kay din sa Sugbo, may igo, mahigala ang bagyong Tino, daghang patay. Unya, nakibaw tap, pila ka bilyon ang gibubo mahigala nga kwarta sa Sugbo tungod lang sa flood control. So normal namo nga mga Sugboanon nga mo di man may nga imbisigara ninyo ng flood control. Okay ra imbisigara ninyo Sara, way problema. Pero imbisigara sa ninyo ng flood control, dili kay murag na hilo na ta sa flood control. So kini mga kagilaan, nganong nainani ning Senate karon, nga gi-lockdown mga sukit ng Pabinaw, natural ang mga tao mingon na ako na threat sa Senate. O sa mga klase sa threat? Or na threaten mga higala katong delikado mga kagila ang mamention unya. Kay doon na pa'y gawas sa 18 Marines, doon na pa'y laing mo gawas, dahil nga mga sakop gihapon sa Philippine Marines.
2: Straight to the point.
1: Na mo ni tagantag pagtagad robotaga mga higala. Na para na ko, imbisigahon yun eh, kining mga pamahayag sa 18 Marines, tanaw ni may gala katong ilang substance pamahayag nga doon na mga higala yung mga video nga nakasupport, o katong doon na mga pictures nga nakasupport, o katong mga higala ang pamahayag gaway video o gaway pictures da medyo lisod to, pero katong dunay mga supporting documents, supporting evidences, mating atong ipulso. O gawas pa ginana, pangutanon sa ding 18 Marines, sa man itong anagin mo sinuod sa tanan. Kay basig doon na mo'y gitipig-tipigan. Klaruhon talang eh. Nga isulti tanan kinsa ng mga politiko nga giyat na ninyo kwarta. Dili kay pihig-pihig lamang.
2: Straight to the point.
1: Katanig pagtagad rubutaga sa atong baban-uban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: O unya, ang uban mga higala mo ingon, palisainon kuno si Alan Peter Caetano. Ang uban sa mga ayaw pala sa ina. Kay si Alan Peter Caetano, mga kagalaan, kung tanaw ni mo karon, siya doon ay basis under may gala sa Constitution. Doon ay legal basis ang leadership ni Alan Peter Caetano. Ako na nagi ka-explain sa makadaghang gigayon labot may gala sa 1987 Constitution. Na kinisiwin gatsalyan, doon na ba sa basis? Ay, butang talang na ay basis.

0: sa mga sukit di paminaw. Pero wa mo touch ang Supreme Court. Pag dismiss sa Supreme Court, mahigala sa kaso nga gipasaka sa usa ka teacher, labot mga kagalaan sa pagdeklarar unta. Ah, ang kantong iyang kaso, ang kontra mahigala sila si Alan Peter Caetano, Pia Caetano, nga ipadeklarar niya nga katong June 3 nga session o katong June 3 nga pagka-elect ni Win Gatchalian valid do.
1: Straight to the point.
0: Kung ni-decision pa ang Supreme Court nga valid, makabinipisyo si Win Gatchalian. Muna, nga daghay nagduda nga katong maong nagpasakag kaso indikin, di rin ito kaya iya lang. Ipaluyuhan to nila ni Win Gatchalian nga kunuhay, independent kunuhay nga nipasakag kaso, ipaluyuhan sa Malacanang. Kay umutingog ang Supreme Court, ha? Nga sakto, o di, nag-aliluya na sa kalon. Wa man mo touch ang Supreme Court, ha? Gidismiss man mahigala kay lack of legal standing.
1: Straight to the point.
0: Ah, bisa pa man og i-quote niya mahigala sa petition ng Avelino versus Quinco case. Ato ni hatagag pagtagadubodaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nganong makapituko man si Caetano nga siya man maidunay legal basis. Malagmit nga dunay kapituko kadtong nangilog sa posisyon nga way legal basis. Pero si Win Gatchalian duna ba sa legal basis? Ang tubag nasa ginagmay. Di lang po nato si Rohon. Alon po, nga ganahan mo basa, kaya muna akong gisuwat lang sa kong kulom sa pamandalaang The Freeman. Atong gidiscuss kalon sa pamandalaang The Freeman, mahigala ang Constitution, doon na po mahigala pag-discuss nato sa Avelino versus Quinco nga kaso.
1: Straight to the
0: pero
1: point.
0: Pero dito kahanginan, kinigong sa newspaper, mahigala gamay kay space. Ha? Pero arita mahigala sa kahanginan, ato madiscuss yung tanan. Og sagol mahigala ang atong mga examples o guban pa. Ngayon sa newspaper, dito ka-example na ato nang tiwas o gisgotron mahigala. Kini sa Avelino, mo ginang ilang gisaligan. Ha? Kung sabi ginay ng Avelino versus Quinco case.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, mga sukit di pabinaw, U.S. President Donald Trump na mahayag nga ang U.S. settlement tali sa Iran hapit na mutapos sa gira o pagbukas na sa Strait of Hormuz. Matod pa.
1: Straight to the point.
0: Apan kung ang Iran Foreign Ministry ang pasultihon, espekulasyon lang ang giingong kasabutan tungod kay wapay final nga desisyon ang gobyerno sa Tehran.
1: Straight to the point.
0: Kiniuguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: to serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
8: 93.9 IFM.
9: Mapugnan pa niya.
10: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
11: DJ, patulugin mo!
10: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
12: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
10: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
13: Pagutana! Unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page City Avenue Bike or cityavenuebike.com. Or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
14: Gihatagan ba nimo'g importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
15: Wa, yun, sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa storya sa laing tao, wa na yun, sir. Gianto sa nako. Wa na lang ako sila patuli. Nahinundong kong kalit sa imong gitudlo na ako, sir.
14: The Church Story. Hashtag Dear IFM. Biniyar. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
16: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hello.
17: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
19: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget? Sus!

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan po niya.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ulo.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Alam po ninyo ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. Marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9
6: IFM. Idol, ani ay usa ka dalagang ulay nga na missing na kitana wa na intay kinabuhi mga idol diri ni sa kadabong Dumanhog, Cebu. Ang detalye atong pakauban na bintaan niyo so nga dalagang ulay pastila na missing pastila niya na kitana in town ng iyahang patayng lawas idol diri sa Dumanhog, Cebu. Atong i-check si Attorney Rafael Kauban, si Radio Man Paul Lauro, oras sa IFM Dol. Alas 6:44.
7: Mga kabanay, ang paglakaw niini yatong Pizza 9. Kasama mo sa kapulisan sa Dumanhog, ako yung Radio Man Paul Lauro, DYHB Tatak RMN.
8: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
9: Radio Boy Nationwide.
10: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:45 na, standby sa ito pagbalik.
11: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
12: Oh. Mapugnan pa ni.
11: Oh.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress.
13: Impressively smooth,
14: shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-Empress.
13: Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
21: Charm, Zap, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa ng Charm!
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Tanggong kumakabloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Ikaw ba? Abi minyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Pero hey, man ang gilok. Uy, gilok do. Tanang ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
27: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
28: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
29: Unsa imong buhaton o sa matulog kung mag-resort ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang idol kong FM
30: 93.9
31: IFM.
6: Idol, at ang balikan si Atty. Rufil alang sa mga importanteng hisgutanan karubuntaga, politika, ekonomiya, uban pang mga issues sa tuang katilingban. Straight to the point, there is sa IFM. Atong oras, Idol, alas 6:50 na.
32: Warrant of arrest nga nigawas batok mga higala ni Byron Garcia. Ugun niya, gidakop gud siya mga sukintig paminaw. So, morning, kalakiha mga kigalaan. Og pagkauman daghay nag-inform nako gapon pinagi sa kuan di lang nako i-mention mangangan gi-chat ko na Dakpans Byron kuha mo ba sumuto nga to na suta na account na double check na to pinagi sa tong news department tinuod gyud ay unya kalong buntag sad mo gi nigawas pod sa newspaper asa man tulong newspaper tulong yam ko ikong gunita no kani ni apod sa pamantala ang The Freeman ni sugat gyud ni kabuntagon ni sa front page og ginguman sa pamantala ang Sunstar no. Napod sa front page nga gidakop kinis Byron dito sa Sunstar di anim higala Byron nga gidakop dapod sa pamantala ang The Freeman Byron arrested for alleged sexual harassment. Uy, muna iyang kaso mga higala. Okay, unya kinini ang pagdakop gahapon ang atong kapulisan maoy ni dakop niya pinagi sa warrant. Actually, doon na niya si warrant arrest last month man siguro today nga di pa sa kanig cyber libel na dakpan sa niya o niya nakapiansa. Ang karon may galalain ng kaso matod pa sa pamantala ang The Freeman Byron arrested for alleged sexual harassment. Mauni si Byron Garcia nga igsuon may gala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang gipasakaag kaso mga sugit ni Paminaw. Babas-baos ang pasakaag kaso kay kinikusubun na siya ng pasakaag kaso. E karon gibawsan sa may galag pasakaag kaso o nagawsan o warrant. So gahapon, doon ay pag-serve sa warrant of arrest. Ato lang kinini ang ato lang i-acknowledge courtesy of Sunstar man siguro ni nakakuag video kasamang names. Beto ko na ipa. Ato ko na i-play names ang gahapon, ang pagdakop gahapon. Bay mo na niya. Ang video daw. courtesy of Sunstar Cebu. Sige, natay video na. Ato sa ipakita ko no. Kadali lang ha. O, kani, kani. Nay audio ni Dong. Para mabati po na toon sa iyang pamahayag. O, nagkuan man ni siya. Sige, pusasan din ni siya. Niya ang iyang muna natabon siyang kamot. Ato paminaon ko no. Doon ay audio ni.
2: Ay, hindi pa under question. Ako pa muna naon. Ano siya kung
4: Nagyan nila siya kasi posibleng nagperitasyon naman eh.
2: Oh, nakakita ko sa warang poro ko. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elis ni Paul.
32: Amo ano yung pagdakop?
7: Mayroong gabi eh, Sir Byron.
2: Business speech lang, Sir. Some years. Ay, ano yung ito talaga? Huwag ko'y kalibutan nila nito. So, from start to finish, huwag ko'y kalibutan. Yeah. Hindi pa under question. Ako pa unang naon. Masaya kung
4: Nagyan nila siya kasi posibleng nagperitasyon naman eh.
2: Oh, nakakita ko sa warang poro ko. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elis ni Paul.
32: So, ano yung pagdakop niya si Embalay dito sa Talisay? Doon na ginisukol niya o pasakag kaso, no? Oh, so, muna yung mahigala. So, gidakop siya sa kapulisan. Doon na yung kamanduan ang usgado. Ako lang basahon yung report mahigala sa pamantalaan the Freeman. Muna na yung Garcia Byron. Okay. So, kinini ang matod pa sa report mahigala sa pamantalaan the Freeman. Three counts of alleged gender-based sexual harassment have landed former Capitol consultant Byron Garcia behind bars after a Mandawi court ordered his arrest on Thursday, June 11, for alleged violations of the space of the Safe Spaces Act. So tulo di ka-counts sa mahigala, no? Tulo ka-counts na alleged gender-based sexual harassment. So dunay sexual harassment niya ang gihimo. Niining pinaagi mahigala sa gender-based sexual harassment nga mi mo hinungdan nga mabutang siya. So gabi nakuan siya gabi na tuwa sa prisyuhan. Nga holiday man nun, Mike, na i-fiscal nun. Kay holiday man nun. Ato, nasa sa prisyuhan nung business, nga, Sabado-Domingo, sa Lunes, nalang mapiansa. Pero nani nga mga dunay mga connection, basi magkakuha sa fiscal nga makakuan. Hindi na, no? So, matod pa, offensive statement ko noon made by Garcia through social media di ay pinagi sa iya mga public videos. Ang remarks, matod pa sa report, the remarks attributed to respondent certain body-shaming language. So, kuan din eh. Kinini ang nagpasakag kaso niya si Nicole Catalan. May nipasakag kaso niya, doktora, no? May nipasakag kaso niya. Unya matod pa body shaming din eh. Kay kinigo si Byron mahigala sa iyang mga video ko ang komentaryo ko niya mahigala muraga apilon sa mahigala personal nga mga kuan sa lawas sa babae na no? Body shaming mo din iyang kuan mo ni pasakag kaso. Wa na magay ko magkasunod ining iyang mga nahitabo ni Byron pero ni ama ni Sunstar. Ni gawas man ni Sunstar Cebu o sa The Freeman, yan ang gawas man sa mga media outlets. Sumunato na sa gisgutan. So, ang remarks, they attributed to respondent certain body-shaming language, sexist ridicule, and degrading references to complainant's physical attributes. Maude ni, no? So, bugal-bugal, unya, kanabang personalan kayo nga ang lawas mahigala mo ay komentaryo, no? So, si Catalan matod pa suffered humiliation, anxiety, emotional distress among others. Maude ni mahigala ay basis, no? Among the evidence submitted was a video of Garcia mocking Catalan, saying that she is an overweight and obese doctor. Naman personal sa kayo di ay nga kuan kinibitang komentaryo sa nanay personal kayo no sa panglawas bitaw sa tao medyo lait sa na mo nga kinanaang iya sa na no nga pamaagi pero mo lagi na doon ay nipasakag kaso. So karon sa pagpasakag kaso nagawasan yun o warrant of arrest no. So si Garcia Mahigala was taken into custody by law enforcement authorities a day after the warrant issued by the Municipal Trial Court in Cities Branch 1 in Mandawi City. So nana siya sa kustudiya karon sa kapulisan usa ka adlaw human gipagawas ang warrant of arrest. So malagmit kay kagahapon man gidakop pitsa 11 pitsa 10 day nigawas ang warrant ani. No? Court records show that Garcia is facing three counts of alleged gender-based sexual harassment under Section 12 of Republic Act Number 11313, otherwise known as the Safe Spaces Act.
8: Straight to the point.
32: Mone ang yang kaso may gala, no? Body shaming din yung gikuan na yun, mauli ay. In the warrant dated June 10, nasakto lagi, June 10, no? So, ang warrant mahigala nga gipitsan og Hunyo 10, 2026, Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang directed law enforcement officers to arrest Garcia at his reported address in Corona del Mar subdivision in Barangay Puog, Talisay City, or wherever he may be found. So, kini mga higalang warrant of arrest ng dunay pizza June 10, gipirmahan ni Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang, ni mando sa kapulisan sa pagdakop ni Garcia sa iyang pinoyanan sa Corona del Mar subdivision, Barangay Puog, Talisay, Cebu, or bisan asa siya makitan, dakpon siya. Matod pa sa warrant of arrest nga gipirmahan ni Judge Jennifer. The court fixed bail at 108,000 for Garcia's temporary liberty, covering 3 charges filed against him.
8: Straight to the point.
32: So, ang korte may higala, mi fix sa iyang piyansa, 108,000 pesos, isip temporaryo niyang kagawasan, labot ni mukover ni sa tulo ka mga 3 charges filed against him. Tulo ka mga counts, tulo ka mga kaso, nagipasa ka batok niya.
8: Straight to the point.
32: Tulo ka counts, may higala ni. O niya, matod pa sa report sa pamantalan, the Freeman, ako lang ibasahon may higala. The Capitol's Public Health Consultant, Dr. Nikki Catalan, the complainant in the gender-based online sexual harassment cases against the former Capitol Consultant Byron Garcia, said his arrest marks the start of accountability. Si Capitol Public Health Consultant ay Doktora Nikki Catalan, ang maoy reklamante ni ining gender-based online sexual harassment. So online din nga sexual harassment ay kinaliging pagbugal-bugal sa online, bitaw kana bitaw body shaming ba? Body shaming kana bitaw imo bitaw pakawawan diha mahigala sa kahanginan diha sa kuan diha sa cyber manghigala, labi na kanang panglawas. Mo na kini maghatag ng leksyon sa tanan ha, asta ning mga vloggers uban. Do na moy mga kasuko. Ako lang i-discuss for purposes mahigala nga makahatag og leksyon sa tanan, labi na daghan na ba ni mga vloggers karon sa atong mga vlogs. Objective lang tas itong mga vlogs. Unya, kumusaway mo o ganana ang mga tao o musaway tas pang gobyerno, pwede na gina. Kaya nga naman, encourage man ta nga mo take up sa mga issues nga may labot ang lungsod. Ba't ka na bitawang lawas bitaw nga tambokikoy, dagkog, kuan, ana, dili na taana kay tanawa, say, nahitabo, si Byron Garcia ron, nadakpan.
8: Straight to the point!
32: Basta na personalan magod kayo. No, kana mga labi na mga kwan sa tao ba? Panglawa sa tao. So dili ta anak lang ha. Kay mo na ni ron akong i-discuss ni mang higala kay ni gawas maginis pamantala ang The Freeman og sa Sunstar nga maghatag nitong leksyon nga sa atong mga pag komentaryo labi na gamit mahigala sa mga videos diya sa Facebook ug uban pa kay kini iya day Facebook man niya, daba ni YouTube channel si Byron wa. Wala Facebook, no? Okay, so diya sa Facebook unya mo saway ka, mangomentaryo ka sa Facebook, unya labi na mahigala kung inunta personalan kayo, labi pag inana mahigala, body shaming inana, maunay lisod, no? So muna nagawasan siya gwarant. Matod pa ni Doktora Catalan, I filed this case for every woman living or deceased who has been hurt, defamed, violated, or wronged by Byron Garcia and others like him. Matod pa niya. So ako ning matod pa ni Doktora Nikki Catalan, ako kining gi-file kini mong kaso alang sa matag babae, mabuhi man o mapatay, nga nasakitan niya, gi-defame niya, gi-violate megala kanang napasakitan ni Byron, og katong bisag kinsa pa nga kwan, no? Mao ni ang iyang katuyuan. Og matod pa mahigala ni Nikki Catalan, kini mo inag-signal mao na mahigala ang pagsugod sa accountability. Og miingon siya nga kini nagpasabot nga no one is above the law. Bitaw, bisan unsa ka kagamhanan, bisan unsa ka kagamhanan ang imong apelido, At least karon ang balaod mahigala mudot gyud inday ken. Ah. Okay, sa man last December dai gi filean po siya og cyber libel case sa bana ni doktora Nicole kadto si Dr. Janos Vizcaino Jr. No? Kay nga naman naputo siya mga pamasangil. Kana ko magsulti ta sa radio, kinalan nga doon tay basis gyud sad. Pero kay kung padalitan gud butang-butang lang ipasaka sa radio, pasakang gisulti wa kay basis, malagmit gyud ka maigo ka sa kaso. No? Unya labi na kung personala na, no? Muna diha mga sukit ti paminaw. So di lang ta mo saway kana mga personalan mga higala kay Lisod Bansad. Kung atong saway mo saway ta higala labi na sa panggobyerno, issue for issue lang yun. Issue for issue lang. So muna ang giingon ni Doktora Catalan. Ang warrant nag-ingon nga ang bail may be posted through a corporate surety bond, property bond, cash deposit, or recognizance in accordance with the provisions of the Rule 114 of the Rules of Court. So matod pa din himigala sa warrant, giingon mahigala, you are hereby commanded to arrest Byron Phil Garcia and bring him forthwith before me to be dealt with according to law. So muna ang mando mahigala sa warrant, no? Nagipirmahan ni Judge Jennifer nga ang kapulisan gimanduan sa pagdakop ni Byron Garcia o dadon siya sa iyang atubangan. Ha? Unya, ang court miingon sab, mihatag sad o additional instruction sa atong kapulisan to comply with Supreme Court's rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants. Matod pa sa order mahigala, ang authorities gi-require sila to use at least one body-worn camera and one alternative recording device or a minimum of two devices. So, sa pagdakop ni Byron, kinalan doon na mo ay body camera sa inyong pagdakop na gi-comply ni Mahigala sa Supreme Court nga kining ang Supreme Court nga kamanduan. No? The directive is in line with Administrative Matter Number 2106-08 sa Supreme Court nga may take effect na ni adtong 2021 pa. Okay. So, ang warrant of arrest, mahigala, mauna ni ang nahitabo sa report, mahigala, sa pamantalaan, the Freeman, just last month, dito, Daiken, Garcia pleaded not guilty to a cyber libel complaint filed against him by Dr. Janos Vizcaino during his arraignment before Regional Trial Court Branch 83 in Mandaue City on March 13, 2026. So mo na kini may galang kaso, so sunod-sunod ning iyang kaso mga higala. Sunod-sunod kugihan mo sa nimo file og kaso sa Byron. Di karon na bawsan mahigala do na po ila ing kugihan mo pasaka kaso. Ana bawsan siya mga sukit dig paminaw.
9: Straight to the point.
32: Itang nakakitag katapat gyud mga kagalaan no. Si Byron Garcia mga higala. So karon to nakatuog presyon kagabi eh. Unya karong adlaw depende ni kung maka yan sa ni karong adlawa or ugma pero holiday ra baron holiday man ron kay Independence Day man niya ugma Sabado Domingo igo gyud at least pon maka tilaw pupresuhan no niya mga tao maka kon ba maka realize ang katawhan nga ang balao di ay at least mo abot mga higala no? Mo abot gyud sa panahon ni mo bisa pagkuan no mo ni higala kitag nakakita gyud katapat kadugayan. Kaya sa una, la, kiha dito, wag to, walang kiha. Oh. Asta bito to si Pambalikwatro, kiha niya, kaya doon ay nag-AI ko to, himong AI, kinigong atong kapulisan, birthday nitong Pam, tagaan siya mahigala o kanang gift ba sa mga pulis sa province niya, ang gift niya, katong picture nga, nagsulot si Pambalikwatro o SWAT na uniform. Di, wato magsulot si Pam o SWAT uniform. Good. Pero sa AI na, naana, kinigong AI day, no, grabe kayo day. Kano bitaw na ni gawas akong picture names kato bitaw picture na ko names AI to no nako to nga picture kato ni gawas trending na bitaw kulolan o green na naka to names kani gipagawas ni sa kwan na agni kato ang gibutang sa tong GC ko na amo din ko ana ni pudagan nagpasa na ko ani nga picture kay ko man oy na din nag gi kon day ko gi ang akong picture magigamit nga gi butang sa gi feature ko ning maong kwan ilang page pod. Kwan ni AI ni dong, di ba AI to dong no? Tanawa ko ka ko picture dong. Gato, tanawa ko no dong. Medyo, pwede to ma-check, ma-kwan mo dong, mabutang doon sa screen dong. Kato bitong kwan, nag-itong ko ato, pero gi-green no, ang color. Tanawa ko din siya, tawa. Nasa atong kwan kisa may nagpasa ato. Nasa atong group chat gapon. Na ako to nga picture, kinumdum ko ako ning picture pero black man kong sulot sa kwan na, black man kong Amerikana. Gibutangan o green, tingali gimanduan na siya kaniya kaniya oh. Gibutangan ko green nga kwan. Muli na green ang background dahil niya green ang o sa mga itom niya ako Amerikana o na green siya no. Nindot siya itanaon pero kwan, kana na ang AI generated na ni ang kwan. Ang iyang color no. Gipasahan ko ni Gwan, uy, na day gi-feature day ko. Trending now kuno ana. Ah, mao ba? Kay kwan mo guni kini magong atong mga ato magong komentaryo mahigala ba basin tungod ni sa atong komentaryo nga natay mga punto legal mga kagalan gi-distribute magoning atong kwan bisikin sa lagay ni daning ato manghigalang atong YouTube o kining atong kwan mga komentaryo sa Facebook. Ang ako lang i-acknowledge ang tadiri apod, no? Labi na ang atong page. O niya ang atong, kwan? Ang atong Facebook page o ang atong YouTube channel, no? Ang uban, lain-lain lang. Na yung mga vloggers, gikuha mahigala, gisabwag di, dito sa Mindanao ko noon, daghan ko na yung musunod sa akong programa, di. Mindanao, ibig sa Luzon, na ay, daghan. So, salamat kayo sa ninyo. Kwan lang, i-acknowledge ang atong video, ang atong Facebook o ang atong YouTube. O dire sa DYHP ang akong YouTube channel o ang akong Facebook page. Kung doon nag-iusap po nga, naghimo ganyan nga, ako yung nga magibutan. Ah, nga, so king tigpaminaw, ayaw lang po tingali, no? Pagbutang lang mong inyong nga, kagalingon, o oh, ina, niya da yun, di ba nawalik kayan, kuha sa video na to, may galagi, clip-clip, ana, pero, acknowledge sa taga my pod, kay ato maning kininiang content. No? O kaniyo, AI ni, mauro sa tukatong kang pambalikwat, tulugimuan sa AI nga, na uniform sa SWAT, sus gikiha siya oi. O kalon na bawsan man higala og kaso mo na giingon nga kada na ang nakakitag katapat kadugayan mga sugid ti paminaw. O kalon to ah na priso mahigala si Byron Garcia to pa sa bilangguan sa pagkakaron wa pa makapiansa. Okay, so ato yung padayon ning dugang pamaiskutaran niya to taod na lang kay ni sinya sa atong technician nga ato na ipadangat una ang atong Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Alas 7:09 na.
28: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
28: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan po niya.
13: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
6: Super! Idol, nanayaw mi gahapon aning Idol Trixie o Ron Bulado, ang ato ang sikat nga kanabang content creator. Yes, Idol Ken, pwede ra guro nga malive na dong Kenny, no? Kaya karong taod-taod dol, ato ang idro ang unang winners, unang hugna sa mga mananaog sa taga 500 pesos sa cash or GCash alang sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Mauni ang ato ang mga nasakpan nga naminaw o radio sa sakyanan o baka sa ilahang mga panimay, Idol, na adinhi mga sokitig paminaw. Again, kagahapon di ay ni Sayaw Lagimi, ni Idol Chixie, ni Ron Bulado, sa Straight to the Point, ng jingle ni Atty. Rufil, no, makalingaw kaayog yun, unya, namin na text na rin, congrats, sabi nung usay congrats, isumpayan og Byron, pero batasan, ha? Sige lang, iya pa man ito, bagon sa dol, kay maulagi ang pasangil ni Dr. Elise Nicole Catalan, ang agi pahamtang niyang kaso bahin sa gender-based sexual harassment pastilan mga higala. So nining tungura dol di ara o oh, atong ipakita dong kini ako sa iukay-ukay naka live taon Facebook ron Idol for the purpose nga aduna tay bunuton dong taon-taon sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Unang hugna dol tay makadawat ron og cash or GCash, bugas o brand new mountain bike. Salamat sa data sa EXL Coffee Mix and Black Coffee. Makabuhay Plus, hello. Ay to Ma'am Ann na and ang ato ang mga higala from City Avenue Bike Shop. Salamat ka ayudol. Pasigwala pa mo i-entry anidol kay abag ni sa mga ginikanan o tinunan, no? Alang sa ato ang pagbukas sa klase karong buwana. Ato aning abag kanila mga idol. So hopefully nga kung wala pa mo i-ticket, Idol Buike, i-chat lang me or naatay link nga nakapinto top. Name, address o ang inyohang contact details. Inyo rang i-fill out, idol, screenshot o niya i-message sa mo ang Facebook page IFM 93.9 Cebu. No, dili lang usa ang makadaog. Karong buntaga mabuno tag tulo ka winner sa tag 500 pesos cash or GCash. O niya later sad na sa tay mga mananaog sa bugas. Pabuhi naman no dol. Di lang 5 ka kilo kundi na po ka kilo sa bugas humay. Na but lang yung di mo apil dol. Igo ra mo na minaw gyud sa mga loyal sa IFM 93.9 Cebu. Inyohang radio, inyohang sakyanan, inyohang panimay. No, salamat kaayo unya ato ning bunoton rong taud-taud bupadangat sa kog pipila ka pahinumdom unya sari pa ta mag-RMN Network News. Unoto nato ang ato ang winners, ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol Abag ni sa mga ginikanan, labi na sa mountain bike. Kaya wat na lang kining mountain bike, Idol, makatabang-tabang, no? Ang mountain bike makatabang-tabang para sa mga tinun-an sa pagbiyahe. Unya bugas, of course, nang inahanglan biya ta sa ato ang mga estudyante og kanang bangbaon. Unya ang cash or GCash requirement sa eskwelahan. Alas 7:13 na. Standby. Karong taon-taon, makauban na to sa Idol Kenny, sa Idol 280. Doon niya, og napa sa Idol BDH, kinanghatag mo sa tagpa-premium diya sa Gawas Gol. Doon mabunot ang matag-usa. Mas nila doon niya. Karong buntaga po natay kanang bisita, ha? Usa ka singer. No, bisaya ni, sikat kay ni Idol. Makatawa kong maghuna-huna. Kaya ito sa siyang tabangan, Idol, na siya bagong awit nga iyahang ipapromote sa ato. Atong tabangan kay local artist man. Standby, Idol! And happy, happy 128th Philippine Independence Day. Lain-lain mga kalihukan sa mga LGUs ito sa kauluhan na na dito sa kanang Luneta Park, no, si PDDM, ang mga kadagkuan. Daghan kaayo, Idol, o mga kalihukan niya na ay ipahigayon nga seremonya sa dito sa Luneta Park. Yan, sakto ba ito? Ako ay check, ha? Alas 7:14 na. Standby, Dol. Dara. O guwa pa mo'y entry, IFM 93.9 Cebu. I-PM lang ang page. Nakapinto tap ang instruction. I-type ang pangan, address, at contact details para ma-appeal pa mo. Karon kay una pa maning hugna, mga sukintig paminaw. So, unang hugna pa ni sa ato ang kanabang pagbunot sa ato ang mananaog mga idol. Ha, unang hugna pa ni. Standby, Dol. 7:15 atong oras sa IFM, Idol. Alas 7:15 na. Standby.
12: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
15: Oh. Mapugnan pa ni.
16: Kabar, 1980s ka na tao sa... Pwede ko maaminin mo? Ayaw ka lain, ha? Magwang mamugugan ako. Mapugnan ba ni?
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
3: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
24: 93.9 IFM.
25: Napugnan po niya.
26: Ay, go!
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
29: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
27: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
30: Ako Plus, Alco Plus.
31: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
34: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
35: Hello, Washi!
36: Hello, Mommy!
35: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
36: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
35: Mula noon hanggang ngayon.
37: All you need is Pride. All you need is Pride.
38: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
39: ACS.
40: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
41: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
40: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
41: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
40: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
41: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
40: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
42: ACS.
43: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
44: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
46: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
47: DJ, patulugin mo!
46: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
48: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
46: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol.
49: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9 IFM.
1: Idol, ani ana mong saan ninyo unang hugna sa ato ang mga winners sa papremyo sa hunyo ni Idol, mga nasakpan ni nga naminaw, mamaraig sa atas at ka ng ato ang Fishbowl Idol Pretty Mamitik and Idol B, atong pagpaka ng ato ang mga DJs na kauban karon maayong buntag Mamitik Idol B, Idol Pretty
2: May buntag!
1: Pakita nga may dara Idol Tweet kana. Okay, to ara nakita ara nakita.
2: Pakita ra Idol Tweet.
1: Okay, dara inyuhang kaniha inyuhang camera. So ako ipabalik ka Idol Kenny di ara oh, makita ninyo dari nako ang mao ni ang katong mga nasakpan gyud on the spot nga naka-tune in sa 93.10 IFM. So ang uban ani sa kyanan, ang uban ani sa kasagaran ani sa mga palibay, unya na ana putoy mga entries din higikan sa mga online nga mga nag ni comment, no? So karong tungura ato ang tuyok-tuyokon og maayo atong pabinawon na si Idol B. Idol B, may buntag diha, unsa may imong ikasulti sa mga nasakpan nimo nga naminaw dito sa tuang sibianan, Idol B?
3: So good morning, no, sa tanang mga naminaw na to, no, hantod karong mga orasaha unya mao ni ato ang mga raffle entry
1: mga duha ka semana ni, no, kapin semana,
3: no, kapin semana. So natuyok kini na to within Cebu City, Dels Mandawi City, wala ina pula po ani,
1: wala pa ta kalabang pero namtay online,
3: I think online, oh, online sa Bro Daisay Talisay ani,
1: Talisay,
3: so ubay gid ang ato ang mga natuyo,
1: yeah,
3: so wala tay gipili ani, lakip na tong mga modern
1: sakyanan
3: jeep,
1: no? Oo, nga naminaw,
3: okay, murag ang traditional jeep, wala na makay sound
1: mga radio, oh, wala, okay, na kaayo, sige, TV
3: kaayo,
1: lang ato ipabutang disco sa
3: dili gyud po magulay dulboy kay, no, ang ato ang mga online nga ni appeal,
1: pwede mo appeal.

0: kuan ang gipakita mga sukitik paminaw ang ato ang mga papremyo kay dili malimtan di arhlo makita mo des mamitik diri o
1: kita kay mo
2: diri magamit ning microphone
0: uy kuan ra kayo
2: magamit ni
0: sakit imo hang imong dulit kayo
2: magamit ni idol virtual
1: magamit imong rakag na sa init
0: hello
2: magamit ra
0: na nagamit kayo
1: kay salamat in town
3: lapas-lapas tingo.
0: So, kanong tungora, Idol B and Mamitik. Kala, ah, sige, do the honor. Unahon na to ang pinakabata, Mamitik.
2: Pinakabata, si Idol B!
0: Iisa ka gamay ang mga tambiolo. Kana, kana, kana. Okay, dara, dara, dara, dara. Okay, atras gamay. Okay. Okay, mga idol. Ato nang i-raffle. Natay tagaag bugas. Natay tagaag cash or GCash. And of course, karong adlaw dilang usako dili duha ka mga mountain bikes ang ipanghatag. Salamat sa tanang partners nato niini. Thank you, Mamitik, Idol B. Okay, ah, Mamitik, nakakuha na. Palihog. Okay, unahon na itong basa imuhang winner.
3: Basa!
2: Ako yung basa?
0: Ay, dili, laing tayo. Good morning. Sige, go, Mamitik.
2: Okay, onang talarang mananao.
0: Backward gamay. Oh, para makita ka. Ang tiyan, may nag-una.
2: Ang address ko, Idol B, Idol B. Kay Tabunok!
0: Tabunok, Talisay City!
2: Tabunok, Talisay! Ay, kay! Panguro sa lagaan ni Ate ang pangalan
0: kasi Hinara Kanyete! Hinara Kanyete! Congratulations! Abini, atong suwatan palihog og 500 pesos cash or GCash. Atong tawagan sa ako na Minaw Baseron. Tawagan na ito. Gamay lang kayo. Paspasan na nila ito kay mag-RMN Network News para bata. Gamay lang kaayo. Okay, gamay lang kaayo. Okay, murag ni Ring ba? Wait lang ha, ni Ring ba? Si Nanay Hinara. Nakaring ba? 092? Okay. Gamay lang kaayo.
4: Your
0: cannot be completed, man.
4: Your number and dial again. Your number cannot be
0: completed. Na sobra de wait sa 09. Kara gamay lang kaayo. Ala sige, this time pabunuto na pod nato si Idol Tweety. Ang pinakagwapa, kaganya pinakabatangon. Karon ari pa sa pinakapretty. Oo nga, why pretty-pretty? Idol Tweety. Okay, Idol Tweet for another 500 pesos sa cash or GCash. O sa may mensahe ni mo tweet sa ato ang mga ni-appeal Idol Tweety. Imong message nila tweet.
3: I hope nga malipay mo sa ginagmay man na pangkinasing kasi.
0: Wow.
3: Pero dako na kayo ng 500 eh. Saan ka makapunit, ano?
0: Maug yun. Igura ka na minaw. Go Idol Tweet. Ang ganihan na itagatabunok talisay ka ron.
3: Karon, maradulong lang kayo sila. Taga. Kiyot Pardo!
0: Cebu Sibila!
3: Si! Junji Kyle Paran!
0: Junji Kyle Paran! Pero naana, Hinara Kanyete. Ma'am Hinara, maing buntag. Happy holiday, ma'am! Si DJ Buikin eh! Sa IFM! Permi manggide kang maminaw.
5: Morning, ma'am.
3: Oh.
0: Congratulations, apil ka sa nabunutan sa 500 pesos cash.
6: Salamat.
0: Ano kung sa mangkar mo pa ipag, kung sa mangkar mo rin makag natulog?
5: Malibay, wala.
6: Ari, isa, tindahan ka, Santo Niño.
0: Uy, salamat. Ayaw na ka sa Santo Niño ron, na tindahan?
6: Ay,
0: ari
6: ko, naninda ko.
0: Ah, naninda na isa na base in town. Sige. Kung sa may gibati ni mo nga nagkadaog ka. Ah, nisimba na isa rin.
5: Nisimba.
0: Kasi ko ako. Sige. Sige, amping lang sa diha, ma'am. Di lang sa kumang labot. Tatanawa ka. Ibo na. Pagsimba niya, mang God. Auto Idol Tweet. Ambi itong papil tweet.
5: Napil to pag-ampo.
0: Napil to pag-ampo. So, arita sa laing 500 pesos cash. Junji Kyle Paran from Kiyo Tapardo atong tawagan. Kaya kanil kanan.
2: Oh, nalang sila idad.
0: Lain na po niyang kung anon, ha? Iyahang sikpawon. Sus, pastila ni mo, Cesario.
2: Hoy!
0: Ato ang tawagan Idol B. Kaya karon, ipakita sa ang kaning ang kanilang tambiolo para after transparency dari online. Gana, gamay. Gana, dara, dara. Okay?
2: Okay. Uniform nga po sa goy class.
0: Mahal ba?
5: At least.
0: At least, oy, di ba tanan? Mag-uniform may class. Dara, ito bag na from Kiyot Pardo sa Cebu City. Oo, congratulations. Saka live karon on Facebook, ha?
5: Sure ko na, tumog pa na.

0: Hello, Idol! Ay, nibak ni feedback. Si Junji Kyle Paran, eh?
1: Mino,
0: gito. Oh! Oh! Junji, may buntag, Idol!
2: Junji!
0: Hello! Idol Junji, si DJ Buikin, eh, sa IFM!
1: Junji, ulit ako pag, ha?
0: Pila edad ni mo, Idol?
3: 22.
0: Pila to, Idol Junji?
1: Loading na lang sa gamay, Ron.
0: 22? Junji, yun sa may mong gibate, ing-appel ka sa nabunutan sa papremyo sa Union Idol, 500 pesos cash! Makadungog ba niya siya na, Idol Junji?
1: Junji, pwede makakoy ni Benji?
0: Hello?
4: Kyle!
3: Oh.
0: Sige naman, tauan niya. Ay, wait, ilan ni Kyle? Junji, Kyle Paran?
1: Nagadungog
0: ba niya? Mag-isip siya dungog, but anyway, congratulations. No? Pero madunggan ako ang iyahang radio nga naka-IFM. Okay? Congrats. Karon si Idol Bay na alang sa ikatulong na 500 pesos sa cash. Gcash.
1: Yung tingin ako mabunutan.
0: At ito, backward ka Idol Bay. Lato or rat. Okay? Sige. Latos, lahos.
1: Ato gini kutawo nung
0: mga. Kutawa, kurawa. Sa ito mga.
2: Kutara, kikwaan ka.
0: Sa mga Facebook Live.
1: Ito naman ako nabunot.
0: Sa mga Facebook Live.
1: Balik.
0: Sa ito ang live karon sa mga nag-comment. Salamat ka, Ayodol. Hi to Jesus, Ziggy, Pakanya, Death. Okay, sige, sige, Idol B. Ani-ani ang ato ang laing na mananaog. Ang mananaog taga.
1: Taga-kuan man ni Idol Boyke, taga-sityo, Kandulawan, ano sityo naman eh?
0: Barangay.
1: Barangay niya, dili ni sityo ha, tila ding ikuan.
0: Barangay.
1: Barangay Kandul.
0: Arika Idol B, para makita ka sa live. Okay, arika ng mic.
1: Kandulawan, no, Bulacaw.
0: Mm-hmm.
1: Cebu. Oh, basta, Bulacaw, Talisay.
0: Ah, Talisay naman guro ni Kandulawan.
1: Si. Si. Rigel Dihito.
0: Atang tawagan sa Rigel Dihito.
1: 500
0: pesos sa cash, sa Gcash. Atong tawagan. Mga niya mga nasakpang naminaw on the spot, Idol. Gawa sa ipanghatag ni Idol B. Ato sa gitunulan og mga raffle coupon. Unya, I hope nga nalipay sila in town. No? Nga na-appeal sila karong unang hugna sa ito ang cash, sa Gcash. Dapat ay bike and of course ang bugas. Okay, dara-dara, niring na ba niya? La, pagpaka na to ang tulo ka mga...
1: Niring, rock.
0: Mga idol dire. Maglibugay ko sa yung agis, ha? 1-0-2-4-2-4-5-7-8. Mo ring na ni dara.
1: Sure ka ni Ridge.
5: Check the number and dial again.
0: Oh, wait, ha? Bali po na ko, ha? 1-0-2-4-2-5... Okay, gamay lang. One last, ha? Anyway,
1: murag nindot magtingog ang tubag, no?
0: Oo, babae man. Babae. Usa man ning Rigel dito, murag lalaki man no, Rigel.
1: Ah, Rigel lalaki ni. Lucky ni lucky.
0: Kada si Sario. Sige, pabadlong ha. You completed man gan ha 0910.
1: Oh. 242
0: ni ilang ilaw sa Idol niya. Okay. Di ba sakto man? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sakto, Jun. Oh. Sige daw. Kani daw usa, no? Basig ko sa'yo. Wala ba ni signal? It's either 1 or 7. Galibog ko ano yung second to the last na number niya sa suwat. Dol, sunod. Tarungan niyo yung suwat, ha? Kaya pagtawag niyo, sao na lang ni Ron.
2: Papita, mag-inspeak na ako ganina. Uy, tarung-tarungan
0: yung check mga kwan niya. Sakto ba na?
1: I think 7 siya.
0: 7 na, no?
1: Oh, 7.
0: Pero di mo good ma-contact ang...
1: 5, 7, 8 yung last.
0: Okay, but anyway... Alam,
2: niring na.
0: Di ato si Isuri kung si kwan ba ni?
2: Si...
0: Rigel.
1: I think 518.
0: Si Rigel ba ni? Rigel Dihito.
1: I think 518.
0: Okay, gamay lang kayo, ha?
1: Nakita ko ni mga sinuwat ang mga batanon.
0: Hello, si may buntag, si Rigel Dihito, ni? Hello?
3: Oh.
0: Rigel Dihito from Kandulawan, Bulacaw?
3: Yes.
0: Idol, si DJ Buiki ni sa IFM, Idol. May buntag, Idol.
1: Buntag.
0: May buntag. Asa mong karundol, akas balay?
3: Nakasbalay, sir.
0: Nakasbalay. Asa, bukid na yung Kandulawan sa Bulacaw? Bukid ninyo, ha?
3: Dili man.
0: Adili ra. Adol, congratulations. Apil ka sa nabunutan sa 500 pesos gikan sa IFM. Papremyo sa Hunyo ni Idol Dol.
3: Salamat.
0: Isam ng kauban ni mo diha, Dol.
3: Akong pares.
0: Imong pares. Yeah, salamat kayo kay nagsuporta mo IFM ha. Naminaw mo IFM. Mag DYHP po da.
3: Firmigyo, tagabuntag.
0: Eh, salamat kayo, Idol. Congratulations.
4: Minyo na rin kaya.
0: Ay, nangutana da rin. Minyo na ba kuno ka, Idol Rigel?
3: Oh, nanay na pika.
4: Ayan. Nanay mo, anak.
0: Mabuhay ko nos mamitik dere Idol Rigel. But anyway, Idol, congratulations ha, gikan sa IFM o sa DYHP. Amping mo niya, makontak rami kay para sa inyong premium ha.
3: Sige, salamat sir, salamat.
0: Pero Idol, naaba mo yung mga sudyante ron?
3: Naa.
0: Oh, so makatabang-tabang ni hopefully ang kaning at inyuhang madaog ha. Salamat, Dol.
3: Salamat.
0: Okay. Pagka nang ipangduka ang ato ang mga matawagan mamitig ang Idol V. Ang usal ni Simba.
6: Ang usal na ay
0: sa balay Portilanuga sa IFM pero
6: murag sigla
0: ko. Pero ang katong usa pod kay murag hilumon sa si Rigel. Ato mga winners balikon ako Hinara Kanyete from Tabunok Talisay City, John J. Kyle Paran from Kiyot Pardo Cebu City, and Rigel Dihito from Kandulawan Bulacau Cebu City ang gibutang dari. But I think ato yung check murag kuan man ni no or sitio ni kay sitio man ang gibutang sitio Kandulawan Bulacau Cebu City. Pero ang Kandulawan mangod wala yung sitio Kandulawan. Sige, ato lang na i-check doon. Salamat, Idol. Congratulations. Pak-pak-pak-pak!
3: Pak-pak-pak!
0: At sunod na po ang mga bugas o ang bike. Okay. Oo, ipakita sa mutulo ni Habib.
6: Di pa ni Mahuman o Adawa, sunod pa ng bike.
0: Naapa may kuan, naapa man tayo sunod nga drop.
3: Ika
0: June 26. Ala, sige, Idol. God bless. Sagikan sa 93.9 IFM. Okay ni ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol! Bye-bye, Dol! Congratulations! Rigel Dehito, Hinara Kanyete, o John J. Kyle Paran, Idol Buikin, ako sa sakyanan, na ako sa balay, naminaw, i-message me kung ugaling, dili mo ma-abtan diha, i-message na gid mi, Idol, na ara na sa IFM 93.9 Facebook page. Bye for now, Dol! Happy holiday!
7: IFM.
8: Mapugnan pa niya.
9: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patulugin mo!
9: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol! 93.9 IFM!
8: Mapugnan pa niya!
12: Idol! Idol!
13: Babanam kiwalam.
14: Malipayong pagsaulog sa ikasinto 28
15: nga adlaw sa kaugalingnan o hingpit nga kagawasan sa nasod ang Philippine Independence Day. O karong adlawa, hibaw-on ta ang mga simbolo sa ato ang Philippine flag. Ang royal blue nga naa sa ibabaw nga bahin nagsimbolo sa kalinaw, kamatuoran ug hustisya. Samtang ang Scarlet Red nga naa sa ubos nga bahin nagsimbolo og paghigugma sa nasod og kaisog alang sa pagbarog sa nasod. Ang puti nga triangle nagsimbolo sad kini og equality og brotherhood. Samtang ang tulo ka mga bituon nga naa sa corner sa triangle nagsimbolo sa tulo ka main geographical regions sa tuang nasod nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang adlaw nga adunay walo ka mga race nga naa sa tunga sa triangle nagrepresentar sa walo ka Philippine provinces nga maoy ni pasiugda sa rebolusyon batok sa mga Kastila. Oh, happy Independence Day ha. Hinaot pa nga magpadayon kita nga muhigugma sa ato ang nasod sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Mabuhi ang Pilipinas! Greetings from 93.9 IFM and DYHP612.

0: 93.9 IFM.
1: Gihatagan ba nimo og importansya ang tao nga naghatag nimo og inspirasyon?
2: Wa gyud, sir. Kung nablaka ka nga nagpadako sa istorya sa laing tao, wa na gyud, sir. Gianto sa nako. Wa na lang ako sa patuli. Nihinunod kong kalit sa imong gitudlo nako, sir.
1: The Church Story. Hashtag Dear IFM. Bilyar. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
3: Iuna radyo.
4: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
3: Abli ra imo FB.
4: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
3: Mapugan pa ni sila pagkatuot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
4: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
5: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
6: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
0: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Racho to eh. Dimples Romana po,
1: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM.
5: Napugnan po niya.
10: IFM, balita sa buntag.
6: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
12: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan po niya.
9: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
10: Idol! Suertres result alas dos!
11: Zero! Nueve! Seis!
10: Idol! Suertres result alas cinco!
11: Tres! Nueve! Cinco! Idol! Suertres result alas nueve! Dos! Cinco! Uno! Idol! Nakaigo ba?
7: 93.9 IFM!
8: Napugnan po niya!
12: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
13: Now here we stand on a frame of the future.
12: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
13: Day by that begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
12: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
10: Radyo Eskolar ni Idol.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan po niya.
10: Idol!
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
14: Ang market man on the run, Idol, B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol, alas 7:57 na sa buntag. As mentioned earlier, mga sukintig paminaw, unsi anyos pa in towning ato ang Subuano, no? Nga half-face ba ni ang ato ang bisita? Atong Subuanon nga a local artist but making kana big no sa national scene, especially sa mga Bisaya niya nga awit yang gipag-interpret. And I'd like to know as well, unsabay na ba siya yung mga personal na gipag-compose no nga mga songs or naa siya influence sa pipila ka mga sonata? Of course, ato inyo na dungog idol, one and only sa UK di bisita karong buntaga on this very holiday, on a Friday, the 120th Philippine Independence Day, Miss Jackie Chang. Good morning, Miss Jackie. Welcome to IFM Cebu, may buntag.
1: Hello, good morning sa tanan. As a morning person ko.
0: As a morning person ka today. Sa yes. Bicon, busy kay mo sa Bicon.
1: Grabe, walay tulgan na.
0: Walay tulgan na. Pero welcome. I know nga, basa na akay mga bagong kanta kami dito sa IFM. Magatang sa gidme, no? In fact, mangayo ko, kutob asa makapangayo. And now, we're really happy to kana ganing release this song for the first time nga madungog dari sa IFM. But kumusta naman si Jackie Chang?
1: Okay lang, nagkabata.
0: Sana all. Grabe, katong pag-bay ko na 2026, baghuay lang mga idol, IFM and DYHP was there. No, we're there because of Nescafe Classic. So, naami booth dito. And, kita ko ni Jackie during the dinner prior to the event. You were hailed as the, sige to, best star shine? Something ina na? Okay, best dress of the night, star of the night. Grabe, ha, mura matog pa, pina-Ariel. Okay, it's Ariel-inspired. But again, going back to your singing career, because I know you're doing content, o niya sa mga batanon nga naminaw, ang diigid malimtan siguro, naniguwang na ang sige kantas pero atik ra. Every time it's played, makarelate gihapon sila nga nasakitan sila dol. Pero karong buntaga, idol, kauban na to ang maanyag og talented kaayong asa man ang roots ninyo sa Cebu, Jack?
1: Kuon. Ako ang sa ako na iboan ha. Hello, my God.
0: Subuga mga magpapa ni
1: Kuon man bali ang side akong papa kay sa Korea.
0: Mo'y aso, meaning you're half a Korean and half Pinoy. So ang imong mama mo'y taga
1: nagbibog bitaw ko. Uy, tabi sa hamag, subay taha kayo.
0: North or south?
1: Ako lolo kay taga Dumanhog.
0: Dumanhog.
1: Ako lolo taga Bohol.
0: Bohol. So, puro gid Bisaya.
1: Oo, niya. Ako mama kay sa Cavite, siya na tao. So,
0: pero, pero nagdako ka in Cebu na.
1: So, ani-ani ko mga 6 years old man siguro. 6 years old. Ayan ako ni Squidla.
0: Yari na ka ni Squidla. So, ang imong mga first salang yun, when you were 11, sa Little Big Star, dari sa ABS nga local, regional. Yes. Kumusta man to? So, mo ito, yun sa mga pag-discover sa Osaka Jackie Chan, nga naade ay siya kanabang inana nga talent. Unsa may, giyon sa man pagsugod ni mo ang imuhang singing career, Jackie Chan?
1: Kuon, gipugos ko sa school. Kaya kuon man, ako ang family kay musicians, with sila tanan, gikan sa lolo, lola, din mga auntie, mama. So, murag nagdako ko kanang makita jud ko nga kanang music
0: lovers.
1: Oo, then kanang kung mag-abot mi kay mag-jam-jam and then kan sa una kay maulawon jud kay ko grabe ka wallflower karon maulawon gud gyapon ko.
0: Unsa may first song nga imuhang gi master, unsa may mahinamduman nga mga when you were still young, unsa man nga kanta?
1: Kuon kay sira-sira.
0: Pwede sample ana nga kanta. Sige, ladies and gentlemen, ang nagpauso sa kantang pero atik ra live dari sa IFM is Jackie Chang. Sample, go ahead, miss.
1: Alam ko sa lyrics, DJ, wait lang.

0: será.
1: Grabeha. Uy, kay buka mga nanay o tatay makarelate ani na song, di ba? So, muna yung mga una ni mong nakatunan.
0: Mga carpenters, mga
1: engano. So, one last yung marag. Lami kay paminounce nung gal marag. Pwede i-play sa rodeo.
0: Usa ka na song, DJ.
1: Oo, sige ko no, be.
0: Usa na song, DJ.
1: Oh, any carpenter song ay mga mahinamduman.
0: Subtong permi kantaon sa una, ha?

0: Robiha, Jackie Chang. Uy, tipo ka na nag-comment ba, idol, sa taga Southern Leyte, basta na ay singing contest. Kantahon gyud ang ihang ate.
1: Uy,